0: tsetsantsela ka sesotho se monate
1: ke motlotloka dilotho le dikomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang mojeng o nepaetseng wa puo ya sesotho.

ngiyajabula wathi kuThimothi noma ngangingohlamba lazayo noma ngangingozingela amakholwa noma ngangingohluphayo kodwa ngahawukelwa ngathola umusa ngathethelelwa ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Obusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe uJehova.

0: Voilà, Kouji la 8.4. Ke le mo Krugersdorp voilà, sampi mokwena, tuma ola Paris. Tango.
1: Ao volisto mavolovolo mavolovolo uthi astrata awu ine muthu andate ha ga elqamu mavolovolo le hay khona ha ga elqamu ntate ha ga elqamu ge pala madikulo imona e se ka pala me kulo imona ntate be ngwana munyane o te imona o ithala speed le ka bo ngwana o sa tlo fitla tla tsela fatse ngwana ka ba the wa phutane phuane e botele phuane ke nye ke le phuka a ntate le ha o jwele tama o ga welcome ntate motho wa ntate ga e le ka mo ithate motho wa ntate ke ntate jwele pheo ka mona ka matatila ka mona
2: tumela vene mvololo ko mabetse ka 92.9 ke le ka kanana okne ke nna masawata malefane tango vele
3: ka ona motsotso o mametse vele molomo.

Mamedi mano mametse vose mahlasela weeping ke le bitsela pina freshly ground I would like pina imanati le yona ke leng ka bapalla yona pejana mane ke le ka boela ka bapalla jwalo Anthony Hamilton are pray for me tebo moloi are bohang siema pina tsema na ditse go bapalla tsentsona mogahlelong ona wa bobedi wa nana o la haola dikalaneng ka jeno ele elaboraro hlola matsatsi ya mabedi go diena ya lwetse mamedi mo metsele sedi fm dikalaneng ke le bitso la lenane o hle jwale wa tsiba mogahlelong ona wa bobedi ha ile laboraro tsena re tle o sheba ditaba tse itlommempele re buile hape re qoqe se hlosi ding se o nna le wena re tlang ho ja le komo ka sona mme re ala bua misong ena ya laboraro mo mamedi ha o entse kgetho e nepahetseng ya o romamele sealemoya sena se seholo se o hasetsang jalo ka puo ya marena a puo ya Sesotho re a leboa ka nnete ngwana mme ke ntho e kgolo mamedi a ke re di shebe he ei dingata di etsahala letsatsi le letsatsi re a di utlwa maybe le re a di bona maobane mokgatlho wa papadi ya bolo Afrika Borwa SAFA e phatlaladitse semmuso mokwetlisi e motšha wa Bafana Bafana Pitso Mosimane mme go utlwaetse gore Pitso Mosimane o tlatla le bathusi ba gae mme motlatsa mokwetlisi wa metlheng wa Bafana Bafana Helman Mkelele ke bone ka nnete ba ile ba motlotla le ena maAforika Borwa ba re monna o sebeditse re a leboa Mamedi Brown mogotsi o re lepolesa le tsang dipatlisiso nyeong ya gae le fane ka bopaki ba leshano le nang le lehloyo go yena mme o ganne gore ka la mashume a mabedi kgweding ya phato o ne a batla go baleya tšhankaneng o re ka morago re lepolesa le motshware le ile la fumana mahala wa ditebogo go tswa go basebetsi mmogo le ena ba re o entse gantle taba tsena o di buletse maobane ka pele go lekgotla la dinyewe kopong ya gae ya bone ya go lokololwa ka beile e ntseng e tswela pele mme re tla di utlwa he di tla tsamaya jwang mo mamedi motlatsi wa tlhogo ya Graham Intelligence Feroz Khan mo mamedi o lebeletse o fana ka bopaki commissioning ya madlanga ka la 28 Lwetse 2026 ka nnete o ile a bua ka matla ntate madlanga re e bana beso ke ya matla General Khan ba ne tse dingwe tsa dipotso tse a tlamang gore a tlo di arabela mo mamedi ko nyamela ga dithetefatsi tse balwang dimilioneng tse magolo a mabedi le tendera e balwang mane go 280 million ya letlole la naga la matlotlo jale ka re ile ra utlwa gore o amoetswe sepetle hane abotswa ka thata potso tse bima ka tsebo ya gae ya boshodu ba cocaine ya dikilogram tse 500 e ileng ya utswa lokareng ya Port Septin hlogo ya mehleng ya di-Hawks Godfrey Lebeya boleletse komišene ya madlanga gore o ne a sa tsebe letho ka boshodu ba dithetefatsi tseo mme a hanana le bopaki ba pele ba ileng ba fanwa ke hlogo ya mehleng ya di-Hawks ya KwaZulu-Natal le Secha Senona mme o tla beela gape go utlwa ka jeno yena a Godfrey Lebeya e leng hlogo ya mehleng ya di-Hawks ka jeno go komišene ya madlanga
Mamedi le fapa la bophelo bo botle le tiseditse bakudi hore ba se gathatse ihle ka o bona moetso motjha wa Mariana tseo ba di fumanang me ha ona letho le bi le tlamang ba gathatse ka lona empa fela e le ho fapana jwalo wa mala na ko ngwe dipidisi na tloetse tsetsetla ha jwale di iketse gobedu me di ntse di etsa mosebetsi ba no ile ba hlalotswa ru ile ba le ba kudu ba la mona re ei na ke tse ba ke fumana pidisi tsetala ke tse ba ke fumana mriano jena se ke fumana o mala o jena fela le fapalitse theola matswafu mriano na ha a me polokego ya lona buleng ntse le bona mme o ntse o sebetsa hantle mme ka ha kaofela o dumeletse gore o etse mosebetsi jwale le wena motlhomong motho ya pakang meriana itseng pidisi tse itseng o ne o tlwaetse o nwa pidisi tse mmala o jwang ga jwale itsa o ya kgweding ena o fumanetse na lefapha le re ga o na letho di ntse di etsa mosebetsi mo mamedi ke se seng sa selelo se bileng teng seo lefapha la bophelo Aforika Borwa ditletlebo tse ileng ba di fumana go tswa go bakudi mamedi a re kwale sepolesa se tshwere melate 29 ba kwano Aforika Borwa ntle le molao mme ba kwala dikgwebo tse mmalwa maobane ba tsamaya le tonagolo mane Peter Maritzburg mebe keng e fitileng ho ile ha tshwara bakganni ba kgannang dintorontoro mamedi ba ka bang ba 49 ba kgannang ntle le ditokomane tse ba dumellang hore ba sebetse Aforika Borwa hana KwaZulu-Natal jwale wa itlwa kotsi ena e jwa mo mamedi batho bana ha bana ditokomane tse ba dumelang gore ba sebetse Aforika Borwa le tse ba dumelang gore ba e be teng kwano Aforika Borwa fela ba tsamaya ditseleng tsa rona ba kganna dintorontoro ke tse dintsi tsa dikhampani tse ntseng di tswela pele di etsa jwalo di hira batho motho ga a na ditokomane tse mo dumelelang go ba mona fela number 2 ga a na tokomane e mo dumelelang go sebetse ka rona ya Aforika Borwa mme go a bonala molao tlameha o tiswe go feta jwalo ka mmuso ba ntse ba o tisa go bommamosebetsi le borramosebetsi ba ntseng ba tswela pele go hira melata e senang ditokomane mo mamedi motho eno ga ba ka kotsi kapa a maya kotsing a baleya batho ba tlhokaetsa tswang baleya ndorondorong ya le tla mo thola kae le tla mo fumana kae mo mamedi o ile ntho ya pele ga mona ka molao ya bobedi ga a na ditokomane tse mo dumelelang go sebetse ba bang ba bona ba fumane ba sena le mangolo a go ganna ba ikgannela ka maoto ba sa gwala le dieta ba bina ba setse ka dikgopo ka dilorin tsena tsa bona ke na ya rona mo mamedi mang le mang o iketsetsa ratas fela re a leboa mosebetsi o motle lefapha leno la polokego ya setšhaba le dipalangwang mane KwaZulu-Natal ba ntse ba tswela pele mo mamedi o etsa mosebetsi wa bona ka nnete ena ga ntho e fosaetse fosaetse banna gobaneng batho bana ba sa kganne naheng tsa bona motho a kganne lori a sena license a kganna ka loto le ka dikgopo naheng ya gabo gobaneng a se etse mo mamedi gobane ba tlhompha melao ya naga tsa bona mme ga utlwa go ya rona naga ao batho ba na le o tsiba felora ga o ya ngena o ya phuma wa kena wa tswa Aforika Borwa e bonolo gampe e lerato e re ya dumela re batho ba lerato fela
ha re hlomphe melao ya dinaha tse ding a re fitla naeng tse ding le rona Afrika Borwa re na le melao ya rona e hlokwang ho hlomphuwa ke baeti ba tlang kwano jwalo ka rona re hlompa melao ya naha tsa bona e jwalo nge ke be ka tshela mona fela mona ka tshela mohokare ka tsamaya ke kganna.

0: Mamiri metsotso ema shuma mabedi kamara horena ya bone kama weye ladies ama na mfundo mo izibusiso pina tse monate tse pedi tse go bapaletseng tsona re se re utlwile ke mang ya holanga 086 000 3084 079 758 5066 re re happy birthday le babararo botswang ba hopotse
1: dumela tibeli ke rata hore happy birthday ho moshinyana ka wa ofela tlhonolo fatso mazuboko ke rata hore ntate modimo a mo fetse dintseng ngata ngata a tsebe ke mo rata ka pelo ka ka ofela o tsoswa ke ngkhutlise mazuboko ka petsana re thank you
2: ke seng go di mela shapuka ka o tsoga me mafunta ka mona ka ka qwaqwa ka makwana pa wa tsosa ke se mathala ka mane ka bolata ke re mamsa le ke la tsoe ke fita ke thabana tsana tsala mme ke mamanta le mfukeng a tsoe ana ka mona ka makwane pila ka mona ke a fsiwa ka matsepa mfukeng a tsoe ba le tsa le mna tele kholo kwe
3: good morning veli wa le mole bo hente men ka tumo le paisi ke go porta sa me mamolo ka hop house ntate ke se tsotekete ka me ya tene ke qetele ka machiro wa le kosika le ratswana ke le bavele bye
4: a vele mvololo ke tsusa kopano go thatso ka mola ka khomete be re mo fukenga mola ka khomete papi thama ka mola ka delmas ke magobula ndlatla ka mo ka delsa ke le bavele mvololo
5: ke mavolopolo o tshestra ta ke papi thama ka mo ka delmas ha re ba tsusa ke tsusa chak kwa ja ja ke so se re go nwa ka go nwa ma tie o mmane bo tsabelo go di eme tu tso se ma mikiti o bulum fondeni ma ga le bo wanda thank you
6: hi veli o bua le ngwana ne a beleng matatiele mapeng tsa tsinde na ho hola mamloi ka mana ka dipilaneng ho house ke re ho mamloi a hola bone tsedi tsenga tangata a tswe sekuntsa morata ka matatiele ke kopa ho tsosa ntate nuku nuku ke tsosa makabelo ka mana ka Velcom ke qetele ka mala ka topitso thank you veli
7: volisto ha batswe batho ke tsosa ntate braki ga thetsane ntate a upatla mene ntate a upanye le Steven le le khotso mbotha vile tango
8: veli mloi ha batswe batho ngwana mme ele ke tsosa le tsela wa sanda wa na wa na me ke tsosa enja jeng kae kae wa na me ya ke tsosa nda de bishop ya wa na me mal fetan le tapolo ke bana ba ka wa na me ya nna ka le bitse ke ntate mo timpana mo tlo kwa kwa ntsha ka tshabaneng ha o fanya le tabalo so wa go lu kwe
9: tsimela ke di hamnat ke patatsa sa ba a hi botle ba melody ke tso se se Laurent Ping ke re mamorena malongase ke tsetelle ka morena ga ntheba ba tso swa ke ntivintivi mranya tse ka melody ke a le bua vele tango
10: melang melang beli ke rata go kopela dimpho mahata ka mona ka tloko le ene ka zone 14 o kopela ke nkgono wa hae molebo mahata ke re a hole a bone tse dintseng ngata mojima mo boloke a mo pate mo hlonga di ga le ba bolotsana ke a leboa mveli
11: e mvolisto mvololo o tsa strata a re ke tsose tenyane le ka o ta ka mo ka khala nyona ke tsose skiti mutakane ke re a bana tsuwa mana go simba nna ke thabo mlaba ka mona ka khala nyona Harry Smith.
12: Good morning, Veli. Ke mabinda ka mauke. Veli re ke mole se se house mamile. Ho bedde ya motho mo ke fetse bona house Maria ma yena ke Marcelo Peterson. Ke re hi girl. Happy birthday Veli tsa tsile monate. Ke tso se mo ha o phola marumo ka mane ka Pretoria. Ke tso senta te motholo ka mane ka Carlton Veli. Ke qetelle ka mogotswe go 15 yena ke a bitse editsole. Ke re wake wake. Ha ba tswe batho. Thank you botikile bui.
13: Mafolofolo o tia strata dumela hle ke kopa ho etsetsa batho bana ba latelang letsatsi ha ke re vuyo bulwane wa hola ka sheko hle ke tsuse Lorraine Lucy se sedinyana mane kuone ke ne ka thatha ke re ngono scoutu ke re gauta mavoso ha batswe ba phatsime ke a leboa mavolovo me mimi mona maoke
14: Khoso dia strata ka jene la hola moga wa ka eleng le totlo koloba o ketela motse supile yo ketela motse robo se supile a skis ke lo yana hole a bona se dintse ngata ngwana ka ke mata ke re bit to you my son
15: veli veli veli veli inda da khaba ka mana a mistake Hey, hangi tshelo ka itshela so thumana mathata mana maputse. Ke so some cheese ya ka mona mathu ya gaba chai ya go tshime man. Ka go tshime mo se ditswa.
16: Hello Veli. Mona ke tsusa ba rapidetsa Manito Spirit, ba rapidetsa Bloemfontein, ba rapidetsa Mona Welkom. Ba tsusa ke selwana rapidetsa Mona Welkom ke le bua Veli.
0: Ke ya le bo mmele se di dumela?
17: A Voliso.
0: Ntate le ga kwa nesu.
17: Ke shapu Voliso.
0: Ama na di ngona mme ke mangwe le tsala kae?
17: O tshwere ma wili siga mo na ka Jimistini. Voliso e re ke ke ga mo na ka Jimistini ga del mo ga mo na Emra hostele. Ke tsuse mo tswala ka dieta mo jale fa o finyane le continue mo ke re tswa ja se ke khunke ke ka mo la ka matsa diele ke go ke tsofe mo khaya wa ka tsidi matinyane mo la dikere ke khunke ke tle ka mona ka ha isu ka ga mrana phakani ba tle re bona asi ha maloto mo la ke tsosa malome wa ka ke malome mo hale mo yarane ke re hira tautsi wa busimi bufile ma wili isu ke go etse roli so tangi
0: ai tada mamedi dumela
17: ela veli
0: ngwane so le ga nda de ke mangwe le tsalaka
17: Gili Duga, Gamasana, if I say, but then I reason the leading Toronto Romona. How
0: about you, one of me?
17: I heard you have had Nivana Valla de la one of me. Kimberly Lane had ever, Leno Hanaga, Resmitigamani, Kivet Havisomoguin, Alena Galda, Brigaman, Kavet Lema, Kilemo Vemufuki, Leno Kamula, Colin Zika, Kagasa, Internet of Ujuren. Kabazu, one of me, Risoto, Mahuaba Damoralo. Le nna se ke tsile ngwana mme sa ka phihika kwa.
0: Ngwana mme tsa mahantle o sebetsa hantle ke le buile.
17: Dangi veli.
0: Tsebe le tsoke le sedi mme di dumela?
18: Ha itse ga ka dimela le kae?
0: Ke ya pela ga itse ra motho pe tsantle.
18: Ah mamtina wa itse ka mme ya Thoni.
0: Ne ya usima mamtina?
18: Ha ke re mme manga ka Park West ya tsube. Be ke re mme makabe ka be kwa mo le yana tsue. Be ke re mme nini ka mo ka Costa ta tsue. Le ke mme mamolo i a hole tsatsing la ka jena bona le motseding tsenga ga itse di aka ba be le tsatsing mme ke mamutina mme a Thoni thank you lengwa le se
0: ke ala bo wa mme mamutina le se di
19: hela mboni ka mla tsoga nda
0: ama na dinda do bizantle
19: ke special ke ntate ke hlomphile go le madoda ke mona madifeke ange ke so se bana ba la telanda ke utlile ke me ke me mafasha le le tsile ke mizo ke so se mo aitsa le wa ganta ke tsaka ga ra se ka msebetsi am se di ya rekmeti ke so se tate ke mo rata wa hore ke ka ma so so kimbale ke ri ja ba tswa tswa mamolo e hle ka go pause di pause go hlomphile marona
0: Ke le bua ntate madoda tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumelang
20: kgotso veli
0: ngwana mme le kae ntate
20: a re ke ka ngwaneso
0: ama nnate ngwaneso e kwale
20: a ke tsose morena Rantheba le ke tsosa ntate Malefetsane ka mo Lesotho ka mole le ke qetella ka mamorena Malukase le botlhe bana ba ntse ba nkopela mo matsatsing a fetileng ke sa kgone go tsena ngwana mme ke stone ka mo Potchefstroom thank you ngwana mme
0: tono re le buile ngwana mme tsatsi le monate
20: le wena fela jalo
0: mamedi ya motsho moratuwa mozwakhe wa ka tshela o teng o sane le labohlano tla o fa monyetla mona go le sedi FM mashoma mararo metsotso ka mara go rena ya bone re le buile haholo Mamedi re ke ra e ba le tswang di wa ikajeno mi retla fitela mani ho the roots Dr. Tabamulifi o teng ho petetsane mo mamedika jeno re ke matle Dr. Thabang re tsebo feta mona ntodi tsa maemana a tereke ha temona

0: Passa pro Rubem.
1: Mamadi o fela ho le jwalo ho petetsane ka nnete ka jene le shumele metsirobong le sekoto ke metsotso pele ho otla hora ya bohlano leng hora ya karohano re furala the roots Dr. Thabang re le buile re tlo kopana jwalo le Dr. Nhlapu ho tswamana ho Nhlapu pharmacy metsotso ngele shumele metsirobong pele ho otla hore no ya bohlano me ho pula mo mamedi tla ra ikhika ho mehlano metsotso pele go tla hora ya botlhano mo ruti mo chekwana o teng le ka jeno ho mafube o re fa molaetsa metla re ha re tswa le yena e be Rusia o bana beso mo ifwala nano la ditaba kwano ho le CD FM senga macheke re bua jalo ka mo ifo wa makumane a mona le mane ba tla ba teng ba ditshwere di chesa di le jalo mo mamedi jwale iketsetse mo le ma hore o dula o mametse le CD FM ba neng tshwana ke ketane re ya neletsana le bona ba tla enga ba ile hlele mo ifo wa thagwa the biggest breakfast show twasa batuka da chepati moholi jonito batsamelwe na manati ba usie mano hotuli baby tolwana maletsana tsa male maletsatsi si jake na nong le manati la itlabolle le bona ba enke ketanina ba ineletse mo ifo wa nano la ditaba vele ke ketane ri ya neletsana jalo jalo kwano ho le sedi FM ya dula hantle ho le shumele metsi supile mo mamedi pele ho otla hora ya bohlano ke nako ya Nhlapu pharmacy Dr. Nhlapu dumela ntate re wa mele kwano ho le sedi FM ka jeno
2: ho tle ka ze di ngwane so le ba mamedi ba bona ba le sedi FM
1: ke ya pela Dr. Usile hantle
2: re bolokile ke mo ha o tla sa palalo ya ga moloki ya matao
1: a o re a le boangwa na mme mamedi sa dutsi ba tla utlwa re Nhlapu pharmacy Dr. Nhlapu le batswaretseng ka jeno nako ke hao
2: a ke le bo e le mane se jalo ka ke mo sentse ke di medicine o ka mamedi ka rona ka le CDFM o le na o fumo ka mamedi ba dite ba le di medicine ke Dr. Nhlapu tsa ka mona ka Nhlapu pharmacy bana be se ka ratile ka letsatsi la ka jeno ke batla ho putsa mamedi fela gore re le ba Nhlapu pharmacy re sebetsa ka sithu re sebetsa ka metšhini ya rona ya tsa bophelo bo botle re sebetsa ka di-hex tsa rona le ditshebeletso tsotlhe tse fapaneng ka mona ka Nhlapu pharmacy ka jeno lena haholo ke batla gopotsa mamedi ka metšhini ya rona haholoholo motšhini ona wa detoxin machine gobane re na le mefuta mmedi ya metšhini eo re nang le yona ka mona ka Nhlapu pharmacy re na le motšhini wa detoxin machine le motšhini wa scan machine ke tlile ka bobedi ke ntshi o lokela o tsa bophilo ha eba o na le

0: Ke o dumedisa mo mamedi le o seng a letsatsi lena le bitsong le matla le bitso le letle la moloki Kriste Jesu mo rena le mo bolopolle wa roka mo mamedi a re baleleng tshila modimo buka ke ya Johanne gaolo ke ya le shomela metse medi timana ya le shomela motse go bo Johanne gaolo ke ya le shomela metse medi timana ya le shomela metse go bo Ba farisi ba bolella na ke hona ba re le mohang bane ha le thusi letho bona le fatse lohle le mosetse morao mo mamedi ke rata ho bua le wena ka se hloho taba sena sala Jesu morao Johanne o re tsebisa ha Jesu a kena Jerusalema me Jesu o na setswe ke batho ba bangata ke matshwele tshwele a batho me batho ba neng ba setse Jesu morao Jesu o ne a etsa meka le motlholo mme bongata bona ba batho bo tlileng moketeng wa paseka le go tlatla kena Jerusalema ba kgatlhanyetsa Jesu ka hunka makala a difate tsa palema ba bang ba nka dikobo tsa bona ba di ala fatshe ba hua ba re hosanna o bokwe morena wa Iseraele ya tlang ka lebitso la morena lentswe lena hosanna mo mamedi le bolela re thuse kapa re pholose e Jesu a fumana petsana ya esele a ikalla jwalo ka ha ho ngodilwe ho thwe nyakalla o le moradi wa Sione o tshele ditlatse moradi wa Jerusalema bona morena wa hao ke enwa o tla ho wena ya lokileng ya nang le poloko ke a ikokobetsang ya kaletseng esele e leng petsana ya namane ya esele e tshehadi batho bana ba tseba hobane ho Jesu bophelo bo teng mme momamedi oseng hona ha matshwele-tshwele a latela Jesu le wena ke re hoseng ha letsatsi lena latela Jesu hle ke sa mathata le maima hao ho yena ha ke tsebe hobane kopana le dife bophelong bona mohlomong o kopana le mathata le maima a lelapa mosebetsing wa matsoho bana ka tlong ha ba sa o mamela tsema momamedi hobane tseba ngwaneso hore kreste o na le matla o na le authority ya ho fetola maemo a bophelo tloho jwale ya ho kreste hobane mohau wa hae o hlola ka ho sa peleng temana ya rona e re bafarisi ba bolellana ba re le mohang hobane ba mo setse morao ha ho thuse letho hore le re ba kgutle ha Jesu a kena Jerusalema o seng a letsatsi lena ha kene pelong ya hao sala Jesu morao e latela Jesu o tshwaneleha le ha o sa tshwanelehe hopola hle ngwaneso ya ratehang ke konyana ya Modimo ke mogabo wa Modimo ke bohobe ba nnete ke bohobe ba bophelo ke tsoho ke nnete le bophelo bo sa feleng ke sefate sa morara ee Johanne kgaolong ya leshome temana ya leshome le motsomong e re dinku tsa ka di tseba lentswe la ka mme di a ntatela ke a di tseba mme le tsona di a ntseba le o seng a letsatsi la kajeno sala Jesu morao mme o tla o sireletsa o tla o boloka ka Jesu Kriste morena wa rona modimo a o hlololofatse amen
1: re a leboa re leboga golo moruti motshekwane mafube mamedi re kopana gape le ena go sane kwano go lesedi fm ntle le tshenywa nako bana ba eso ba se ba eme meemo moifo wanane o la ditaba o seng ka matšheke o lesedi fm makumane a mona le mane phoka mantshe wa mofokeng le moifo ke tseo
2: k ke lebuile ha holo gaitsedi ya ka Othia Strata mamedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka difingo makhumane o sengona
3: no jinana se ba re jetsa hore re tlameha re batle letter of authority for ntatwa ka ntatwa ka sala hlokala ka 2006
2: Si suti haufile se alamo ya sahao o tlo utlwa sello se felletseng sa mo mamedi eno wa makumane le keletso e moifo o mo fumanetseng yona a thutseding bo paki ba motlatsa hloho ya lekala la mautlwela e fanyehilweng na kona mosebetsing major general Firoz Khan bo buseditswe morao ho tseding committee parliament e tlo fuputsa ka meho ya mo president Cyril Ramaphosa bo shodung bo etsa example singa ya phalaphala e voteditse hore advocate Thandazani Matonsela a se tataisi mo presidente ka dipotso na kong eo a tlote ka bopaki ha committee qala ka mosebetsi re tla manola taba ena le sitsibi Afrika borwa Lesotho le lona bohle ba mabetseng a makhumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang lebele phele nna le bitsola ka ke mantsebua mo fokeng ha re tiane ka mo re ite ba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Kenny Modupi

0: Worship give notice to the state in terms of Section 342A that the report be made available so that we can finalize these bail proceedings.
1: Mogotsi o re o tobane le dipepetso tsengata ka moramenyenyetsi ena ya ho thoba ha hae. Nyewe e buseditswe morao ho fihlela ka la leshumele motsoletse hore lekgotla le tsebe ho fumana ditokomane tse mabapi le ntlha ya hore mogotsi o thuntse koloi ya hae e le ho etsa eka hona le batho ba neng ba leka ho mo bolaya. Tlaleho ena e tlhophisitswe ke Calvin Mabasa, Johannesburg. Ke Mokete Monyobo, SABC News.
2: Re beile hantle metsotsong e leshome le metso e mehlano pele hora ya botshelela komiti ya palamente e tlilo fuputsa kameho ya moporesidente Cyril Ramaphosa boshodung bo etsaetseng polasing ya hae ya Phalaphala. E voutetse hore advocate Thandazani Matonsela a se tataise moporesidente ka dipotso nakong eo a tlilo teka bopaki ha komiti e qala ka mosebetsi. Advocate Matonsela o ne a thontswe hore e be yena ya tataisa moporesidente bopaking ba hae kapa ho ba evidence leader ke ha moporesidente a phepetsa qeto eo a re Matonsela o tlo ba le tshekamelo ka ha o kile a fuwa mosebetsi wa eletsa boetapele ba ANC parlamenteng ka taba tsa ho theola ha moporesidente setulong ke parlamente ka mokgwa wa impeachment. Ramaphosa o boetse o lile ka hore o ile a theola Matonsela setulong komishining ya ditshebeletso tsa toka JSE ka hona ho ka nna ha etsahala hore ebe Matonsela o ntse a mo tshwere ka pelo. Komiti ke hona e tla thonya motho e mong. E re manolle taba ena le setsibisa molao Professor Holonyane o tswa Universiting ya Limpopo. Prof Kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
3: Aeme.
2: Ke le bo prof ka mola ka pa ke mola o feng wa tsamaiso ka pa wa puso na heng ene Afrika Borwa o qaqisang taba ya tshekamelo ya moetapele ya tsamaisa nyebe le hore a tlosa setulong e bang hona le ho sa kgotsofale ka o thongwa ha hai hona na ho ya ka wena komiti o sebedisitse ka nepo mola o tabeng e ya mo president.
3: Ke le bo mme cha o dumedisa ke dumedisa le ba mamedi ba le seding e ya me pehelo ya hore motho a seke a sekama hantle hantle molaong wa Afrika Borwa wa motheo kapo o publici ka mogo o re ka ga o beang ka teng e sebetsa haholo ha ho bua ka ba ahlodi kapo batho ba boemong ba ho nka diqeto tse amang ditokelo tsa batho ba bang. Ke hona moo ho nang le tebello ya hore motho ya jwalo a sekebe a sekama ha e file ha e sebetse mo ho buang ka batho bao e kang batshotshisi kapo bao e leng baetapele ba bopaki kapo ba ituetelela pele bopaki mosebetsing ofe kapo ofe wa diphuphuso e leng hore re lokela hore re be le kgethollo eno. Empa le ha o le jwalo batho bana bao e ka bang batshotshisi kapo batho bao ba tlo etelela pele bopaki mesebetsing e ka reng ena ya diphuphuso ba ntse ba lebelletswe hore bona ba se ke ba bonahala e ba ena le thahasello kapo ba se ke ba hlapa ba le thahasello ka boyona gore ke dipehelo tseo ba nang le tsona. Jwale tabeng ena ya advocate Matonsela komiti ha e qala mosebetsi ono yena e ne ila ya dumellana hore motho yo a tla etelela pele bopaki e be motho hara makgabane a mang e be le motho ya senang thahasello mosebetsing ona kapo ya ka shebahalang eka o na le thahasello ke nthong e ne bitswa actual conflict of interest kapo perceived conflict of interest. Jwale ho ile hwa dumellanwa jwalo mme ya ba monghadi Matonsela o a phatlalatsa ditaba tsena tseo re seng re di tseba tseo di bolelang tsa gore o ile a sebetsa le President Ramaphosa commissioning ya boahlodi o ile a fana ka maikutlo ditabeng tse ding paramenteng. Empa he hwa boela hwa hlaha taba ena e ntšha ya African National Congress ke hona moo go tweng le ha e le mono go bonagala gore thahasello ka boyona yona go thata go fumana ditabeng tsena empa go ka shebagala go batho e ka advocate Matonsela o na le thahasello ditabeng tsena ka lebaka la dikamano tsa hae le African National Congress tabeng ya go fana ka boeletsi pele.
2: A ko ntshwarele hanyane fela prof re tlo phethela puisano ena ya rona gobane ha re gutla ke batla go tseba gore na advocate Matonsela a ka ba le nyewe e maatla e bang a ka batla gore qeto ena komiti ya ho hlakola ho thongwa ha hae e lekodisiswe botjha e be qhelelwe ka thoko se ka be ya mohalafatsheng tate ke etsetseng.
4: Major League Birthday ya ShopRite. Merekete ka kao subsidize di toko tsa di toko tsa mantla. Ka di solutse jolo ka di 400 gram divi kapa divi tsa pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal. Jwale ke $79.99 fela. Di solo di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha ShopRite fela.
5: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Prof re ke boele go amohele pele re gefutsa ke botsitse gore na advocate Madonsela a ka ba lenyebo e matla e bang a ka batla gore qetwe na ya committee ya ho hlakola ho thongwa ha hae e le go disitswe botsa e be iqhelelo ka thuko
3: a tsha ke dumele mme ho bane mogahlelo ona o taba ya ha e neng e se e le hona ene ke mogahlelo o neng o se ka ba o mo fa ditokelo tsa letho e hopola go ke mogahlelo fela wa gothalletso o committee neng e yentse mme e lengolo le tlile le mo fa mosebetsi ono lona le ne le tlohla ha ho speaker ga le mongodi wa parliament le mogahlelo ona o yena le nga le gona o no so ka ba o a fua mosebetsi ine ile gothalletso fela ya committee gore a fua mosebetsi ya la ke dumele mme aka nka qeto ya go kholotsa taba eno le ha e ba ka enka ha ke dumele gore ke taba e matla ga kalokana
2: a re phethele fela na phepetso ena mo president ka kgetho e ntsweng e kekeng yang kwa e le ho itshunya ka ka ho semola wontsa maisong ya parliament
3: e ha ke tsebe ha e ba ho ka ba bua lo nna ho bane e taba ena re a hopola gore ya maena monghadi ga maphosa ka kotlolo mme ke taba eo a kekeng a e rata kapo eo go tsebagalang gore ga a e rate mme o tla e lwantsha ka ditsela tsotlhe tseo a nang le tsona tseo molao o mo fang tsona mme ga go makatse gore re tla bona a e fireletsa ka majwe ka mekgatlhelo yotlhe eo e ka ya tlang ka yone empa mokgatlhelong ono o rileng gona gona jale re tla gopola gore ke wane o komiti santsaneng o sebeletsa ka dikobong kore o tlare ga go latela qeto yane ya lekgotla le phahameng la Western Cape go itswe komiti e keke ya mamela mapaki e keke ya kala ka mosebetsi wa mamela mapaki so mosebetsi o ntseng eo etsa gona jale ko a ditlhophiso go santsane go emetswe qeto ya lekgotla le phahameng la Western Cape jale ga ke dumele gore taba ena e ka hina ka po ya diehisa ha ka lokalo hana ke le tsena committee santane e sebetsa ka utwana la ngwana ngwana ke go bane mosebetsi ka bona o santane o khinne
2: okay prof re le boetsena kwa ha ole ka moso
3: a papata
2: re le buile ho lokisi tsebisa molao professor Holo Nyane o tswa university ya Limpopo mamedi re kena ditabeng tse amang di kgetho tse tlang tsa magotlametse.

0: Maluti a pofung ke le leng la magotla metse Africa borwa ana ngale phepetso e kgolo ya phano ya ditshebeletso phano ya ditshebeletso ya sehloho e leng bothata mmasepaleng eno a Kimbetsi motlakase le tlhokeho ya mosebetsi diphepetso tsena di lebisa gore mega e fapaneng e be le tabatabelo ya go tlisa diphetogo lekgotleng lena la motse ka mora dikgetho tsa magotla metse tseo re yang re di lebile tse tlilo ba ka kgwedi ya Pudungwana ka mora go fetisiwa ga mogato wa tlhoka tshepo pejana selemong sena go majoro wa sebaka sena Malekula Melato go bile le pelaelo gore tse dingwe tsa ditho tsa ANC di bile le kabelo mogatong ona ditaba di sa le mothating ona mokga wa map 16 mmasepaleng ona le ona o sa tswa nnyao la ba bang ba balekgotla ba ona tshebetsong mme gato le balekgotla bana ba tlalegwa e tla ba balekgotla ba ikemetseng ka letlhakoreng le leng mokga wa ACM African Content Movement o bonagala o tshwere ka thata o tswela pele ka dikopano le setšhaba Maluti a Phofung e re re manong le boemo bona ba ditaba Maluti a Phofung ka go tlogolega ka go buisana le setsibi sa itiba tsa dipolotiki yana ke Dr ga e lebale Phokuntsi Dr Phokuntsi kgotsa o amogetswe go makhumane tshebeletsong ya lesedi
1: ga ke dumedise mme waka ke dumedise moifo le banamedi ka kakagetso
0: mmasepala wa Maluti a Phofung o botlhokwa go le o kae megeng e fapaneng ya dipolotiki karolong ena e botšhabela go Free State
1: mme waka ga re gopole gore mmasepala o na ke mmasepala o kenyeditseng mesi e kareng Kwakwa Sheriff Smith le Kestele mme ke sebaka seo e leng gore batho ba bang ba se bitsa ka puo ya sekgowa gore it's a major voting block gobane na le bakgetsi ba bangata gagolo Free State e kile ya ba le high go mokgatlho wa African National Congress e nebile ba re ke banka ya bona ya bakgetsi Maluti a Phofung e na le bokgoni ba go godisa ikonomi ya Free State empa le ga jwale ga re bua ka rena re bua ka lehae la bofuma bua ka lehae le leng gore meralo e senyegile ga gona ditsela ka leka o se o boletse ga gona motlakase ga gona mosebetsi ga gona botsitso ka gare go ketapele ya masepala ka bo yona mme sena se fokodisa ketapele le tsamaiso ka kakaretso
0: sure o sa tswa tlhalosa gore nako e fetileng mokga wa ANC ke yona o e saleng o na le palo e ngata bagedi ga morago go tlaile mega e kang map 16 mme ga jwale go na le mokga wa ACM go ya ka tekolo ya gago ACM ke phepetso go le o kae lebelong la dikgetho Maluti a Phofung selemonse
1: wa tseba mme wa ka mme mantse ue ke tlhoka gore re kere ga re sheba local government ntho ya botlhokwa ke gore re le gore go kutlwisiso ya gore ketapele e lokela gore e kutlwisise gore ga botlhokwa ke ntlha ya gore go be le ditshebeletso yang batho go be le meralo ya sethato go be le tshireletso ya setšhaba jale ga o sheba ntlha ya map 16 ketapele ya teng re e bua ka ntate Motlhaodi Motshwenyeng mme o ke letswalela la Kwakwa mme a ka ba le kutlwisiso ya sebaka le gore re ka nna gare ke motho o re ka re utlwisisa botlhoko ba seeta gobaneleng o tswaletsone kela seo se re tlhoka gore re se shebe kgatlhanong le dipotso tse e kareng tsena gore ke nnete a ka nna ba le monyetla wa gore a ipabole gobantšhe batho ba ka ba le tumelo ye empa na o na le bokgoni ba botsamaelana le boikarabelo ba ketapele ya lekgotla la motse na o na le boiphitlhelo ba dipolotiki bo ikemeletseng na o na le kutlwisiso ya boikarabelo bo tsamaisanang le sena seo a tla kenang go sona tsa go tsamaisa metse na o ikemiseditse oba ke na le tshabo kagangata ga o mo mamela o na le gore a etse ditshepiso tse dingwe tseo e leng gore di na le gore ka pua sekgwaga ba na le gore ba re ba unrealistic ke yona tshabo yaka ya gore o na le gore a tshepise gagolo utlwa ebile ke tshaba go tse dingwe tsa dintho tsena di ka ketsa etsagala ka tsela eo ena a di peyang ka yona e ka re ditshepiso tsa di etsang di ka ba le elemente ya boikarabelo ga di beya ke yona fela ntho e batlang e ntshosa ka ena fela gaga jwale ga o shebile o sebetsa gantle ka monono ka sebakeng senene baagi ba batla ba na le tumelo go yena ke ka go kereng ka re a ka ba le tsela eo e leng gore ditshepiso tsa di etsa e tlebe ditshepiso tseo e leng gore di keketsa re pheletsong ya ba baagi ba
0: ha re kwale ka metsotswana fela Dr. Phukuntsi ke tsebo ho lokolla ba hato ba mbe 16 ba ho nyaola ba le khotla ba yona ha jwale e ka ba tshita e jwang bo itukisetsong ba yona ba dikgetho tsa bagotla metse re le kolela gona halo hore ke e ka ya hore ho ka ba le puso ya kopanelo maitu a phofung ka mara dikgetho tsa magotla metse
1: ne wa ka net 16 e tsiba ha ka dikago hanu ka gona tsa bona sa dipona a itse le mo 50 le sena botata ba sona fela ke hore ba o ba tsama ya ba tlo khepula ba latedi ba tlo nya hanisa ba tshehetsi ba ntse ba tsiba ba tshehetsa ba lo ka mogato se tlo fokotsa matla a tshusumetse ba tla bang le yona ka ha ba lo ka mogato ka ha go dipolitiki se tlo thumpetsa seriti sa mogato ka bona mme le boitukisetso ba bona ba dikgetho go fokola.
0: Okay.
1: Ye di tla mo ga o le kitibe ya rate e monate. Ka go lo ya ntshenyena ya puso ya kopano. Ya bona ne ka nna ka teng ba hauna mo gatlo le mo wa ipabula.
0: We Dr. Phukuntsi re leboetse nako ya hao ke setsibisa dipolitiki Dr. Gaele Bale Phukuntsi mabedi re re dikwale tsena ka pelinyana fela. Re le buile ha mametse makumana ka jeno ntle lo senyana ko re ke suthele ke ne modupi arbaletaba tsa ora ya botshelela.

0: ho qetile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiu ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ebe e khume. Dijo tsa ka di a bola ho bani se hatsetsi ha se sebetse. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba seng molaong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela hara bona. Mme re ba dumella ho senya mafaratlhatlha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transforma ya hao. Pholosa maphelo.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: الشباب بس بتعرف انا بس سو اعرف انا سو را قبل سنه انت بيك استمر درايف كنت اخوا بريك فور شو انا سريع فاهم افريكا برارتين هيد فريد بيت انا شنو بتسى ما بيدي خدي قبل ربعين سنه بس باقي سنه 2026 موباني ان اللي تسيلي ده لا سبرينج باريك سبرينج داي اكيشن مون ان كوكو ميلي كري اي كنا كو بانا بانا وبابا لوان كاميتو ولي منات وربانا فيلا لبات بابا هول Atsela no fika bora arbe moge o ke lo regale ya probo gele bo ya go lohle buifoma ko bana bana le mane bo sebetse mothe ka ba tsala me tsaba se meditsa o bana e sala ba di tswara o regale ba tsana o tlhela o rega ba tselela le nana wala ditaba a o re a le boa ba re ba di tswere e tsabo hlokwa ka nete a ke privy camp le fam boy hadiba che spirit of fresh le matima make a way ke tsana se pele tsaka ka lenga tsona ka jeno re tenge go da go felletse jo di totenga chepati twa sala pa tukara ba ne thank you khlo rinyane e ya borobondi wa ga tsetharo ka ofela tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa wake wake wake wake wake wake wake ba re foka foka foka foka foka foka foka se lona na kwa go di ga mo khotswa ka letsatsi le ha o le qadile he ha o tswa mantswana wa tseba jwang ka pa jwang ha o kena kwa ruwe tukise kena kwa ru lukise bana kena kwa hore tsotsa o di be hantle o tsebe hore jwale le se le qadile letsatsi ha kutlwa thwasa le batho kara ha o ala mo yaka yo na yino he ya hore ke di ga Africa borwa arbe mo fetlo re ga borobondi wa ga tsetharo ka ofela ka labo ke laboraro leo re boneng bakane ya gama batho bolaya batho maobane be re tla bona masanda wana ka jeno bona ba tshwere difeng la ka lebitso ke general ba two stamp kaka tumela ntle
1: tumela tumela tumela tumela tumela hlama mera sebele tso ya lesedi nna ke monono ke o sola khazange ke sentse kwa mala jalo ka diatla tse mo futhu le nna hle ke re lena la thago wa halo sebeletse o fithlela o reng ya borobong rona re teng re itukiseditse wena le wena ka nete tlo ka tsebe hao re o sebeletse ha monate mme mera sebele tso ya lesedi o santsa o jwetsitse gaitsedi ya ka hore re kene kgweding yona ena ya botshaba sentse re kene kgweding yona ena ya bohahlaudi mme e bile re na kong emona ye o riketika ngo jalwa ha difate o ska ba wa ba wa fetwa ro tshwaretse tsona ka jeno ibile wana ngwanais re ka thaba haholo ha o ka tla re romella di voice note tsa ho tsanga 0797585066 wa re jwetsa hore o kitikile jwang o amohelwa ha nako ena e re bitsang fela ka hore ke spring day selemo we amohetse jwang maobane ne le apere jwang sekolong ka pane le etsang lona le tselane ka metsi ne le kitika ne le jala di fate re jwetse gona ne le etsa o re jwetse le bitso la hao o hokae o kena sekolo kae o bala grade mang le gona ne le etsang maobane o ketikana kwena selemo mamere tsa bala tswana FM ke hwa madume ka leno hello
0: chapati la kikacha le na o teng ka sela se baka chapati ga go dubela se boswa ka le kae
2: ka mo haule ka cardamom le ka DJ lwana comrade Jonito
1: kaitse diaka
0: nna te fela tserere tsa ke shebile le di video mona maobane he u no tshelana ka metsi a se bana fela ke bona le batho ba baholo kae kae di video mona go na le mo fitileng teng o bona ke ntho ya mofuta o jwalo
2: a khona chairman ha ke a bona letho
0: e so wethu mo ntwe ba nna bo Gauteng mo ka pajwamba
2: mohlo mo meila ka tsamate maobane bana ba satselane ka metsi
0: tsamate go ponta
2: a
0: ye
2: a
0: hona kasi
2: e
0: benekan
2: ho na ho
0: Hey chapat ne re bua ka yona maobane hey la le ditori tsenga ta fela re tla utlwa ba neisi bona ba re joetse hore bona maobane ho no le jwang dikolong ba bang ba le ba utle bo service le bona ne ba tshelana ka metsi ba ba tshetse ka metsi re tla tla go tla utlwa ka ba neisi
2: ke hlele ba fe sibaka ba bona la tse ba balwa a
0: ka
1: ba
0: se bile ke tsaba
1: bana le bokomogeti tse
0: ba lugwa le ka pirates ba tswa ba re le are tena ka bolwe mm se bile ke tsaba wena chapat
2: ke o botsi wa lantelo ke re ba ba tla jo ba re le abe le qedile re tena ka dibolo tsena go ra ba tla bua le lo
0: se ke thotse tuka go pirates e shapile batho bo mafoti maoba yo chapat re go pala ka lokwa dipapadi
2: ba jo ano mara
0: ba se ba mabedi metso tsa ka ba rora ya bo a tselela re khutla re go thata motho
3: ha ho supermarket e cheapi ho feta you say ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse di ntse ngata fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026 se fosiki di solotsana tse toma le tse di ntse ngata ha you safe fela mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
4: hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa wa nyalwa
5: rena
4: e lona na ke batla go mmona o tsebe he o sokaetsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o motsenye hona tsena ke ikutlwa ka yena
5: hile ke ke hlaloseng banana
6: ka tsona
7: mo di video call e leng tsona fela tse ka buellang e phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta ho letsa lo etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela e fumana ho MTN app kapa o dial star 136 star 2 hash o khethe social MTN sim e lengwe kha o e hloka yiyo ho melawana le dipehelo.

0: se ka itheka morwalo letla go ba lwehara ba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgoa go lesedi fm ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: melathasa le batukada hei go seng gona ke tsosa batswadi ba ka ke kopa ga ke ba gaogane batho bao ke a kopa ke ba gaogane ke batswadi ba ka ke ba tsosa ka pina ya bona ya lenyalo ya botanic 500 e ne e bina ke di teenage lovers ba kopelwa ke moradi wa bona Oma Mahlatsi ya ba ratang haholo ke ba rata haholo holo holo go re ke ba rata haholo batho ba ha ba arohane ha sa le pinene e le ya bona ha ba ne ba qala ba nyalana ka 1967 ba re ine le pina ya bona ya lenyalo o go ba bulela re ke ba rata rati rati rati rati ke le bo thwasa le batuka
2: 1967.
3: FM.
2: Ah, okay, tue.
3: Hey, uko kae wena?
2: Nna ke mona ke plasi.
3: He, o na le motho
4: sa. Plasi kae?
3: Antsa go jwetsa taba tsa ntate.
2: Swartlacht.
4: O Swartlacht demo, o kae mme?
2: O ke bona belaga.
4: Eh, ho tswa ratso, ho tla gwane.
2: Eh, ke se ja sa le re nyala.
4: Jwale ke mme mang?
2: Ke mme matukelo.
4: Oh, ke mme matukelo. Wena o ntate mang?
2: Ndade thulo
3: ntsele ho pola pina hao ntso ho pola pina lo na ya lenyalo
2: eh
4: ka 1967
3: e give him pina yo
2: botanin 500
3: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ge le jwetse o le o ma mahlatsi go le gata ha holo
2: aw ra itumela batho
3: a ya rwa le gata ka nnete o ka yena
2: ena o bo thabile
3: o
2: hey
3: taba tsa ha ikitse
1: mela thasa le batukada hey ho se ngone itso sa batswa di ba ka tshopo ha ke ba gaohane batho ba ke a kopa ke ba gaohane ke batswa di ba ka ke ba tsosa ka pina ya bona ya lenyalo ya botanic 500 ene e dina ke di teenage lovers ba kopelwa ke moradi wa bona Oma Mahlatsi ya ba ratang haholo ke ba rata haholo holo holo go re ke ba rata haholo batho ba ha ba arohane ha sa le pinene e le ya bona ha ba ne ba qala ba nyalana ka 1967 ba re e ne le pina ya bona ya lenyalo o go ba bulela go ke ba rata rati rati rati rati ke le bo thwasa le batuka
3: o ba ne lilela kgetha yona ntate o kae
2: pina eo
3: hey
2: ha ine re bitsa ga hare ka maikutlo
3: ai mai
4: ine bitsa pagat
3: pagat inside
2: hey
3: a pina lona ke yena le mme o di be di sembe mone le be le letsatsi le monate mo radical network Africa bogwa le fatse le tsebe o le gata ha ho
4: o kae ya bua radio ng ha nngwe ya re dumedise
2: mme
4: hey
3: Oh pineki.
5: Hallo mme.
4: Le kai.
5: Le ke no na le kai.
4: Ai ke re ko be ro be mo ye mama ro be radio nye kholo ya sechaba.
3: Mamzo.
5: Hey.
3: Pina lo na ke na he. Thank you mamzo. No ke a tsitsi. Ne ke le tenka na kutsi.
4: 1967. Yes.

0: Dumelang, Thosa le ba Thukana. Nna ke nna Mantaile Rasile, ke dula ka Facebook, ke kena sekolo Matlafalang Primary School. Ke bala 5D. Rona sekolong, rona maobane re ne re tshelana ka metsi, sekolong. Thank you.
1: Dumelang, Thosa le ba Thukana. Nna lebitso la ka ke Thandeletsi. Ke kena sekolo Furuvatshe. Ha re tshelane ka metsi, re a ngola fela. Re tla bapala ka Jane Jimmy.
2: Dumelang, Thosa le ba Thukana. Nna lebitso la ka ke Luthando Nkopa. Ke kena sekolo Seabo Primary School, dilemo tsa ka di 7. Titjhere wa ka ke Mme Lebona. Kgale maobane re ntse tshelana ka metsi, ho no le monate haholo, ke a le rata.
3: Dumelang, Thosa le ba Thukana. Ke nna Nolofatso Gatshwane ka mona ka Clocolan. Gona maobane re celebrate-ile letsatsi la rona re ntse re hasana ka metsi. Jo maobane ke fitlhile ha ke le metsi. Lucky mahanshapa. Ke thabetse fela ntho eo. Gape kgwedi ena nang ke kgwedi ya ka. Ke a leboha lebe le letsatsi le monate.
4: Dumelang, Abuti Khara le Thosa. Ne ke kopa le ntshosetseng ntho ke di saletse.
5: Dumela, Thosa le Abuti ba Thukana. Nna ka lebitso ke Khanyisile. Yo, maobane ho ne ho le monate hona.
6: Re tshelana ka metsi.

0: Makgowa Breakfast Show e shebeletse tsi dula hantle ya 19 re shebile jwalo ra ya bosupa au mamira tsebeletse ya Lesedi FM mo tsoma metsetha go breakfast show na no le rata le o ratang lona ka bolona a ba ne isra utwa ka nnete hore ba bamba lona le kitikile ha monate e maobane empa ba bamba lona ha le a gona o kitika a ona taba wa mamela mafelo a be ke antsatla ntso tlo fumana monyetla wa hore ba pale le bagotsi ba hao ibile jwalo go sole monate wa bona tsatsi selo tlo tshabana go etelele ho sotlo ba monate motho tlo fumana sebaka sa hore o bapale ka nnete bone bagotsi ba hao o etse le dinthotsa bohlokwa ho bane jwale letsatsi se letla ba letelelenyana ba mme se beletswa sedi ya tlo re jwetsa re maemalo ho di mora ka lebelang ka jeno ke a joang ke exini ya sithabela santse le teng a tlo re fa ditaba ka mora mono fela re kena maspalentse tharo re mathe ka mona ka mangaung re tswara Johannesburg le ka mona ka ikurulene re utlo re se phalla joang se phirepete jolo ka ha ile laboratory tsena ho pola hle hore kgwedi ena ya loetse e hlola matsatsi a mabedi ke 2026 ke laboratory ka jeno o santsa le teng exinia exinia dumela ona ngone sorao a moela o thagwa breakfast show e exinia wa re hlalefisa tsa ka jeno thapelone ke jwetsa batho hore re ke ne nakonya El Nino eh o utlwa ba utlwa hore no ke tsebana le batho ba shapo ba la mangola busiras ba re king El Nino kire no ke mufuta wa di weather patterns hey exini ali a ruta o tsebe le bana ba mamela lena ne o lena ha ba rutwa bo geography ha teacher engwa la mane ere la nina are El Nino ba re ke a tseba batho ka da le thwasa ba hlotse ba bua ka yona
1: ba tshela ba bua ka yona
0: no la re hlahlela man la re hlalifisa re a le bo exini a utlo tlaba jwang ka jeno wena ngwanese
1: re go dire di segwaneso mo le ba mamedi ba le di FM a re shebetsa ka jeno tswa bulipe re tla ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile me ho tla tshisa ka jeno Pretoria le Johannesburg ke ka dilo mane ho mashima mabedi le metsero bong ka mona ka Mpumalanga ke mo hlakile mme ho tla tshisa ka tseno mbombela le emala hlene ja dilamane ho mashuma mabedi le metsi e robong profensi nya le boya bophirima le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka tseno Klerksdorp le Potchefstroom ja dilamane ho mashuma mabedi le metsi e robong ka mona ka Freestata le teng ho tla hlaka la sena marakwa e tse ho seng tsena empa motshwaro tla hlaka mme ho tla di hundu ho tshisa Bloemfontein ke tla dilamane ho mashuma mabedi le metsi sibling Hi le welcome dikadi la mane ho mashima ho pele le metseropong. Ha re tla ka mana ka KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho tla tshisa ka jeno Durban le Richards Bay. Dikadi la mane ho mashima a mararo le motsomo. Mme di bakeng tse ka borwa di teng mo re ka lebella mafatsane a mmalwa a itedileng a di aduma. Ka mana ka profensing ya Kapa Leboya teng ho moya mme ho ntse ho hlakile ebile ho a tshisa. A Pinkton di ka dila mane ho mashuma mararo le metse meraro ha ile Kimberley di ka dila mane ho mashuma a mararo ke tota bo ipe na media ha ke le boe tsaka le batho thata
2: are le boe wa nahle a khaitsiri ya ka Exinia motla khutla sa khutla hape ho sane rutlo re di eme jwang tsena tsa abulipi le nano lena la atha kwa breakfast ke le shobela betse tsela tsela fela betse tso pele hora ga bo supa o bolela ngore wa tseba lwana hore ha ye metsena o tlameile jwang ka pa jwang o di raye ntsho tsa o di tsamaya hantle hey ma o bana re bone bana ba thabile fela ona le di video tse xa di ratang le ke tshoke le tselane le le metswalle le le bagotsi tshele le bagotsa le tselane le bagotsi ba hao jwala le tselane le batho ba baholo ha mona tona le video engwe bana ba tshela ntate ya moholo jwang mona le bana ba banyane man ba motshela ka metsi a le mosebetsing a pala me scooter mono kai kai se qetella se bile ba mo lwantsha jwale ba moraka dieta ke jwale ba mo tshela ka metsi wa balelekisa ba bang ba bana bana a se ba qetella ba mo lwantsha ba mo kenya dieta o sa ni mona ntotsa di satsa ma ha ntotla bo go lolo a hona motho a phamisetsa motho a moholo letsoa a hona ngwana a phamisetsa motho a mo a di ntotsa di satsa ma motho mo ngana jwale tjena ho monate wa tshewu kopa kopa ne bo pelo ba bo kopa kopa ne mona le ntwani ya di lemole ba itseditsa di nthoma na ikona cherry ya bapala ga bana o monate go mela bapala le thakatsa hao le ba khotsi ba hao hape ha o hana le batho ba baholo ba ba mari ba kena le ka bo di besedi

0: ana ke tsiba ka soti ka mona o tsa mai fela fela jena ka bo di spring day ah ba tla o etsetsa ba o etsa shower ba o etsa shower fela he ke a tsiba ba bang ke yona ntweni o ga ya re tshelana re le metswalle re re tsebanang re le dithaka o be monate ke a dubela hle lebile letsatsi le monate maobane ha o a futhumala ka ntle ka mona le bo dipati re tla di bona jwale di festival mekete e fapaneng e monate ha o a futhumala ka ntle ka mona re tla bona gore dintho di tsamaya jwang maobane ke thabile hampe motheane tla ka bua ka yona hanyane maobane go na le ya fungwane molato ka o hlokagala go bolawa jwalo ga Tupac Shakur mme ke la ka ba letlholo gale ke di bona di-video tsa ke kifidi gale ke di bona di-video tsa hae motho ona ke ipotsa kere motho yo ga a bua fela je sepolesa sere ebile nna ke na le kelelo ya gore a le sepolesa ya kare se ne se tseba gore o etsaetseng ka Tupac ga ona buang tate ore aa ge ne re tsamaya le bo mangmang ee motšhane a ka ona dutse ka morao setulong ya ne ba le ba moshapa mane ntweng ya Mike Tyson a rabara ka moneletsa sethunya thunya tata thunya Tupac-a o latlhaga ka sunroofu se re matla re ba sala morao ebile ga sa tlha ka sunroof eno ka ba re sa mmona o bona ke motho a ipuelang go monate a ba a longwala buka etsa tšhelete ngata ka yone yona maobane fumane ka dihora tse tharo fela fumana molato a o tlo tsamaya bophelo ba ka hai e o ne a utlwise lefatshe botlhoko ka Tupac Shakur mme go tlhokala Tupac Shakur wa etsang wa etsa go tlo tlhokagala le BIG wa batho big small bane jale batho ba bangwe ba na le ntshweno ya gore go na le batho ba ne ba iphetetsa ba bangwe ba na le ntho ya gore bona bana ba bolaileng Tupac Shakur tšhelete ba ne ba etshepisitswa e ka fitlha matsong a bona a ke re jwale le lebitso la PD di ntse le tlhalela jwale kha ba bona gore ba iphithetse ka BIG yo ko utlwe fela lefatshe le ne le latlhegelwe wa bona ga re bua ka BIG re bua ka Tupac Shakur lefatshe le ne le latlhe ntse re utlwa bohloko le gana jwale dilemo tse mashome a mararo ka moraketsalo eno ga a tsamaye ntate nna bua ga bona ene o sa le mogolo le ko utlwile wa kula bophelo ba bo sa le gantle jwale America kwana ba dinke ntho tse le wa wena a ba re bophelo bao kao fela ke bophelo ba gago kao fela se re tla utlwa gore ba mo fa nako e kae fela ena o fungwane molato ka moka dilemo tse mashome a mararo kao fela ka moraketsalo eno le kajeno le ena ntse re utlwisa botlhoko re utlwa ka sephetephete se mejwang setan city se ka ngata Plum Town Madibuseng o teng ka mono ka ba kare ke Madibuseng
1: o tletse kwaeto a ke go ntse o bua ka Madibuseng
0: Madibuseng marumo o teng ka mono ka ba ka o metro le shimane botse medi fela metsotso ke lebile jwa lore ka bosupa Madibuseng ke tsa pele tsa sepele pete ga itse ya ka manga o metro municipality di eme jwa ka jeno
2: a kolo ba kara to di metle me foao ke di metle ba mme di ba tlhagwa pretsa show e se pele se sa ka mona ka mangwe bo fontaine e hona le gello e kholo ya matlakatse ka mo ka mana ka hore mo mhlaba jo go botsa di sebetse ka mo Alexandra re mo mhlaba Alexandra Adilas e ka tsaka re mo mhlaba le ambulance re mo mhlaba mo le Weverly jo go botsa di sebetse ka mo le ka mana ka Union Avenue aliwal pekenta hipi veli ya Harrismith dikgoto se le tsaka mona nna tsama ndela tsaka ke tsana le khae lo ka mana ka brand vach ha mo le go tsaka mana ka deal road olympus ha mo le milna ye ba se ka mo go robota se se ka ba tsam brill le ta ken tsata en pinare le brill go robota se se ka mo go ba khane ba rona ba se tsana mo ba se se go botsa se tsala ka ka hona le matsoka e nna le ba kana le se ba ke le wa kare a re le go fana ka mogatlo la tela
0: a re kopane mogatlo la tela ngona ga itsira ka le shobela botsa bon fera betso so ga re bile tsholo re ka supa a re
3: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals. Se jalo ka 2kg ya Thompson's French Polony kapa Chicken Polony ka $59.99. O reke le di 2 litre tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R48 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. le kwetla la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse le kwetla la hao kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Robo fela besoso a pele ho hora ya bo supa. O fa yona nako tjena o hlotsibe le mo mohlobong o ntsa hlapa ka sena sebaka. Wa ipotsa ye mejwang. A se le robo fela pele ho hora ya bo supa boso wa ka. Etsa robetse rutwe City of Joburg ke mejwa mo sa bakhale ma uteng a re fetsona o tswa Johannesburg Road Agency ke tsa sepedipete a se posa tlo go rubedisa ga itse ya ka ke la boraro ka tseno ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg di mejwa ka tseno
2: Batshara ke di meliso ho ena le tswa sa ke di meliso ba nna di ba ba tla se di FM hara tropa ya tsena spec rena le di roba tse tse se tse mane Albert Road maharen a 100 but ke tere le khantsi boss ka mo Vete Freedom Park ka mo Albertina Sisulu Road le commissioner Ferrera Star Thadi Sebetse, Pere Herzog Avenue le Empire Road ka mo Brandfontein, Bella Vista le Rosina ka mo Westerfontein, hape le Besnard Deer Drive le Milner Avenue le Fifth Street ka mo Waterfall Estate. Rena le koloi e senyehileng le itshibile tsela mane ho N3 pele ho fitlha Modern Fontein off-ramp ho N1 ma pele ho fitlha Winnie Mandela Drive le moo hape o na le koloi e senyehileng N1 N12 Southern Pass bypass le moo hape re na le bothata bo re kopa bakganni ba be le mamello hle ka bang di ba ka sephetephete se be le matla ka moo N3 pele ho fitlha Modern Fontein hape ho na le kotsi ya koloi re kopa bakganni ba be le tlhokomelo ba be le mamello kanti sephetephete se petetsane mane ho N1 North Marasberg Road ho ya ho Gordon off-ramp ho N1 North Golden Highway se se petetsane ho N1 Mahareng ka ke interchange le Alante hape le ka mo M1 North ka mo Poison ho ya ho Smith Street ho feta mo so se di tsamaya hantle le bo MPD le GRA ka tla ho ena
0: ga itse ya ka le bo ya ho le refetela e kurulene ka bere mo gheseng a re fetsona tsa pele tsa sepedipete ka e kurulene ke yana motho a tsebang ho re di eme jwang tele mo gheseng tlo go rubedisa le kgwala ka ke tsa pele tsa sepedipete e kurulene di eme jwang ka jeno
5: re le go ha le kgwala ka le ho bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tlalego ena ya sephetephete le itlisetswa ka go tlolotswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene mothating wa bale dikoloi dithulane mane sebakeng sa ruwe de cop mona ke tseleng ya lebelo le e phaameng N3 o lebile le boya ga wa tamela mmila o geloelang Heidelberg tlhokomela moganneng moo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile ga re faneng sebaka ga re buisaneng ka morago ra ya bosupa

0: Mokgatlo wa baahi wa MAP 16 o bolela hore o nyaotse ditho tsa ona tse robedi tse sebetsang le balokgotla masepaleng wa Maluti a Phofung Free State. Mokgatlo ona o re ba tlotse molao wa bommasepala ka ho ingodisa e le bonkgetheng ba ikemetseng bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Mmutlanyane Sekete ke mmoelli wa mokgatlo ona.
1: O keke wa ba ka hara mokgatlo o rometseng pusong, wa ba wa ba molekgotla ya ngodisang a ikemetse pele ho nako ya lona ya lemo tse hlano e fela. Jwale ka kgatikelo eo ya bona ba itebetse ka bo bona. Rona jwalo ka mokgatlo re entse se nepahetseng fela hore ofisi ya municipal manager e tsebe ka taba ena, hore ba kgone hore ba declare dikgeo tseo le IEC le speaker sa council ya Maluti a Phofung.

0: Siwm yn y bethau ar y ffynnau beth o'r ar y ffynnau beth o'r rha, iawn swpa. Gellogs. Regina. Regiwng. Yes, sir. Rybach allan o'r gwybod beth o'r biggest one in drive. Beth o'r break for show, wel eser i affem. Eser teisi. Hei. Was mae cael gata? Di prosiect yn sy'n ati, twab mae cael sy'n mwf ma'n anghori. Na la bwtie mwng ana isa. Anan sa'r kod kalin na mawbani. Ame sebe di sa holo kamane ka Botswana. Uta ba na o sebe di sa halas. Ketse tsa din to. Ba ketse tsa bo di kapu jwalo. A chware emu. Nan tweke, ba sebe tsa ka kuye tsang. Ya ba kwetlisa. Mme bana ba o be ke ba kwetlisang ba fa mo nyetla gore ba tsa mae ba lo ipulela dikgwebo tsa bona ya rona ro kwetlise ge ge tlo fa chelete e ra ba kwetlisa ba fetse bo yena bona ba tsa mae ba lo ipulela kgwebo ya bona are ke bo di tournament tse kae tsetswa mona ba etsa di medal ba etsa bo di di cup ba etsa bo di tafole ka khalase re ye are a isebetsa ho lo hamper Botswana hana jwa le jena mampata ka mona le kamane a ke tletina ko engata ke le ka kwano ka lapena ko engata ke tleta ka Botswana mme se re botlise bana ba bangata holo ka yona taba ena ya khalase ka re ei ka ba nthwentle ka ba nthwentle jwale nne ndi a etswa bona pe mona ofungwane go thu hey project ke ena thusang bana ka morana ko jana mwana motho a fuwe project ke eno ne ha sa dikena ile mathata ba bang ba tla o jwetsa ba re hey masipala tsena di a re bitsa diqeta di re patale be mathata jwale mane bana bana ba khone ba na le ya le ya o palama ya hore ba atle kotliso mmo fela ke a tseba gona le masipala tsela ngore di project tse jwalo ka nnete ka nnete ka nnete ba etsa bonnete ba hore ba di tsietsa hore bana ba khone we getsetsa mane jwale ho thata na jwale ka jene go tswa jena petrol o seng luile boss dieseling luile ke mathata fela me ha inyulwa jena sentse hlalosa le dintho tse dintse tlongilo sentse ke ipotsa ka ditekesi ba ditekesi ke a ipotsa hore le ri mbo ntate a o sontso le jena me
1: ha ba no hore ha ne ha ene inyulwe
0: eh
1: ha theolwa bala ba theolana
0: ba tla re jwetse ba tla nke re fumane ba ditekesi ba e sebetsa jwang ngwana gaitsedi ya ka hore ai inyulwa court court le yona man petrol court court
1: hore
0: bona ba e sebetsa jwang o jono ring re yesa ba ke ipotsa ka nnete e sebetsa jwang hore wena ha o sebedisa tekesi so lebeletse hore tlo nyolwa hana jwale ka pa e sebetswa jwang ha di petrol di nyolwa tje ya nyolwa le transport rotongolo na mo la ka utlwa ntate mo ngare bo di bus bo di train mmuso ba fa subsidy eitseng ha o nyolwa dintho tjena hona le bona ha iba ame jolo kai ama bo di tekesi tjena kere hey ntho tsena dingata
1: ka itsa ka e ama ntho tsengata e mogwa yona ha ile tjena o hopole hore bo rapolasi ba sebedisa di trackere tse sebedisang diesel jwale ha bo rapolasi di hwai ke tshu jwale ba ne jwale hona le bo mmaplasi ba sebedisa diesel million a inyulwile ngo di feta ka ofela e sentse o jwetsa hore theko ya ditapole theko ya oli e phehang theko ya theko ya dinawa theko ya phofu theko ya flowru ena e re jang bohobe le magunya a yona e sentse o jwetsa hore hantle ntle ho lonyulwa ho nyulwa le gunyalane la khone ho tlonyulwa ntho tsena ka ofela mme jwale le bagotsi ba rona ba leng hore ba industrying ena ya di couriers ba tsa maisan thepa ka lebaka la ho hola ha batho ba rekang online le bona gaitsedi ya ka chelete o tlo ile fa hore ntho etle wena thepa etle wena e setlonyulwa ke botso ke yona eno fela ke e botsang hore na ha di nyulwile ka lebaka la maemone ya dijo yona ke a etseba dijo a di latsa nyulwa ka baka la theko ya mafura ha e theoa le theko ya dijo ya theo
0: a mara ke traffic jwa le etsetsa batho ba ditekesi traffic jwa le thwasa
1: boma
0: ba nyulwa ba theosa lona ba palamang ditekesi
1: kai tsedi ya
0: no
1: bona ga e palama
0: le ba etsetsa traffic jwale
1: jwale gona ga ba etsetsa
0: hai thawo o tswantse ba etseng
1: ba itheo
0: hai nyuluwa mamedi e etsa jwa ke etsa jwa tsholo ka di nyuluwa tse o ko romela voice note tseno ka bara bona ka tlo utlwa go spedipete same jwang romela voice note tseno 0797585066 itlo a ma wena jwa lokho tsa maka tekesi
2: e bangwe nana o ruke ka wa gona o lefella lekwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Erutwe City of Joburg re busa maru as amanga o metro a o busa maru mo teng ka bona o busa eng se pete pete ho renye di tsama Joan City of Joburg manga o metro
3: hi ke wele ke di tsa ka ras ke di wese le bona ba di batla go breakfast show se pete pete sa ka mona ka manga o jola ka ne se ke tla se pete ne ho na le khaelo ya motla ka se ka mona ka Bloemfontein Raymond Hlaba jo ba tla di tsebetsa ka mo re mo tsaba Alexandra re mo tsaba ambulance a mo le Waverly jo ba tla di tsebetsa ka mo Union Avenue ka mana ka Aliwal ka tsa have a national happy valley there's water abane ka Waverly deal olimpa sa mo le Milna jo ba tla di tsebetsa ka mo Arboretum ka mana ka Bell First Avenue then final ke ka April di ho tani sebetsa ka mono na se mandela tribe rano va jo re sebetsa ka go papa khane ba rona ba ile se go papa go tlebelo ne ba sebetsa ne mmo ba di sebetsa ka ka hona le matsao a ema ke le botsa ka lo karas
0: are le boega itse ya ka re fetse route city of joburg ka mo sama khalema route re di me jang os posa o re nge city of joburg di tsama jang
4: ke tsale hate ka o dumedisa ba mamedi ba batle ba city fm ha ra tropa tsone spec mane khisane le tianda le kalinde street ka sawela di robota di sebetse college drive le high road le hastings avenue ka mo premley rena le e place muet ka mo offington flamingo le hydraja avenue ka mo lenesia extension 2 hapele folks and sanders ka mo midlands east zone 4 di robota di sebetse mer kopa ba khani ba di sebetse o tsana le di four way stops ka po banke molao wa appointment re tsena le spithi pithi se pithi tsaneng ho N1 South mahareng a Olifant Fontein le New Road ka mo N1 enters Deep Cliff Interchange rena le N2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange hape ka mo N1 North mahareng a Malebongo le Winnie Mandela Drive e bile spithi pithi sa mo setu ya gore hona le kotsi ya koloi mo ho petetsane ha ho lo re kopa ba gani ba be le mamello she hantsi ka mo N3 pele fitla mo der Fontein off ramp re tsena le kotsi ya koloi re kopa le mo hape ba gani ba bele mamello go feta mo tshego bona hala dithe tsa rona di tsama hantle re le boe tsenki dile ke yar e ka tlala ho ena
1: hola bile tla bona ngwane so bele letsatsi le monate metso tsungena mashuma mabedi ana le metso miraro ka mara hora ya busupa butle re kopane le kobedi mogeseng re utlwe hore a ka bona ka e kurulene se phalla jwang se pedipedi kobedi khaitsedi aka ha re boela re wa moele hle hore nye ho etsala
5: re le bua khaitsedi aka motating wa bale maemo a bona la le ka tlhasa taolo mane se bakeng sa Boksburg tla go renda Salfin ka morago ba maobane bosiwitsela ya R554 e kwa lo ka tarete duka malakabe bakeng tsa mmila wa Kierboom le makenong a Helderkvik le baka ene le boipelaetso re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re beile maemo leihlo dikoloi di thulane mane se bakeng sa Kempton Park mona ke tseleng ya lebelo le phahameng a lebetina sesulu tlhakoreng la R21 o rebile le boya ha wa tamela OR Tambo Interchange athi ka mane ka Wagewood le thulane tseleng e golo N3 o lebile le boya ke tseleng e tswang M2ling ba vumile filakazi ke pela Pencil Park re bua ka Geldenhuys Interchange a hlokomela mokganni mo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwarwa o ema e dile a re fanang sebaka re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale wena.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

tono fitla ka kwalo le tsengela mantla le seri ya fa le

Kamedi e meneme so so kamera hora ena ya borobonga ke laboraro o ka jeno kgwedi ena ya lwetse e hlola masasi a mabedi ke sentse go dumedisa sebeletso ke hao ya lesedi la ka lebitso ke tholwana moletsane ke thuli baby ka sebele me ha ke tsamae ke le mong malesatsi se jake re bentse re le mmoho ke mohlophisi wa lenana o lena me DJ Lavaski ena ya re hlophiseditseng mino le ka jeno mo mamedi motle re boetse hape re tlo bua ka ditabatsa bohlokwa maobane le bile jwan letsatsi ka mora hore o mamele itlhabolle e right to the baby le fetotse bophelo ke yona taba e re beyang ho lena la itlhabolle tsatsi le leng sepheo sa rona ke hore re tle re fetole bophelo bao le ha ile ba motho a le mong fela ke ke re tla be re ntse mosebetsi re ko amohele ka male moloki

0: Cool 08.
1: Mamiti hasimohe mateng kagiso moleme unse abosa selafela kagi kiena yaneng akhitile dipina tsena tse pedi ka jeno mo mamiti o ka tshona le yena ya ba romela dipina tsa o tse pedi o qale pele ka lentse cup ebe ki dipina tsa R&B kapa soul o di romele nomoro ya rona ya WhatsApp ya 079 758 5066 079 758 5066. Harfite mabenkeleng re khutla.
2: Menyetla e mengwe bona e satla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boitiko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Botata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Kgetha Nespray kajeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le moputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntla basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: Mamedi e mashume a mabedi le metse medi mesoso ka mora hora ena ya borobong. Tshebeletsong ena ya hao ya lesedi mo mabedi motle. O ntse mabetsi lenaneo la itlhabolle. Me mesosong ena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong. Re tla ba re kena senelong sa tumelo ntate Moruti Serei Mafojane ke ena ya tla re tlisetsa sona. Me hang fela ka mora sona re tla be re kena tabeng tsa dimaraka. Re tla ke re tlo sheba hape taba ya di-stokvel-e. Me wena mo ba medimo tle di stokvel wa tswa dietsetsa Africa Borwa Challenge e batho ba tsetela di stokvel mona ba sebetsa ka thata me ke utlwile le maobane ha tawe ntsa hlalo sa mona le nanong la jole ke nako ba bua ka dipalangwa ntsena tsa ditekesi hore palangwa ntsena tsa ditekesi di palamisa di milione tsa bapalami ka rona ena ya Afrika Borwa me ba etsa tshelete e ngata ka hari hona ena ya Afrika Borwa me ibile ka utlwa ba ntse ba bua hore na ebe ke eng mohlomong se ka ntlafatswang hore ka nnete bora thepa industry ena e etse tshelete go feta ka moo e ntseng e etsa tshelete ka e tswana fela di society le etsa di tshelete ibile kana kwena ya selemo ke ya tseba di society ntsengata ha ho sa ka dingwa chalete jwale ba ka dimileng chalete selemo sena o tloa kwana ke nako ya gotlisa jwale di chalete tse o dingkileng tsa di society nakong ena ya selemo ho etsi wa chalete di society mona ho etsi wa di chalete tsengata hona le batho ba tsebang hore ha selemo se fela ka society fela ke gona ho etsa di renta tse fitang dikete tse ka ba bo tharo bonne ka society batho ba etsa tshelete ka society jwale le lona phaphamang bana beso phaphamang hona jwale tjena re tlo kenya ditaba tsena tsa di society re bona rena re le thusa jwang mohlomong haiba lentse le nahana hore le ka lotsetela mane di marakeng tsa lona etsa bonnete ba hore le mamela itlhabolle le amamela ka mora senelo fela re tla be re kena ditabeng tseno tsa dimaraka re bua ka di stokvel metsotsong e leshome le metse mehlano pele ho ra ya leshome re tla be re suthela metswalle ya rona ya tsohang ba tla be ba le teng metswalle ya rona le bona ba tshwere taba tsa bohlokwa tseo ba tla o fatsona he tloske wa suta ke hora ya pele ya lenaneo lena la itlhabolle ke tsona tseo ka di lebellang re ya senelong sa tumelo ka Youth Ablaze Choir Jehova Motsamaisi

0: Ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo yenyana ka a matle.
1: Dumela mme Matshepe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana baka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke ipheletse hantle haholo bana baka.
2: Mme Matshepe.
0: E hlone.
2: Na hona le pale o tla tla ngo re phetela ona ka jeno.
1: Eya hle mme Matshepe. Dipale tso re phetelang tsona di monate haholo. Ebile di na le thuto e itseng ka hare.
0: Ho lokile bana baka. Dulang fatshe mme le mamele pale ena ka hlopo. Le hadima le ile lapetsa. Mme maru a thwathwaretsa. Thabo o ile a kena ka tlasa mongwalo wa hae ho ipata. O ile a ipiteletsa leboteng ho etsa bonnete ba hore ha bona hale. Pelo ya hae e ne e otla ka potlako ho e neng e ka e tla tswa ka molomo. Hadima le otla se seng sa difate tsa kgale ka hara serapa sa monghadi Ntuli. Thabo o ile a qala ho lla. Yaba o kwala mahlo le ditsebe, mme a binela ka marameng ho theola moya. O ne a utlwisisa hore o lokela ho bolella batswadi ba hae hore le hadima le ne le leka ho mo lematsa. Le ha fela a ne a tseba hore ba ke ke ba mokgolwa. Mme wa Thabo o ile a re.
3: Thabo ngwanaka.
2: Mme.
3: O ne a empa e le monahano fela. Ntho e jwalo e ke ke a etsahala.
1: Thabo o tshwana hantle le nna mme Matshepe. Le nna ke tshaba ho thotharetsa ha letolo.
0: A o kananelo. Empa seo ke tlhaho ngwanaka. Ha o se ka etswang ho fetola seo. Le ha o le jwalo he, pale ya rona e sa tswela pele bana baka. Mme wa Thabo o ile a leka ho mo kgothatsa hore a tle a tsebe ho kgoba matshwafo. Yaba mme o kwala monyako wa phaposi ya Thabo ya ho robala. A leba phaposing ya hae. Sena se neng se etsahala, e ne e se pale fela. E ne e le nnete. Se ile sa qala kgwedi tse mmalwa tse fetileng. Ha Thabo a ne a shebile maru. Ena e ne e le e nngwe ya dintho tseo a neng a rata ho di etsa. Thabo o ile a bona leru le leng le neng le ntse le lokotseha sepakapakeng. Leru lena le ne le le mmala o moputswa. Mme le ne le bonahala e ka le fupile pula. Ho ne ho bile ho bonahala e ka ho na le lehadima le ntseng le benya ka hara lona. O ile a qala ho bua a le mong. Ka ho makala a re.
2: Sena sa makatsa le ka nnete. Maro a mangwana a kae? Hangata ha leru la sekgoho la lehlama. Ha o hlile ha o nke nako e telele pele maro a mang

0: a se golahla. Lugulena le lenyane sa le leme mane nakwe ka ba mmetsotso e mashume a mararo. Hona le se sa loka mona.
1: Thabo o ile a bua jwalo a ntse a qekotsa lerulena le lenyane. O ile a nahana ka nako tse fetileng tseo a neng a ntse a shebile maro.
0: Lerulena le a qabola. Ha e hlile ha se lerula sekgola. Le lokelwa emisa ka ho iketseka ke lerula sekgola. Hoba se lona. Ke ne ke sa tsebe hore lekalekaetsa ntho ena eo le sa e tsebeng.
1: Nako e se kae ke ha lerulena e ka le ntse le utlwa seo Thabo a se buang. Gobane jwale pula e ne e qala go na ka marothodi a manyane. Jwalo ka ha e ka le ya lla. Ya ba lerulena le leba nqa eo le neng le hlaha go yona. Thabo o ile a re.
0: E ne ke ntho e makatsang ka go fetisa eo ke qalang go e bona.
1: E se neng ke ha Thabo a se a lebetse tu ka lerulena. Go fitlhela matsatsi a mmalwa a feta. Thabo o ne a dutse ka seratswaneng a ntse a etsa tse ding tsa dintho tseo a di ratang haholo. O ne a ntse a fata ditselana tseo bohlwa bo neng bo ntse bo tsamaya ka tsona. Mme a di tshela metsi hore bohlwa bo se hlole bo etsa mosebetsi wa bona. Ka ho panya ha leihlo, seriti se setsho se ile sa aparela Thabo. Mme yena o ile a re.
0: Hela, ho etsahalang jwale?
1: Thabo o ile a qamaka. Ha sheba hodimo. O ile a bona leru le leng le leholo le le putswa ka mmala. Ho ne ho ena le ntho e kang lehadima le neng le ntse le kgantsha ka hara lona. Leru lena le ne le bonahala le kgenne.
0: Jo, mme Masepi, o bonela e ka Thabo mathateng.
1: E hlile e ka re ho tla ba jwalo wena hlone. Empa ha re mameleng pale ya rona hore re utlwe hore na ho ile ha etsahala eng.
0: Empa sena se kgonahale. Maruhana maikutlo.
1: O ile a shebisisa lerulena ya ba o bona mahlo a mabedi a benyang a mo shebile. Ona a ne a le ka hara lerulena. Thabo o ne a sa kgolo sena seo a se bonang. Ya ba o boela a bona lerulane le lenyane le tswa ka hara lerulena le leholo le kgenneng. Jwale Thabo a tona mahlo le ho feta. Jwale Thabo o ne a tshohile ho a neng a thothomela. Ha le ka ubu.
0: Tjhe. Sena ha se nnete. Na le ke lona le rulane le neng le hlogile matsatsi a mmalwa a fetileng.
2: Thabo, mathela ka tlung pele o hlaha kotsi hle.
1: Kananelo.
2: Mme Matshepi.
1: A ko thule hle ngwanaka hore re utlwe hore na ho ile ha etsahala eng. Thabo o ile a sheba le rulane le leholo le kgenneng ka hloko. A boela a sheba le lenyane. O ile a bua a ntse a thothomela a re.
0: Ebe le... Ebe le rulele le holo. Ke mme wa lane le lenyane. Ke eng se ka hlalosang hore na ke hobaneng ha marwana a mabedi a ntshetse morao ka tselae. Le hona lehodimo le hlakile tje. Sena se kgona le ka nnete.
1: Thabo jwale o ne a tshohile e le ka nnete. Ka yona nako eo. Lerulena le leholo le ile la mo otla ka lehadima.
0: Joe, o bohloko. Joe.
1: Thabo o ile a qala ho lla. Jwale lefatshe lona ke ha le utlwahala e ka le ya thothomela. Ya ba o wela fatshe. Ka mora nako e itseng, Thabo o ile a tsoha. Letsatsi le ne le tjhabile. Lehodimo le hlakile. Maru jwale a ne a se a sa bonahale. O ne a le mong ka seratswaneng. O ne a ipotsa dipotso di hana ho fela. A ikutlwa a opelwa ke karolo e tlase ya mmele wa hae. O ile a mathela ka tlung hore a itshebe ka seiponeng. O ile a bona letshwao le mmala o mofubedu seropeng. Ke ka yona nako ena moo teng a ileng a elellwa hore e fela leru le mmitsitse. O ile a re.
0: Na se ne le thuto e itseng kapa tlhokomediso.
1: Thabo o ile a qala ho tshoha. O ile a elellwa hore o lokela ho fetola menahano ya hae pele a lemala hape. Ya ba o etsa qeto ya hore ho tloha ka yona nako eo, o tla lokela ho netefatsa hore a se hlole a utlwisa mang kapa mang bohloko. Kapa hona o etsa setshehi sa ka tlhaho. fihlela ka jeno ha le rula segola le qala ho thea le le hadima le wotla Thabo o potla ka ho ipata ka tlasa bethe ya hae ka kgopolo ya hore mme Leru a se tloe a tla hape. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Pale ya kajeno e ne e bua ka moshanyana eo lebitso la hae e neng e le ma.
2: E ne e bua ka moshanyana a neng a bitsa Thabo mme Matshepi.
1: Ke seo Thabo a neng a se rata.
3: O ne a rata ho sheba mako mme Matshepi.
1: Ho na le se seng se ileng sa etsahala. Ke eng seo?
2: Thabo o ne a kile a bona leru le lenyane leo a neng a nahana hore le batla ho iketsa leru la sekgohola ya ba wa tsheha mme Matshepi.
1: Ho ya ka pale e ya rona. Na leru le lenyane le ne le thabetse ketso e ya Thabo.
3: Tjhe mme Matshepi.
1: Ho ile ha etsahala eng?
2: Ha Thabo a ntse bapala ka seratswaneng, o ile a bona seriti se seholo se mo sireleditse. E ne le leru le leholo. Leru le lenyane le ile la tswa ka hara lena le leholo. Ka mora nakwana, Thabo a otlwa ke leru.
1: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle. Etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle mme Matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds. Enriching Lives.

0: disampo se lo lifase hontsa basutu
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: Mwabidi emedi metsosu kamara hora ena ya leshume hoplahle hulena la itlhabole metsosu ngena e leshume le metsume hlano kamara hora ya leshume re tlo sheba taba ya bohlokwa hey mwabidi motle batho ba bangata ba batla ba tshuhile ke taba ena ya AI hore e tlo nkela boholo ba batho mesebetsi ha ntse e kena tshebetsong jalo ka re bona hore ka nnete sentse e kene empa hem e batla e baka hore batho ba bangata ba be le letswalo la hore e ka nna ya bankela mesebetsi jalo re tlo sheba hore na ebe tsebo kapa bokgoni ba hao bo ka o thusa jwang hore le nakong ena ya mehla ena ya AI o no o be le monyetla wa hore o ka hirwa o ka fumana mosebetsi re tlo sheba taba eno wena mo mamedi motlo tlo ske wa fitwa metsasungena e le shume le metse mehlano ka mora hora ena ya le shume re tlo sheba ntlha eno ke bohlokwa ke e bohlokwa haholo mo mamedi motlo tlo ske wa fitwa re bua le IT manager mabapi le yona taba eno he re tla kena le ka malapeng ke la boraro ka jeno re tla kena le ka malapeng re ke re shebe wa tsiba malapa a mangata ha sa utlwana hona jwale malapa mangata a thubeile ka lebaka la tshele e ka hare ho lona le lelapa kapa le leloko e seng etswang ka ntle e le pakeng tsa lona le lelapa le leloko o fumane hore le sebana ntse le lona fela ho sena motho ya ka ntle a kenang e le lona fela ke bothata ba ditshebo tse sa feleng le qetelle le se le sa utlwane ho sona le dintwa ho sona le dikgomishano ke engwe ya dintho tseo re tla di sheba tsatsing la kajeno ka baka utlwa e monga re thuli e ka re le shebile ka lelapeng leso ka leloko leso ka mona ai khona ditshele di re qetile re qetuwe ke o sebana re le lelapa re le leloko ha re sa utlwana ha re sa etelana ke mo ya dintla tsa bohlokwa tseo re tla di sheba horeng ena ka ho lena la itlhabolle o ntse ba metse le Sedi FM re ntse re le mo
0: le Sedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba

re ke tle ke boele gape ke kope tshwarelo hle ke le ka hlalosa hore ho na le bothatanyana ba hore ebe ditaba di badue ka hora ya leshome me neng kapa neng ha bothata bo se borarollotse Kenny Modupi o tla tswela pele ho balla ditaba re ke fete tabeng ya bohlokwa ke ena ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto. Laboraro ona o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 9 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.

0: Ditshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Mamedi ke poka tshebeletsong ya hao ya lesedi a re maleta thojane. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e medi pele hora ya leshome le motshomong. Re kena ka malapeng dumela hle mo mamedi dumela. Re kena ka malapeng hopola hle sepheo sa ho ba le sekgutlana sena mo re buang ka malapa. Ke hore re ahe malapa a tsitsitseng, malapa a nang le lerato, malapa a nang le mamellano, malapa a nang le kutlwelo bohloko. Ke yona taba e kgolo e o re reng ha re aheng malapa hle re kgathetse ke ho bona malapa a ntse a qhalana, malapa a thubeha, batho ba sa utlwane, ba lwana, hei ba se ba sa etelane. Kore ke dintho tse ngata ka hara malapa ka mona tseo re lakatsang hore ka letsatsi le leng re hweletse re wa tseba re a leboga re ahile malapa, re a leboga dintho di kgutletse madulong. E tla etsahala ka letsatsi le leng hanyane re tlabe re fihle mo re batlang ho fihla teng. E re hepele re kena ditabeng tsena re fete mabenkeleng.
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchancha sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Miss Cynthia Khumalo ke yena moeti wa rona ka jeno ke mosebeletsi wa setšhaba. Miss Cynthia, dumela mme.
3: Kgotso mme Tshilwana, o phetse?
1: Ke phela mme, o phela hantle?
3: Ke phetse hle mme Tshilwana.
1: Re a leboga hle. Miss Cynthia, re bua ka taba ya bohlokwa ka mona ka malapeng e bonagalang e hlile e entse gore malapa a mangata batho ba lwane, malapa a mangata ba qhobishane, malapa a mangata ebile ga ba sa tseba le go etelana le maloko a mang gobane go na le nthwena e bohloko ya ditshebo go sebana e le lona le le bang go sena le batho ba bang ba ka thoko e le lona le le lelapa e le lona le le leloko o fumane gore le a sebana ke dintho tse dintse sa feleng ka gare go lelapa ka mona jale ga re bua ka go seba ka gara lelapa re bua kang mme Cynthia
3: Matulana so sehloo sa kajoko lena ga le gantle ke tsebe ke re seyang ka bola kapa jang gobane ke e nngwe ya dintho e leng gore le nna ke na le gore ke iphumane ke le ka gare go yona lapeng re bana ba babedi ba motho mme o tlabe a fana ka tshele ka mona ga o mongwe a fitlha o sebile a more kutlwa gothwe ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore re tlamehile re di lepe ka gare go lelapa gagolo e fona le batho ba e leng gore ga ba na boitshepo ka malapeng jale ga re bua ka tshele re bua ka ga go bua ka setho se sengwe ka gare go lelapa a le seyo go bua ka ditaba tsa gae tsa lekonotu ntle le gore yena o fanne ka gona gore ke lefa marapa gore le ka bua ka ditaba tsa ka gore go etsala eng ka bophelo ba ka ke yona ntho e re e bitsang gore ke yone e nngwe ya dintho tse etsang gore re iphumane go na le tshele ka gare go lelapa mme monga ditaba yena a sa fana ka marapo gona kapa re bitsa consent ka puo ya rona ya profession ya rona gore ga wa fana ka tumelelano ya gore ditaba tsa gago di buege gagolo tsa dikonoti ka tsela eo ke mo e leng gore le ka iphumana ka gare go lelapa se le qabane gobane ditaba tsa motho di ntshitse ande yena a sa fana ka tumelo eo ka mantse a mang e tlo fana mane mo e leng gore jale motho o ikatlola yena gore jale gantlentle ga o bua ka nna ga ke di siko gobaneng ga o tlamehile go bue ka taba tsaka tsa dikonotu mosikong ba ka ke sa fana ka tumelelano.
1: A kore nke ke botse mona mme Cynthia gore ka nako nngwe re ke reetse phapang pakeng tsa tshele le gore ka nako nngwe ke na le motho eno a ke batla o bohla se ntutse.

0: adide anale le soyo o e mongwa batsadi a sa bone motswadi wa gae ka tsela e netagetseng ga re se ra kenya bana dikabanong tsa rona re le batsadi gore na le dula ka gare ntlo e le nngwe kapa le batsadi ba aroganeng etsa gore ngwana a le bone ka leso le le leng a seke a iphumana e le gore ke ngwana e leng gore o dulana le gore ga ke batle ntate ga ke batle mme gobane ba bangwe tsa ba dula le ntate ka mona ntse jala peo o mo dula le mme le ena ntse jala peo ga re seke ra godisang bana ba e leng gore ba dula ba kwatile kopakea eletsa go setlhaba ba le bana ba e leng gore ba tlhekefetsa le bana ba bang dikolong ka baka la tse etsagalang ka gore mo malapa a rona.
1: Ke lebogetlhe mme re kereng ke pina mme Cynthia re ye metsotsongena e leshome pele gorra ya leshome le motsomong e tla re ka moramonoge re be re tswela pele ka puisano ena. Ke leboga.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Wa ratwa le sedi FM.
2: Mamedi a ko re letsetse le me Cynthia Khumalo kwa no ha re ntse re bua ka taba ena e hlokolosi e teng ka hara malapa eo malapa mangata hona jwale a qabaneng le selesa etelane ke yona taba ena ya ditshebo tse bang teng pakeng tsa lona le le malapa le le baleloko. 086-000-3084 a kontetsetse mono mohlamong re bua ka se etsa halang ka hare ho lelapa leno kapa leloko leno. 086-000-3084 ke nomoro ya rona ya mohala. Jale, Miss Cynthia, jwale ka

0: Ke le ka hlalosa ka nnete nthwana ke ntho e leng hore ha e batlehe malapeng mona mo re phelang teng hobane le qetella le sa tshepane le qetella hona le dikarohano le qetella hona le diqhobishano mohlomong re ke re shebe hore na ebe ha le se le le boemong bona mo le seng le sa tshepane ho sona le diqhobishano ho sona le dikarohano na hona le ntho e ka hlolang e loka
1: ne tholana eya molomo wa senya ebile molomo wona o be o lokise hape o ka iphumana ho lokile le teng ha ebe rona re ikamohela ebile re itshwaya phoso ka tseo re di entseng ebile re dula kaofela hore re lokise taba ena e tsileng taba ena e entseng hore re iphumane le hore re arohane re le ba leloko re le ba lelapa ka baka la hore ho le hatswa ditaba tse tsileng ka tsela e fosahetseng mme tsa qetella di entse hore dikamano tsa rona re iphumane se le hore ha re sa thabelana ka baka la ntho e bueileng e be e bueha ka tsela e fosahetseng e sa buehe ka tsela eo e etsahetseng ka yona mmetholwana
0: akore re nke mohala wa momamedi mesymthias 0860003084 lesedi FM dumela ke teng o kae mme
2: ee
0: phaphamisa lentse mogotsi okay
2: ke re le bua ka taba e bohloko mo e leng gore nako ngwe wa bua o bua beng ba ditaba ba le teng o leka gore wa lokisa o lokiseng oo wa gago gante o senya ditaba mme tholwana ngwana o sapa latla go nna ga mpela ditaba tsa dietsa le mme wa gae ke re mo ene marato rona nna le wena di re ane di ama batho ba babedi bao di tla bona o ba kopane ba bue le bana ba bona bonneteng oso a zanga yetsa ntshware re etsa 1 2 3 nna ke re ne ke nana o kopa keletso gante ba entse qetogre ba etsang ande ntho e ne se monate re no ra kopana re le bana ba motho ra re ka ba bolelela taba e nga ditaba a le teng ke re go bona re se se jang taba ena gore e di hantle gore e ntse e bohloko le tlhana ona ke se ka le bua mo ile kwa o mongile kwa ra kgaogana bothata bo sala le bana jalo bana ba tsore ba e kae ha bana le mathata ba yone jalo
0: ntho re ka tang ho e bua gore jwale ha e se e kenyeletsa le bana jwale e ba ya mofuta ofeng taba gobane jwale o hlakile gore ho se o senyeile ha e se ebile e thopothetse kene le baneng
2: ngwana o thata o tlo reng mo ngwaneng ga omolele ga re ga re epo nkgono molela nkgono a ke utlwane le ene nkgono tse se ka tlhola re bua le ene ke ntho re tlo e etsang jang ke batlo bua maaka mara jare o monate ntho ya motho ga a ebile go wena o e bue go ena e ba lokisitseng gore ba
0: eso
2: mara nna ntho tse kao fela tse kereng ka dithadi gantle kao fela empa ke a fotlotlola bane nna ke a imolea ka imoloela ka lebaka la gore motho o tla o jetsa ntho e soa ba re ka bua o thole ka nako ke ntho ee ga o tlo shebelela ngwana motho a sake o tseba o boleletse bothole
0: Hey, mme wa ka ya utlwagala ke a leboga mme Cynthia mohlomong ha a phethela ditaba tsa ga o tla fana ka keletso ya botlhokwa mabapi le yona ntlha ena ke lebile mme thank you mme puseletso lesedi FM dumela
3: hallo mme
0: dumela mme o phela hantle
3: ke a phela o phetse jaana ngwaneso
0: re a phela mme re a leboga
3: o bua le mme mapleki le moso matatiele montshantshoti Hey, ntena e buang hona jwale ke ya bohlokwa haholo hobane o thola hore batho ba bua ba le bang ha ba bui le bana bana empa ba bua bana ba utlwa jwale bana bana bona ba tla itshwara nthweno batho ba baholo lona ha le kopana e ntse le holy monate ebe bana ba itshwara bana le mathata jwale ke sono jwale engwe ntho o thola hore go thwe ke etse mhlala nna ke ngogono wa bona ke nna e moholo ho bananyana bana ba haeso. O utlwa ho thu o rata bana ba e mong o feta ba e mong. Jwale e ba bothata nthwane. O leka ka hohle hore o etse hore ba tshwane. E-e, o tla bona mma wa bana a itla ha hao bana ba sathi. Ebile bana ba o kwaile. Wa bo bona bothata bo jwalo.
0: Bo boholo nkgono, bo boholo mogatung. Ke lebohile
3: hle. Ai, mme a ka thuse hona mono he ngwane sona. Hei, o ka etsa jwang o ba o leka ka hohle o ba hodisitse kwa ba sa le banyane. Wa bona. O tsebe hona ba hodisitse ho so be kwa le grant. Empa o thola hore hei, ha ba sa tla ha hao, ho na le ntho ena ho thweng. Baske bat ke a lebo.
0: Ke lebohile hle mme wa ka tsa sile mona tse utlwa.
3: Go be jwa lo lo huena matsao.
0: Thank you mme ha se mo he. Mme Khumalo ha re tetele ditaba tsa rona ngwane se ke gola ga setse ka metsetso e medi fela.
1: Mme tshwana ke ba utlwile se bonne ha ba ba hlalosa taba tsa bona. Mme ke ntho e bohloko jalo ka tshilo le nna ha ke qala ke re le mphile sehlo se seng se bohloko se leng hore ke se dintho tse ding tse etsahalang haholoholo ka malapeng. Mme ke rata hore ho bona se ba se buang ke sona sehloho sa rona sa hore re iphumana ho na le Adela Mofoka a tseba hore ha ke buile tsena ho enwa eno tse eng ka tsela e itseng. Mme ha re ka ithuta hore ka hare ho malapa ha motho a tlisa tshele se ke wa lokoloha hore o mamele tshele ya hae. Mo jetse ka hlompho le boikokobetso go tla utlwisisa o kwatile fela ke utlwa ke sa lokoloe go bua ka motho a le siyo. O botse le gore o motobile motho ona ka taba ena na. Ke rata go fela ke go ba mamedi ke temoge tlogelela go ba motho a thabelang go tlisetsa tshele wa arabela ebile o eketsa monga ditaba le ena ha a ditse go buege taba ena e sele goreng. Re tsebe hore malapa a rona re dule re tseba hore o na la nka tlisa tshelo ho yena ha tlo mmamela o tlo njwetsa fela tsamaya o lo lokisa ditaba le monga ditaba o mo tobe o mo bolelle hore ka nnete ng hatile khonse mona ha ke a thaba nako nngwe o etsa tshela ka ntho e leng hore le motho a itemoye hore ae ke mo hatile khonse o tla fumana hore le motho eno tlogee ha ka bona hore ka nnete ko hatile ke kopa o ntshwarele ngwaneso jale. Ha re tlohelleng hore re iphumane re jala mofoka ka hare ho malapa hobane malapa a thubeha. Mme o bua nnete bana ba hola jwale se ba sa itsebe rona ba ba lehola kae ka baka la batho ba baholo a tla be a jetse mofoka e be peo ena e hola ka hare ho bana ba rona mmetholwana.
0: Mme Cynthia Khumalo e re kole bohemme ke lebohile haholo mme re tla boela re teana hape ka nako e tlang tsatsi le monate mme wa ka.
1: Ke le buile haholo mme.
0: Thank you, mme. Bye-bye.
1: Bye, mme. Thank you.
0: Bye-bye.

0: Ke lebula holo thuli mamedi dumela lefapha la dikamano tsa matjhaba le bolela hore le fumane hore ha ona bopaki bo bontshang hore kantoro ya bonqosa ya Afrika Borwa e naheng ya India e ile a thusa mo presidente wa mehleng wa naha Jacob Zuma ka keto la ha ya private naheng eo. Lefapha le bolela hore sena se tla ka mora dipuisano tsa lona ka taba ena. Le boetse le bolela hore kantoro ya bonqosa e ile a fa Zuma tshehetso ya mehala mmoho le tsamaiso eo hangata e fuwang baetapele ba fetileng. Ho ya ka lefapha, modiplomate Anil Shuklal o ile a leba kopanong ya bodumedi Haridwar ka mora ho fumana memo e fapaneng le ya Zuma, mme ha a tsamaya le Zuma kopanong ya hae le AJ Gupta. Hlooho ya mehleng ya lekala la mafokisi la di-Hawk Dr. Godfrey Lebeya e botsitswe dipotso mabapi le kamano ya hae le ho tlalewanye le mpimpi ya sepolesa e tsejwang ka lebitso la Malcolm X. Lebeya ya boetseng komishene ya dipatlisiso ya Madlanga e dutseng Pretoria o ntse a botswa dipotso ka letsholo la sepolesa ha motho yo ho dumelwanye le kokonono ya lequlwana la dinokwane Katiso KT Molefe ka kgwedi ya Tshitwe selemong sa 2024. Lebeya o bolela hore Malcolm X o ile a motela mohala mohla monene ka ha banna bana ba ne ba bonahala e ka ba ikentse mafokisi a di-Hawk.
1: It indicated that the members have got a big cars which does not have registration plates, which are not marked, and some of these members are wearing balaclavas. Some of these people are wearing balaclavas.
0: Rakgwebo wa ditekesi wa Mozambique o tlilo hlaya lekgotleng la dinyewe la Nelspruit profenseng ya Mpumalanga ka jeno. Nyewe ya hae amana le lefu la molao la sephetephete ka mantaha hoseng. Kgaugela moelo o ile o ne a sebetsa mmileng o lefellwang wa N4 Alkmaar ka ntlenyana bombela ha koloi e mothula. Mokganni wa bese e nyane o ile a kena poneng ka mora kotsi mme o ile a tshwara nakong eo a neng a le ka o palama tekesi ho ya Mozambique. National Taxi Association e bolela hore ditlaleho tsa ho nyollwa ha ditefiso tsa maeto di sa le ka pele ka mora ho nyollwa ha ditheko tsa mafura morao tjena. Mokgatlo ona o bolela hore keketseho ena e bakile mathata a maholo indastering ya ditekesi. Bakganni ba tlilo lefa holwanyane ha ba tshela mafura ka mora hore theko ya mefuta ka bobedi ya petrolo e nyoloe ka ranta le disente tse 24. Theko ya diesel e nyoloile haholo ka diranta tse 3 le disente tse 14 hammoho le diranta tse 2 le disente tse 93 litara ho ya ka mefuta ya yona. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehlohong a ditabeng tsena tsa hora ya 10:00. Lefapha la dikamano tsa matjhaba le bolela hore le fumane hore ha ona bopaki bo bontshang hore kantoro ya bonqosa ya Afrika Borwa naheng ya India e thusitse moporesidente wa mehleng wa naha Jacob Zuma ka ketelo ya hae ya private naheng ya India. Mo mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya 10:00 ha re tiano tse hlahlamang e leng tsa hora ya 10:00 ye mmedi thule.

Eba monyetla ngo ikhaphela ilungwe ya di 2065. Seka fitela ho 7500 rand. Ho kenela reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. Mme o sa ife karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.

0: Elishume le metsetsetseng metsotso ka mara hora ena ya leshume le motsomong kgwedi se fedile le se le patetse dikoloto bana beso. Patalang dikoloto ka nnete le hopole hore ha o sa lefe ka nako ha re ntse re bitsa bana ba buang ka ditaba tsa kgwebo le moruo. Ba ile ba bua ka taba bohloko hore ha o ile wa etsa tumelano ya hore o tla patala lebenkele le itseng ka lapele kapa ha kgwedi letsatsing la go qetela la kgwedi, patala ka letsatsi leo. A re gobane ha o sa etse jwalo, banka jwale o so o robile tumelano ya hao le bona. Jwale o tla fumana hore ba o letsetsa ba hlalosa le hore ha ba ntse ba o letsetsa o sa arabe, hona le ditjeo tse ba di kenyang. O tla bona se ba kentse ho hommono tšheleteng e o ntseng o ba kolota yona. Jwale araba mehala ha le kolota batho bana bao le ba kolotang, le etse dipuisano le bona, le buisane le bona, le etse ditumellano re ehlile ha ke a ema hantle kgweding ena ke nana ke tla lefa bokana. Ba buiseya wa tseba, go na le gore o no ba balehe. Ei, batho ba baleya mehala batho ba baleya mehala ha kgwedi fedile tjena ha ba arabe mehala. Ngwane iketsetse molemo, ba arabe fela o ba jwetse gore kgweding ena ke tla le lefa bokana, ha ke no le lefa ena e ke tlwaetseng go lefa yona, ehlile mathata ka mangatanyana kgweding ena. Jwale go bohloko ka nnete o bone batho ba sulafaletswa kgwedi fedile tjena. Ho na le hore motho a thabe hore ke fumane moputso, o fumane batho ba sulafaletswe le dikantorong bona ba kwatile ba o tlanya mamati o sa tsebe hore na hantlentle bothata keng. Athe batho ba imetswe, batho ba imetswe bana beso. Ho na le hore mogolo o thabisa o fumana ka nnete icon o sulafaletswe o feta batho bana kaofela, ba be ba ipotse ka tlung ka mona gore ha wa golana e be ntse re kgwathana gore athe a gola ha a kwatile ha kanakana. Athe a re tsebe gore ye batho ba imetse, ebile batho ba thaba hara kgwedi o feta ga kgwedi fedile. Jwale tsa molefa dikolotong wa lemeso ba kolotang di-society-ng ke nako jwale ya go kgutlisa. O ne o ntse o nka kere o nka jwale ke nako ya go kgutlisa. Jwale kgutlisang ditšhelete tseno tsa di-society bana meso ke nako jwale re atametse o shera. Ratametse o shera jwale kgutlisang ba nkileng ditšhelete tsa di-society ke nako. Mamete motle ntetsetse 086 000 3084 0797585066 haeba o romela molaetsa wa gago ka WhatsApp.
1: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena, ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM a ke mole.
3: Khotso thuli thuli baby ka je go hola mchana wa ka e leng re filwe mokolokolo ka mane ka Odindals yes le motho kholo wa ka ile mpalisa mokolokolo ka mane ka Constant ba kopelwa ke left zidiane mokolokolo ka mona ka Virginia X5
0: ke le bahle ntate re rinke mong hape ya ketekang re utlwe rona ke manka jeno enwa ya lehlonolo ya ketekang letsatsi la gae la tsolo e re ketse tjena wena mo mabedi motle re tle re utlwe rona ke mang yena ya ketekang ka jeno. Ke re ke nge mohala kwano 086 000 3084 le Lesedi FM dumele.
4: Hi, Tuli.
0: Dumela ngwane sele.
4: Thank you, Austin. Bye bye.
0: Hello.
5: Good.
0: Hi.
5: Ke
0: phetse ga direka. Ke
5: tous come out o go re tiri tse bo kolanyane ka mane ka sambela sa solbeto ere mozali fan ke u ka pulse of johannesburg ke tetele ka engi maloi fan ka zone 12 se bo teng ke re khaphapu ya mahlonolo ke ke tsentse di ba tele ba kopela ke kolanyane ke lokole tanko
0: ke le bile khetse dak le sadi dumela
6: o tshulona le kae
0: ke teng o ka ntate
6: a re iphiletse ka jone go la tlhonolo fatso mazikuko ke a ke tikele tsatsi la a monnate o kopelwa ke malapane Steven Nyelele kgotsong botshabedi ke a leba o stule
0: ke lebile sentate
6: tanko
0: tanki ndate ha se mohem mamedi hona le molaetsa kwano hi tuli ke kopahle ke kopele you know re tanki hle tuli aba kampa ba patala haba kampa ba patala mpebe ba utlwile ba kolotang di society ya modimo yo a na ha kopene re ke bone hore na ke mang ya rometseng molaetsa wa motho ya ketekang letsatsi la haile tsalo ka jeno ke bone hore na ke mang ya rometseng molaetsa ka kwano tuli dumela hle ka jeno ke hodisa kele magisa ikageng seleke ka mana ka Bloemfontein ke qetelle ka bahedile mokopanele ba ratwa le ho kopelwa ke mama Winnie Tipe ka mana ka Majemasu Bramford are bahole ba bone dilemo tse ding tse ngatangata a tsemong hape ya rometseng molaetsa ka kwano hle are dumela hle tuli ke kopela me phushudi wa hola ka jeno o kopelwa ke moleboheng moganya ya leng ka mona ka Zastron are tsatsi le monate la tswalo hle a hola hole a bona dilemo tse ding tse ngatangata a tsemong hape eo ke bonang molaetsa wa hae ka kwano ke hodisa o rometse melaetsa e mengata re ke bone ona o kelang ke lakaletsa ausiwa ka wahola yena ke mme mamphaki Lucy Gantsi o qeta dilemo tse 89 ka jeno o dula ka mona ka Bellfontein ke re a hola bone tse dintse ngata ntate modimo a re bolokele yena o kopelwa ke ngwana habo ke Mathemba Kunene yena o dula ka mona ka Senegal are happy birthday letsa tsile monate la tswalo ka jeno ke lakaletsa me mamotheo maketekete letsa tsile monate la tswalo ntate modimo ampolokele wena mohlakwana waka o kopelwa ke tumelo maketekete are happy birthday hle a keteke letsa tsile ha ile tswalo ha monate le sedi dumela
7: mmetlana le ga mo gadiwa
0: ke tengwe ka me
7: tenga tola ka tshwere mena nga ka mona ka podcast ka sheku hula mme mamolo itamane ka ho pause ke re a hule metrona a bone tse dingeng ngata a be le tsile monnete le tshonono fetseng metrona ja re bontse go gata ja
0: ke le buile mogati wa
7: bye
0: eh
4: Hello, baby. Hello, hello. Make a couple of hours work in a birthday. I'm a banica duane as Mamuki Mitao, come on a catalan school with Juana. And I said, you must sit in Tangata. Kemorata, Kemorata, Kala, Rose Mamuki, Mokopera, Kemalaratam, Pochakamana Catalan. Thank you, my Tulie.
0: Thank you, Male Rato. Ha ke tike ha monate, ha ke tike ha monate ba le tsatsi le monate le hlonolofetseng. Mama di dumela.
8: Le tlhona le ka engwane.
0: Ke temme okay?
8: Ke teng tsagalo ka SMN tse ke buletse ke kopela makimgabu ke madichelete bitso la hae. Ke re a hole a hole. O kopelwa ke mmeno wa mkhwana Zituma o le Paraisi. Ke a leboha Lerato, o be le letsatsi le monate.
0: Le wena ka moo ka Paraisi, ke teka ga monate mme, tsatsi le monate.
8: Bye
0: bye bye. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso supileng ka mora hora ya leshome le motso mong. Re ke fetele hodima ka tsofolotsi o teng re utlwa rona re ka lebelelang ho imatlafatse ka jeno dimaxa o dumela
9: ngwaneseke
0: a phela o phela hantle
9: ke lebohile haholo momamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa. Mamedi, ha re le kgweding ena ya botšhaba ka jeno ho imatlafatse, re tlotla re lekola taba tse amanang le tshebediso ya meriana ya setso ya Afrika. Sena ke ka mora hore ho lekolwe boiteko le dipatlisiso le ntshetso pele ya ho ntshetsa pele meriana ya setso. Mafelong a beke a fetileng ke moo e leng hore ho ne ho lekolwa le ho shebana le dintlha tsa tshebediso ya meriana ya setso ho thusa ho fihlella tlhokomelo ya bophelo bo botle lefatsheng ka bophara, haholoholo kontinenteng ya Afrika. Re tla boela hape re lekole taba e amanang le tlhokeho ya meriana ditsheng tsa mmuso tsa bophelo bo botle. Ho sa le jalo, ba ditshebeletso tsa lekgetho SARS profinsing ya Free State ba etetse tikolohong ya Viljoenskroon moo ba isitseng ditshebeletso setjhabeng, mme baahi ba dibaka tse mabapi ba ipiletswa ho bona hore ba ye mono bakeng sa hore ba tle ba fumane thuso efe kapa efe ka dintlha tse amanang le tsa lekgetho. Ho sa le jalo, re tla boela re lebe ka commissioning ya Madlanga moo re fumanang hore teng monghadi Lebeya, yena ke hlooho ya mehleng ya lekala la mafokisi la Hawks, o ntse a tswela pele ho botswa dipotso. Ke tsene tsa ditaba tse ntseng di etsahala ka jeno, re tla ba le tsona kaofela ho imatlafatse ha nka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi. Ke lebohile haholo Thuli, tsatsi le monate.
0: Ke a leboha hle Dimaxo, tsatsi le monate ngwaneso. Mamedi motle re reng ke Black Diamond le Dumi Mokokstad Messiah.

0: Mamedi e le shimele metso robedi metso sopile hora ya le shimele metso medi ka jano re bua ka bana ba buang puo e fetang e lengwe ka batse pedi ana letse ba puo tse tharo jalo jalo jale re tlo bua ka melemo ya seo ho bana me ra tseba na nga tabana ba o ke ba bonanga ba bua puo tse pedi tse tharo ba ditseba hantle ke ke bone kelelo ya bona e tsama e sebetsa ka pelinyana man Liminano ya bona banana ka pelinyana ba gona le hore bararolle le mathata o gona ho rarolla itharolle le mathata ka pelinyana empa he mothatse ba ntaba tse ke mmentsa tse dingane mokushane yena ke speech therapist and audiologist santsa le teng mohaleng kwano me ntsa tse dumela me
1: le kae
0: ke phela mmentsa tse u phela hantle
1: Ke
0: le bo hahle mentsatsi re boetsape re kopana le wena re bua ka taba ena ya bohlokwa ho bolelang ha ngwana a hola mohlomong a tseba ho bua dipuo tse ka bang pedi ho ya hodimo melemo ya teng ke efeng
1: Ke le bo ha tshili ke tla qala ka ho di disa ba manedi ba itlhabolle ho bolela hore ngwana o hola a tseba puo tsetang bobedi mme ngwana enwa go tsho gore ngwana enwa a ka kgona go bua le merabe e fapafapaneng o tla fumana gore ngwana ha re nke motlhala ngwana o hola ka ntlong e e leng gore ntate ke mozulu mme ke mosotho empa ba agile mo go buang Setswana jale re a elelwa gore ngwana enwa o tlo bua dipuo tseo tse fapafapaneng Ha bua le mme o tla utlwa gore mme o bua Sesotho ntate o bua Sezulu empa bagotsi ba ka ba bua Setswana ka mokgwa o jalo ngwanenwa o tla kgona gore a relate le batho ba bangatanyana
0: jale melemo ya teng ke taba ya gore o tla kgona gore a buisane le batho ba bang ba buang dipuo tse fapane ntle le mone melemo ya teng e ka ba e feng motlhomong kgolong ya hae
1: Kholonya hae ho bolela hore ngwana ya jwalo o tloba le tlotlontsi ya dipuo tsena kaofela. Mme ngwana ya jwalo a ka hola le hore ha sa hodile e le motho a hodile. A hirwe jwalo ka toloko e leng hore e tlo tolokela batho bo rase wa makgotleng a dinyewe. Ho na le batho ba buang dipuo tse fapafapaneng. O fumane hore motjhotjhisi yena ha a utlwe puo eno. Ngwana enwa a ka hirwa mono. Hape hape ngwana ya jalo o ba wa tshora ebe ngwana e leng hore le sekolong kwana o kgona hore a qapodise dipina dipuo tsena tse fapafapaneng a kgone ho ema ka pela bana ba bang a itlhalose hantle le ngwana jalo ha ngola mokoko wa utlwa hore ngwanenwa ehlile puo ya hae e nonne e na le tlotlontswe ebile o tseba le ho bua dipuo tse fapafapaneng a banne a dikhoute hona mo mantseng a ngwala teng
0: ka mantsameng mentsatsi ha se nnete mo o tla fumana batho ba re a le kopakopanya ngwana ka jeno le bua ena ka jeno le bua yane gobaneng le sa ruti ngwana a be le puo e le nngwe ya e tsebang gantle e seng a ba ntse a bua ena a kopakopanya le ena gobane ka nako nngwe ga o se o di tseba kaofela o tsamaya o di kopakopanya nka e le nngwe kaofela ga tsone ka mantsamang ga gona phoso ka seo
1: Mme ha hona phoso ka seo empa re a tseba gore bana ba fapafapana. Ngwana a hlahang a sentsana le bothata ba ho bua. Ha re yona puo e le nngwe fela ya mohlola, o na le mathata a puo, mohlomong ditsebe ha di utlwe hantle kapa o na le bothata bo itseng bo e leng gore bo mo sitisa gore a ithute puo e le nngwe. Ka ngwana ya jalo he ha re kgothaletse gore ngwana a ithute dipuo tse ngata gobane jwale ngwana o tla kopakopana o fumane

0: empa ya nang le mathata re ha re qale ka puo e le nngwe pele le ka tlhile re tla re kopa gore batswatsi ngwana wa lona o na le bothata jalo ka le mokisitse go rona di-speech therapy so keletso ya rona e tlo ba gore ga re nkeng re kgethe puo e le nngwe ga ngata re kgetha puo e sebediswang sekolong gobane sekolong mane ke teng mo e leng gore ngwana o tla tswela pele ka bophelo a ithute a pase so re kgetha puo eo e le nngwe e le yona e re tlo e sebedisang ka gara therapy fela o tla fumana gore re ba le bothata gagolo-golo go bontate o tla kopa tshwarelo fela ke ntho e ke e boneng ga ngata-ngata gore bontate o tla re nna ke mokubung wa mamma ngwana ka o tla bua sesotho empa a lebetse gore o isitse ngwana sekolong se buang senyesemane jalo ga a gatelela gore ka gara therapy re etse ka sesotho go tlo mo thusa fela goreng gore a buisane le batho empa ya go ithuta go ba le mo ngwana a bang le bothata teng jale ga re kgetha puo e sebedisang sekolong e leng gore le ditaelo sekolong ngwana o di fua ka puo eo ke yone re kgethang gore re etse therapy ka yona empa re sa kwalle sesotho kapa puo ya ka lapeng ka thoko re tlabe re re ntate ka ga wena ehlile o batla gore o bue sesotho le ngwana ga e be wena fela o buang sesotho e be mme o leka gore a bue puo ya sekolong gore ngwana a kgone gore a ithute tsona ga bobebe a tsebe gore okay ga ke bua le ntate ke tla bua sesotho ga ke bua le mme ke bue senyesemane gobane ga ngata motswadi ya thusang ka mosebetsi wa lapeng e leng homework ke ena e leng gore re batla a bue puo ya sekolong le ngwana gore ngwana a seka ba a latlhega
1: ke leboga mme ga re fete mabenkeleng re a gutlha
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalontle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mme ntsatsi, go na le ntlha ya botlhokwa e o e buileng wa ba wa etsa motlhala wa gore ka nako nngwe ka lelapeng ka mona ntate o bua puo ya Sezulu mme o bua Sesotho le dula moo go buang puo ya Setswana, jalo o fumane gore ngwana o ba le bokgoni ba go ithuta dipuo tsena kao fela. Jale lona le batswadi le phela le yena ka mona ka tlong le motshehetsa jwang ngwana ya jalo ga le se le tlhokometse gore o bonala a na le bokgoni ba go bua dipuo tse mmalwa tse fapaneng?
2: Ntlha ya botlhokwa mme tshili ke gore ngwana a kgothaletse go ska ba le ntho ya gore a bontshe gore o kgatlhanong le ga ngwana a bua dipuo tse fapa-fapaneng, gobane ka nako nngwe ntho enana e tla mo isa gole ka bophelo, gore ke ngwana e leng gore o kgona go ithuta ga bonolo, ebile ke ngwana e leng gore o tla ba le dikamano tse ntle le batho ba bangwe, a kgone le go tseba meetlo ya batho ba fapa-fapaneng. Ka tsela jalo ngwana jalo o mo kgothaletsa gore a di bue dipuo tseno. And le ga e ba go na le motswadi e leng gore o ikutlwa gore ka lapeng bo bue puo e itseng, empa o tshwanetse

0: tse kana go mme a utlisitse re ngwana le wena o botlhale go fita e bile wa di gona di puotse nono empa yena motswadi o tla bua puo ye mo ya ratlang gore ngwana a vule go yona o tla bua le ngwana
1: mhm ya o qetela fela mentsatsi jalo ka di speech therapist na ebe mohlomongilele go thaletse gore bana batswadi ba ka tlisa bana ho di tsebitsa mofuta ona fela ha ba bona bana bana le bothata ba puo ka pa mohlomong ba ka tla fela hona le dikeletso tseo ba ka fuang hore ba di fitisetse baneng tabentsa puo
0: e le ha motho a batla fela ho tsiba ha ba tsi hore na speech therapy re dila ka bana ba jwang ha re mothibe le motho ya jwalo hotla le motswadi e leng hore o na le ngwana e leng hore dipuo tsena jwale o di kenya gara polelo e le mo sa di lobo ka ntse a di re bitsa ntho re bitsang code switching which means hands up wa jwalo ka le rona batho jwale ha o lebala lentse la Sesotho kapa le le siko o utlwa ka nnete ha le yo tlotlontsweng yaka o se o kenya lentse le leng ha e le jalo ga e na bothata empa go na le bana ba e leng gore bothata ke goreng lentse la segole la Sesotho ba sa iketsetsa lentse la gae le batho ba sa letsebeng anke sesongwapele sa segoa le sesongwamorago sa Sesotho a ba a di kopanyaetsa puo ya gae ngwana jalo ke ene a tlhokang gore a tle go rona re tlo gobane rona re tla sebetsa ka puo e le nngwe fela re kgona gore re mo rute gobane re se ka lebala gore puo e nngwe le nngwe le nngwe e na le melao ya teng jale ga o di kopanya jale o etsa ntho e re bitsang gore ga re utlwisitse gore na o reng ke mona mo ngwana a tla leka go itabanya fatshe jalo a sa utlwi o bonala gore ngwanenwa re mo ferekantse gobane ga re mo utlwe gore na o reng ngwana jalo ena o tlameya gore a tle re tsebe gore re mo rute melao ya puo e itseng le ya puo e itseng gore na re di arola jwang
1: mentsatsi re o lebohle ka ditaba tsena tsa botlhokwa tseo o re fileng tsona mme ke a tshepa le gona o dumela gore batswadi ba bangata ba tla elelelwa gore go bohlokwa go tshehetsa bana ga o mo bona gore e ka re o na le bokgoni ba gore o ithuta dipuo tse ngata ka nako e le nngwe o se o tlhalositse gore ga gona phoso batswadi ba ba tshehetse fela ba ba fe bolokologi boo ba go ithuta dipuo tse fapaneng gobane o lobile o tlhalosa gore di ka ba bulela mama nakong e tlang bokamosong ba bona re lebile go le mentsatsi tsatsi le monate ngwaneso
0: ke a leboga tv
1: ga se mohem mamedi e mehlano metsotso pele gorra ya leshome le metso e medi me goreng ena ya leshome le metso e medi re tlabe re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse o teng ka jeno maloma mafatlha ke thuso motaung metsotsong e mashome a mararo ka mora gorra ya leshome le metso e medi lenanao ke la jwale ke nako o tsamaya le Thabang Morobane ba tla isa goreng ya boraro mo batlameng ba o sia matsogong a reatella moifo feletse ke Thabo Mokone lebo mawela mohole bongane chabalala kg ke mohlophisi ke kagiso sibudi nala ka lebitso ke tholana moletsane malesa tsisi ja ke bile mohlophisi wa lona ha dj lovers ibile yena yena nga hlophisitse mino ha re kopane ho sane mo bomedi motle ri ele bohle ha u bile karolo ya itlhabolle ka jeno me re a tshepa le hona u tumela hore le ho sane o tla bontso o ina le rona re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi o bohlokwa go sia ka pina ya Envoke Don't Let Go.

0: Ke lebile ha holo mosi wa tshwebu ka ditabatse no sa hora ya leshume le meso e medi ditabatse latelang etla ba sa hora ya pele mo mamedi le nane o le kenang ha jwale ke le nane o la ditaba la imatlafase me e ka jeno o ke laboraro o lalapedi godi ke ya borobong ke a lwetse selomo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng le ka jeno le na le nane wo mo hlopisi wa lona ya ka sehlohong entse ile dimakatso mo neng siya malaku kena ya rela olelang gaso nna le biso laka ke dimakatso wa ha folotsi rena le wena go tloga ga jwa le ofitlela mesoso etabele mashume a mararo ka mora go ra ya le shume le meso e medi hopola hore le nane o lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC news ri kemetse ha re gete nku ka pere tumela mo mamedi Mamedi se re tla ofa tsona ka jono go lena le imatlafase re fumana gore le fapha la bophelo Afrika Borwa le lekula le gona o etsa dipatlisiso tse ntsweng bakeng sa ntshetso pele ya o sheba meriana ya setso le tsela e o ka yona e ka thusang go fitlhelela tlhokomelo ya bophelo lefatsheng lotlhe ka utlwolleha kontinenteng ya Afrika. Ba ditshebeletso tsa lekgetho profinsing ya Free State ba isa ditshebeletso setšhabeng go sa le jalo ka mane ka komišeneng ya madlanga re fumana gore tlhogo ya metlheng ya lekala la mafokisi la Hawks Dr Godfrey Lebeya o gadikwa ka dipotso tse na le tseding go lena la imatlafatse ka tseno empa pele go moo ga re fetise mabenkele
1: Major League birthday ya Shoprite. Mere ketika ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka $29.99. Le 10 kg ya Speckle Rice. Jwale ke $129.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
2: Spinner Zonke Mystery Castle holds our Hollywood bed. If you have a hapa karolo ya 1 million rand, got a little bonus bed. How better ka turanta ka ba ho feta? Ho di play tech slots tse khitilweng. Ka laboraro leleng. Le sonja ha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. If maneha hona jwale. Ho na le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ekholo, ikhutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture ikhutile hape. Ibile kholulo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. Obuloka 700. Obuloka 3000. Horeka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Kale benkeleng le online. Ufihlela ka di 6 September. Hona le melao na le dipelo.
4: Hobaneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mo le voice minute tsa le letsa network e fika pa ipi ka 37 rand fela na ibe network ya ho yetsa seo dial star 180 hash ka pa download my Telkom app hona le di behelo Telkom possible begins here
0: Mamedi harwala gabong ka tso go ditlhopisiseng ka jeno go lena la imatlafatse re kala ka ditaba tse reng le fapha la bophelo na heng ya Afrika Borwa le sebetsana le taba ya tshebediso ya merana ya setso Afrika sena ke ka mora hore ho lekule boitiko ba dipatlisiso le ntshetso pele ya go ntshetsa pele meriana ya setso mafelong a fitileng a beke se hopotsong sa letsatsi lena ho ne o shebanwa le ho sebediswa meriana ya setso o thusa ho fihlella tlhokomelo ya bophelo bo botle le fatseng lohle ka o qolle ha kontinenteng ya Africa go sa le jwalo mmueli wa lefapha la bophelo Foster Mohale o entse tlhokomediso ho bakudi hore ba se tshwenyehe ka ho fetola ha sebopeo le mekgwa ya phuthelo ya meriana ya bona eo ba e fumanang ka ha sena ha se bolele hore ho na le phapang merianeng ya bona re fumana tlhakisetso ka sena ka ho buisana le yena mmueli wa lefapha ke Foster Mohale ntate Mohale ha re amohele o le sedi FM. Ha ka le pele ka utlwisisa ka dipatlisiso tsena ka tshabediso ya mohlomong meriana ya setso ho thusa bakeng sa bophelo bo botle ka hare ho lefatshe dipatlisiso di bontshang ho fitlha jwale
5: ka mathomo re ke itlhome ka ho tlhagisa gore naga ya Afrika Borwa ke e nngwe ya dinaga mo continenteng ya Afrika eo ebeo ya ketlama gore ile o sebedisana le dingaka tsa setso le bona ba kgone go tswelela ka gobane diperesente tsa 80% mo Afrika 80% ya batho ba mo Afrika ba ya ona ko dinyakeng tsa setso ebile ba bangwe ba kgona go tswa ko dinyakeng tsa dikomiti tsa rena mara ka gobane motse o mongwe le o mongwe o na le ngaka ya setso se o tsira gore le bona dingaka tsa setso bana le karo e botlhokwa e ba e raloka mo lefapheng tsa bophelo mo Aforika Borwa o thusa maAforika Borwa gore le bona ba kgone go phela bophelo bo botelele mara seo a sera gore ba seke ba ya ko dikliniking tsa rena so di ka fao jalo ka le kgoro ya tsa bophelo bo botle di le ranka tseto gore ga nkeng di sebedisane le dingaka tsa setso le meriana ya bona re kgone go ba thusa le bona ba kgone go tswelela gore ba kgone go tswela pele le o thusa setšhaba sa rena ka gobane re kgone go bona nako e ntsi dinaga tsa go tshwana le bo China le yona bo India bo mmuso o sebedisanag le bona bora dingaka tsa setso le meriana ya bona ka gobane ka bobedi ba bona ba thusa badudi ba naga so ka mo Aforika Borwa re rena re nkile tseto gore a nke re sebedisane re kgone ebile se sa resešago tsa sedisa le dinaka tsa bofora tsa setso ka gobane go na le dinaka tse dintsi tsa setso mo Aforika ba bangwe ba bona ke tsa bofora so ke ka fa gore ile o ba felelong di le o ba registera ra ba fa makwalo ba le ka dinaka tsa rena tselo ka le mamese ba rena le bona ba kgone go ba le registration le permit ore ge motho ga ka kula ga yona ko dinakeng tsa setso a tlhakatlhakana morago ore a fetse kalatse yona ko re tsebe gore na le bona ba kgone go nka maikarabelo a thuso ya bona ya tsa bophelo.
0: Jale o buile ntlha ya bohlokwa haholo ya gore le tlo netefatsa gore le etse gore ba be le mangolo kapa di-permiti tse ba dumelelang gore ba tle ba kgone go sebetsa jale bongata ba baagi ba sentse ba sebedisa e meng ya meriana jalo ka o bontshitse mme e meng ya bona e fumanwa dikhemising re boela gape re ba le dishopo tse rekisang meriana ena ya setso bothata fela ke gore bongata ba bona ba tletle ba ntate Mohale ka gore ba lokela gore ba patale kontane mme ka ga di-medical aid ga di lefelele meriana enana jale ke ne ke batla go tseba gore na le na le taolo e kae le lefapha ntlheng ya gore motlhomong di-medical aid le tsona di ka lefelela tshebediso ya meriana ena ya setso
5: yano di-medical aid le dipetela di ka lefelela e fela re ka kgona go ba registera ra kgona go ba thusa ra sekasedišano le bora saense ore re kgone go maketa o palapatsa yona meriana ya bona ka gobane mediane yona le bona ba tsweletse ba dipilisi e dicompany tse dikgolo ba bangwe ba bona ba šomisa yona meriana eo ba e tsweletsa ba isa dilaboratory ba e packetša ka mokgwa o monate ba kwala mabitso a monate ba kwala ma gati ke moriana o o tsweletseng ke ngaka ya setso so le rena re batla gore le bona ba kgone go kgwetsa letseno ge ba kgone go tsweletsa moriana o itseo ka gobane mediana e mentsi e kgona go tsweletsa ke bona mara ka gobane bona ga bana bokgoni ga bana tšhelete ya gore ba ka ke maketa ba ditsedisa ebile ba yona packaging so ka belo ka puso ka thušano le diyunibesity tsa go farologana mo Aforika Borwa le di-science organization re batla ba thuša gore le bona meriana ya bona e kgone go kwala kwa tswa e tsebege e kgone le yona ko goreng chemisi le bona ba ke gore e ba reka moriana oo o tsweletse ke ngaka Foster o ba o tsweletse ke ngaka dimakatso le yena a kgone go ba le tseo reng di-intellectual property rights re kgone go tsa no he moriana o tsweletswe ke Foster yo mongwe yo a batla go rekisa a batla go tsweletsa e tsone go kwetsa tumelelo nna ka posta go ba nna ka e di makatsa
0: jalo o buqeta bua ka tabengwe ya packaging ho putela e o putela miriana ka yona le lefapa le bontsitse e ka hona lengongwe ya sechaba ka ba bakudi ka tsela ya di bope wa tsa miriana e o ba ifumanang tsela e o di putshetseng ka yona e ka re ba se banana hore ke miriana e fapane le o ba ntse ba ifumana pele papang e ka e mona ha motho fumana sebope se tsena sa miriana pele ha morao a fumane e fapane le o miriana ya e sa tswana ka ba e se fapane
5: ya ntse go tsoga gore e ja lo ka mmuso ke re re ka muriana wa are re ke muriana wa o folisa bolotsi ba maye mafulu o ba fitile ra ba dipi bona le batho le ke ba fika le phone here pala re pala ba tlo le ke ba o fika se swai go ja the credit company ke tsamo tsao tlo le ka muriana wa o tswana mara di company tsona tseo di tlo ka muriana wa o folisa bolotsi ba fitile ba maye maye mafulu empa bona ka bana le bona bana le mebala ya bona bana le mekgwa e ba iphuthela ka ona ebile le mebala ya fapana so ke ka fa motho a kgona go ya kliniki e itseo a kgotsa moriana wa o folisa sukiri oba maye magolo mmeneng ga boele kliniki wa mofa moriana o tswele tsitseo fa mathomo ke o thola o folise moriana o o tsweletsa ke company ya mogale o boela morago kgotsa company ya mogale a ke kgone go tsweletsa moriana o montsi ere moriana o tsweletse dicompany ya ntate howard gowa oba ntate motswaleng so ke sa fa o rata osa boipiletso ba mamedi ba lefedi fm le maaforika borwa gore ge ba ka ya ona ko dikliniking tsa rona le dipetlele tsa rena ba kgotsa moriana yo o fapane o duo bone ba o feditse o peleng ka sebopeo ka mmala le ka o phuthela ba seke ba makala se botlhokwa ke gore moriana ona ba o kgwetsa ona ko dikliniking tsa rena le o ka fapane le bakgwedikgwedi ya go feta ba tsebe gore ke moriana wa o fodisa bolwetse bona bota o basweni ke ka fa le rena re kgone go botsa le ngaka tsa rena le di-pharmacy tsa rena le baoki ba rena le bona ba re thuse o bolelela baojetsa bakuni gore ba seke ba makala ba kgwetsa kgwedi e ba kgwetsa moriana o wa mmala o so kgwedi e ba kgwetsa moriana o mmala so mara se botlhokwa ke gore a gona mokudi oba molwetse yo a tshwanetse go raya tleliniking ya rena oba sepetlela sa rena a se kgwetse moriana ka gobane moriana o ona a o kgwetsa o ne o tsweletswa ke mogale pharmaceutical company a se o be ona ka tsatsi leo a na e le tleliniking empa re mopile moriana o tsone o tsweletswa ke howard gowa pharmaceutical company.
0: Okay, ka tlasa nako ya metsotswana fela e mashome a mararo bothata ba tlhokego ya meriana bo bakwa ke eng ditsheng tsa mmuso tsa phano ya bophelo ntate mogale?
5: Seo se tshola ke mabaka ao a fapaneng ka mathomo bontsi ba dikhampani tseo di tsweletsa meriana a ditse mo Aforika Borwa mo Aforika Borwa di gona ka baseeditse tharo mara bontsi ba tsone di tswa ko dinageng tsa mošhamawatle naga tsa go tshwana le bo China, naga tsa go tshwana le bo India, naga tsa go tshwana le bo America. So ene ka eng tsa gore ka se tsamaya go na le ntwa ya dipolitiki mo lefatsheng.
0: Ntate Mohale, ke ne le matsometseng mohlomphei e se le nako gore re fetise mabenkele ke kopa o tshware hanyane fela.
1: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a tlolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 5kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. Le 500g ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Parmalat ka 79.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela. Na o tla hapa lebelo. Ke Spina Zonke Jackpot Race e kgethehileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng, labohlano le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower, kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards, kapa 2 kg spa french, kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
7: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Momamedi ntse re tswela pele ho buisana le mmueli wa lefapha la bophelo Foster Mohale. Ntate Mohale o no arabela ka taba ya tiso ya fumana meriana le hore na le gagolla bothata bona jwang ka metsotswana fela e mashome a mararo 30 seconds.
5: Ya, no, no, jalo ka koro ya bophelo bo mo Afrika Borwa. Sebo tso kwa di hore ha hona mmueli wa mpulo a tsamaitse go a clinici o ba sepetlele a bua a sa tswara emuriana so ke ka fao he re reka emuriana re tswala ba tiriki ba emuriana ba gona o re fana ka yona le puso re tswala ba bantsi hore yo mongwe wa bona a ka ba le mathata a o tsweletsa a o supply emuriana re se ke ra ba monyanyeng ba kudu ba rena ba se ba ya di clinici ba sa bua so ke ka fao ke ne ke bona ke hlaisa hore re tswala ba tweletsi wa tsona di company tsa ofita ke tlhano tsa o tsweletsa moriana wa tswana so if it be HIV ke tlhano ba tsa ofita ke tlhano di TB ke tlhano ba tsa ofita ke tlhano so that yo mongwa bona a ka ba le mathata le tshelete o ba mo areka o moriana o na go naganya India o na nya China o ka ba le mathata ba ra ba go ntsweletsa moriana go mo supply risk ba le mathata so ba bangwe ba ba ne ba tsela bona ba tla gona go ntsweletsa ba gona go supply ka moriana o re bakudi ba rena ba seka ba ba le bothata so ke ka fa o re rata gore ba mamaki ba le sejetseng maAfrika Borwa ka moka ba seke ba thoa gore ba tlaya ditleliniking tsa rona ko a kgotsa go sena moriana so re dira ka mešo fela gore ditleliniki tsa rona di be le moriana o itseo kare go fapana ka bopeo ba fapana ka mmala o ka fapana ka phuthego mare se botlhokwa ke gore ba ile go kgotsa moriana
0: mamedi eno ke mmueli wa lefapha la bophelo Afrika Borwa yena ke Foster Mohale re le buile yagolo motlhompei Mamedi Harisau Senu, rikena o tsereng ba di sebeletso tsa lekgetho province ya Free State. Ba isitse di sebeletso sechabeng mmeka jeno. Ba etetse sechaba sa Viljoenskroon, masipaleng wa Moqhaka le dibaka tse mabapi. Re buisana ka sena le mmueli wa lekgetho province ya Free State, yena ke Ntwa Mothijwa. Ntate Mothijwa re amo le CDFM.
8: Ao se makatso ha go dumedise ke dumedise le mamamedi ba ha ba le CDFM.
0: Go baneng ha le bone go le bohloko re le ka isa di sebeletso se tshabeng hona le fana ka di sebeletso difeng.
8: Ao se makatso o tlo hopolegetse di ya ka hore di kantoro tsa lekgetho ha di fumane di bakeng ka ofela tseteng ka ro restarta. Ne re tsa bonnete ba hore di bakeng tselong re batho ba batla ba le hole a holo le kantoro ya lekgetho. Re le ke hore re re di bakeng tso ba leng ho tsona mme ho be bo bebe hore batle batho le di sebeletso tseng.
0: Eke jwale o ba hlalosetse ka botebo le Viljoenskroon library ya teng ka jeno mna ba ya tla bakeng sa o fumana dithuso hona thuso se bohlokwa hlokwa tse o le bonang ba di hloka ke dife
8: a se mangatsa o tlo hopola hore boholo bana go re hlokometse re ba le fiba rona ba le fete ba qetella ba satlisa di tokomane tsa bona mme re hlokometse lo ka kantoro ya lekgetho ke mo re ba fantsa tsa hore di bitsang ka hore ke di penalties ne re ntse bonnete ba hore re leke hore lona re atamele go bona ha go lolo go ka sheba di bakatsa ka re di bakatsa matitere maponisa manese ke batho ba leng re hanga taba gone ho tla batho ba le tshebeletso tsena ne re leke hore re atamele go bona mme re fana ka ditshebeletso ka ofela tse motho a ka ditholang kantorong ya rona ya lekgetho kama ntsana ha tsere ID book ya ho fela go nna ho rena mona library e be re a se rena e le se rwetse auto assessment ka ba ho le thole se le tsa itse ba ke sa selengwe sena me ha ho le jalo re tsa bonete ba re o thusa re o submit le tax return tsa hao ga tse di aka
0: jwale ha batla ho lona ke di ntla di fenge e sa bohlokwa ka ba ditokomane tseo le batlang hore batle ba di fumane ba di tswere
8: ka tsela ka boholo bana go khaela hore motho ha so ka atla go 100 ha tshwere ID bana ntle le ID ya ha re gone go ka uthusa mme motho a tshwere ID re fa bana ntle re bitsang ka hore ke di information ya bona ya prepopulate ka mantswa mang ya hlaella mona re kenya ID number ya motho re tla di ntlatsa ha e ka ofela ntle le ha e ka ba mohlomong ra mosebetsi a fetse ntle re bitsang ka hore credit reconciliation ka mantswa mang ha tshwere ditokomane tsa ke mana mo tla bere wena a kolola ta IRP 5 ya ha o tle le yona ka pa medical aid ya ho empa boholo ba dintho di fedile teng mono marandrang ho rona ka mantswe ma motho a tla ID fela gore re mo thuse e be ra mo tlhalosa gore a e se le mong sena sa ditšhelete ona le thole o tla le thola kapa ke bona o tshwentseng o lefe mme le ka go fetisa re sheba le dilemo tse fetseng rona ba lefe ba lekgetho ba tlisitse ditokomane tsa bona gobane re a tseba gore ga ba sa ditlisa re a thusa re leka ka gotlhe gore re ba thuse gobane boholo ba nako ga motho a ntse a dutse o qetela gana di-penalty mme ebile ke ke ba tlhalosetse gore ga ngata batho ba e ba ye dikantoro tsa rona motho a re ae nna ke a bona ke na le penalty ya 10,000 ke kopo e patala re re hlalosa gore bothata a se tšhelete o e kolotang empa bothata ke ditokomane tse o sa di tlisang gobane la o ka lefa yona 10,000 eo qetelong ya letsatsi kore ga kgwedi fela ga o ntse o sa kenya ditokomane tsao o ntse o tlo thola yona penalty eo ke ka gore ba kgothaletsa nako e kgoleleng yane gore motho a tlile a koleke o botsa basebetsi mmo le nna rona ebe ga ona tse dingwe tse saleletse morago dilemo tse e leng gore a ka kenya ditokomane tsaka mme ebe ga o le jalo o sa di kenye ebe re o thusa go di kenya gantle di aka
0: jale le mmasepaleng wa Mochaka Phil Jones Chronica jeno le tlo dula matsatsi a mabedi ka jeno le go sane nna le tsholo lena la lona le rera go disa dibakeng tse fapaneng ka hare ho Province of Free State.
8: Ga tsere ka ke bua le wena tsena re ntse re na le leeto le le batlang le le telele empa e le gore motlhomongwe a ka tshwara dintlha tse feletseng gore o tloa mona go ya pele re ya kae ke a tseba gore letsatsing lane la o sane re tlabe re le masepaleng wa Windberg mo re tlabeng re ba thusa teng go tloa ka gore ya borobong fela ka gore ya bobedi e be re gotlela mangau mme ka mora moo ke a tshepa gore re tla iteanya le lona mme re lefe dintlha ka go fela gorena go tloa mona ke dibaka difeng tse o reyang go tsona gatsira ka empa ke a tseba gore basebetsi mmo le nna ba phatlhaletse le Free State go ka bona gorena ba thusa jang ga ke bua le wena motsetsong wa jole ke a tseba gore ba kamane ka gona le ba teng kamane ka fitse ke ke masepaleng wa teng ba ntseng ba thusa ba fana ka ditshebeletso tshwanang le tsona tsena tseo re fanang ka tsona gatsira ya ka
0: ha ke lebohe haholo ka mosebetsi wa lona mohlomphei. Mamedi eno ke ntwa Mothijwa yena ke mmueli wa lefapha la tsa lefapha la ditshebeletso tsa lekgetho SARS ka hare ho Province ya Free State mme ke sentse ke re phalelang go ba ke a tseba gore ditletlebo dingata tseo le tlabe le ba le tsona ka dintlha tse le sa kgoneng go thola thuso tsona ka tsa lekgetho mme ka ga dikantoro tsa bona ga di ngata ka hare ho porofense sena e ba tshitiso e golo jalo ka ga ba tlile go lona yang ka tsotlhe tseo le batlang go ba le thuse ka tsona le gone go fumana ditharollo re fitlha peletsong ya lena la imatlafatshe ka jeno mohlophisi ya ka setlhogong wa lona ebile dimakatso motshweneng siamalaku ke ena ya neng a re laolela kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotsi ke lebohile gagolo ga e le mona o bile le gona ka jeno go lena la imatlafatshe go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga modimo o ratile ntle le tsenya nako ya letho ena jwale ke nako ya gore ke fetele lenaneong la jwale ke nako le thuso motavung tau ke seng.

La fihla le sahane tsa tsila la boraro ya dumedisang ka tseno ke ena thuso motaunga hakemonga ke tsama le thabanga morobane ha ile ka tseno mama le hodimo ho futhumetse motemo tla ho futhumetse ha ke tsebe mono mo le ntengo rra ho wena mama le hodimo a tshwanga dumela dumela hle dumela hle dumela hle dumela hle motswalle wa ka ha re tsama mo fihlela mane ho reng ya boraro Kamaneka so shanguve, waibona so shanguve, iemete so to shangan nguni vendam, habare so shanguve, kamono hunale se tsaitsing kolon sesing seitse mowa, mo ba shanyana, ba ileng bakwala, moshimani ya le modili shume le motso o le mong, ntwane mani ya ba bare ba mmolotsa. Bana ba tswere tipa ebohale hale hale hale hale ke skolonga sarona sabato babatswa so shanguve ona tenka bana ka Pretoria tabentsa mama khale ke bua ka Tshwane banka ngwana ya le modili shumele motsole monga ba mo kopanela ba shimane bana me ho tloa mono bare ho yena jwale he se ruwe tsang sona hona jwale re a bolotsa mo mamedi ke swabile bile ke utlwile bohloko hona jwale ke ntse ke sebetsana le taba hore ke be ke fumane lelapa la bo moshane nwa ya le modile shume le motso o le monga so shanguve o tswara jwalo ke bana ba bamba sekolo ba kenang le yena mme ditlale o dire ba ile ba mopetetsa a le ntlwaneng tabena yetsala sekolong sa primary ke primary ba re etsa etse sekolong sa primary se bitswang ka hore ke senqobile re hlotse mme ba ileng ba mo tshwara ba mo etsa ketso yena ditlaleo dire ke bana ba grade 7 yena o etsa grade 5 mme ha jwale ho thwe sepolesa se ntse se etsa diphuputso ba re ba mmolotsa Batung, meetlona kwa rona, rona bana ba tharientso. Utlwa jwale ha utlwa ditaba tse ka reng tsena tse tshosang, tse tsalang dikolong. Ya tshosa taba ena. Ha e le hore nnete-nnete ba kgonne ho etsa jwalo, e ya tshosa. E tshosa ha bohloko. Mme ke tlo kopa thabang kwano mona moshaneso moramorobane gore a ka letsetse ntate Maile ka sekolo sena sa so shanguve se nqobile ka bona bothata bona re ke re utlwe gore na gantlentle ba re go etsagetse eng go tho moshana kwa grade 5 mme ba ileng ba mo tshwara ba mo kwebetelela ka ntlwaneng bona ba grade 7 Dumela bomamedi o ke mo ratanga. Dumela ngwane sore tsamalona ho tlala mane ho reng ya boraro.

0: Radio FM, che mollelua, ma benchele.
1: Tsatsi la rena la tsala le maemong a lwana a koleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 400 gram tenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinoma kwedi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
2: Eno a ke skimi sa ka tebza. O qeta ho ikalla kgwebo e nyane. Ke motse mona ho so ena le ditsebi. Rakadi wa high party o se a re.
3: O ska ba leka wa qhalla dithole ka ntle mokomong. O tla qhalella le profit ya hao.
2: Thakalane thabo.
4: O se otla ka bo.
5: He, la tshala tapelo e go batse ka diete.
2: Tebza wa batho. O ne ipotlela fela dikara. E seng dikeletso tsena tse sa motse le molemo. Ka lehlonolo, o ipuletse My Mobiz business account ya Standard Bank. Go tloa ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya o eletswa ke dikokwariri tsa hona banke mono tse mo thusang ka dikeletso tsa boqhetseke tsa kgwebo. Ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking. O bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi. Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melao le dipehelo.
0: Re ko fena ko re metsotsong le shema le metsoro bong hantle pele ho hora ya pele. Mo mamedi ke kopa o mmamele hantle ha o tlo bua le nna moyeng e be le hore o utlwile potso yaka. O ske wa kena fela kwano moyeng mona. Be le hore o utlwile potso yaka. Bothata bona ba mabollo bo bokanakana bo re kopanang le bona dikolong le metseng ya rona re ka borarolla jwang. Maobanyana mona. Ine le mo bana ba tswang le bollong ba ne ba hanela ba bang gore ba kene ntlwaneng ba lo ithusa matlwaneng a sekolo ba re bana bano a se banna ha ba ya le bollong mo bana ba bang ba bolotseng ba neng ba re bana ba bang ha ba ya le bollong ba se ke ba ya ntlwaneng ba se ke ba kena ba sebedisa matlwana jwale ke mona hona le taba e utwing e tsahetse ka mona ka soshanguve ho tobana bana ba ne ba tshwere se sebediswa se bohale ha holo ba grade 7 tlale o di tshojwano ba tshwara ino wa grade 5 le bollo hape re ka etsa joang rona jolo ka batho ba batsho ho rarolla bothata bo bokana kana kana kana kana bona bo amang le bollo metseng ya rona metsaneng ya rona diplacing mo re dulang teng di trateng tseo re phelang ho tsona re ka etsa joang ka bothata bona o ka ngolla le mane ha ba kukenga ka le hlonono ntate maile kenwa a ntetsetsa ere ke hlenne ke mo arabe ka potlako

0: a di uniform ba ye skolo ba ile o ja di jo tsena tse muso o di fepang bana me ba etsa ntwe o kagang o mametse ntate maile hona jwale o re bothata bo boholo bana ba tswa mabollong bana ba tswa mabollong bana ba tswa mabollong mabollong mabollong mabollong bona ke bothata bo le makeishining a rona me botloa makeishining bo ya dikolong ke rata o leboa letona ntate maile ka gore a mmathe gauta ena kao fela a mmathe gauta ena kao fela a se ka dula ka kantorong monna etsa
1: mosebetsi nna re rata go leboga lesedi gore le dule le re fa sebaka olo-olo wena ntate motaung a go fele beke o se re tlhole o se o botsise gore go e tsalang e ka re batho ba borona ba ka etsa go tshwana le wena ba bontshe boikgatalelo ebile ba bontshe gore ba rata Aforika Borwa ka ofela rona bonnyanenyana bo re ka bo etsang mo re leng teng bo tla tlisa difference so le rona re rata go leboga anke re le leboga le dula le leboga rona le rona tshwanetse re le leboge re le setšhaba ka mmereko lo etsa ra leboga re le fane ka lesedi go setšhaba sa rona
0: o tla etsa ke theole meogo ntate maile ke leboga golo ngwana mme bophelong bona bo re bophelang jwalo ka lona le baetapele ba rona re tlameya go rata ngwana motho e motsho re mo rute lerato re mo rute go tlhompha le go rata thuto ntate maile ke a leboga yo ke a leboa ntate maile ke a leboa batswadi re reng ka lebollo ke moo jwale di etsa lekgutlo tharo ya lekwa titšhere keo ba kene sekolong ba tlaba titšhere ka thipa batho ba batsho re reng ka lebollo ka moetlo wa rona na moetlo o re o latlhe ka festere na moetlo o re o rahe o tlowe re etse jwang ka bothata bona bo bakwang ke mabollo dikolong le makeišeneng ke ya mabenkeleng
2: tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a tlolleileng ka di-major birthday deals tse jalo ka 1 kg ya clover bliss double cream yogurt ka 39.99 le 500 gram ya rama 70% fat spread ka 27.99 fela disolo di fumane ya mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata ho fetlela ka di 6 sa September 2026 ha Shoprite fela.
3: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa.
4: Wa nyalwa.
3: Rena, elona, nna ke batla go mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena.
4: Ke re ke hlaloseng banana.
5: Ka tsona.
6: Mo di video call e leng tsona feletse ka o buellang. E phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta. Ho letsa. Etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela e fumane ho MTN app kapa o dial star 136 star 2 hash o kgethe social MTN sim e lengwe kha o e hlokang yiyo ho melawana le dipehelo
7: Bloemfontein o le hlakoreng le feng amapiano kapa hip hop kala 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Aforika Borwa di tla kgothisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop ho tla be ho le teng Khulitshana MT Morda Buhle le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se segolo ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya hona jwale Comkey Ticket kopanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe hapelo le maikutlo a hao e le a bo Aforika
0: ka nnete re lehlonono tšhaba se setsho re be le baetapele ba tshwanang le bo ntate maile ba tswang ka kantoro nna ke bona batho bao ke ba ratang ke bona batho bao ke ba ratang mme o otle gore e be batho ba borona ba batsho ha ba le ditulong.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya pele ka tsa mananga lebo e mo ba le ho di mo mothating ona ho botolo ha alena ha re qala jolo ka province ya Gauteng lo di mo le hlakile me ho futhumetse Mpumalanga le hlakile me ho futhumetse fela ho wa chesa ka low field re le be province ya North West mo di le di mo le hlakile ngo futhumetse fela le kwaetse ka ho khatha dibaka ka bophirima ha le profenseng ya Free State le dumela kwaetse ka o kgetha dibaka mme o futhumetse e ka mafafatsane a itjadileng a di aduma a ka borwa Northern Cape o kwaetse ka o kgetha dibaka ho a chesa ka leboya ka mafafatsane a itjadileng a di aduma a ka botshabela Western Cape le dumela kwaetse ka o kgetha dibaka dikarolong tse ka borwa ntle le mona le kwaetse ka o kgetha dibaka mme o futhumetse karolo e ka botshabela profense ya Eastern Cape o hlakile mme ho podile re phethele jwalo ka profense ya KwaZulu-Natal motelo dimo le hlakileng a fela le kwaetse ka go kgetha dibaka o a chesa empa o chesa golo dikarolong tse ka lebo ya botshabela mo mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re teano tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena tau
1: a ko lebo ya ngwana mme o mpe hantle metsotsong re bonile sekoto ka mora hora ya pele ya le sedi FM Rutwile he momamedi re buile ka taba ena e o ile mbothata metseng ya rona le makeišeneng a rona ke ile ka bua ka yona bekeng e shwileng gore ke ne ke le ka kgola e ne ile e face 9 kapa 7 a ke sa opola gantle ntate a bua he tsamayang he a bua mono bua le batho mono wa tseba a sa tlhomphe mang kapa mang se ka bua mona ga o monna ga o monna ga o sa le bollomo ga o monna bana ba teng bana ba banyane a bua le bontate ba bang a bua le bontate ba bang ba ntse ba bua le ena ba re ntate be butle pele ma o seke wa etsa tjena bona nthwena ya tloa e na le bollo bona e etsang dikolong tsa rona na bana ba rona ba tlo tshwana le rona na kana kwe technology kana kwe re buang ka bo robotics re buang ka bo AI na bana ba rona ba tlatsa ma ba e botoropong ba re extra verka se belief net di garden dar na bana ba rona ba ya mo ke sono na moetlo o wa rona o isa bana mo ba ile kopa mosebetsi ba re net dispet fer ka se believe ba se net dispet fer pet hunger dar and brood na bana ba rona ba mo bontatamo la rona ba ne ba kopa mosebetsi wa o sebetsa toning Chaba sesitso. Harsa TB mehlolo ena e nyonyehang e tsala metseng ya rona. Re tla itshola. Ke mona ba khona o kena sekolong ba apare uniformo ba ilo batla dijo ka gang sekolong. Tsejuwang ke bana. Bana ba itsa ntho tsena. A sore makeišeneng ga re ba tsebe re ya ba tseba ke bomang re tseba le moo ba dulang teng bontate le go kae Aforika Borwa yaya Aforika Borwa bontate le le teng ntate o lile ka Allen Ridge balla jwalo ka Gauteng balla ha se teng fela.

0: Natipinamanatipinamanatawlo. Sometimes it takes a mountain south abound. Oh, labina manati. When I'm ready to turn on natinatuna, I couldn't be Laura Drakebona Bodoli part and Pumulaka Hotson Honum. Mamma Medi Jalokaha re mata Luena Mutsunguna hem. How think you na inaling di political party tsengata? Di mashume a robedi. Gauteng e na le di political parties tse mashume a robedi. Me kha di politiki e mashume a robedi. Me bare me kha di politiki e linting e magolo a supileng mashume a mararo le metso medi 732 ya me kha di politiki. Empa he e tlang ho utisana le hlokwa ka kgwedi ya November ke meka e 546 ka maemo a rena le ngona makeishining ka bophelo bo bana ba bang ba bophelang dikolong. Makgolo a mahlano mashoma mane le metso e tsheletseng. Metse e ngodisitseng ke makgolo a supileng mashoma mararo le metso e mmedi. Gauteng ke yona tsa mapele.
1: Nna o a tseba gore gobaneng ausi Barbara a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising. Dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone go etsa content calendar. Hehei o thata man mme ausi Barbara wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso. Atšhe banna ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mašeša gore mahlaba a fetoge maatla 10 pain into power. Fumana Grandpa sefodi sa mahlaba se e potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
0: Re metso tsenga mashoma mabedi hantle ka morao gora. E ya pele. O mametse le CD FM. Re qadile ka taba bohlokwa mpe, ha ke no itloela taba ena ke tla gore re tlamela re bue ka yona. E na le bollo, re tlamela re bue ka yona. Mme re tlamela re bue le bontate metseng ya rona Afrika Borwa ena. Go tloa Limpopo go ya fitlha tlase motsekapa gore re ka etsa jwang gore re thusaneng ka maemo ana a renang makeišeneng a rona diterateng tsa rona mo le dikolong tsa rona. Bana ba ilong ola gona jwale ba matric. Bana ba matric ba ilong ola gona jwale. Bana ba matric ba ilong ola gona jwale. Ga ntse o tlhajwa matitšhere ka dithipa gona jwale o utlwile le ka mona ka Northwest. Ngwana o na eme a tlapaola titšhere a eme e tlaile social mediang a kgona a re a tsamaya ka social media tlaile social mediang tlaile mona o marangrang ba ra eme a tlapaola titšhere a e rwaka titšhere ke sono ka matitšhere ke sono ka matitšhere mme ga gona motho ga gona motho ya sa tlamayang go feta tsone la titšhere. Mang kapa mang gore a be mo a leng teng ka jeno fetile le tsone la titšhere. Ke bone ka profession ena titšhere re nkela fatshe. Ya naentsane tse ding ka ntle wa Afrika Borwa o tlo bone gore na matitšhere ba nkela godimo jwang. Ma teacher moraga go ya sekolong jalo ka teacher o khutla sa hlabilwe ka thipa mona go ya sekolong ke teacher khutla sa hlabilwe ka thipa ke motho a keneng jarteng ya sekolo se ke makeishene nga rona sena ke se tshwantsho sa ka mo re pelang ka teng makeishene ke tsona tshwantsho se se holo

0: ke nnete le sedi FM ke mollelwa hona le nkgono mona ere tle ke mone nkgono ore ntlo ya hae ore ntlo ya hae ina le botata yawa yawa ere kutlwe nkgono mona ke a mofumana ere kutlwe nkgono ke a mofumana o itse o ka Peter Swart Ke amuleka ke batla utlwa gore ke tla mofumana na. Ke batla utlwa gore ke a mofumana re utlwe bothata bona. Walla mohala o ebe o santsana utlwa banna. Oi! Mwana e walla tšhe. Ke tla feta. Ke molekile.
1: This is the answering service for 0817.
0: Ke mo he nkhono ke ne ko letse ditse ko le ka ke utlwa re ntlo ya hao e yawa fela he ke se ke buisane le bo maramukwena ha o tswa toropong ba tla fitla ha e mono ba tlo sheba ntlo ba tla romela di engineer di te tlo sheba ntlo eno ya hao se ke qetile ke buisana le bona re qetile batla ba mpolella re ba ile ba o letsetsa ba o fumana mme ba tla fitla wena la pemono ha o tswa toropong ka bo go raya bone ba tla be ba le temono ba tlo sheba RDP yeo ya hao ko mo sebetsi se re wetse ditse bona nkgono era ke tlo nkgono ka bela ka kopana hape le ausi mona he ke matsepo matsepo ke khola lo wena ba o fumane ba o letseditse ba buile le wena matsepo dula le ngwana a sa itekanelang matsepo dula le ngwana a sa itekanelang jwale o na le bothata tshwantse a tswe mono mo a dulang teng o ile ya hostel 1 e batho ba bua ka hostel 1 aksoka kikena mono hostel 1 le katsatsi le leleng aksoka kikena empa ka mo batho ba llang ka hostel 1 ri ile hostel 1 rangodisa ri ile hostel 1 e sa le rangodisa ri ile hostel 1 ha e sa le rangodisa bale re ke bone oh matsapo le ena ka bo madimabe ha ke khone mo fumana empa he ba se ba kopane le yena a usi matsepo ba tla bona rona ba tla sebetsa jwan le yena ba bo thata ba ha yena ha na setsa ha na na le setsa aw mo sebetsa no le bonolo jwa le tshwantse tsama ya fumane setsa ga le bo hloko fela gore ha khwedi fela ba re a tla me ya ba tswile mono mo wa dulang teng me o phela le ngwana a sa itikanelang matsapo ke le boa ha ba o letseditse ke ne ke re ke o letsetsa re qete eno he motho motle ke motho wa bohlano e o re mothusitseng ka jeno lena non lena le o le ratang la a jwale ke na go UIF ntate batho ba leba ha ba ntsebetsa hantle ka UIF yaka o lokile ngwane so ere re romelle ntate Bolofo a shebe ere romelle ntate Bolofo a shebe matlomane jwa le ke fitile ke ya go Bolofo o Bolofi ne re mo bitsa jwa lo abuti ae eke ke o taba ere a shebe ba no re ha ba o sebetsa hantle mme selo sa o mona ke sheba ke tšhelete selo sa o se solo mona ke tšhelete re a teng ke lo fetela ho ntate Bolofo. Ke lo fetela ho ntate Bolofo. Hona jwale. E re ko fepine monate ya Michael Bolton. Soul Provider.

0: kore ga o ka utlwa ka mokgwa ke thabileng tebaleng ke ntse ke utlwa ke sa golo ebile ke utlwa ka re nka itsipa gore na ka nnete ka nnete
1: ke nnete
0: ke utlwa ke sa golo gore basadi bana ka nnete ba etekenle petition ena ka o fela bona e mme ka labotlhano ga le ba mane diofising tsa masepala he ausi waka ditlhophiso tsona ke re tsa mogampo di entswe motho nngwe le nngwe e duletswe le lengolo re le fumantshitswe la gore mogwanto wa rona ka nnete ke wa gotswa
1: wa tseba go utlwile mme wa ka ka nnete dintho di ngata tseo re etsang e ka di gantle gobane di tlwaelele empa ga di a nepagala go gang mme mabakisotlhego motse wa rona wa kopa bana ba rona ke seipone sa setšhaba seo ba phelang go
0: sone ga se yona tswele ka nnete ga ntse re phuthile matso ge re re emetse hehe e tla re ga re re phapa ke re go bofedile tuka maseane a re a tswetseng jale go tlo qetelela ka gore go fela rona batswadi ba bona
1: wa tseba ke mme waka re fositse mona mo re entseng e ka taba ena e tlwaelegile ya bana bana ba rona le dithetefatsi
0: ga gona le moo ke gananang le wena ka taba eo ntebaleng ka nnete o jetse empa ga o ka etsagala gore direhepe tsena tse ngata-ngata tsena tse kgomang gotlhe le dikhempe tsena tse ntseng di bulelwa e be bana ba lemala ba swa mo teng re tlolela go mang e goba dintho tsena ke itse go wena ke ga di tsamaise ka molao ka nnete ntho e tlhokagalang gona jale ke gore rona re eme ka maoto re bone gore mmuso o nka taolo godima dikolo tsena tse o ntse o tho di galemela bana o se ka iketsetsa sa gago ya ba le nna ke iketsetsa sa ka go seng jalo go seng jalo e tlaga ga o le jena ebe re kene ka ra gatlha-gatlha e ka ntle ya ditaba bana ba ne ba ntse ba senya go ya pelente ba leng
1: eapakiso mao ba mo ga o ne o dumela ke ba leile gore ke o bolelele
0: ga ebo
1: ka ba ka sia le seta morago
0: a ebo
1: ba lelekisana ba tswa sekolong go thwe ke ntwa tsa maqulwana
0: e wena
1: hela ka seke ka matha jalo
0: wena
1: o ne o le kae molao
0: o ne o le kae
1: a le kae maponesa
0: ba le kae
1: dololo ke o sena le a le mo
0: hai ene yona ke kgobagadi ko bolelele ngwaneso ke kaka e re tshwaraneng le yona ande e batlang gore gona basadi re itlame matheka ka ditjale re bone gore re lwantsha makulwana ana a bana ana ao a tletseng gotlhe mona ngwane mo lemo lemo o iketsetsa jalo ka ga batla o iketsetsa jalo ka ga batla ga gona letho leo bana bana ba le mamelang ga o re kang tsena ba apere uniform ya sekolo ba bolayana ba lelekisana ba tlhabana ba etsanang bana besong ga re sa eme ka maoto bana ba rona ba tla fela ba tla fela ke re ba tla fela gobane ntho ena botlhoko ba yone e keno le ke bana ba rereng ba kena sekolo
1: jo fela nna ga ke letlhakongwe la batho ba nna ba qetileng ka go emela mmuso ba iketsetsang ka matso wa bone ke letlhakongwe la bone
0: fela tleng bathong tlengtlengtleng ke ya kopa ga re kene mogwantong ona motlhomong ke kgato ya pele ya ke re ngwana jale ga ke re ke gato ya pele e re tlabeng re enka go tseba mama ga ntho di ka tsa fetoa moo
1: e nkutlwisang botlhoko ke ena e dulang e bua go thwe bana bana ba ba tsenana ka lebaka la lebollo fela ba ba jwalo jwang ke lebollo gobane ke bo ntate wa basotho wa kere ba ba galemelaeta
0: lebollo ke moetlo wa gona
1: eeya
0: moetlo wa gona
1: go na ga gona ntho se tsena di bua o ntse o thwe lebollo le etsa jenana lebollo le etsa jena re ne re thaba re didietsa hela re etsa dintho tsena
0: kaofela
1: hela ga o tho makolwane a tla gae ebile re re jo nna we ba phunoile maru ba phunoile dirame ba phunoile empa gona tswaletse aa ke ipotsa gona ba gutla le bollong hela e be ba mophato wa ntateng eo ke ba loqulwana lefeng e mme ba tlo phela nako e
0: kaeo
1: nna me mapakiso ba nna ba basotho ba kaetle ba kae ba thotse ba itse to setšhaba se a fela mme waka
2: a tseba ke utlwile gore ne ntse ompatla kwa stationeng ka
3: jenokanaleaa
2: fela he o tsebe nna ne ke sa kena ke nkile personal day
3: ngwananaa
2: tseba ke tlamehileng ke kenke letsatsi ke phomotsa maikutlo a ka my mental health comes first
3: mpolokeng kapa ke gona boboso bo buang jalemotho anke letsatsi fela a are yena o tlo thobana le maikutlo a tshime di le se sa mona tle hai ka re ka balona
2: mona to ba boso swaka fela he bonete ha ona tsiba so kulane a nketsa sona ke se sa fetlile no ka thola ha mo ka tsiba

0: o tshojalo o mpopo ya ha wena ha o qeta o tla bo mpifiritse o mmathela ho yena o tla utlwisisa neneng ha ko jwetsa gore kolane wa o sebedisa
1: ke fela wa nthata empa fela ke motho ke se fela pelwana fela ho nthata teng wa nthata ko jwetse ha o qeta
0: wa ikutlwa na mpolokeng ke re jwetsa mehlena gore e ke re tlolengwe be sala re kena ka di-relationship be se ntse le mova ene ka ntho e nngwe le e nngwe le nngwe le nngwe relationship e sa ntsane qa a ko bone jale lenka letsatsi fela le tlo sebetsana le maikutlo a lo a o se fela o nkutlwe he breake bo bolele bo bonkile sekampa ba boreake bo botelele ba senang go gutla e be sale a yalo kane mapene be a gutle ba monkile thata tsa gago
1: hai wa bona he wena e be ka motho le betswa
0: banana ba follow ntweng se ngwana o nkang di ntho di mental health day
1: ba wa lick lika ko jets hey randa ga dule la bua ka ntho tse sina molemo se se tshwanang le bokorale mogotsi ke le betse o botsa e be wena ntse ya jwang ya kgolwa gore ntsona na gore ke motswalle ya mobe ke ntseng ke sa o tshetse ka botlalo
0: a ko tlo mo nang pro ke ntse buile ka phone ke eng hape o lo tlame o tle mo tlo mpepa
1: in person ke ke mo tle
0: mo khotse le phone yo nuno it meant a lot bona ke fumane le cape ke o ke fumane le tse
1: alright
0: si pete le nang ke tse therapy o sentse nana o se ke kwa ke le bitirinyana
1: ke tabetse mo nate tse
0: ke tsane go tla ha ka mara mo tse mara o se ke mo buile ke mo nate
1: a ke thabile ha o na le mo mpakeng tsa rona thabile
0: ha fela le wena re mpe re re nthwena ya gago ya mental health day tlo go tswela molemo ausi ya tlhokagala yone ke ya bone ebile ba gantle man wa utlwa
1: ke ba gantle ba ke na le wena ke re baontine jalo
0: ka ausi tlohelelang go kena di-relationshipping ka ntho tsotlhe be lenkile le ditweba tsa jarete le kene ka tsone kena ka o tule le leng ausi
1: ke sa ke tswile ke mo
2: ai maga banna ba tla o tlontlolatlhe motho
3: nna mphuba nnete fela ke mo utlwetse botlhoko a seba o bone itsaya ke mosheba a batla go lla atlhe le nna ne ke bone kere ke tlo mo thusa go lla he bona ke teng itsa mo bata ka dijosheba a mmata ka tsona a dipetleng ya sefubeng sa gae ke re hai bo batho ba kare ba lona sa mannetse je ka bone ke re sheba le ena mo mateng o ntse re fela lefatshe mele ya ke kene asa kuntena ne mhletse mo fuku mpo ha ke tsena bona wena o thabile
2: e chomi e bitswa khama
3: a mpo a ke kopa ska le bana hore motshele fume o ipiletsa e bo hluku nthena na e mohlahetseng he wa se ba hona le dintho tseleng hore bophelo le ha o ka ba jwang wa ba jwang ha o dilaka letse sega sa hao hore o tlontlole he ha kalo
2: a mpo ha e hlemuje wa tsama mosa wa ha wa bora
0: hela
2: wa bora mgotsi bana mpolo ke nyena o tlola mamohloko
3: akhani
2: jo tlo ha mo yena o ja ka miyogo ya batho
3: bohle
2: ibile ka kokolwana ka mopheta
3: ampo
2: he ibile ba tsaya ke taba e ke ne tlabile mo trend
3: jompo o sentse neng o bua ka di trends jalo wena o bone LWTM hore e bapala surprise news online mona segment e nyarona
2: butle o re LWT kiking se le kentse klase ya lo modie le ruta batho di terms tsa melao bo modie le busy la tse
3: je mi kopa ska ntine a ke re ke o romeletse re ile ya teng maobane ga ba ga tsheya nna le wena ka re e ka nna ya ba gore go tlo hlaha mihlo fela ka pa script sa teng se tla be batho ba teng ba bua le shano fela ya lo solebetse
2: life with the mohalis
3: yes
2: oh
3: yo nachomi
2: chomi a ke re be le nnete ha re fane ka tlotla mo e tshwanele leng teng
3: o bolela jwa
2: guys e jangise le mohali man
3: ah
2: reality series wa tseba a ke tsebe e ka nka be ke nna ne pele mogotsi like life with the padimes wa bo
3: o bua ka eng ha hore ka be le zamme pele o ile ha ne pele bo ba wena le ena le analyze ama wa ho
2: tsone abo a go bona jalo so ntse ya o ba mo ngopotsa ntotse jalo mo khotse
3: okay excuse
2: haj wena wa mphoqa jalo rona ape ne re sa itse di TV series e le le video nyana mona le mani fela ho bontsha batho re fitilwe ntweng e bima me re tshwarelane
3: a mphoqa to kgatlo ke ntotse snacks nana fela kore matlho a batho kao fela

0: a shebile ka bedroom ya hao ana never shame kore batho se ba nkene enough ka lebaka fela la o ba le ngwana le majoro jale na hana he ha camera se tlameya e le nna hohle mo ke yang teng a nna le kha nka se luki
1: a emgotsa tsa ke wa bona tsetse jwa lotse tsa bo celebrity di tlohele rona basadi ba bo majoro wa bo kore basadi ba bo ga dipolitiki
0: wena mogotsi
1: eya
0: o ka se kgolo rena o etsala
1: o etsala
0: ntata ya bofana o na le teng mo gona maopane
1: modiehi o ye ntseng
0: ga ke etsa letho mpho ba se ba ebile ke ntse ke motshabela gona jaletseng empa he molaetseng wa ga yone o tlile bona o latlhalosa gore o kopa re buisane ebile o gopotse ngwana abona and
1: wena ke na kae mo nka pa wa beha wena bophelo ba gao kotsi gobane yena a gopotse ngwana gae
0: mpho sa bua ka ena jalo gape ebile a nketsa letho and gore o file beterenyana leqwetha la ka ne le le teng ke itse ga ke batlo mmona ntle le leqwetha laka so ke ile ka dumela gore a tle a tlo bona ngwana gobane ga ke na bothata nna le ga tlo bona ngwana gae
1: ya ba ore monna mole yo wa tena
0: ke kopa mmamele yena o ile a fitlha he and then a ba spenda nako le ngwana gae yes here and there o na le ka o kila bona gore a batlana le ena re qoqe and then itse nako ya gore a tsamaye a e fitlha obane o ne fue gora fela kere ke ga wa seba keng e kentse sone mo a kopa tshwarelo ka ntho ngwe nngwe le gore o nkentse yone o kila bona ebile a ba re o kopa atlape today a tloge bona le ngwana okay ga tlo bona nna mane a tlo bona ngwana
1: today o ganne a kere modiei
0: batho mpho
1: butle modi o etsang a kere ke monamolo yo a itseng letla buisana ka taba tse gotlhe jale wena ga o se o logedi for ntwa yena sa etsang
0: maretšhome go bua nnete ke kopa gopolo go tlwa qalong nna ne ntse ke le kgatlhanong le taba tse nana tsa dintwa tleng e sa gale ke sa batlo o lwana le ena
1: ka nnete o tlo itisalela fela tje monamolo yo a bapale ka bona tje
0: jang pho a kere mare ke o jwetsa gore leqwetha ke le na le teng ke o bontsha gore le nna ke ne ke le redulwana empa mare tšhomi if a batla o etsa kgotso tšhomi go gong ma go etsa kgotso pakeng tsa batho ba bedi ba e leng gore ba shaga lesea
1: batoode o nkodisa go feta ke go bona ebile ke a fofela
0: ga se gore
1: tode o tlo batlang ba re bone ngwana maobane
0: a ke re go na le nako ne ntse sa kgone go bona ngwana ka yona jale ke yone noko e fumanang ena
1: tšhomi
0: tle

0: mo ma medi di fella mona tsena tsa horra ya bobedi ha re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa horra ya borago tau
1: ayana ke me ya phathaganeng mafelo a beke a bulela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jetsa sentse sa sekolo le ho phetha mabaka a manga hai o rata ga hona maqheka a mo bolikela nako jela ka ho fumana dieta tso tsa sekolo
2: cap e teng ba ke sa seo
1: le ho lefa dikolo tsa heka nako e lengwe
2: le seo
1: e seng dikolo tsa masepala fela empa DSTV le Phonium mefuta e fetang 800 ya dikolo tse neso so a se tlhokang fela ke reference number ya hai ya pay at kapa Easy Pay. Yo, na ke bolela tsore pep e bula masatsi a supileng ka beke. Ba ke sa hola fa dikolo tsa bonolo. O ntse o letseleng. Pep e teng ba ke sa seo.
3: Dion Warwick, that's what friends are for.

0: masetso ma tshoma ba pedi le metsoro go nga hantle fela ka mora ura ya bo pedi ya me ke na lwana he mo ma media jwale ke na ko ha go nke ko be mo yeng a ku tlo rena botata bo kae ha lewa
1: ha go le le tshisa
0: dumela mme o le tsa le kae mama
1: ke le tsaya Peter Maritzburg e nda te ke ne ke kopa ho thusa ka tshelete ya ntate wa ka
0: eh ntate o na sebetsa kae
1: Ona sele sama tshatsane ho tiki hartis ha ke tsile ha ke bitse hantle number 4.
0: Oh hartis di mining kwana.
1: Eh nda ati.
0: Jwale ntate o kae ha so hloka tshelete ya jo hloka itse.
1: O hloka itse nda te ka 2017.
0: Makulu skopo ya ha ine ile afi.
1: K101016833
0: K101016835. Tatula lebala msebetsing morafo mono me a hlokala 2017
1: eh
0: ena 2017 ke botsa potswa o qetela ha ho pula ntate o la lebolella hore o entse kopo ya o le malala msebetsing
1: a tsi a anda di ha ke ho pula ha ke ho pula
0: fela no re re ke re le ke fela re bone
1: eh ntate
0: ao
1: ne le kopo ya ka e
0: Ah. Ausi ke a leboa. Ere re tle re etse tsena he. Go bana ke mono hore a go mphe passport nomoro ha bona le ona ona yona.
1: Ah, ha ke na yona, ke na le ha ngwana e so ka le sutu ka kwana nomoro.
0: Ka
1: phone.
0: O lokile.
1: O mo tloka passport.
0: Ne tloka passport number ya ntate.
1: Ah, tshe ha ke ya itshara ntate ha ke itsebe.
0: Askise bona ka lokile mme ke a leboa ke a fitisa ke batla hore ke botse bana bana na ka makoloskopo ba ka kgona ho fumana hore even tate o laetsa kopo ka morao ba a le male motsebetsing mining ya utlwa mme
1: tanginete
0: ke kopa o dule ntse o mametse le CD FM
1: ke a leboa ntate
0: a re leboe ere ke fete mono ho o khaitsedi aka yena o ka mona ka Peter Maritzburg ndate motau na UIF ya ka July 2026 ufitela hona jwale ha ke so ifumane ho lokile ndate re tla sheba ya ba kebela ke fumana ditaba tse ding kwano tshepo lo monna ke leboa tshepo ngwana ke nwa ke wa makoba me re fumane nomoro ya hae o laka NSFAS me ba itse ho yena funding eligible jwale ntwe ba buang ka ona ba re ha ba so fumane registration claim taba tsena ka ofela ngwane so tshepo lo o tla di fitisa hore ba bona hore na ba ke se thutse ngwana na kwa ha makoba tsepo ke leboa mina hani ngwana o na le teng kwano mona he me idea ha ke noto tselela noto robong nngwe robedi ke a bona o di bone ka ofela mona o sebeditse ngwane so a go di fitise hle re gone o thusa ngwana ke mo lebuile ka nete ngwana o thewa ka mona ka kwakwa thabadi mahlwa thabadi mohudi wana o kena sekolo mrao tse no bua technology technology ye chaba se se tswarie meng ka maoto botata ke bona bo etsalang dikolong makulwana ke ana dikolong ha re rute ngore bana ba rona ba rate sekolo ba kene sekolo Ere pele ba etsa ntho tsengata ngata tsena tso ba di tsa mba kene sekolo. Re sa tlo bua ka lebollo re tlamile re bue ka lona. Hore jolo ka setšhaba se setso re ka thusa jwang. Ka gola matitšhere sa bile a tshaba o ruta dikolong. Jwale bontate ba itse lebollo le thabeng a le yo sekolong. Ha ba batla go etsa dintho a e thabeng a seka etsa eng kapa eng sekolong mono. Gobane lebollo ga le yo sekolong le thabeng. Bontate ba tsholo jwalo. Ke a feta. Mme ke rometse ditaba tsa gago gore ba ke ba shebe ka makholoskopo. Gore na ebe go la e tsala gore ntate mofu o ile a ngodisa na gore o tswile kotsi. E re ke shebe mo mamediemong jwale ke aka ga ba kukeng. Ke tshware ga ba kuke, ke tshware lengolo ga ba kuke lengolo. Gona jwale ke ne ke tshwere NSFAS, jwale ke a tshela ka mane ka NSFAS-eng ke tshelela ka mona. Ka o leboga monna Tshepo o tshwere ka thata. Ke nkile nngwe ke e latletse ntate More ka masepaleng. Re bone UIF ID ya gae ka ntate wa ka. Ke latlhela o ntate Bolofo. O lla ka UIF ke a e fetisa gobane go sane ke tlo bua gape le ntate Bolofo. Ke a e fetisa UIF ya gago. Ke e latlhetse ka mona ka go ntate Bolofo. Ke a leboa. Kgotso ntate Thuso. Dumela thuso ko nthuse tle. Ke ntate Kgotso. Ke kopa o nthuse ka bothata ba mogolwane wa ka. A sa utlwa ditsebeng. Ka morago ba a etsa operation ya ditsebe. Ka baka la mosebetsi a neng a o sebetsa. A ka etsa eng ntate gore a fumane tšhelete. O lemetse ditsebe. Di lemetse tututututututu a sa utlwa. Nna ke ka mona ka nyaka Long Island Ridge. Ya ngotse mona ke Zwelin Nzima o akhate. Zwelin Nzima a go re ke fitise tabene hao ke tla ela hlela gona ka mona ka go ba compensation. Ora haile mona o dula le ngwaneno a se a sa utlwe. Ka baka la mosebetsi. Ha sa utlwa. Ha sa utlwa ka baka la mosebetsi. A ka etsa ya feta a o jwale ke nako e nane o le le ya phela banna nane o le ha ke a thola ke a inama a ka etsa mona re bua bophelo re bua taba tseo amang ha re bui taba tseo go le wena ke taba tseo amang ka botlolo wa tsena ke kgola mo mamedi le wena wa utlwa mo le nteng o ntse re le nna ke na le motho a kileng motlhomong a foufala motsebetsing a sebetsa ka ditshepe. Jwale ka e fetisa. Ka e fetisa. Ke lahlela ho ngwaneso mona. Ba ke ba leke o thusa. Okay. O tswe ba compensation le bona ba tlabe ba le teng. Ntate Bolofo. Ke o romeletse mona. Monna ke enwa ebile. Ha sa utlwa ditsebeng. O ile a lemalla mosebetsing. A ba etswa di-operation. O na sebetsa moo. Le rata le leng lengata golo. Jwale ditsebe, ditsebe, ditsebe, ditsebe. A ko ilahlele ka mona ka o ba compensation rena jwale monnenwa a etse jwang. Gore kgone o fumantshwa tšhelete. Goba ke mona ditsebe tsena tsa hae ha di sa utlwa tjena ka baka la mosebetsi. Le rata le wanang a sebetsa go lona. Ha yate. Ya tsama. Ke a kae jwale he. Ke tla lengolong. Ha ke fumana lengolo lena ke motho wa dipilisi. Ke a le bona ntate ke a utlwa. Ntate wa ka o ile a ntshwa ka tlong. Jwale ko o kae mono ha wa ngola ngwaneso rena ko o kae mono mo lebileng le bothata bo jwalo. ntate ntlo ya ntate waka ntate o sa hlokahetse ke a leka hore ke mpekile ke kifumane ntlo ena ntlo ke RDP e bele komo ke a bona wena o ngoletse tjena ke bona jwalo o ngotse ilifa lami mo o batla batho ba wena ke a o bona mona wena o dula Thabantsho jwale ntlo ena ke ya RDP ke bona mona o ngotse ka seZulu mona o ngotse ka seSotho ke lakatsa gore batho bana ba tswe ha ka moo gobane se e le ntlo ya ka eo nomoro tsao tsa mohala di
2: e bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romella email re tla gokela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
3: Etleng wa u ihapela lelela maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Bloemfontein o le hlakoreng lefeng amapiano kapa hip-hop ka la 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgotisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip-hop go tla be go le teng Khulitshana MT Morda Bushe le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se segolo diteketeke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya gona jwale Comky Ticket kompanya bomphato ba gago mme le iphumanele diteketeke ka jeno mokete wa amapiano kgatlhanong le hip-hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe gapelo le maikutlo a gago e le a bo Afrika
2: re ke fete mono wa me a ke fete tsholo ntumelle hle motho motho bana ke motho mmino ke motho wa morethetho wa ha ke sa itse jalo ka bikintse potso e kholo pelo ya ka

0: kgaso e tlisang potlotlelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Lesedi FM ke molelo wa e tsheletse fela betse o se re furaletse hora ya boraro. Mamele motlha dumela latlhe go lela gaufi mo o leng gona teng. O dumedisa jalo ke Thabo Mokone. Ke la boraro ka jeno kgwedi ya borobong e tlholang matsatsi a mabedi. Ke kgwedi ya Lwetse. Mamele dumela. Re o lebohile mosiwa ka ditaba tsa hora ya boraro. Re a leboga maloba mafatlha thuso motaunga. The sole provider, re a leboga. Ba tswa jalo ka le monatsela jwale ke nako. Mamele kena batjha, drive time e tuka malakabe. Re a tell afternoon drive show. Lesedi FM. TLB e kgaka pele e boele e kgeka morao thoko ka kwano ke rutse le top number 7 le boe
2: team la ti ha kule bo holo ga itse da motho tsonzo le fela jalo le moamedi ra hore nyane ya abo tselela tsholo ka ga itse da motho a buletse me ke sentse go dumedise bile ke hoetla mohle mo ka tsa go mametse sena se le moelo hona teng wa rata wa lelo hle me re ka thaba holo robe le rona thaba benyena jalo ka buletse ga itse la ka ke le moela topi topi wa fm how feel na kwano o teng he a bi ke bua jalo ka bonga Mshengu Shabalala o sentsa leteng hotla o neletsa tse ithlomeng pele ho tsa dipapadi bongs
1: ha hona nete fetanye no khaitseri ya ka mamedi dumela ho hlemo mametseng le teng jwa ka sa dibeile ke tshwere ditaba tsa dipapadi kwa no re a thella me re tla kopana le wena mane metsotsunye mashume a mararo ka mara ho re a boraro e mashume a mararo ka mara ho re a bone le mashume a mararo ka mara ho re a bohlano ke di tshwere di ngata ra mafulunga beke a maholo papadi nya rugby re a tseba hore se hlopha sa rona sa naha se tla kolo kuchana le sa naha ya New Zealand ke di tshwere tseno le tsedi futenye menya dipapadi ya diske tsa ofeta tibla tibla lona ke o dumedisa ngwane so mama di dumela
3: hana re felletse re ba kae mo lena neo
2: ba 6
3: ah re 4
4: arba ne
3: e re 4
0: lena neo ke la riatella afternoon drive show
5: na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boye mombo o sabatleng o hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke iqala hore ba tla hlaka pa ba tla hlaya ba tikireke
6: o so sa o na le ntsho le ltimona mono o so wa di le bakai ko ena ntsa ga re 8 re se ha se ho sha mosebetsi re se ho sha ba re re mo ni jona o tshwana ntse se ikitse
5: re go thabo ke ba ba ke Se non ne mutu. Kuncha baba ke tokhi.
6: Sorry.
5: Wa makalo so ntsha. Uiso bonga ti. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegele a bua fela. Ta le botlhabo ba itse. Ha o inkelishwe.

0: Ciao. Hona le lentswe le buang le wena le o khalemang. Hona le lentswe le tla dula le o khalema ka mehla le re ntshwele o yetsang ha ya nepahala kapa inepahetsi. Le tla o khalema lentswe le le tla bua le wena. Me ke kutlangata di bui kapa ba khothatsi ba re o dule o mamela lentswe la. Le le sisane le hlaelang ha ho etsahala dintho bophelong ba ho na le lentswe le hlahellang ka hare ho wena le buang le wena mme boholo ba rona re na le lona lentswe leo re a le utlwa fela potso re e botsang ka jene ke gore lentswe leo ho wena na ke lentswe leo kgothatsang kapa ke lentswe leo tshosang ho na le batho ba bangata ba sa kgoneng ho fitlhelela dintho tse ngata ditoro tsa bona ba sa kgoneng ho etsa dintho tse ngata hobane lentswe leo le dula le re ha a nahanana le mohopolo o motle fela le re o ke ke wa gona tloella batla o tsheya ha o ka hloleya batla tsheya le a bua le bua le wena mme wa tloella
1: mme ape ga itse da ka lentswe le nebe le o galemang o lwetsa ntho e leng hore ha wa tshwanela ho yetsa kapa o yetsa mo sa tshwanelang ho yetsa teng lentswe le le bua le wena a e a ko swabe empa wena ebe ha o mamelle ntjulena le renga go swabe ebe o ithuta ka ditlamorao tsa setsa hetseng empa lentjulena lo jetse pelogela motho a mdimo si imo o dula fatse se ke wa etsa nthwena e tlohele
0: ke ka ho batho ba ngata utlwa re ene ona le nthwena ntse re ke se ka
1: yee
0: utlwa motho a tshojwalo le ari ene ona le nthwena ntse ngkhalela wena lentjulena Lele sisane le buela ka re ho wena ha ho etsa la dintho ka pa ho ke le o phamisang na hona le nako mo utho ha wa hloleya nthontso e etsa siona a itswe utlwe mahlo ka ofela ho thu a tlwella lentsulena le be le re you are on the right track lentsuleo
1: hey
0: be le re highland o tshwere hantle
1: hey
0: ka pa ho thu hey ha o tshwere hantle hey lentsulena be le re wena tlwella nthontso e etsa wa bapa be re bona o le motho fela seng a tlwella dintho ha o rule ka ntho lentsulena le mo ha o rule ka ntho fela hey o tlo hlole wena ntho tsi ke tsa batho ba itseng fela tlwella botso re botsang ka jeno re lentswe leo ke le o khothatsang wena o na le lona wa itseba
1: ya leng kile re ntswa ha ho yona
0: re leng kile re ntswa ha ho yona
1: o lekile tswa
0: ka pa ke le o dia moya ke le o tshosang ba bangata le ba tshosa lebo motho a ka beya fatshe ana jala re mona ne ke na le idea ya 1 2 3 4 o re ke eng a re ei o na le ntho e reng what if e sa I know lentswe lena ke lena lentswe lena ke lena go na le motho e mong ba re monna umbuthuma balatedi kaofela ba ne ba ra ntho ntse o etsa o etsebe le batho kaofela ntse ba ga ntsha motheno fela lentswe lena la re you are on the right track ke wena o ne o kgone o koga 2 kgone o creator 2 lentswele ha ho thwe o khonne jang hore hona le ntho ka re hona nentse bua re la batho ba re ho etsahala lentswele nentse le re ya on the right track ka pa lentswele na le re ba o thetsa wena tlwella
1: ei ha ke tsebe ke batla ke ba habedi thong ya lentswe ho ba hona le mantswe a go tso habedi hona le spiritual voice and ebeneng ho ba le lentswe la nama me hanga tla fumana motho e mong a re moya wa ka o no re ke itlohele phela pelo ya ka pakelelo ya ka ke ha re ke etse me o fumana ga le batho ba etsa dintho tse soto ka ofitisis hono ntse na le lentswe le reng ho yena ietse o kwatile hona jalo o kgenne ba bontsha o kgenne o lokae me re ka morao ho monwa ge ha se nna yentse ntweo e re la le sheba le botho ba ile re bonnete mpela ha re soka ba re mmona le boemo bona fela ka se wa neng a sutlwa kana go eo le mo mane a le teng kana go ka palentse le ne le bua le le la take over ebe ke lona le moetsang a etse ntweo ke batla ke le habedi hona le ka o jwetsa ntho tsentle mme hona le leng hore le ka batla lo la hleisa
0: har ke re bue wena mo mamedi ko wena a le tseba la hao the inner voice le ntsole ka hare ho wena na ke le o matlafatsang hore o matlafale bophelong o se ke wa khathalla hore ho ntse ho thweng ka pa ke le o tshosa ka pa ke le o kenyang jwalo ka le bua tsholo tibi tibi ngo feta le ga come on
1: ding ke go totse
0: ding ke man
1: you only live once ja tsho de we got
2: ya jwalo ntse ke botsa KG man ke re ntswe lena le teng batho ba na le lona o le fapanya jwa le strateng ba go ijuta ka pa go ithetsa o le fapanya jwa go ba hona le batho ba ithetsang ba ntse mohlala ntwe le bo e buanya dikoloto motho tare ke a singa ke tlo gona hospital ke nga ke sheba tshelte ke kholang di khoditse peditse tharo a tla be ke skwetse sekoloto se re ke singe ke tla jwa ke ntwe na se ke o ithetsa empa o le fapanya jwa ntwe lena le lena le ho ithetsa ba hore o tla gona o yetsa ntwe le ho ja di ntoka o fela di le gahlano lo wena gore o ka gona o fitlhela se se nna
0: ke ka ho ke ne ke sa batle re fapanye re kopa kopanye ke ne ke batla re bue ka hangata le ntswile o ha le nepa itse ke le o khalemang ha o etsa phoso mme bo holo ba rona jwalo ka ila tshopile lebo o ietsa o so phisana le lona le ntswile o ka pa ke le o khothatsang ha ile hore o iphumana o hatelile hangata ke le tlanka opposite
2: hangata le ya o khalema
0: hangata le ya o khalema kana ko ngwe le ya o khothatsa kana ko ngwe le ya o tshosa hona le batho ba hona le batho ba bohlale haholo bongane empa potential ya bona ba iso tswe ka lebaka la lentsule yo lentsela ke ntse sa bo bongane tse wena o tswa kae wena ntse di tsitse bo le butsi o mametse ntwe re o bona ona le potential re o bona re o tshwere gauta fela o gone phunya o gone wotla wa ithiba
2: empa le nne mo bo mamela lentsileng o yetse ntwe la be o la hlafatsa bo gena ke tshulwa ntse ke batla mo ga tshe mo hlomong kana go yeo ine le taba hore fela wena ke ga o tsebe kana go le taba hore fela bo phelo bo ruta se itseng ha wa lokela go bo so nyahama o sia ntwe ngolengwe bana fela go itsa itse phoso ka pa o hlulile kgetlolo le o lapile empa ka ha wena ke ntwele ntse o ithiba ka yona o ntse re ei man wa bo mamela mothemong are mamela le ntse le o le ka hare wa bo ietsa be o la hlafase o bora nentse ke batla ene ke tshulo ka ntwe na se yaka ke ya bo lebo e tshwanela bo lebo fela
0: yo
1: ihangata ke ntshana kereng ihangata ba e ka megwa e fapaneng le di expert ba di tsebi di ka hlalosa ka tsela tse fapaneng ka bitsa ba go timona ga bitsa di psychologist o tlo hlalosa nthweno ka tsela ba tlo hlalosa ka tsela tse fapaneng ke ka ho bua ka lentswe le khothatsang le o hanelang ho etsa ntho le o dumelang ho etsa ke mantswe a magago fela ona le mong elong hore a ipona le mathuleng a lifu le bophelo fela ba fitla gatha lifu e le lentswe le o le reng do it
0: yo ai ko na re di papa di mamedi o tla re letsetsa o tla re joetsa kwena tseba kwena ikutlwang ka hare le hana jwa le ona le motho a neng a ntseng a lotha ho nka qeto itseng fela ke utlwe re pelo e lwantshana le maikutlo ka pakelelo e lwantshana le pelo hona le dintho tse lwanang wena hona le ntho o iutlwang e hananang le ntho eno o inahanang ka po batlang ho yetsa ka pa e dumellanang lo re tsa tsena kelelo e ra fela ha e hantle re joetse
3: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke le buile ha holo bana ba yeso mo mabedi ke tsapele tsena hore ya thella re diqale ka tsa papadi ya rugby mo ka ubere wa hlopha sa All Blacks Anton Leonard Brown o re o tshepa ha mmapalo wa sehlopha o potlakileng o tlo ba thusa o hlola tlhopa sa Springboks ka mekobelo papadi nya boraro ya tiko e tlo bapallwa ka mona ka FNB Stadium ha jo a le hlopa di alekana ka papadi e lengwe e o hlopa ka seng seng se hapile di papadi ntsenne ka ofela tsena tse leng gore ke le toto ha ile hantle la di papadi tsenne tse o hlopa tsena di tlo kena holona jolo ka le selbile le qadile ka ha mafelo nga fitileng a beke hlopa sa Deboke se atlile o mamola sa All Blacks o qeta le thathama la di papadi tse hlano tse o hlopa seo seneng se di hapile kwano lapeng Linate ore ho kwena ha bona le boiphihlelo ba ho bapalla mboemo mbo phameng jwalo ka kakwano ka Johannesburg ho tlo batswela molemo papading ya ka Moqebelo empa wa tseba hore ba tlo lokela ho sebetsana dintho tsa bona ka bohlale ha ho lo thibela mmapalo wa ho raha dibolo lo ho sebedisa matla o hlopha sa Deboke setummeng ka ona Linate ya seng a bapalletse hlopha sa naha ya New Zealand makgetlo a 19 a na le metso mmedi ka ofela ore ba lokela hore jwang kapa jwang babe malala a laotswe ka hohle hohle pele ba kena papading ya ka Moqebelo ka mona ka FNB Hotsa papadi ya tennis ba sadin riamane tlhodisanong ya US Open se papadi se ileng sa ikhula ho Cincinnati Open matsatsing a fitileng ka lebaka la temalo e leng Elena Rybakina o fitetse bolatsha fela ho ya makgatlhelong wa bobedi ka mora ho hlola se papadi se dilemo tse 11 supileng samane America e leng Tiana Frodin ha bonolo ka skoro sa 6-2-3 le 6-2-2 Rybakina e o leng letswalo la mane Kazakhstan o ile a hlala ola boholo ba papadi le hoja ile a dieiswa bakeng sa nako e ka etsang dihora tse 4 kaofela ka lebaka la pula mokgatlhelong o latelang Elena Rybakina o tlo thulana le Jessica Bozas Maneiro Ho tsa papadi ya bolo sehlopha sa Orlando Pirates se hlotse sa Kruger United ka dintlha tse 4 ho noto papading ya Betway Premiership e bapalletsweng ka mona ka Mbombela Stadium maobane ebile le papadi ya boraro ka tatelano o sehlopha sena sa mokotlisi Abdel Samuadu se hapang kampani lungu wile a hlabela sehlopha ntlha ya pele motsotsong wa bobedi thaong ya penale ya bakarolong ya bobedi ya papadi Boitumelo Radio Pane a hlabela sehlopha ntlha ha tse pedi dikene ka Yanela Mbutuma Sebapadi se bapetseng ka bokgabane sehlopheng sa Orlando Pirates le ho fepela dibapadi tse ding dibolo ke Oswin Apolice jwalo ka e le hore sehlopha se kgonne ho hlaba dintlha tse 4 le ho hatella sena sa Kruger United haholo karolong ya bobedi ya papadi mme sena se hlalosa hore Kruger United e se hlotswe dipapading tse 3 ka tatellano papading e nngwe hona ho betwe Premiership e bapalletsweng ka mona ka KZN sehlopha sa Durban City se bapetse ka noto-noto le sa Stellenbosch papading e bapalletsweng ka mona ka Chatsworth bo fitileng me le ho ja ho bile le menyetla e mmalwa e o sehlopha sa City se bile le yona City bathibane sa sehlopha sa Stellenbosch se ile sa sebetsa ka thata ho thibela sehlopha sa Durban City ho hlabantla le sona sena sa Stellenbosch se ile sa leka ho ella pheletsong ya papadi ho hlabantla empa City bathibane sa sehlopha sa Durban City sa etsa mosebetsi o tswile matsoho le ho thibela ntlha ya hore hlajwe ya ba papadi qetella e fihla pheletsong jwalo dintlha e le ho notonoto mme ka mara papadi ya maobane sehlopha sa Durban City se iphumana se le maemong a tshelela lokonga ka dintlha tse seletseng ka magadi papadi tse 5 ha sa Stellenbosch selema emong a bo le shume ka dintlha tse 5 papadi e latelanya Stellenbosch ba tlo amola hlopha sa sikukuni ka la shume le motsumong kgodinye na ya lwetse ha se hlopha sa Durban City sona se etela sa Orlando Pirates ka la shume le motsu seletseng kgodinye na e rolong ho yona ya lwetse a thibusi mbona he papadi engwe ho betwe Premiership ka bona ka setedi emong sa Loftus ke papadi e tlabeng le dipakeng tsa hlopha sa Mamelodi Sundowns le sa Milford ibile o tla hasetswa kwa no le se DFM ka lentswe la Mr. Cool Thabokofa a tsamaya le mohlophulli Morena Ramorebudi Orlando Pirates e maemo nga pele lo kongjwale ka mora papadi ya maobane ntseditswe ona mo di bile ha ile hantle ka dinthlatse le shume le na le metso meraro kgetlo lena a the sehlopha sena se bane ba bapala le sona sa Kruger United ha o shaba loko se silutsimane maemong a bo le shume le motso seletseng ka ntlha e le nngwe fela ho bona la hore mathata e hle a batla le teng sehlopheng seno re tla bona mohlomo batla iphumana hana kwentse ya ba ka mo go ba bapetseng ka tema bane ka rolong ya pele papadi ho no bona la le se hlopa sena le toro le chancellor hore se ka hapa papadi yenu empa ke bona dintho di ba tsamela hantle ba qeteletse ba hlolwa ka skoro se hodimo sa dintlhatsenne ho noto dibile akalo tse ding hapetsa bobedi di metsotso nye mashoma mararo ka mara hora ya bone le bolithi bo se ba hatela pele ka re ya thella bana beso
4: le bila ho le fela bongzito
2: ke o tla
3: na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e kgethileng ya holupe
5: o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le le leng labotlhano le leng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a a patiweng e ba o spinela go gapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha ba tlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
6: Gizara ya hao, ina itabena le metsi a tshisang. Ha e ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape, hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer e ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno. Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Hakule bo bongs moholo na atibla mabedi re kena jolo ka N1 southbound ka New Road le phelo le tena mmila le kwetso ka mo kgana ga kelo hloko bangwe se bedisa mmila o hona le kotsi e amanjolo draka moho le vene ka mo ke re go tsoretse na tlale wena ile ngwe fela hore ngena me mana le tso di bona ka sa di bone ga tswa ga ke atibos underscore mokone dlimo wela 1x hashtag ratela traffic
7: you used to call me on my You used to, yeah.

0: bomo.
1: Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: Go tsweng skimi sa ka, go tsweng skimi sa ya thata. Taba e le buang ka yo. Ke ne ke bona ha ntse ke batla mosebetsi. Ke kena company, mona kena company for a company. Ntho tvela a kona ha hona space. Re la se ke di bona tsena tse di tsena a ke be sentse ke ya hama, ke be sentse di fitla le ntle le go ka lo ani. Na go hai wa tswana. Go lo kera mo re ba hai ba to gai ha o hama space. Go re fela o tlo ile wa tswana. Ke be ne ke di fete. Ene ntho ke bona go kena ntle go la isa nyene go so hana mo mo. Le ntle lo le tsa go ne sky a mo wa tswana. Ke mana mo ile mo re se o no lo wa tle ya mo. Mara ke ga ai ka mo ha go mo di mo ga ke tletse ke o fuma ne ka nnete se ke sala mami ne ntse le nna gore no wa ke hela ona ntse o ya mo go tswa tswana ai e ke le ntse le nna le na ro la se tsana ro tsisa mara ga ngata ke le nna tsisa rona ha go lo ke ke rent mo ntse ka nna ka tswa e tango
3: Edmond a re le ne le na le hore ho yena mona o no fuma na msebitsi tlwella ka ya a re be ke sai e ke ngala ke tlwella.
4: Hey, skim set drive. Ai no, zikeli jile katsebe. Ai nakinana. Kinana nje buya ka o ka qedo i winkiling. Skalebu acho ra i inali mahla kurunyana amangata nyana. Ai. Mara he na sigwa site nda ka ina ina lompulusa. Kiriketsa ketsa ntho no makubona uri hayi ntho ikanthusa kaikaikaikai ke sa risky e na lunthusa obane vele ke mothap ana le mamellonyana siting so mamelo ya ka neneng e na lunthusa kiriketsa ntho kireka bona sa lintswilele le fihle re ho ntwana wabo so yeah hayi. Yona vele ayi cha ithatha

0: o sa tama o yetse ka dingwe ha o etloela ene le yona ntho tsa kgona o ya pele bophelong ba o ka yona jale ntho tse tshwanetse o di shebisisantle ona ka dingwe satane a ba romme aba rometse batho a rometse manyelo ya gae o ntsha tseleng fela gore o se ka etsa nthone e tlo etsa bophelo ba boganye kapa o tswele pele bophelong ba kedite mogapedi mo namong ya ke mone ke lebile bana beso amen
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tumela Ntabo le Lebo. Ba le dumedisang ke Dineo Modupe ka mona ka. Ka Soweto ba bona lentswe leo le buang le tlase leo he le ya mpholosa he le ya nthusa go na le nako eo ke neng ke fitlhelela ke itsetsa ke re jale se ke batla go kwala business ya ka kuka ke kgathetse lentswe lena la mpontsha gore na gana mo ke tswang teng ke kae na why ke tlameha o tlo give up ka nako ena ae ke gotletse matleng gape ke ya leba Thabo le Lebo
3: lebola golo fela ga itsheda ka 0860003084 ha re utlwa wena mo mamedi hore na le reng wena le a khothatsa kapa le a tshosa le tsa hore o kwale o tlohelle dintho
4: moeng khotso
5: hey lebza
4: le ga ngwana se
5: a re na tengwana mme ya ntho di online ke tlo se ma ka sana ha tshula ka
3: se empure
5: a mona fish bana beso wa tswa le teng le ntlo eno e bula ntle hlompha ho lo nna mo mara hana ka nna ka mo khoki bona nka teng bo ya ka mo khole di ntse di tsamang ka teng mona mo ha e ka haleng tshose e bile ne hale o khotse mo rao hanka lutwa ke re ke leta o etsa ntsho bele ka sa ka pole le le ele tore a e ha o tlo khona ho yetsa ha ke ntse ka re le ya ntshwarela ka pole ke a tsoa fela hanka lutwa ha e tlo tswella mara ha e ka re ke na le morero then la tshola ka polanye le tore tswella pele ke tswella pele ka yona ka lebaka la gore hangata se ke bone gore le a sebetsa golo go nna ebilane ke keletso e kgolo le goreng le mfa yona jale ke ka go se ke latela ka mogodile le gore le bua ka teng gobane le ampholosa ga le kankgalemela go na le bothata bo itsetsa then ntsheo sentse ke e tlolola sometime gobane ga nka tswelela pele ka yona tubula tash ona lele ke ke na ka gare mathata jale se ke bone tlhokometse gore lentswe le ke keletso nna
3: re lebile go lefela mphure
5: yanko bafeto le be mnate
4: moeng khotso
6: ke blaka le lima we
4: ntate le tsie
6: bana beso le hamnati
4: represent ntate le tsie
6: hamnati ntse le bona bana beso le tshwana le security la hanga le mamela fela ke a tsiba ke bolotengile hanga se le mamela ke kene mathateng hanga pa ke sebetsa ka batho hanga ka hona le motho mongwe tla ga ke kopana le yena lebele sa le ntlele le re e pasop ha o tlhokile go mokwena mokote di pasop ene ha ho na mohlalefo tsa ngwa tsa tibla kanjelo ena le ima wena go holo bana go I think modimo o file motho mo le montheno go tlo mba pele ha o dike ngwa e mamela o tla le mara le tsebe ke tle ke le bulela ka mogoti le ga tanga teng ke ka tao ke na mara ke ka tile se ho ke so suku ba ne se ke le tsiba ke le gata ntelo ha wa ke ke la lo ba ne se ke la gata la go
3: o rata ke re nna tate le tsire le buile go lo fela utlwa
6: thank you bana ba la tsi
3: re buile go lo fela ntate
4: o mo eng khotso
5: ao lebza wana le tibla touch
4: mwaneso
5: le se re fusi wa phaka ka boss thaud nna le ntse le na le motivator a holo se ke wa bapala ka se o nan le sona o nan le mosebetsi ha o tlokomela ho sala suru siko o to nka kae la motivate ha ke nana hore se ho se mo sebetseng ke hopola fela le ntse le bona tibla touch le lebza gwana ke re gata a holo le ntse le o tibla touch
3: re le bona ntate
5: e thataso
3: re le bula ho lo fe
4: moeng khatso
7: ye le go le thibo se re se ka tsenyetsa nako ke batlo bulela ka lentse ne
4: eh
7: lentse hey le go le thibo se ka 2017 se ka tsenya nako ke motho a tshepa modimo le badimo ka pelwa ka go fela 2017 be ke rapela modimo a nthu

0: porque ke kre mafasa
1: mm
0: and then modimo a araba thapelo ya ka mpha mafasa mare ka maramo ka mafasa wa sokala le botsibo
2: okay
1: mm
0: mafasa na ha ka to sokala hey ile ka ba bo soko re fela ke le blue fountain spetlele ke re modimo go tshepa tshe go rata tshe le badimo why o nkentse ntwe jwalo ka re a tsaka ke sa tsola ke gape go botsa lentsela gore o ska tloela
3: mm
0: so spetlele sa o di ndala mo ke ne ke kene teng ha ke tsebeng 20 etse mo ke ipana fela na ke le pilo no me go tlo bana ba tsapela so lentse ha pele a gutla gore ke steka la hla tshepo ke phele thapelong
2: mm
0: ke phone la go so mong re bona so phina o jwa ke re mo nna ke hang ntle man ha a re so phina ke bone matla mo di mo ka wena tseba ke se ke a ra ho le spetlele sa o di ndana ka ba o tshepola metšini so phina go tho so pedile ka wena
2: mmm
0: ke ra a hle a re e ha ka bulelwa ke motho ke bone ka maso ka morana go yana ha se se re ditswa se re bona re hlaya o kentse metšini go tho rongolwa bu fanteng
3: heba
0: kere ba nna ntate modimo la hana mo ke batla wa arwana le wena mara bona mo hlolong ke sedi tsengona ha ntse ke ne ke tsama ile le fatshe mara ba nketse tsama ha u hape wa mpa second chance hore ke phele le ntse la thusa le bolitsi bo se ke batla le bulela bana ba ka le ntse gore ke gopolo yeng ene a tsa ba re le tsama le ba re le tsama le tswalo ba tsotu ba re le tswalo ke modimo
3: gore
0: o ka ba le gopola re etse ntshiso ha ka utlwa betswa ke letswalo bo tsa etse ntheo o tla utlwa motho mongwe o bolela o tsana re health tibos wa sa tsa la ntshiso ga ntse wena lentse la la tshitela wa galene
3: sure
0: bana ba ka hey lentse ke mthongwe le bo le tibos ke a le boa ke ba tlo bua go le gore kutlwa le ntshisa bo hloko jwang
3: so pina re le buile ho lo fela
0: thank you le bo le tibos sha bora
3: re le bo ke se bile hona le gaitseng ya ke ba ke malebo ke bona ke le mo se fitileng mo wa neng a bua ka phapano pakeng tsa mental voice le true inner voice me or mental voice it is a hollow doubts and it criticizes you true inner voice affirms and encourages you and then mental voice echoes past dismissals e dula e hopotsa di dismissal tse fitileng highly true inner voice it honors your lived truth mental voice feeds fear and insecurity inner voice comes and guides with love yo hey ke ka ho hangata motho o tlantsa re e ene ke hona le ntweni re ke ska ya man e ho ja kae mamela ka bekisa

0: Kilo bile ho le bana ba se mamedi ha re dikale ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa di scrum half tlopeng sana ha ya Afrika Borwa e leng Dan Human o arabetsi ho se buweng ke mo kotlisi wa tlopa sa New Zealand e leng Dave Rennie pele ho papadi ya ka mocibelo ya boraro ya teko hore tlopa sa Afrika Borwa se sebedisa mantriti ya simolaong ha nakong ya di scrum jwale tabena mamedi sentse e qaleletse e bona hala e ka re ka pa mollo le mona ho marrangrang ba batho bangata ba batla ba hle ba se bana le thasello ya ho buha papadi ena ya ka mocibelo jwalo ka ile hore ho so hona le kgulakgulano ya mantswe dipakeng tsa kampo ya hlakore la New Zealand le kampo ya hlakore la Afrika Borwa jwalo ka ha bana le bothata ka sering ke molao ka se re molao ha o se dumelle ha re tlatabeng ya di scrum nakong eo setlhopha sa Afrika Borwa se tleng se sebetsana le taba tseno ha bua a le ka kwano ka Johannesburg pele papadi ya boraro ya teko e tlo bapalelwa ka bona ka FNB Human o qheletse ka thoko ditlalo tsena le polelo ena ya Rennie ka le re mokgwa wa di scrum wa tlhopha sa Deboke ke o ikgethileng ebile ke ntho eo ba sebetsanang le yona ka thata nakong ya boikwetliso ha se ntho fela e tsalang ha se ba fitlha ka lebaleng o re la o le jalo setlhopha ha se ne ngongorisa ha kalo ka tabena entseng bua jwalo ke kampo ya sehlopha sa New Zealand jwalo ka ha se tsepa mo tsema ikutlo ha jwale tabeng ya ho ithukisetsa papadi ya ka mocibelo ebile di scrum e le engwe ya dintho tse leng hore ba ntse ba sebetsana le tsona ha jwale neletsano ena ya mantswe e se batla ihle e bakile dipori hana ho fela le mona ho marrangrang mme e entse hore barati ba bangata ba papadi ya rugby ba tatele papadi ena ya ka mocibelo e leng hore o ka nna ho etsala hore ke yona e tla re fa hore ha ile ntle le totolena la dipapadi tsenne le ba hokae ba palo ka bona ka FNB papadi yenwe me tla thagwa metsotsong e le shume ka morao ra ya bohlano thapama ke papadi ya boraro ha ya o qetela e tla bapallwa mane na hentse kopaneng tsa America e leng hore ke yona e tla re neletsa he ka ho hlohlo re be ke sehlopha sefeng se hapile le toto lena la dipapadi pakeng tsa sehlopha sa Afrika Borwa le sehlopha sa naha ya New Zealand ha re kena ho tsa papadi ya tennis banneng re le ba mane tlhodisanong ya US Open Alexandra Zverev o ile a hapa papadi loja ha o sheba ka mokgwa papadi ena e bapetsweng ka teng ile ya phunyuwa papadi nye bapetsweng nako ya dihora tse hlano ka ofela moaneng a hlola jwalo sebapadi e leng Lorenzo Sonego ya mohlotseng jwalo ka 6-4 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Papadi ena hema me di fihle pheletsong mesong ena metsotsong e ka ba nye mehlano pele re fihla ho reng ya bobedi yona ne ba palo mane Arthur Ashe Stadium. So papadi sena se e leng hore ke se seng tsa dipapadi tse maemong a phahameng haholo lefatsheng ha re sheba papadi ya tennis Alexandra Zverev o ile a tla a lwana ntwa ya kgumamela le ho tswa ho tloha seteng ya bobedi dintho di ile tsa thatafala e le ha e le hore seteng ya pele o qadile e kare ke sebapadi se tla hlese hape papadi ha bobebe mme a jwale ha o sheba dipapadi tsohle tse wa seng a dibapetse ditlhodisanong tsohle le letswallo lena la Italy e leng Lorenzo Sonego o se a mohlotse dipapadi tse supileng tseo ba dibapetseng ka ofela ha tsona e leng se hlalosang gore Sonego ha soka a hapa papadi le ha e le lengwe kgahlano le yena mme mokgahlelong o latelang o tlo thulana le sebapadi sa mane naheng ya Fora e leng Canton Lees e leng hore le yena ke sebapadinyana se batlang se hlile se le maatla mme maobane kile ka o neletsa hore hle dintho di batla di bule ile le hoja ba bangata ba re e Zverev ke yena ya ntsengana le monyetla wa hore a ka hapa tlhodisano eo bosiong ba Yannick Sinner le temalong ya le ontsweng hwa Novak Djokovic hwa bona ala hore ka nnete ho ntse le thata mme o tla nne o be thata ho ya pele fela ke tla bona hore na ebe ho tla etsala jwang lehlakore la banna be ke sefeng sebapadi se tla tle se hape tlhodisano ena ya US Open ke tla bona ho tloha jwalo ya pele papadi e latelang jwalo ka tlo thulana le Canton Lees hore o tla sebetsa jwang Alexandra Zverev ha re tsotse no re bile re dikwala ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns o re o thabile ho bona ha Fawaz Bazardine a sa iphumana mme a qalella hore a bapale hantle ho ya ka mokgwa a bapetseng ka teng dipapading tse hlano tse sehlopha se seng se di bapetse ho fihlela kana sehleng sena mme o re o dumela ha sebapadi sena se dilemo tse 20 a na le metso robedi se bapala morao mane ka lephelo le letshehadi se se se batla se iphumane haholo papisong le sehleng se fetileng mo re boneng fela a bapala dipapadi tse 10 le nang le motso o mong mme o nobile o sontse o hlahella menyenyetsi ya hore e ka sehlopha se tla adiminisana ka yena sehleng sena empa mokwetlisi o re o thabile mme o tshepa ha ho tloha jwale ho ya pele a tla nne a tswele sehlopha molemo le ho thusa hore se nne se bapala hantle hopola ke itse phirimaneng yena sehlopha sa Masandawana se bapala papadi e le nngwe fela ya Betway e tla bapalwa ka jeno mme se thulana jwalo le sehlopha sa Milford metsotsong e 30 ka mora hora ya bosupa mme le hona mone mokwetlisi o tshepile ho sebapadi sena se nne se ipabole ka makgabane papadi eno he ke itse e tla hasa kwano ho lesedi FM ke Mr. Kultabakofa a tsamaya le Hlophuli Morena Ramoreburi ba palo ka bona ka Loftus Versfeld di bile ha ka lo tsokene go swara tsona tsa dipapadi tsa bobedi tsa bararo bile le tsa o qetela ha di sofeti di metsotsunyane ka banye mashoma mararo ka mara hora ya bahlano ha jwa le bana ba se ba tsola pele ka re ya thella ke tseo
1: letsa le bons mo ba ne re buile hanyane ka tabena ke kopa ba la fela hanyane nthuna bons le le to the lady and the guy Emma 16 in White City. You ruined my work laptop because you all are playing Summertime. My sister, I continuously told you that we are carrying devices and you saw it fit to pour us with water. How in your rightful mind do you find that funny? Like, make it make sense. On top of that, you make a video, blah, blah, blah, blah. Kona manje I laptop ya semsebenzini ilimele. And I asked you, kukupi lor kitsere laptop. Batswela pele ba motshela ngwana nao batho ka metsi le laptop ya mosebetsi
0: ao bana
1: o lo reng a fihla mosebetsing ka laptop ya qetang ho ifuwa mosebetsing e tsetseng e sa sebetse hona le mong ka re ke ka mona ka bo Pretoria hona le ya seng a hlokahetse ho bile le ho hlajwana ka dithipa
0: yo
1: ho bile le ho hlajwana ka dithipa bongane ka lebaka
0: la ele a ha le fetse nthwena e tsaitse
1: ka lebaka la yona nthwena o tshelana ka metsi
0: yo I feel a little so we will when I'm sorry to really.
1: Njabu to cookie hurry.
0: Hi, young Hubana, Kiabana. Habana Baba Palebali Bank, Kibana. Basketback in let's about Toba Hulu. I give you the taka, Baba Palebali Bank, Kitaka, Hilo Baluka Baba Pale, Fella Lenanse Canal Tabar Mizia, Hell, and I be sorry about Palanka Mizim Paka, Hakibana, Haba Palebali Bank, Basketback in Abatoba Hulu car.
1: Is a fit level Mumbar Haur Wasalusa, eh? Mase ba utsipsa ho tla bona bana bana go bana ba bangata. Me e mong wa bona o tlo bona hala o tlo sala le tabatsena a le mong o tlo kena mathateng. Ho tshetswe ntate wa scooter neng a tsamaisa ntho. Tshetswe ka metsi ntate wa lapa.
2: Yo go ka tsile makatsang.
1: Ntate wa lapa.
2: Yo yona eng go tlose bo go ka tsile makatsang ntate wa scooter.
0: E bohloko.
2: Me ha o qetile hona le ba iketsang e ka ba mo utlwetse bohloko ke re bana ba mahwetsa.
0: Le ya nwa tekesi le na mmo.
1: Yes. Ha o tlo tshwara motho a tlo e latella a sa tlo e tlwella fela o tlo sala o le montwana mme o tla di arabela yo a re mabenkele
3: bosoko ba o latlelwa ke moratuwa ga se papahadi clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Amede ke laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o ka hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 9 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ke tsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC2. O ka ba e bongwa bo radi million ba latelang ba Afrika Borwa. Ee wena. Lutho ya naha di papadi tsengata menyetla mengata di milioni tsengata hopula di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme di bapale ka boikarabelo the national lottery itsa maiso semolao ke size khaya
4: basotho ma para go bo ama
5: mosotho no
4: e ba motlotlo ka puo ya haboluna le sedi fm ke mo lelo
6: Kule bile tibla moholo na bongsi tse mamere kena ka mna ka N1 southbound pilo fitla jwa Lwini Mandela Drive mo lobo harongo kwetso gana ga kelo hlokotle hona le kolo ye meng ka hare humila re a feta na ka mna ka N1 southbound pilo fitla jwa Bayas Nede Drive leteng he le pilo said la mila le kwetso ka mo gana ga kelo hloko bang o sebedisa mila ono hona le kolo ye emeng gegenene ka hare humila ke ne go tswa ga tsona tsana tse pedi hore ngena me bona tso di bona ngresa di bone mo amere ga tswage ke a tibos underscore mo kone di lima wela 1x Hashtag Ratella. Traffic.
7: Ratella.

0: ke molelwa ga so etli samposo selo di fase go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: scheme sa drive ke le jile ka tsebe tlo khomela 88.0 ke thaba mana fixback plus in ready manje ke le mametse le thoba le tsona mnate ke nalo lo na official la go ya mukadela go ya botshelela
3: I'm going to go to the hospital. Complex nyane ke tlang pula ka mola ka Golden Highway mo Sebokeng. Sebokeng convenience ka ba ke yona yo bona le mono. A kwa sa re a kwa le festeng. E se ba tshela le yona koloi. Bonang yena ke sa etse video re. Ke yena e bilang rometseng ga yo bona ntse tse tsa halang ha ba ji.
4: Hello, Dr. Thabo le Oslebo. O tsana ntse ka tlang ke tsala like now. Ke feta greeting e mo so ke ne ke nana go ke ke ne mo ke botsa ona banka di save pele yo mo khae hana e ga ema ke tlwelle ena ka ke follower ke tlwelle ke ntho mali e tswa ke mali ene jola ka le creator cuz now hani kile nka be ke ka utlwa ka ikutlwela hore na dankuwa ka party nkuwe cuz serious ke hloka mosebetsi hai
5: Dumelang, Scheme sa Drive, le bua le Khalemo le feka re de potso. Dintse ke le mametse hle. Ka nthi mara botshelo ke mara. Botshelo ke nga sele bo laptop botse. Yo, danko.
6: La Scheme sa Drive, la Scheme sa Drive. Le bua le tibos. Le bua le tibos. Je le ka tsere. Ke ga mana ka tsela le ka ke ho folo. Oh scheme. Dango ho fitlela ho le nyo qetela.
0: Ba sotuma para go bo ama.
7: Ke mo sotuna.
0: E ba motlotlo ka puo ya boluna. Le seri FM ke mo lelwa. Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitsepo e profensi ya bukone bupiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Kaboka kena hu SABC Plus app. Ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
8: Hai, thabo lelebu sa kilejile ka tsebe. Hlekile ka mona ka Henemane. Ke dutse le lona ho fitlhela hore nya o qetela. Ke ba meji masenyo ka Henemane. Danko skipi.
9: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
10: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.

0: Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: A tshe thabo go go ntle ke ka re bona bana o ba motshela ka metsi o tlhamo dingwa tshutu ha ga tabile wa motsegile tsa kana pheng ha se ha ke sabak to sina ka nteng ga ikai mae mo tempe ba mpola ga to sala ke metsi ka batho ke sala tsebe nga ba tega pela e a ye di ke ba da tempo ka na tara ka mo se ke metsi go spere ke ga tsebe se rena go ya tamisi
2: a ja tempo
3: tempo
2: a ga ikadi maemo
3: andate a ri bo bona wa mosubile ate
2: yo ho tshwantse ho be le tharollo re tlo bona mathata dile mo hadintse di ya ka nthwena
3: a holo ga itse ya ka
2: ke nana re ho hlokahala ha ngwana le mong ho se ho bontsha hore mathata teng mme re lokela ke bona hona le mo maamedi ang otse mona ro bitire ka di one di masipala ka ofela di kwa le metsi hoseng di tla bula bosiu jwale ke ntho a se qetwe masipala o ka eng ka fela ka kwa la metsi o sa buisana le setšhaba empa ha re sa e hlokomele re sa e thibi hana jwale e tlo re bakela mathata a fetangane re nang le one
3: fela le batla gore bana ba ka ofela ba ne male mmileng ba tshela batho ka metsi go ne o sena motho batho ba baholo ba ba tsebang ore elang disebo butle
2: ba mamela mang ga ba le bangatae gobane wena o galema disebo bana ba sa o tsebeng ba tshela wena o galemang disebo
3: no ke se ke tsho batho motseng oo batswadi ba teng motseng oo ya ba tloela ntho tse jalo gore di etsagale
2: tharolo ka ba eng lebo ntle le ntho ya o kwala metsi
3: ai a tsaba khajira ka bo ne tifela ona bala ke utlwa ke sa tsebe
2: re se re le lata o so hlokaetse motho a le mong
3: ke utlwa ke sa tsebe mme e bohloko ha holo ba e etsa halla batho ba baholo ba sa kena ndi nthontse na e etsa halla batho ba ikela mesebetsing jwale fela mo America ho rona le thago
2: a re ke ba ba be di fela re utlwa
3: mo re mo yang khotso
4: hallo hi
3: representati
4: le pratibo se da momo
2: eh rotman
4: de shapunga mla ke ba tla o tsira ho jwa le bana ba hantle ntse wa bona ho le fatile na le ya bo bana ba tlo nla ola ka teng
3: wa utlwa ntate wa ka
4: ntse lo nyane mari jwa ho sokola metsi wa bona
3: wa utlwa
4: ntse na ya bana bana ba ya mandi sokong e le khotse ke ba tswa di ba tlolle no tsena na le tsokwala metsi ka di one for bana ba banyane wa wena re go mamela ka bana ba ntongwe mo dwale se go mamela bana bana wa ke sa tsogile batswadi bona go bana ba etsa ntse tse foto ke le tsenda ngwana supe ngwana ke botsa mo lo ka bana mo le tso ke tla tsela ka metsi kwe
2: yo e
4: go bona ntse yo
2: ya no
4: bana bana ba tsotse tsa lefatshe ntate se teng fela ba tsopa tsua beke le beke because of ba itinyele tsa bophelo ba bona aba ei khotmana
2: tsela mo ya tsela mo ya khotmana wa mutla ke mocha mthabua sale mocha mthabua and ke rata mo ela tangwe ela tamrao are re hlotsu ke ntwa ya bana ba rona ba bloma mabengkeleng e re hlotsu and ha se batho ba bangata ba ile le 2020 tata ke tangwe bo re ha ile ntle ke ntwa e seng e hlotsu batswadi ba bangata ya dintwana tsenyane tse bloma di shopo
3: bana jalo ga
2: yo
3: mo eng khotso
4: le mme me jali
3: my darling wena thora
4: mama o tsebo go tshwenya ntshile e tsela jang o bona ntshe ya bana ba bangatenga taba ba ho di tsweng ke mme ka pakeng tate a le mong o tete ba tshuka ka motho ba go khalemela bana ba bone bo mme ba ingwetse bana ba nna bona tshebo ba hloka bontate ba bona go ba tshwana go tlwa hlompho go tlwa ka tumela pele ntsho ba tswa di ba babedi ha e tsata loka mabona o tsena ke bo le batho khala le trust kire wa tshona ka ikula bana ba ba pala ka nnete be tsa utuka no tshona go di fete go tshoga ke di stress go na ka patela jang ba bentse ba sia be di tsoba di tsang ka nnete le ke bone go na go tswa pele jang ya lebo
2: thank you thor e be tharollo e ka ba eng ana jwale
3: hey re ke keng ra kwala metsi fela ke nana khalem wa tsa re tshwanela go khutlela mane mo reneng re khaleng wa bathong ene go utlwa how to a
2: o bane bana bana batswa malapeng batswa malapeng e fumana gore ka re ne hona le tlhompho na le molao
3: o moeng khotso
4: e tsela le

0: Moneso.
1: Ah, ntona ishuzi batho ba iso ba.
0: Butle pele se.
2: Aikho, ke a ha.
1: Eh?
2: Ah, ke a ha, na re hlotse ke a ha.
1: Bana ba o tlo balela o tlo ring hobane ba ikgopa ba ikgopile o tlo ba etsa ngohla o le one o motswa ntwe ona yo fanyana ba ifitela o one. How re o sala ke a ngohla yana ka ntate. Ba tsaki di shebile di video tse di phone mo yo. Ntate o gutse bo hlo. Ila. Yo.
2: Fanyana ke dumela re bana ba o ha ba le 30 strateng jwalo ba tswa malapeng a 30
1: a fapaneng are mersa ho di seng kgotsa jo tsing tshwane kana go iwa
2: eish okay
1: bona ba mba itaola
2: ai
1: ha ga bona mo
2: yeah alright
1: a go e go seng go bona ntate mo le ba ntse bo go bona o bona bo ya wa ke ipote ke be se ke ntate wa manyo ba thoma mo dimo
2: ai fanyana
1: ah ga man
2: Askis.
1: Mutse ke ba kana na nse sa ne re tsela e le gona fela bana.
2: Mm.
1: Ke hore se kwa kwa hai kwa. Ke ne sa yetse ntlotse. Ke di bona na go tsetsa lo jetsa ka di fourth industrial revolution.
2: Askis fanya. Fanya na o ne kire ke ntleng ya hore ai re khutsetse ka malape ka matlung. Malapeng galemo. Tswale a nhlola ke soka ke ya kae ka paka a re tswa malapeng a fapaneng. Ba bang ba itaola malapeng bana ba. A ya bi a tsa khona ntsetsa nthla ka pe.
0: E ba lo fela yona. E jwalo.
2: Go ba kidumele ngwana na le tlhompho ha bo ba morutile hore motho a moholokeng. Ha bo hona le molao o thata. A ka khona o yema ka pela mthamolo ka emega ga ke yao. A ke kgolo. Ha ke go
0: mo tshela jang ka metsi a o bona go ntate a sebetsang a mosebetsi
2: batswa di tla tlhama e jwale e se batla batswa di batswe e se batla batswa di batswe hobane kana kongwe motswadi o tlo rontso dutsi ka tlhong ka mono o tlo fumana pihi ya go ngwana ha ukuna o na tshela motho ka metsi wa itsa halatse o tlo batla batswa di ba itshware ka pele nyana pele tswa letsong ha isotswe ke dumela go ha isotswe e ka nna tshware le dikolong ha re kenyeng matichere ha re bueng ka yona dikerekeng ba ruti ha re bueng ka yona di classing ha re bueng ka yona ho hle mo re tsebang gore bana ba ha re bueng ka yona e sale hana jwa
0: ha re bueng ka yona ga itse dak ha hona ntho engwe e tshwanelang ho etswa ntle le ho bua
2: yo
3: ha
2: sa nang wana ka skwa le batho metsi ka nnete hle a ka skwa le batho ba holometsi una le batho ba sebedisa metsi ba sebedisa michini le oxygen ba sebedisa ngwa ba tla metsi mihlae ka lebaka la rona ha re kgone ho itshwara ha re tshelane le rona fela nna le leng ke ga kenya batho ba bang

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Spell Wednesday.
2: O ste wa dumela hore la o ka ba tla lengwa etsa hore tlala yetse hore o tlale tlale. Because ha o tlala tlala o tla qetella o ja le dintho tsona sa tla mea o di ja. O na le ditshukulo tse leng ha se sebe ke sekolo. Modimo wa dumela go fete ka ga ntho engwe bakeng sa moya. Now dumela hore o bufutsane mara o yena a ke tsebeng go tle thibos
3: ja utlo ha mo futsana
2: mara o bufutsane ska ba dumela bufutsana bo leng ho bona bo etse go futsane he qetong because na kongwe diqeto tse ding ha re dietse ka kelelo re dietse ka mpa na kongwe diqeto tse ding ha re dietse ka kelelo re dietse ka mpa

0: 7771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Lang ho tloha Simon's Town ho fihla Mosina batlana le di yellow arrows feeling di theko tse ntse tse thotseng mabenkeleng a fetang a 1000 Mzansi o bo tholola hape ka 10% hang ha o swipe club card ha o ya clicks ha o reka di hlahiswa tse tharo o patala tse pedi o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card clicks tla dula you two sa motswalle taba tse monate clicks feel good pay even less hona le melawana le dipehelo.
2: Lesedi. Ala shita le reblesa man le reblesa sik ke le bua bafithu.
3: Hello tawali tawali bu wow na to mo tano bala pa kawo mes ala surga mi mo surmi nat nat aw no le bua le house mo kami mo na mbetse re siyabonga inkosi imbusiso siyamthanda ngibona lezi laphi ta Marsberg.

0: ke lebuila holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke laboraro kgwedi odimo ya lwetse e hlola fela matsatsi a mabedi selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metsoetsiletseng mohlophisi wa lona ke Rapeo Mokwena mohlahisi wa lona ke Dingwane Moyedi re laolelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Mpho Mahlaola re balelwa ditaba tsa hora le hora ke tsietsi mohaladi la ka lebitso ke Kitibone Matshela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore tonakgolo ya Limpopo Dr Poppy Ramathuba o sa tswaetsa diphethoho kabineteng ya yona ya profense hara tse ding hape re fumana hore lekala la ditšhelete tsa dipenšene tse fapaneng tsa mmuso tse kenyeletsang ya maqheku bana le batho ba nang le boqhwala e leng sassa ka bokgutshwane le sa tswa kenya tshebetsong mokgwa o motšha wa tshebedisano ya nomoro ya WhatsApp re buisana le sassa ka sena tsena mmogo le tse ding ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno go tlo goreng ena ya botshelela o isa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse a re kgethe nkukapere dumelatlhe ke metsotso e habang go ba e lesome ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
1: ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betša ka 10 randa kapa go feta go jet x bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: E ba monyetleng o ikgapela e le nngwe ya di-toiletes tse 65 tse ka fitlhelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di-11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Ke metsotso e leshomele motsomong ka morao ho hora ya botshelela ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM hopolo re mo mamedi re tlo fa monyetla mane ho ntlhakgolo ya rona ya letsatsi la kajeno me nomoro tso tlo re letsetsa ho tsona ke 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro tso ka re fumanang ho tsona empapele ho mo re etsetseng

0: something amazing.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha ho supermarket e cheapy ho feta USAID. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefoso ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha USAID fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
3: Ke metsotso e mashome a mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele me re fumana hore tonakgolo ya Limpopo Dr. Phophi Ramathuba o phatlaladitse edi maila e le letona le letjha la tsa bophelo, mme Pule Shai e le letona la makgotla metse bodulo le ditaba tsa marena. Tonakgolo o sa tswaetsa diphetoho kabineteng ya yona ya profensi. Maila o kene dieteng tsa dieketseng Mashego a Thikupa Mabuza, o kene maemong a Jerry Maseko ha Basikopo Makamu a isitswe lefapheng la temo, a Thina Kedi Kekana a iswa lefapheng la dipalangwang. Re lekola taba yena ka ho buisana le setsibi ditabeng tsa dipolotiki Mano le Moruo Jacobo Matabung. Ntate Matabung, kgotso ha re amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: Ho se ke bona go dumedisa hle ke di tsela ba mamedi ba le Lesedi FM.
3: Diphetho tsena tsa kabinete ya Limpopo di bolelang ka kakaretso.
4: Ka itse ka diphetho tsena tse ntseng ke tona kgolo ya province ya Limpopo mme Phophi Ramathuba nnete fela ya sala tsona nnete di na le ngongore e kgolo le go ja mabaka e le ana a latelang. Lebaka la sehlogo ke la gore re a gopola gore ntlokgolo ya kabo ya ditšhelete e le National Treasury ka Senyesemane e la nna ya tshwara tšhelete ka balwang dibilioneng tse 13.5 5 go dimasepala tse 69, mme gara dimasepala tse 5 tseo tse 69 ke dimasepala tse e tswang provinceng ya Limpopo. Mme tonagolo o tlhalositse gore sena o se entse ka baka la gobane dimasepala tsena tse 5 di sa batla di sebetsa gantle, empa se batla sengongoritsa gore ditho tsena tse 2 tse e kang ntate Pule Shai e le gore ga jale o sa kentswe lefapheng lena la magotlametse kabo ya mobu mmogo le tsamaiso tsa selegae. Ke ena gape e le gore ga jale e ntse e le majori wa phethagatso wa setereke sane sa mmasepala wa Mopani, mme sena se sengongoritsa gana mo rona ka nnetenete. Ga ebe e le gore tonagolo na ikemiseditse go sa diphetogo, gobaneng e le gore ka nnete o tlosa ntate Pule Shai boemong bona bao ba majori wa phethagatso a mo isa boemong bo ka godimo go yena ba go ba letona, e leng se bontsha gore ka mantsoma e bago ne o na le bohlaswa dimasepaleng jale o iswa boemong bo ka batlang bo batla maikarabelo a matla gagolo. Gantle fela jalo gape le ka ntate Edi Maila e le go le ena o tlisitse lefapheng la bophelo bo botle bo tere tseba gore le ena ke majori wa phethagatso wa mmasepala wane wa feta kgomo Tubatse, mme le ena gapeape e batla ingongoritsa gore ga e ba lebakabaka la tonagolo ke la gore ka nnetenete dimasepala tse 5 ka ra Limpopo ne di sa sebetsa gantle go ya ka tekodisiso e ne e ntse le gore go fitwa ditšhelete go tsona. Gobaneng bana ba babedi a ba tlisitse gobaneng bohlaswa bona bo etsagetse tlasa tsamaiso ya bona e le bo majori wa phethagatso, mme sena se re sia le mabaka a le mantsela a tshwanang le mabaka gore go bonagala e ka ke tsela ya go boloka bo mphato ba gae seemong sa sepolotiki jalo ka re tseba gore kgaitsedi ya ka re ya re sebile dikgethong tsa selegae mo e le gore nnetenete fela ba tobane le kgonalo ya selepe sa gore ba belelwe ka thoko ka baka la dikgetho, mme re bona ba boloka gore ba tle ba kene pusong ya province mo re tseba gore ba tla boloke ya go fitlhelela dikgethong tsane tsa selemo sa 2029. Mme le ga re kodisa mabaka a ba tlisitseng ba tshwana le mme dieketseng Mashego e nana lefapheng la bophelo bo botle mo teng bolilweng ka bohlaswa bo neng boetsala le papele na la bophelo bo botle fela ha o le konga le yeno ya tshwang ya kenyang dietsa e ho bona hala nete fela o ntse tsena papanye ka alwa no tloa bohlasweng bo etsaitseng bo emomba di masala ne ho ntse o kgetse le yena ya tshitsweng a tshitsweng ka kwano e leng Violet Matai e lo le yena o tshitswe bo emomba le ba transporto a tshitswa ka a tshofa bo emomba transporto ka hore ho bile le dipolayano le bohlaswa bo emomba di transporto ga itse ga nne ka ngore e kgolo ke yone ene ya hore ho bona le ka mohlomong tona kgolo ke bo ke boemo bo susumetswang ke sepolotiki o le ka o boloka bomphato ba ga e sepolotiking
3: ka dinako tse ding dipheto tsa kabineteng di ama botsitso le tshepo ya batho ka hare ho mmuso nna o nagana gore taba ye e ka ba le pheletso efe go mmuso wa Limpopo
4: nnete ya sala ga itse raka opile go mo feta lenaka gore keetso e tshwanang le ena ya onka qeto ya go fetofetola ditho kapa bao e leng e ba le pusong e batla e ama tsela eo puso e tsamayang ka yone gagolo ka ditho tse e tshwana le tsena tse pedi tse e le gore di tloa boemong ba masepala o e leng gore le yona masepala e mmedi ena e ya balelwa gara dimasepala tsa ntse tlhano tsa Limpopo tse e le gore di na le botlhaswa ba sebedisiwa ditšhelete mme potso ko rena ga ba tlisiwa boemong ba porofense bo e leng gore bo batla boiphitlhelo bo batlang bophame gagolo ga o le konga le boemo ba dimasepala tsena ka bo sona se sentse se ngongoreitsa letlhakore la gorena ebe kanete le boiphitlhelo ba bona bo tlatle bo phetagatse mafaphana ebile le mafapha a mabedi a batlang maikemisetso gagolo gagolo ka opolea lefapha lena la bophelo bo botle leng kueng ke Edi Maila
3: ga re phethela nna go na le monyetla wa gore diphetogo tsena di amane le go maatlafatsa boemo wa batonagolo ka gare ra mogaona wa ANC le mmusong wa porofense
4: bona o fela o le jalo ga itsaka a tlhopolo gore tonagolo ga a ne a kgethwa ebile a bewa o beiwe go sena e leng gore o kwaketsana le ena ka mantswe ma o tswile taro ya mabona nako eng e gane a kgethwa go le ka tonagolo ya porofense ya Limpopo mme ba bangwe ba bona ke bona bomphato wae be re tsaba gore ba wela lekokong la ga e le ka letlhakogo la gae ke ka o na le pela e le gore kannete o batla ba boloka gati lena gore batle ba tlo o sebetsa le ena boemong ba kabinete ya porofense ya Limpopo batle ba tsheetse mosebetsi wa gae o ntse a o ntsetsa pele jalo ka tonagolo ya porofense ena ya Limpopo mme re batla re ngoreile gagolo ka lebaka la gore kanete e batla e sa susumetse ke taba e le gore motlhomo ba batla ba sa sebetsa gantle mme ga e ba ke nnete e susumetse ke taba gore matona na mang a sebetsa gantle go tla jwang e be ana a mabedi e leng gore ke bo majoro ba phetatso ba dimasepala tse sa sebetsang gantle ba tlise boemong ba porofense ngongore ya rona e ba gaona moo
3: ntate Motaung re leboetse nako ya gagolo ka o buisana le rona ka jeno
4: le nako e tlang ke boka dikgomo
3: Mumamedi eno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa dipolotiki maano le moruo Jacobo Motaung mme ke metsotso e 20 le metso e supileng ka morago go hora ya botshelela e re nako ya rona ga eme mona re fetele go moketemonyobo go re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: kgona go thusa le mona ke a leboga tse di ya ka kgotso.
1: Ke lebile go lomtlhomphe re leba ka mane ka Thabantsho re na le ntate Tshepo kgotso. Ntate Tshepo
2: kgotso, ke di bone
1: mhlomphe
2: kgotso mewa. Ke botsa ntate na batho ba bagolo gangata ga ba tsebe sebisa WhatsApp ke re le gona tsa dibanka ntse di re sharp ka nako ngwe ga o batla e etse ntho eno e batlang yone bo ikela ko ikelang teng jale teng go tlo sebediswa mogofe.
1: Ke lebile go lomtlhomphe re leba ka mane ka Welkom re na le ntate Mojalefa kgotso ntate.
3: Re teng le kae mama?
1: Re teng le kae mhlomphe?
3: Re teng le kopa bo tsa ntate letsatsi mo
1: ntate.
3: Ntate letsatsi ha go ingwetse wa tseba ke ne ke ile sasa mole ka di 25 go ye fedileng ha ke re ke lo apply ke disability ha ke re ke lo apply be ba re ke ye ka internet cafe. Internet cafe eno nokile go yona go fihlela tsatsing lena ga ke a kgona go apply a se ke ya internet cafe eo se ke bolelelwa gore no sa sa ntse apply-la batho e apply-etse batho ka mane ga ke sa tla gona so certificate sa ngaka sona ka nako e se ka expire.
1: Re lebile go lomtlhomphe ka potso ya gago. Dr Letsatsi re ka fela fetela dipotsong tsa bamamedi.
4: Ra leboa mme. Ntate Sebofi o re di 370 channel ya di 370 mme e na le channel ya tsone ena e re e sebedisang gona tse ya WhatsApp ke di-grant tse kao fela empa ene ya 370 ga ke re wa tseba e ne le 370 ya temporary so e na le channel ya yona e sebetsang ka yona eo ntate Tshepo a re batho bagolo motlhomo ba na le mathata a go sebedisa WhatsApp ntate Tshepo o tla tshoga botlhoko wa ntho gore mme wa ka le o kgona go sebedisa WhatsApp ke mo rutile gore a sebedise WhatsApp empa ga tseba go na le batho ba sa kgone go sebedisa WhatsApp re se ka ranke ga ba nkela diqeto ba sa tsebe go sebedisa di WhatsApp ra kopa gore mohlomong o shebe setlogolo se o thuse gore o sebedise WhatsApp ra empa e o sa tlamehang go etsa ko kopa motho strateng a fetang fela kapa ditsotsi tse tse ngata tse o tswang tšhelete tsa bonkgone le bontatemogolo gore a o thuse obane lo tla ba se a sebedisa yona monyetla o ranke tšhelete ya gago ya boraro ke tlo kopa mme obane potso ya ntate Mojalefa ga o ka nthusa fela gore mohlomong ga re qeta go bua ga ke tse mohlomong o sa beile mohala fatshe mohlomong producer ya gago ga e ka ntholela dinomoro tsa gae tsa mohala ka moletsetsa gobane ke utlwa bua ka disability grant ore go thule a ye ko kioski or ke tse bo thule a ye kae so ke taba e ke sa utlwisisang gantle empa mohlomong ga o na le dinomoro tsa gae tsa mohala ga re qeta mo na le kang fa tsona ka moletsetsa ka utlwa gore mathata ke mme.
1: Ntate Mojalefa re tlo kopa fela a re thetsa ka mane ka nomorong ya rona ya WhatsApp ya 071-846-0740 le gore fa dintlha tsa gae re leba ka mane ka Bloemfontein re na le mo mamedimong gape kgotso
5: mela
1: kgotso mme
5: mme ne ke kopa o botsa ntate wa sassa gore re mathile sassa ke a gola ke 9 months no ha o kene sassa Bloemfontein re tsoa ka bo fore fola mela ha mohlanne le one ha ke na ka re tsiritse ka email ka mogamo ya ba ga gaolwa ha re soka re kena sa sa mangolo e bile expire ali mabedi me kopa o botsa re tsa jwang ha o le jwa
1: ke le bula holo re le baka mane ka hona ka blue fountain re na le ntatetseko kgotso ntatetseko
6: kgotso le ka mme wa ka
1: re teng le ka mfp
6: ne ke botsa gore na ntate mona ga bana tsela e nngwe ba tlo sebetsang ka yona hobane go na le ka nnete ne le bona batswadi ba rona re buela gologolo batswading ba rona founu tsena tsa sejwalo-jwalo ka nnete dibotsotsi bo kgona go etsagala na ba na le tsela e nngwe e ba ka sebetsang ka yona ma ya WhatsApp ka sefapane batho ba tlolole ba latlhelwa same o tsentse re latlhelwa mme wa jwalo ka tsela WhatsApp e tlo ba wese di tlo di-hackiwa di-WhatsApp tsa bonkgono e tlo ba metlholo ka ntho tsa bonkgono.
1: Ke le bula ho lomhlomphe re le ba ka mane ka Bloemfontein re na le ntate tsholo kgotso ntate tsholo
7: a u se bo ndi nela ntate tsa tsholo
1: ntate
7: a u se bo ntate tsa tsi ana o tlo re nda ya me ba tbana ba ba holo bo holo ba bona ba tshwara di phone tsa ntse re nki tsagara ba tsale khala phone tsena tse khona mo tletsa ntse ya me ke tsena tse re ntshatina tsa matsatsi yana tse tsa tsa touch ya le ba tlo bona ba tshwenye tlo ba WhatsApp tswa di khona go tsireletsa go phone tsena tsa khale tsena di mo re tloetse wa mo.
1: Ke le bula ho lomhlophile fela ke nana re ntate letsatsi nwa sa Arabetse. Botso yo ntate Dr. Letsatsi re ka araba dipotso fela tse senditswile.
4: Mme ke le boha motho a tlamehile hore apply le for grant for 9 months. Ha ke tsebe mathata a mo ke eng bane ha o ya

0: o lo apply o tlamehile o kene. Re na le ntho ba reng ke queue management system, mo reng ga o ile ko officing tsa gona o kgone o fuwe nomoro ya gore o number mang ko queueng. Ke tla tlameha kore ke fuputse officing ya Bloemfontein, ke tla fuputsa, ke tla bana le answer. Ke a tse bona jana go kwetso mare ka o sane ke tla bana le answer, ntse ke dingwala fatshe dipotso tse ntse di potswa, mare ga wa tlame motho apply go gang for dikgwedi tse 9. Ntate Tshepo, ka di tsela tsa di WhatsApp ne se ke buile ke re gona le lefapha la SASSA re na le data ya batho ba kaofela ba na le di-grants. Ga o na le grante re na le nomoro ya gago, re kgona le gore re bue le wena, ga tseba le go founu o e tshwereng e kgona gore re bue le wena. So batho ba bangata ba na le diona dinomoro tse gore ba kgona gore ba bue le gona ka tsone. Empa ke a utlwisisa gore o na le batho ba reng ga re re reetsa dintho di be bobebe ba kgonang gore ba kenele ba rope batho. Empa re a kopa gaolo re ga o le motho o leng gono kapa o lentatemogolo, ra o kopa ke a e gatelela ena gore motlhomong ga o sa tshepe ditlolo diteng di tla o thusa gore o kgone o etsa ntho tseo, o seka fa motho ka founu ya gago a iphethela ka tsela. Ya boraro ya ntate Tsholo ka ntho e ya difounu, ke ne se ke arabile mme gore ra tseba. Empa ke re ga o na le batho ba kgonang gore ba etse bophelo ba bona bobe bobebe, gobane e re batlang o etsa ga re batle motho a apply-ile a ba palama taxi a ba patala 20 rand, a batla ko di-officing le o gutlhela morago o patala 20 rand, 40 rand ile go lo botsa potso. So o ka nna wa re o ntse o dutse ga o ntse o nwa kofi ya gago kapa o inelela tee ya gago, wa nka founu wa fela wa checka 2 minutes o thotse gore o etsalang ka application ya gago.
1: Dr. Letsatsi, ka fana fela ka dinomoro tse e leng gore ba mamedi ba ka di sebedisa bakeng sa go fumana lesedi gaologolo re shebile dithusong tsena tse tlwaelegileng tsa bana tsa batho ba phelang ka boqhwala, le nomoro ena gape ya WhatsApp ya 370.
0: Nomoro e ya WhatsApp ke 082 601 0111. Nomoro ya rona ya mohala e sa lefellweng ga batho ba batla go batlisisa gore o etsalang ke 0800 60 10 11. Ke nomoro e motho a ka e letsetsang eo ka nako ya mosebetsi mohlomong go tloa ka 7:30 go fitlha ka 4:30 ga batla go tse. Ke nomoro ya rona ya mohala e sa lefellweng e ba ka eletsetsa mathola gore mathata a bona ke a feng.
1: Ka bokhutshwane fela, baamogedi ba sa kang ba fumana sebaka sa gore ba fetole dikarete tsa bona tsa ntsene di bitswa ka gore ke post bank black cards, ba santsane ba na le monyetla gore ba ka di sebedisa kapa ba di fetola.
0: Mme ntho e post bank e ntseng kore itse motho a ka nna tla tlo tšhentšha karete ya hae from gold to post bank letsatsi le leng ba le batlang. Empa karete ele ya gale ba e tshwere ga e sa sebetsa fa le qetelela go sebetsa ka di-31st August.
1: Dr. Letsatsi, re lebetse nako ya gao ka go buisana le rona.
0: Kgotso.
1: Mo mamedion re buisana le ena ke mmuele wa naga wa SASSA, yena ke Dr. Paseka Letsatsi, mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Go tswa moifo otlhe wa matshwatlho, re lebetse nako ya gago go tloa gorenyane ya botshelela go fitlhela jwa le gorenyana ya bosupa. Kgotso. Dimatlhora ke ya bosupa go lesedi FM le kgotlala gaso la Aforika Borwa, re balelwa ditaba tsa gore ena ke tsietse mogaladimo.

0: amazing.
1: Na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e kgethileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leleng, labotlhano le leleng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Adi papadi ho lesa di FM.
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Pumene 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di kapa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe ufua ilongwe mahala. Di fumane ufitlela ka di 6 tsa September. Aureke se sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Nahana fela o bitswa bo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le ho shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
2: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
6: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: kore ga o ka utlwa ka mokgwa ke thabileng tebaleng ke ntse ke utlwa ke sa golo ebile ke utlwa kare nka itsipa gore na ka nnete ka nnete ke utlwa ke sa golo gore basadi bana ka nnete ba etekenne petition ena ka o fela bona e mme ka labotlhano ga le ba mane boofising tsa masepala he ausi waka ditlhophiso tsona ke re tsa mogwanto di entswe motho mo lengwe e buletswe le lengolo re le fumantshitswe la gore mogwanto wa rona ka nnete ke wa gotswa
1: wa tseba go utlwile mme wa ka ka nnete
0: dintho
1: dingata tseo re etsang e ka di gantle gobane di tlwaelele empa ga di a nepagala go gang mme mabakisotle motse wa rona wa kopa bana ba rona ke seipone sa setšhaba seo ba phelang go
0: sonaee ga se yona tsele ka nnete ga ntse re phuthile matso ge re re emetse hehe e tla re ga re re phapa ke re go bofedile tuka maseane a re a tswetseng jale go tlo qetelela ka gore go fela gona batswadi ba bona
1: wa tseba ke mme waka re fositse mona mo re entseng e ka taba ena e tlwaelegile ya bana bana ba rona le dithetefatsi
0: ga gona le moo ke gananang le wena ka taba eo nte ba leng ka nnete o jetse empa ga o ka etsagala gore direhepe tsena tse ngata-ngata tsena tse qhomang gotlhe le dikhempe tsena tse ntseng di bulelwa e be bana ba lemala ba swa mo teng re tlolela go mang e goba dintho tsena ke itse go wena ke ga di tsamaiswe ka molao ka nnete ntho e tlhokagalang gona jale ko gona re eme ka maoto re bone gore mmuso o nka taolo godima dikolo tsena tse o ntse o tho di galemela bana o se ka iketsetsa sa gago ya ba le nna ke iketsetsa sa ka go seng jalo go seng jalo e tlaga ga o le jena ebe re kene ka ra gatlha-gatlha e ka ya ditaba bana bana ba ntse ba senya go ya bonte ba leng
1: eapakiso mao ba mo ga o ne o dumela ke baleile gore ke o bolele
0: aibo
1: ka ba ka sia leseta morago
0: a ebo
1: ba lelekisana ba tswa sekolong go thwe ke ntlwa tsa maqulwana
0: wena
1: hela ka seke ka matha jalo
0: wena
1: o ne o le kae molao
0: o ne o le kae
1: a le kae maponesa
0: ba le kae
1: dololo ke o sena la le mo
0: hai ene yona ke kgobagadi ko bolelele ngwaneso ke kaka e re tshwaraneng le yona ande e batlang gore gona basadi re itlame matheka ka dijale re bone gore re lwantsha makulwana ana a bana ana a tletseng gotlhe mona ngwane mo nemo le mo o iketsetsa jalo ka ga batla o iketsetsa jalo ka ga batla ga gona letho leo bana bana ba le mamelang ga o re kangcena ba apere uniform ya sekolo ba bolayang ba lelekisana ba tlhabana ba etsanang bana besong ga re sa eme ka maoto bana ba rona ba tla fela ba tla fela ke re ba tla fela gobane ntho ena botlhoko ba yone e keno le ke bana ba rereng ba kena sekolo
1: jo fela nna ga ke letlhakongwe la batho ba na ba qetileng ka go emela mmuso ba iketsetsang ka matso wa bone ke letlhakongwe la bone
0: fela tleng bathong tlengtlengtleng ke ya kopa ga re kene mogwantong ona motlho mong ke kgato ya pele ya ke re ngwana jale ga ke re ke kgato ya pele e re tlabeng re enka go tseba mang ga ntho di ka tsa fetoa moo
1: e nkutlwisang botlhoko ke ena e dulang e bua go thoe bana bana ba ba tsenana ka lebaka la lebollo fela ba ba jwalo jwang ke lebollo gobane ke bo ntate wa basotho a ke re ba ba galemelaeta
0: lebollo ke moetlo wa gona
1: eya
0: moetlo wa
1: go na ga gona ntho se tsena di bua o ntse o thoe lebollo le etsa jenana lebollo le etsa jena re ne re thaba re didietsa hela re etsa dintho tsena
0: kaofela
1: ga o tho makolwane a tla gae ebile re re jo nna we ba phunoile maru ba phunoile digame ba phunoile empa gona tswaletse aa ke a ipotsa gona ba gutla lebollong fela e be ba mophato wa ntateng eo ke ba loqulwana lefeng e mme ba tlo phela nako e
0: kaeo
1: nna mme mapakiso banna ba basotho ba kaetle ba kae ba thotse ba itse to setšhaba se a fela mme waka
2: a tseba ke utlwile gore ne ntse ompatla kwa stationeng ka jeno fela he o tsebe nna ne ke sa ke ena ke nkile personal day
3: wanana
2: tseba ke tlamehileng ke kenke letsatsi ke phomotsa maikutlo a ka my mental health comes first
3: mpolokeng ka pa ke gona bo boss bo buang jole o ite ntse jang
0: eh
3: mo tshanke le tsatsi fela a re yena o tlo thobana le maikutlo
0: a se ke
3: batch made Mr. Samna tle ai ka ka ba lona
2: mo na to bo boss o swaka fela he bonete hona tsiba so kulane a nketsang sona ke se sa fetlendi no ka thola ho mo ka se batla batse o bile ke nana ho ke ke bong kusis
3: a o se ka ba ngere tsetso o se ka ba ngere ditsetso
2: e seng
3: go bana sa ntse mo hola tlo le tsong
2: hai a tsiba kulane o ntse hi sitse ka surprise value yo hle sentse
3: wena e hole mpolokeng
2: ona wa ba pala wena ke re ha ke re ke utlwile ke moshanyana yo ke kopa o nkutlwe se ka ba nkutlwelela ga ke batle letho la kolwane sentlee
3: wa utlwa pina eo ya gago ke ya rose wa mahaseng kwana a tlhatswa dijana ka kitšhineng ya monga gae ga o se o dula o tsho jalo o mpopo ya gae wena ga o tleta o tla bomfeferetse o mmatlhela go yena o tla otlwisisaneneng ga ko o jwetsa gore kolwane wa o
2: sebedisaya fela wanthata empa fela ke motho ke se fela pelwana fela fela go nthata teng wanthata ko o jwetse ga o qeta
3: wa ikutlwa na mpolokeng ke re jwetsa metlhenogo e ke re tlolengwe be sala le kena ka di-relationship be santse le mova ene ka ntho e nngwe le engwe le engwe le ngwe relationship e santsane qa a ko bone jole lenka letsatsi fela go le tlo sebetsana le maikutlo a lone a o se fela o nkutlwe he break bo bona le bo bonkileng sekampa ba boreki bo botelele ba senang go gutla e be sala a ya lokane mapene e be a gutle ba monkile thata tsa gago
2: hai wo bona he wena e be ka motho le betswa tsa
3: sena banana ba follang tweng se ngwana o nkang di mental health day
2: go wa lick ba licka go jet hey randa re dule la bua ka ntho tse sena molemo se se tshwanele bokorale mogotsi ke le betse o botsa e be bona ntse ya jwang ya kholo hore ntsona nna ke motswalle ya mobi ntse ke sa ke sa tshitse ka botlalo
3: a go tlo mo nempuru ke ngi buile ka phone ke eng happy o lo tla me o tle mo tlo mpepe
2: in person
3: ke ke mo tla mo le phone yo no it meant a lot a bona ke fumane le ke peke o ke fumane le se
2: alright
3: se pete le nna ke se therapy o sentse nana o se ke kgotla ke le bitlengana
2: o ke tla se mo latetse
3: ke tsana go tla ha ka mara mo tsa mara a o se ke mo buile ke monate
2: a ke thabile ha o na le mo mpakeng tsa rona thabile ke tabatse
3: mo ha fela lona re mpe re ntshana ya ha o ya mental health day go tswela mo le mo ya ho ka hala ne ke a bona e bile wa ba hantle man mo utla
2: ke ba hantle wa ke na le wena ke ba hontini jwalo ka
3: ha o se ke hella mo ke na di relationship eng ka ntho tso hle be linkile le ditwe ba tsa jare tile ke ne ka tsona ke na ka o tlile le nga o se
2: ke sa ikitswile ke ka ke mo
3: Magic.
0: Hey, ma rabanna ba tla o tlotlola hle. Motho. Nna mphuba nnete fela ke motlotse bohlungu.
1: A se ba o bona itse ke mo sheba a batla ho lla.
0: Ah, hle le nna ne ke bona ke re ke tlo mo thusa ho lla.
1: He? Kona ke go teng itse mo pata ka di jo sheba a mata ka tsona a di petlenya se kubeng sa ha ke hai bo. Ba tswe ka ba lona sa mannete je. Ka bona ke re sheba le yena mo mate. O ntse fela le fatse mo le ya ke ke.
0: A sa kuntene ne mhletse mo fuku mpho ha ke tsena bana wena o thabile
1: e chomi e bitswa khama
0: a mpho a tikopa ska le bana hore motshele fume o ipiletsa e bohluku nthenana e mohlahetseng he ba se ba hona le dintho tse leng hore bophelo le ha o ka ba jwang wa ba jwang ha o di lakaletse sega sa hao hore o tlontlole he hakalo
1: a e hle mojey wa tsama mosa wa ha wa bora
0: la
1: wa bora mkhotsi bana mpulo ke nyena o tlola mambohluku
0: a ke han
1: jo tlo ha mo o yena o sha ka miyogo ya batho
0: hle
1: ibile ka kulwana ka mophita
0: ampo
1: he ibile ba tsaya ke taba e ke ne tlamile mo trend
0: tsompo o tsantsa ne o bua ka di trends jalo
1: hwena
0: o bone LWTM hore e bapala surprise news online mona segment e nyana
1: nna butle butle o re LWT ke se le ke ntse classe ya lo mo die le ho taba tho di tsa melao bo mo di le busy la tse
0: je mi kopa ska ntina a ke re ke o rumeletse re ile ya teng maobane ga ba ga tsheya nna le wena ka re e ka nna ya ba gore ho tlo hlaha mihlo fela ka pa script sa teng se tla be batho ba teng ba bua le shano fela
1: ke
0: lo solebetse
1: life
4: Mr. Mohales.
1: Yes.
4: Mogotsi.
1: Yona tšhomi.
4: Tšhomi, a ke re be le nnete. Ga re faneng ka tlotla mo e tshwanelileng teng.
1: O bolela jang?
4: Guys, e jangisele mohale man. Reality series. Wa tseba, ga ke tsebe. E ka re nkabe ke nnaganne pele mogotsi. Like Live with the Padimans. Wa bo.
5: O bua ka eng ga ore kabe le ezamme pele o e naganne pele goba wena le ena
4: llanalizeaaoabo ko wena jalo se o ntsheya obaneng gopotsa ntho tse jalo mokgotsi ae wena wa mphoka jalo gona gape ne re sa etse di-TV series e ne le videong yana mona le mane fela go bontsha batho re fetileng tweng e bima mme re tshwarelane
5: mphorata go kgatlho ke ntho tse snacks
1: nana fela kore matlho a batho kao fela a shebile ka bedroom ya gago
5: a nna never shame
1: kore batho se bankene enough ka lebaka fela la o ba le ngwana le majoro jale nagana he ga camera se tlameya e ye le nna gotlhe mo ke yang teng
5: a nna legale a nka se loke
4: mogotsa tsebakeng wa bona tseetse jalo tse tsa bo celebrity di tlogelele rona basadi ba bo majoro wa bo kore basadi ba bo ra dipolotiki
1: wena mogotsi
4: ee
5: o ka se gologena o e tsala
4: o e tsala
5: ntata bofana o na le teng mologona mopano
4: modiehi o ye ntseng
1: ka ke etse letho mpho ba se ba bile ke ntse ke motshabela gona jaletseng empa he molaetseng wa ga yone o tlile bona o latlhalose gore o kopa re buisane ebile o gopotse ngwana abona
4: wena o kena kae mo nka mpa wa bega wena bophelo ba gago kotsi gobane yena a gopotse ngwana gae
1: mpa sa bua ka ena jalo gape ebile ga nketsa letho and gore o file beterenyana leqwetha laka ne le le teng ke itse ga ke batlo mmona ntle le leqwetha laka so ke ile ka dumela gore a tle a tlo bona ngwana gobane ga ke na bothata nna le ga tlo bona ngwana gae
4: ya ba gore monna mole yo wa tena
1: ke kopa mmamele yena o ile a fitlha he and then a ba spenda nako le ngwana ga yes here and there o na le ka o kila bona gore a batlana le ena re qoqe and then itse nako ya gore a tsamaye a e fitlha obane o ne fue gora fela kere ke ga wa seba ke kentse sone mo a kopa tshwarelo ka ntho ngwe le ngwe le gore o nkentse yone o kila bona ebile a ba re o kopa today a tlo re bona le ngwana okay ga tlo bona nna a tlo bona ngwana
4: today o ganne a kere modie
1: batho mpho
4: butle modi o etsang a kere ke monamolo yo a itseng le tla buisana ka taba tse gotlhe jale wena ga o se lwegedi for ntwa yena sa etsang
1: mamare tšhomi go bua nnete ke kopa gopolo go tlwa qalong nna ne ntse ke le kgatlhanong le taba tse nana tsa dintlwatlheng e sale ke sa batlo o lwana le ena
4: nnete o tlo itisalela fela tje monnamolo yo a bapale ka bona tje
1: jang mpho ke re mare ke o jwetsa gore leqwetha ke le na le teng ke o bontsha gore le nna ke ne ke le redulwana empa mare tšhomi if a batla go etsa kgotso tšhomi go gong ma go etsa kgotso pakeng tsa batho ba bedi ba e leng gore ba shaga lesea
4: batoode o nkodisa go feta ko go bona ebile ke a fofela
1: ga se gore
4: tode o tlo batlang ba re bone ngwana maobane
1: a ke re go na le nako ne ntse sa kgone go bona ngwana ka yona jale ke yone noko e fumanang ena
4: tšhomi
1: tšhomi tle

0: Mamedi se fetwe ka moso.
1: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Le hoja nako ya papadi ya rugby fitile, nako ya bomampudi yona ha ya tlameha ho fela. Tswela pele o natefelwa ke Clip Drift, Legendary Taste, Legendary Times.
1: Tsadi papadi, Lesedi FM.
0: Mabere mo tlhaga lo tsena hantle le sengena go tlhaka fetela Mr. Cool tsa go fa papa di kia Mamelodi Sundowns e ya mola Milford FC Mr. Cool.
2: Eh la sididi.
0: Di eme jwa nka mo le di tshwara jwa Mr. Cool.
2: Eh hanyana sididi hanyana re tla di bona rona di ya jwa nka jeno ga itedi yaka.
0: Ah Mr. Cool mathan le tsona o tsebe di kompo ga di hana o bula ka mona. Jwale ha gena ne te faletswa go nyolwa le mansu mbona fela he ke a tsiba le di tshwere kitseng.
2: Harlebowe sibidi monefe harlebowe thabiso mtlo mamelo wa Lesedi FM ra dumedisa ho hle mo mametsongone teng phirimane nyena ka jeno ru dumedisa jalo re tloneletsa papari ke a betwe premiership papari yana he e dipaketsa mamelo Sundowns a mole hlopha sa Milford FC ena papari ba palo jalo Loftus First Field Stadium re tla roneletsa rona e be hlopha tsena se pedi dipane jwang re tla kala ka baeti ele Milford FC nomore nya pele City ba tibane ke si phamanda hleza ibile ke mo kapteni nomore nya bobedi thobane beng nomore nya bararo se fiso ndlovu nomore nya bone olo thicele ya bohlano vusi musi mthabela nomore nya botselela qebo le nkosi mthethwa nomore nya bosupa thabana mabena yabo orroberiki ya nelisa nomandela nomore nya borobong ke Tony Mbungam ya le show messi pose tun tabi ya le show melomo tsumunki bulelane sikomoshe high lead reserve tsa Milford FC Lungile Nkosi kirisefa sibathi banene rebele sikhumbuzo siyaya konke khwanya mvelo sikakayo admiro shabanu sikhusele joy jabulile akoshe khanyisane khadebele sicelo masilela mo letsa phala ke mongadi Moses Keswa me arshebe ka le hlakore lena la mamelo sha nause re fumana hore mne se tibatibane bile le mo kapteni ke Ronon Williams nomore nya bobedi Zuko Mtunyelo nomore nya bararo o brimudi ba ya bona mani bongo khosa na nomore nya bahlano Grant Kekana na ya botselela bathusha u basi ya bo supa Marcelo Alende nomore nya bobedi Antonio van Wyk nomore nya bobonga Bennett Mukwena na nomore nya le shume Tash Rick Matthews nomore nya le shume le motsomonga rebele Ikram Reinasam Haile di receiver na le Ricardo Gosa Mutobi Mvalam Brian Leon Tapelo Morena Fawaza Basadin Teboho Mokwena Temba Zwani Siyanda Njovu Keshas Mailula ke tsona di receiver mamelisitse tsa Mamelodi Sundowns tsola ka se ke tlhalositse hemne ya tla ngotsa maisha papari ka jeno mne ke mongadi Moses Keswa ke bua jalo Allah wa lesele ya la pala Mamelodi Sundowns hemne e kala papari e le bisa le boya haile hlopha sena sa a Milford FC sekala papadi silibisa borwa re kwano mona Loftus Stadium e raulu jole hetle go tsibisa mamerore ha ke tsamaya ke le monke tsama jalo le go kwatlisi morena ramorebudine ke yena ya tlanga hore ka kholela papadi ena mme e re ke tle ke mo amoele mo kwatlisi morena ramorebudine dumela re a omoela tsebele tsonya le Lesedi FM
3: Mr. Cool Madume
2: le kae mo kwatlisi
3: ke tswile Mr. Cool nka utla wena
2: Ase mo hemo go tlisi a go re khakholela hore na be jwala ka se re ne le ditse mo mamere hore na hlopha tsene tsepedi di partner jwang a go re khakholela hore na be re ka lebella papa di jwa mo go tlisi
3: ha ke le bo hemester cool ke nke mongetla ona ke dumedise ba mamedi bohle lapeng papa di Mr. Cool ya hlopha tsepedi tse leng hore motho ka re go fitla ha jwa lentse di hledi batla di sebetsa hantle go bana o sheba mail photo e batla e dutsi mane bo mmba bo hlano ka dintlhatse supileng ha mamelo di sana se boemo bo mba bobedi ka dintlhatse pedi me e kgolo motho ka ba buang ka yona Mr. Cool ke se motho se lebeletseng ho se bona papading yena e leng lebelo le segahla se motho se lebeletseng me hlopha sena sa Milford se kena papading yena ka lewalane la 1433 ha holo motho sheba di bapadi tse tharo tse moleng wa bona ka pele e le Somngoshe ndabi ha moho limgan libunga ba ile hore ke di bapaditse leng hore boholo ba nako ba batla ba thusa tlhopa sena sa bona ka hlaba dintla me mongwe di bapaditse batla ndile mhlokwa ho lopapaneng ena ke mabena Mr. Cool yo motho lebeletseng hore o tla batla susumetsa papadi ya bona ka pa afana ka matla ha holo nako nye leng hore tlhopa sena se ya tlhaselo me motho sha ba tlhopa sa Mamelodi Sundowns ke na papaneng ena bona ka lewalane la 14231 me motho sha ba di bapaditse pedi tse ba palang bo harreng ba le bala leng Alende ha mole overs ba batla ba le mhlokwa ho lofana ka botsitso harreng ba le bala me re boela re sheba moleng wa bona o ka pele mo teng bana le di bapaditse tharo tse motho lebeletseng hore di tla batla di thusa haholoholo tlhaselong re bua ka Reinus Van Wyk ha mmoho le Matthews ba e leng hore motho lebeletse o ba bona ba tle ba ba le tshusumetso e kgolo ka ropapadi ena mme qetellong ya ditaba Mr. Cool ke ho bona hore na sethibathibane sa Afrika Borwa e o leng sebapadi se sebetsang hantle haholo e leng Ronan Williams hore na tsatsing le nana o tla hlajwa ka ntlha kapa o tla tsepamisa maikutlo a etse bonnete ba hore tlhopha sae se sebetsa hantle na empa nnete ka kakaretso Mr. Cool motho lebeletse papadi e tla ba mmatla haholo
2: ha re le boe mo kwetlisi se ntse ka dile papari jola ka ke tlhalositse mamedi metso tse sele meri ne ka rolo nyena i ya pele papari ne ke itse mamelo sa nna se ka la papari i le bisa le boya nna a testo pa sena sa mil for just ona se ka la papari se le bisa bo rona ke ya no brim di bontsa bo re pala jola nna ba ithi ba jola bile tlaka kwa no ka wa ho thoni mbunga mbunga ja ne o tsamela itse mo rao mo ngwe jola ka mane ke tobani bengu bengu je wa ntse jola nna e bile e tlaka kwa ka mo le ngwe ka bo prima tsola ka ntle e tla ke na gela jola ke mamelo sa nna o sa e ke na gela jola ke ane ba ya khala bromane krent ke ga na ke wa enkanga ba re mbara bala ke mari bongwe khosa khosa ke ani ni a isa ka mari ngwa ka bachabela ka lepelo tsona wa netsa zuko mudi nyalo ma mudi nyalo ke ani ka mari ngwa ka bachabela ka lepelo tsona a mu na tella a tella mane benet mukwe na ibile a tshiba ka matso ho nga e se bile tluile jwalo ka mane ne ka bana ba Milford FC ke ani bolo bromane e bolo tshikele ne tsela ke ani pa misa jwalo bolo mane ba re mbara bala bana ba yeme tsene empa mari bongwe khosa o kenya lo tsonga ibile ne Otso yo poso mane bongo khosa o tsentselo twampinya na mane tsongwane mo mane ilinyana sipo setu ndlabi ke noto ka matlokere ka babedi ke tsona tsa betwe premiership ke ena bolo o mora mana engo jolo mna he tsaka mo lengwe ka bo premier ba anna ba tella ke sheba ba tella ba lo jolo ke ani bolo mora nyana mane engo ke kret ke kana ke wa enkana a ine tsa mane bongo khosa ke ani barbar wa 50 so ine tsa masala lende ke wa 50 so tsotse mo barbar bala impala jolo mna ke ani fetsa ka mane ne se kom dinyana wa khutlisa mna we ine tsa masala lende masalo ke ani barbar bala mna a 50 so tsele jolo ine tsa kret ke kana mna ka karolo nyana sa announce kret ke kana we ine tsa sibatibani Ronan Williams kantle o di etsene Ronan wa ba super ba kenela hari ke wa phamisa jalo ke bolo telele me ba ye metse ka mara komane rona ka hlohong na o lo tikele ke re ka mele ngwa ka botshabela me ingwe jalo ke se fiso ndlovu ndlovu ke wa enka we netsa o lo tikele tsela ke wa intsa jalo bolo me ke ya ne thabana mabena ba bere ke wa enka tsisa mara mona ke ene tla tla ka mele ngwa ka bo prima ho fela o lo jalo ka mele ngwa ka bo prima ingwe ke Tony Mbunga ke wa tla ka bolo Tony Mbunga wa tla ka bolo Tony Mbunga o la ka fetsa Tony Mbunga ba modia poso o brimudi bana ona feta mo mamedi Tony Mbunga ona feta ntle tikati komna o brimudi ba fumana hore ha ona ka mogomonga ke tla tshwanela hore monne no ke tla mo thibe ke mo khaleme a se ka ba feta la pele ke tla no sitse hore ihle ba tella ke tsebe le bala ihle le metsi ke bona le ile la tshellwa pele papa di tlakala bolo ke ne ka tso jalo nga ka kwa ka mme ngwa ka bo prima ka le phelo le tshona nga mona moa Milford FC le bisante ho pola hore mo kwetisi o tlhopha sena sa Milford ke ena Dr. Kanti Phuphuma ke monga se tlhopha ebile ke mo kwetisi wa sona mo nghari ka pa ke tle kere Dr. Kanti Phuphuma a ke a ba phamisa jalo bo ho bona ntle ka radio tini ona ra ile bona ntle se fiso ndlovu empa wa inka ka mani Ronan Williams ya no inkile rono ena o tla ya khala ka letsoho o ntsa ba tsosa jalo di tlhopha tsana di a kala kwa bana hemma medi ha ona nalane re ka ofa nyona hore na kwenye fitile ndi letsa ba pala tsena le tsena na che dia kana ba pala bolo kena inkwe jalo ke obrimu di ba kamene ngwa ka bo prima kana pelo tsheri ke o inka jalo nge etla jalo re bona etla jalo ka kwa nge kamene ngwa ka bo prima tsha shiri mesu se mesu sikelo ka feta ke o tsabalo jalo ne le Antonio Van Wyk tsorelo ke ane kwa ba mudi ba kamene ba baka huku etla ba huku ya pele ya papa di na mo mameri etlo tlo so ile bolo mameri sa announce ka kwa no ka le bo ya bo prima ona go bidi bolo entla holo ka bane obrimu di ba etlo tlo so jalo har bona etlo so ke manga har bona etlo so ke manga kwa no ka hukung e ka le bo ya bo prima na etla tlo so le ba mane me kolo nya Milford FC etla tlo so ke Marcelo Allende ke ya ni we so mahantle Marcelo re so mahantle Marcelo Allende o re banna ba ipe hantle ke metso tse tsheletseng ka rolo nya na pila pa bari esa le nnotsa ka mahlakore a mabedi masalo ke wa eng ka phamisa bana tsaka radiating dipalo jalo ya bashola entse le kotse se batho ba sa katele se sinkile ka mane sipa manda tlesa nna ba ya khala ka letso isa ka bonengwa ka bashabela pala jalo mme ke a ne ba lwana la ka mane mabile shot now se ka bona ka mane se ka modinyelwa o teng o khutla ka bolo a ba modia e tla ba phoso Milford phoso ka mane ntlabi phoso sipo se tun ntlabi o di le jalo se ka modinyelwa e sale no tsoka ba tsokere ga mabedi ere retershebe hornata ba tsena diemejwa mo mabedi harsheba ka pasere tsepedi di kena pa padinya na tsena mamelo shandown si ibu ya mo ba bubedi loko nya betwe premiership mamelo shandown si ba pese pa padisa nne e hlotse tse tharo e ba pese ka lokana pa padinya lengwe ha iso hlulwe phapano ya dintla ke ntlatsa tsile seng mme ka selataneng mamelo shandown si na le ntlatsa le shume ri a tsiba re shopa sena sa Milford ke bo se tla bo tshamana ho betwe premiership se le mo sana sa di papa 1040 ke na papa ri nyana e le boemo ba bohlano lo go nya betwe premiership e ba petse papa ri tsenne e so se tsepeli e ba petse ka lo kana papa ri nyelo ngwe a hlolwa papa ri nyelo ngwe papa no ya di ntla ke lehe la mphe ke noto me ka se la tane ba na le ntla tse supileng ha o ba pisa se sho pa sena sa 1040 jo la ka bo se tla bo tsha mo na ho betwe premiership ha mo le kruga United out of man or can net ba kadile hantlanyana bana ba Milford ba kadile hantlanyana ho bane ha shaba se tshopa sa Kruger United ene ho hanga se buye mo ba o qetela loko nya betwe premiership bana le ntla elongwe fela bana le ntla elongwe fela ba ba petse ka lokana papa dingwe ngwe ho tloa mo no papa ditsena tseding ka ofela ba hlotswe o tla a hlokomela hore papa dia bona ma o bane ile le papa dia ba hlano mo Orlando Pirates ile nya ba fafatsa jwa loka di ntla etsene ka ofela kiane bolo mo romani sele no joka mashokra maberine mari bongo kho zanga bolo ka mrengo ka mchabela zuko mdinyelo mdinyelo ke ntsa bolo nga ka mrengo ka mchabela nga benet mukwena mukwena nga ntsa bolo hampela jolo nga ibile solo ke lo tshikele ke ari ba khutla jolo ka nempa sandown se batla lwana na maberi a inga ka mane sipo sa tundabi a isa mronyana na ke na mronyana mana ba ma tshela nga e se bile nkwe jolo ka kwano nga inkwe ke tshobane bengu bengu ke ba isa jolo ka kwano ka mrengo ka prima a fitisa jolo ke tshabana mabena nga e ba jolo sandown sa o primu di ba ke wa inga jolo bolo o ikisa mronyana nga o ne tsa ba tshusa wase ba tshuse o ba se kana ni o tla jala ka bolo ba tshuse o ba se ke wa fitisa na we ne tsa ba di bongwa khosa khosa ke wa fitisa we ne tsa zuko mo di nyalo na ka mo ngwa ka ba tshabela na ha re bona ke ane zuko mo di nyalo go tla mara ka bolo ma me di rao le tsana na hen ntse le noto ka mahlokore ka mabedi ne e le noto na ma me le tsana so noto Milford FC ka ro nyana pila pa ba di ena le mesotse ro bonga nke ke mathala ma benkeleng ke u tlorna ntho di lukile ka ma benkeleng na
4: Software with Kinstar Pop, make our Herman's your next stop.
5: Two-pack. Reka paka na edi tiste pedi, hotu haka 89.95. Tabana badi kwe di tse taro, huisa huba di le moze robong. Ha, Ackerman's fela.
6: This spina zonge mystery puzzle, hotu a Hollywood bed. Ipe hemu nyete wa hapa karola ya 1 million rand. Ka chelete li di bonus bet. How better ka turanta ka pa hufita. Ho di playtex slot 30 tilweng. Ka laboraro leling leling. Le sontaha. Ho toha ka 8 huseng. Ho fikela ka 11.59 busiu. Si fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Hai sa le dilimontse mashuma robong ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa le sedi ro fa nnete feletseng minona mino maiku Kholo ya rona ne bile re kopanya mantse a temo ke mantse o ke kenga wa lebala le hona jwa le rentse re tswela pele ka mantse a o le palitse le motse ma shema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
1: adi papa di ho le seria fe
2: Oh fela lo lata di papani le seria fema inzeli noto asanaosa noto Milford kiena bolo e ba hlola Tashrik Messi ya mahlola tsola ka ntlene e tla ba goal kick ya tibatibane sipa manda hlezam ha u sheba di tibatibane ka mahlakore ka mabedi Kiba Captaini, Ronan Williams, some Captaini, Shopin, some Amelishan Downs, Sipamanda, some Captaini, Shopin, some Milford FC, and a Papari, Mamari Papari, Yabumashima, Supilanga, Metrobonga, Battery Premiership, Kize Papari Kwan, Manam, Loftus, a first stadium, Kiona Montoya Zalante, and the Tarbon Hen, Jolaka and Manam, another Parades, a camera Papari Sanum, by Pumana Mumbapilin, Masha Papari Zen, Baba Pesaka, Papari Nunwe, Masoka Masholo and me, Papanelli Cloud on a Parades, Kinkatel Shime, Lemusumunga, Megasalatan on a Parades, Inanin Katel Shime, Lemusumiraro, Kikamoma, Mighty Tabalangatan, who figured out Raleigh, Taman or Nabe, Mamelosan Nonsin, Jolaka Hale, Bonam, Babu Mumbabedi, Lokoya Betu, Premiership, or Nabe. Sinisenam, se Orlando Perez ba se Masibuti ba tla se kwalana a kore nge ke shebe ga itse di ka mo hape e ka re ke lokela re ke tle ke mathe ke khutlela ho ena hape ka mo
0: ho qutisana le hlokwa ha bo mampudi ba rugby ho hoeletsa tatso e tswile matsoho ya boranti ba bo mampudi ho sa gathale hore o ibuhile ka kotloho ka pa o tholetsa o le lapeng netefatsa hore o tshwere clipisi letsohong clip drift legendary taste, legendary times.
1: Sadi papadi, Holisedi FM.
2: Oh, fellow Jonas, I did say the affair. Can I go and get out of what you see, Marana Ramarabudi? Is a little bit of a shaman to Mary in telling not to come a shocker, my baby. I got to create my good job of what you see.
3: Hakele bo he Mr. Khuli Santele papadi e batlang itsitsitse ha jwale mo teng re bona tlhopa sa Milfoto bo holo bana ko Mr. Khula ba sireletsa ba batla batla ka karolo ya bona ya le bala ho bane ba leka hore ba etse bonnete ba hore ha ba fema Melody Sundowns di kgeotse we di batlang me ha o sheba seo se di e hisa mohlomong ka ho ya tlhaselo ya Melody Sundowns ho bane Melody Sundowns lo kela hore enke nako ka bona mo di kgeodi lenteng me ha o sheba Milfoto bona ha ba fumana bolo seo ba se bona bo holo bana ko ke di kgeotse ba nteng ka mora le botala tsi
2: Dilemo sa le shumele metsumene sa fitileng a porokie na maromana eta khutana e khutla jola ka fuse musim tabela mtabela ke wen kana a desa tobani bengu bengu ke wa khutlisa maromani u inele sa jola olo tikele tsele ke wa fitisa nga kamelo nga ka mtabela ke sifiso ndlovu ndlovu ke wa hata jola a khutlisa enkwa ke sekomoshe sekomoshe ne tsa olo tikele ke ane tsele nge a khutsa tsele jola a ne tsa sipa tsipa ne sepa manda tsa ka ntle di etini ne enkwa ke fuse musim tabela mtabela ke u hula jola ka ntle di etini mtabela ke wa jola bor har bona bomne lesa na mtabela mtabela ke otla jola ka boronga ka mele ngwe ka bo prima a enka jola nge a ne tsa thoba di bengu bengu ke wa fitisa le ena ya fita mane bo har bana bana nge ene fita hantle e ka thaba na mabena e pala jola ke ya ka mele ngwe ka mtabela e khutla jola ka siko moshe a e khutla tsela jola nge a ne tsa olo tikele wa phamisa ke milfoto bo letelele ba yeme tsa pala jola nge e tsola ka ntle ka kwa nome ka mele ngwe ka bo prima bana e tlotla e kena e gala jola ke o bri mudiba Obri muri ba wayagela o yagela tsibatibane Ronwen Williams tibakala o Ronwen ke wa rajalom ka radiating ne tsa mali bongo khosa khosa wa intsana ke a ne masola lendene o intsampitso la kantle mule ngwana o ka botshabela lo kana gana ke sifiso ndlovu mule ngwana o ka botshabela alba sifiso ndlovu o lo yagela ke o yagela jwa lo empala jwa lo nge ha re bona ke a ne ba enka jwa lo ba le ka o tla jwa ka yana nge ba re mala bala nge ene ele ka melong ko sim tetwa empala jwa lo ke a ne ba rabolo enka ka mane Ronwen Williams bana ba muniki le bana ho le mpa e laimela ka mane Ronwen Williams o ya khala ka leso ho bana ba tshiba muniki le ka ntle di etse di mane ona muniki le thabana mabena mpa e laimela mo mamedi ai fofela ntle di tikati ko motho tsho jwalo a hla e fofela le ka nnete me ri le ra bona di papadi etse fitileng a Sundowns e hla jwa ntla papadi e mole nngwe re ka tlhalosa gore ke papadi e lengwe fela mo ba sa tlhalwa ntlha ke papadi eo ba neng ba bapala jalo le marumo ka lantse mo ba ileng ba tlhola marumo ka lantse ka ntlha tsepedi unoto ke mo rileng re bona Mamelodi Sundowns e saka e a tlhalwa ntlha ga ba re ba bapala le marumo ka lantse ka la 19 kgweding ena ya phato e sa tswa feta re ile ra bona Mamelodi Sundowns e amoetse marumo ka lantse ba tlhola marumo ka lantse ka ntlha tsepedi unoto ke yona moo re ileng ra bona Mamelodi Sundowns e sa tlhalwe ntlha e ke na bolo ka mo go go prima thobane bengu wa e khutlisa bro mane ne tafu simu simu tshabela mtshabela ke wa isa ka mane ka o sifiso sifiso ndofu o tla ka bolo ke wa ntsam we ne tsa sekomoshe ke a le sekomoshe ka bolo wa e phamisa bolo etelele ya mathalo ka gore ka mo go a khona ya mosia ka kwano ya mosia Tony Mbunga ya mosia Tony Mbunga e tsola ka ntleme ele noto Mamelodi Sundowns ele noto Milford FC ke metso tso ele shumele le metso e roberi me e bile ile o tla jwa lemme ele shumele metso robong karolo nyana pila pa pari e sa le noto jola ka mahlokoreng a mabedi le tla ke re bone re na e tla re karolo ena pila pa pari ya tshika pelo tsongwe di ntla di tlebedi e mijwa e ra o le jola hemme ele noto jola ka mahlokoreng a mabedi noto Mamelodi Sundowns noto Milford FC nge ke ma 10 ke fite ka mona ka mabenkele
5: Mamme formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo. Ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans ho fa di rompers e tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mammeth le se seng letsatsi. Ho na le dipehelo.
8: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 9 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang.

0: Tongati pele selemo sa dipapadi sa 2023-2024 se qala ba ile ba reka maemo a setlhopha sa Tongati se neng se bapala ka ho National First Division hona ka mane ka KwaZulu-Natal ke setlhopha sena sa Milford bolo ke ene tswetse ka ntle ka molengwe wa kwa bophirima lebala e agela jalo ke Aubry Modiba e sa le Noto Mamelodi Sundowns Noto Milford FC o tla yagela Aubry Modiba ka molengwe wa kwa bophirima lebala e le metsotso e mashome a bedi a metsotso tsheletseng karolong ena a pele a papadime Noto Mamelodi Sundowns Noto Milford Aubry Modiba o yagela gapeme ke yane bolo Bernard Mokoename gotlela morago moenkoa jalo ke bathusi ya ubase bathusi ke wa enkana o ineletsa Malibongo Khosana ba ka karolong ya bo bona Sundowns Malibongo Khosana ke yane o tlhwa jalo ka bolo Malibongo Khosana o yelela ka molengwe wa ka botšhabela o bogare malebalan o ineletsa Zuko Modinyelwa ka mane ka molengwe wa ka botšhabela Zuko wa e gotlisa o ineletsa Malibongo Khosana ka karolong ya bo bona ke yane enkoa jalo ke Ron Wayne a fetisa ka loto o ineletsa a grand kekana ke kana ke wa engane tsa Aubry Modiba Modiba o khutlisa ba ene tsa grand kekana a grand kekana ke wa fitisa na ene tsa Aubry Modiba ka karolo nyana na e ka bo phirima ke ane wa ke ana Modiba a ntsa bolo jwa le pala jwa lona ho ha fela ba hana ka kwa no thobali bengu ba mongela bolo ke Antonio van Wyk Antonio van Wyk khutlana mora ka bolo Antonio van Wyk o ntsa bolo jwa le mpa ene sentse lile pala re ba bapetse Antonio van Wyk hampe ke ane grand kekana o ram romana ene tsa tiba tiba ka ntlo ya 18 Ronan Williams wa fitisa o ineletsa Malibongo Khosa Noto Mamelodi Sundowns Noto Milford karolo ya pele ya papadi metso se bashwa mere ya metso se pileng karolo ya pele ya papadi Zuko Modinyelwa wa ikhutisa bolo ineletsa Malibongo Khosa ka karolo ya bobona Malibongo ke wa ikhutisa a ineletsa tsiba tsibane Ronan o ira jwa longa o itisa ka kwana ka meneng o ka bophirima ka le phelele se ya di o ineletsa grand kekana ke o tla ka bolo iketlile grand kekana o iketlile a ke wa enganetsa Ronan Williams ka ra se ga se ka ntlo bolo di 18 Rono ene ke ane e iketlile o ira jwa lo ene le tsam grand kekana ke o o ntsa bolo jwa lo bare bana lo ene tsam e benet mo kwena ke ane e benet e ba khutse sa ke o brimri ba e bile nko jwa lo ke e grand kekana ke o wa iketla ka bolo grand ke wa enganetsa o brimri ba ke wa hata jwa lo e bile phami sa ba pele kwana ya matlhala ke Ikram Reynas ka mo lengwe ka bo prima o ka mo tsetseng Ikram Reynas hu kaneo di tsware di peretse ngwana mme di tsware Ikram Reynas ke di peretse Fabia go di tsware hanyanyana fe e tla tloswa Romane wa e tlosa ka mane ne vuse mo sim thabelanga o isa ka mane ka o lo tshicele tsele ke yana ne o tla jola ka bolo tsele ke wa enkanetsa yena Lisa mane no Mandela no Mandela ke o tla ka bolo no Mandela o ntsa bolo no Mandela siko moshe ba mo ntjela bolo e gutla ka Sundowns ke ane Sundowns e tla ka bolo ka mane Bernard Mokoena Bernard Mokoena ba me ile merbili ke wa e gutlisa Bernard Mokoena e yana e feta ka batisa u base o ine tsa zuko modinyelo zuko ke o ntsa bolo me empala jo lo me e tsola ka ntlentsho jo lo ke mamelo sa nause mo le ngwana o ka botshabela le bagalame e le no tsoka mahlokore ka mabedi ne no tsomna mamelo sa nause no tsomna Milford FC ke no tsoka mahlokore ka mabedi ke no tsoka mahlokore ka mabedi re tla se bone hore na e tla risa kae ena papari na mamelo sa nause e tla kwala sesini e tla kwala sesini sena se leng re Orlando Pirates e se e se butse o tlotse be re Orlando Pirates ba petse jwa le mmameri mme mafelo ngana beke Orlando Pirates mme e tla ba pala papading sena sa CAF Champions League e ka se tana le Durban City le yona e tla ba pala mme papading sena sa CAF Confederations Cup o tla tlhokomela hore mme di tlhopha tsena tsa kumunga ka tsona di ba petse maobane Orlando Pirates ile a repeat lama se tlhopha sa Kruger United ka ntlha tse nne ono thoma ate Durban City ile ba pala maobane mme e ba pala le Stellenbosch di letsa ba pala ka noto noto di tlhopha tsena tse pedi tse ke buang ka tsona Orlando Pirates ha mmoho le Durban City mme di tla ba pala jwalo dipapadi tsena tsa tlhekelo preliminary games dipapadi tsa tlhekelo tsena tsa CAF Champions League ha mmoho le CAF Confederation Cup bona ke na mara mona enkwa jwalo ke grand keka na jwale ha o sheba hona dipapadi tsena tsa CAF o tla fumana hore Mamelodi Sundowns yona if we send us or ring by e ka tsana le Kaizer Chiefs le ona mona di papadi tsa CAF Confederation Cup if we send us and say bitsong ka ring by bona ba ke ba kana di papadi tsena tse ka lantsa tlhekelo ba tla kena mane pijana mane ar bona ke ar bona o romane ne ne khutla jalo mme ile lo tolo tikele ne ke ar lo tikele ne e feta jalo ka skomoshe skomoshe ne tsa se fiso ndovu isa ka mane ka mane ka botshabela ba ka ofita ka mane empa ya khutla ka sundowns ke ar lo tikele ke ar ne wa phamisa bolo ile ba ka mane ka botshabela ibile tsola ka ntle ke metsotso e mashuma mararo Amosumung, Caroline Apila Papari, Kinotom Mamelisha Nancy, Kinotom, Sichopasena Sam Milford, Mamedi Arshabanda, Sichopasena Sam Milford, Jolaka Salosarem, Simon Sanisa 2023-2024, Pilsen Kara, Kimani, Mobining, Barreka, Maemo, National First Division, Astopas Autongati, Min, Bailabakalas, and Moseno Sadi Papari. Hampinyana ka nnete ba kala se le mo sa di papari hampinyana mme mme ebile o kenyeletswa le gore ba tlolwe dipapading tse nne ka tatelelano ba sa tla ba ntlhela e le le nngwe mme ka moramono setlhopha se ile sa leleka mo kwetlisaneng a kwetlisa ka nako eno a sa nna mvalo ya ba ba moleleka ba bona gore e ka ga ona mo ba yang teng a re bone bone ke ena hemo mamedi ba thusa o ba se mme o ebe ba ramalamalane tsa basalo lende masolo ke wa enkana a ne tsama dibongo khosa maribongo khosa ke o tlotse mo ba harimba bala ka karlo nya milfort anga bona ne le tsaba tshisho base o ba se ke wa enkana ya fita go le tlaka go nngwe ka o grand ke ka ka mo ngwe ka bophima ka le pele le sari ya wena lutu la o buri mudiba ke o le ka fita mudiba ke a re ka se rethe a ne tsa grand ke ka na fita isanga e pa lo jolo hara ka go nngwe toni mbunga tsane a re bona ke a ne ya fita ka mane a bi da fita isa tabana mabena ye o ya ke na ka mane ka sikomoshe bulelani sikomoshe o tla ra sikomoshe bulelani sikomoshe ba budikanyetsa a fita sa lalo jolo ka mo ngwe ka bophima a o toni mbunga a ra bo le fokolang e nko jolo ke o buri mudiba mudiba ke wa enka jwa kena itla ka ba thusa ubase a ubase ke wa enka ka mo ngwe ka bophima ke Antonio van Veyke ya fita jolo mme ke ane masolo alende wa ya mwe masolo alende ke o ya mwe le jolo mesoso e mashuma mararo a mesu meri ka ro ki ya pele a papari ntse le noto ka mahlokore ka mabe ke ane o buri mudiba o ibe pele mane wa ya matela igram reinas a enka jolo ke ane Antonio van Veyke ba mo ntjela bolo e khutla jolo ka mane ne ba etse ka banna e ba thoso banna ba bapalane hampi moraomane banna ba bapalane hampi moraomane tashrik matthews hammone mang ere ke bone hammohole vusimusi mthabela hammole vusimusi mthabela ba bapalane hampi mono moletsa phala mongari moses keswa a letsa phala ara ke nana e tla ba phoso ho ya ka nna ke phoso ya vusimusi mthabela ho ya ka nna o bapetse tashrik matthews hampi e sa le notho ka mahlokore ka mabedi la lo jole hemo mamedi esa le noto mamelisa nase noto Milford FC fela papa di sebile tuile e ke ane se fiso ndofu ka mlengwa ka botshabela ntsha bolo ke itse banna ba thella mo mamedi le bala li le la tsalwa ka metsi pele papa di kala grand ke kana o nga bolo ene tsa mali bongo khosa khosa wena tsa grand ke kana ka karolo nya bo bona sa nna o simra mona e ke ane grand ke kana o iketlile grand ke kana betwe premiership ke ane grand ke kana o iketlile ha tsebe na o tla isa kae fela ka tletsa ise mana ho malibongo khosa ho yella ka molengwa ka bashabela ka lepelo tona malibongwe o inetsa zuko mdunyelwa ke ane entle molengwa ba re balabala wa e khutlisa o inetsa malibongo khosa ka karolo nya mamlisa nao se ke na malibongo o inetsa krenke kana ke o o tla ka bolo o hata jwalo o re lokae ba nna ipeni ba ke nga ke wa nka inetsa malibongo khosa ke wa inetsa jwalo inetsa zuko mdunyelwa ka ba re ka molengwa ka bashabela khutlana bra ka bolo ba meile mrebile a inka inetsa malibongo khosa a inka inetsa tshibatibane kantle o di 18 ka rasa gheka se kantle o molao di 18 Ronan Williams o ntsha jolo ene tsa grand ke kana o ene tsa Ronan Williams ka rasa gheka se kantle o molao di 18 ke ane aba tsosa Ronan Williams noto ka mashokere ka mabedi noto Mamelodi Sundowns noto Milford FC tiba hemo mamedi ke ona papa di lungwe fela e bapalonga tse Maribongo khosa ke ane o tla jola ka bolo ke wa fitisa ene tsa zuko mdinyelwa ka mo ngwa ka bo tshabela zuko wa khutlisa ba thusiya u base a inga ene tsa malibongo khosa o ene tsa grand ka mani Ronan Williams o ene tsa grand ke kana ke a inga ene tsa ba thusiya u base a inga ene tsa grand ke ka ke tse ba tsama ba thella fela banna bana mo mamedi ke a ne ba thusiya u base o ntsha bolo ene tsa malibongo khosa maribongo ke wa inga ene tsa zuko mdinyelwa zuko ke wa fitisa ya fita ka mani ni ka tashrik matthews zuko mdinyelwa o tla kwa basuko wa phamisa bola ntle ka tloho ya mo shola ka mani Igram Reina sa mo kwatisi ene le buitiko hape hape mme ene lo rofela na a kwabe hantle ka mani Igram Reina se a nke ka swebe ka hare mpa iketeleze mo shotse mo kwatisi
1: Mr. Kulinele monyetla o motle haholo o Mamelodi Sundowns ba o yentse maybe le re buile ka matla a bona ha holo holo ha ba bapala batswa mahlakoreng me ne le bolo e leng hore ne hlokile hore e ka Reyners a ka ba ile mohlomong a leka ho e fapanya le Steve Thibane empa e ka mohlomong nako nye wa leka ho ithula ka hloho o ile a se ka tsepamisa maikutlo me keteletse sa be bolo e leng hore nete fela e ka batla e ba thata ha holo Steve Thibane o ka sireletsa kgahlano le yona me leng nngwe di ntotso mohlomong motho ka wa reng ka lebaka la dikgeotseneng a di bona ona leka ho ka sebetsa ka tsona mohlomong ho kena pakeng tsa dibapadi tse pedi tse bapala molengo ka morao wa shopa sena Samuel Fort empa ntho e kgolo motho o e bonang ke matla a Mamelodi Sundowns le ho iketla ho fumana dikgeo tseno tse hlahang mahlakoreng
0: keane boro ba re balabala ikwa ke obre modiba modiba keane o kena kana obre modiba ke wa e fitisa neetsa mani bongo khosa keo wa fetsa ka molengo ka bochabela neetsa zuko modinyelwa zuko ke wa e fitisa tele jwalo tashirik mesi shwe matela tashirik keo ka molengo ano ka bochabela o na le monna ka manolo tshitele e bala jwalo ke e khutla nne e wena lo tuna zuko modinyelwa zuko ke wa e khutla tele jwalo ke a na e fitisa ba tshwe o base o ine neetsa krankaka keo o tla jwalo ka bolo krente o re le o kai a ine tsa obre modiba modiba keo ba tla mongela bolo ba fela ba mongela bolo itla ka ka Tony Mbunga Unsa bolo hampi Tony Mbunga una ruinesa sipose tundabi antsa bolo hampi mumamedi antsa bolo hampi Tony Mbunga inzeli noto kama shakuringa mabedi noto Mamelodi Sundowns noto Milforta mitutu mashwa mararu amiti supilenga karlo nyenam ya pili ya papadi bahara barbala bolo kiani itla ka obri mudiba mudiba unesa masola lende masola kiani o bahara barbala wa ifitisa unesa matusia uwasa Batshiso ba se ke o kara se dikere kwa se ba re malwa e fitisana re ine le tsa mali bongo khosa ke wa e khutlisana a ine le tsa batshiso ba sa ba se ke o fitisa bolo o ine tsa grant ka kana ke o we ha tsa jolo grant a ibile e fitisana ka mo ngo ka bo prima ke na ke Antonio van Wyk ka Carlo Nyamilford Antonio van Wyk wa e khutlisa Antonio o ine tsa grant ka kana ke wa enka o ine tsa batshiso ba sa ke bo hare malwa ka Carlo Nyasandowns mali bongo khosa a e khutlisa ine tsa batshiso ba sa batshiso ke wa enka o ine tsa grant ka kana ke wa iketla ka bolo o molengwe ba hare malwa ka kwana ka molengwe ka bophirima ka le phiole le siadi inkwe ke Antonio van Wyk wa fitsa o nka bolo ka molengwe ka bophirima Bernard Mokwena o re wa koba ba ithiba a e lwanela Bernard Mokwena impala jwa le tsana ba montjela bona e khutla jwalonga ka mo ngwa ka mo prima jani Tony Mbunga o nka bolo jwalonga o ine tsa thobani bengu e fitisa e pae ka reta ba phoso Tony wa kena ka kwano jani bengu o ntsa bolo le ka botsotsing offside bulelane sikomoshe offside bulelane sikomoshe e re ho le tsena re bona tsa Ronaldo ya me jwanga di sa batla di dumela tsa Ronaldo di sa batla di dumela Nato kama shakere kama beri Nato mamele sa nase Nato Milford Betwe Premiership Loftus Versfeld Stadium Aetlo sa jolo obri mudi Kiewe nga jolo bahari mbalaba Wai khutisa wane sa matusia wasa Matusia wasa kiewe nga bolo wane sa malibongo koza Koza kiewe Ota jolo kama bolo bahari mbalaba Malibongo koza wane sa suko mdi nyelwa Kama lengwa kama chabe Kani pio lele chona kakarlo nya Milford Wai khutisa suko mdi nyelwa wane sa malibongo koza Kosa wena tsa batshusa ubase ke nka bolo ene tsa grand ka kana ke ka mo ngoka bo prima ka le pelo tsari ke wa nka phamisa Antonio van Wyk ka mo ngoka bo prima ka le pelo tsari ba meile mere bile ke Bernard Mokwena ke a no ile lana la Bernard Mokwena ba meile mere bile o tsoga phoso Bernard Mokwena mo mamere re lo jolo nge ele nna tsama mele tsana tsa no to mil forza Carlo ki a pide a papari inke ke fitse ka mona ka ma benkele
2: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a qolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa. Le di jumbo pack kapa di value pack dife kapa dife tsa pedi tsa maleri kapa di pens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold ka 299 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswikirile herbal di ba taolong ka lebaka la khanya e thusa le batho ba kwalanang ka lebaka la asthma le wena na le mathata segabe sa masapo e leng arthritis o na di ulcer khanya ite mo le mongwa tabatseno ka ofela le ha e bona le mathatha di policy di le ka hare ka pa di seditswetse ka ntle e thusa le bomme ha ba ile matsatsi nga bona bakeng sa ola ola di picot pains e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathatha di pio le senya se sa sebetseng hantle bana le men power aw he mona vole ke ana ma bana ke bua le bontate o bana ke se leotsa se setle ha holo se leotsa di thipa tse mona tseng thiti sebedisang men power ka nnete le seke la disa team o fitela boyeng bo mbono ganya special baby eating in tsatsilana ngwaneng ha qeta ho hlaha le o thusa le ngwanana le leleta le lengata le ngwanana di ditlapedi le ngwana sa ho leng hantle go ghatazwa ke manyuwa in tsale be se ngwaneng ha huswa yetsa pelo ya tshweu ya ngwana ngwana o thwalile pogopotlwana ena di ditshobotsitsa masea e bohe hang esa ha ilweng ke phepo se hwasho le se sepa sa ntabeleng di teng o ka tlosa senyama le o fana ka mahlo ho nono duka metsi o sike wa sala morao bana le se sepa sa mabusetsa se lelekang meliki o setseng morao ho ba batho bana le dula ka hlo ya hao ka dikopano di teng Blue Fontaine batho batso botshabelo kena mono Motheo Pharmacy Thabantsho ba Hlabani Pharmacy Welcome Lucky Boy Menisi mono le patlelo la banana le bashanyana o re galelo containing e tshweu yeno Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics di di shopontsa BB Kitchen kiri ka ofela ha ile mane feri yena geng o ka kena ka mono ka Tuxedo Pharmacy Peter Mariesberg makoti mu T-shop letsetsa baganya nomorontsa 073 525
4: 3583
0: 073 525 3583 ganya hebal remedies tsadi papa di police di FM Ronon Williams Eh bolo ile mo tla mahlo mona ile hore me tsabana mabena ona hle a re wa tsena ka bolo a re mo tlisa yona empa lo jolo nge ya o tla Ronald Williams se fa mona e be lo re tshe wi tibile ha e bintha me ona ntsa fuma ntsa thuso ke ane o lukile o tla tsala pele ka papari ntse le noto ka mahlo ka mabedi re tla se re bona metso tsiona ke ena he e mashima mana metso meri ka rolo nyena ya pele ya papari mo mabedi ga tla o katela mamelo tsa announce ine e hlolwa ke se tlhopa seo re ka reng ke bo setla botšha go betwe premiership ba bapalela gae e ne la bana ba tlholwa jalo ke Bay United e ne le lemong sa dipapadi sa 2008-2009 ke kgetlho la go katela Mamelodi Sundowns e ne e tlholwa ke bo setla botšha ba tšhakile e le gore bo setla botšha ba tšhaketse Mamelodi Sundowns ke kgetlho la go katela ga bana ba katela go tlholwa jalo he momamedi ka tsela e jalo ka tsela e jwalo he momamedi re tla tlhe re bone gore na ditaba tsena di risa kae tsena tsa Mamelodi Sundowns ga mmo le Milford ga re bone Antonio van Wyk ke ontsha bolo jwalo nge ke yane bolo e ntle ka radio itini bolo ntle ya ka letsantseng maitiba ya ka letsantseng momamedi maitiba ya ka letsantseng ka mane ne ne olo tshitsele ke ne ke batla go bona gore na ebe e ba go ile a tsweke Offside ka bache ho no sna offside mo mo mameri Tashrik Matthews une a fitile ho se tiba tibane ya ya ka le tante ai a sebetsa ka mane mo mameri o lo tshikele a kwa re ke ku tlhomo kwa tsi mo nne no sebedi itseng e ba tle ba ntla pele re tla ya ga futsong la lo jola ntse le notsa ka mahlo ka mabedi a sebetsa o lo tshikele mo kwetlisi
1: Mr. Kulu sebedi itse o lo tshikele me ha holo holo ha o sheba Mamelodi Sundowns ile ya bona di kgeotse ba nteng di pakeng tsa di bapaditsena tsa Milford me ba iphumana ba sebedi sa Matthews hantle di kgeontseno ho ratla khono mathela di karolo tse lukileng empa nnete fela tsele a sebetsa hantle ha holo ho bane bolo ne se fitile tiba tiba ni bile ya holo ka dipalo Mr. Kulu
0: o fela lo jolo ke ane bolo ka mona ka ba chabela e ka re tla tsola ka ntle lo jolo e tsola ka ntle tla ba goal kick Ronald Williams re tla kare bona ho senyeile metsotso me kae re tla bona ho senyeile metsotso me kae e sa le notsa ka mohlokore ka mabedi notsa mamelo sa nna sa notsa mil fota ke petwe premiership Loftus first first stadium a grand ke kana ka radiating ke o ka bolo grand ke kana ke wa ntsha jola ne tso obri mudiba ka kwa ka mlebo ka mo phima obri mudiba ba bia lo tso tsala ka ntlhene e ntsha jola ke tshoni mbunga ya gelo ke obri mudiba na ke wa ya gelo na Bennett Mukwena ntshwela bolo ke a ba mo tshela bolo ya go tla ka monane tsebeng kwe jwala ke tshabani bengwe e bengwe ke a fitse tsela jwala ya go tla mramane engwe ke bo se bo se mthabela mthabela wena tsa se batibane me ka ntle o di etini se pabanda hleza nga onga bolo ka mole mo ka bo tshabela se fitse ndlovu o inga jwala ba re mbala mbala ya ne lisa no mandela ke ani ya ne lisa no mandela ya ne lisa no mandela o ntse bolo jwala wena tsa se komoshe ke ani bulela le se komoshe me onga bolo ne tsa se fitse ndlovu ke wa inga nga a isa mrao o lo tshikele ka ne ke onga bolo wena tsa se batibane ka ntle o di etini ke ani se pabanda hleza nga o ntse jwala le no ne tsa fushi mushi mthabela mthabela ke wa inga phamisa bolo etelele me ba yemetse me le ka jwala ka dishoka kwa no me ke metso tswe meri se nyeileng karolo nyena ya pele ya papari Ronan Williams wa mwana bolo jwala mme a e kosa mme kara di etini tsa hai ke wa ba tsosa jwala mme o tla ya khela mme a ya khala ka ntlo di etini o ine le sa krantse kana mme krantse kana ke o wa tla ka bolo krantse ke o tla jwala ka bolo krantse o ine le sa obri mudiba ka mo ka bo prima o obri mudiba a e gotlisa mme a ne le tsa tshiba tshibane Ronan Williams berra jalo rono ene o isa ka mane ka o mali bongo khosa mme ene nna tsho ka mashokere ka mabedi na tsho mma melisha na sa na tsho mil for fc ke a ne zuko mdinyelwa go tsa bolo ene tsa mali bongo khosa ke wa inkana morao mo nna ene tsa krenke kana ke o e hata jalo o iketla ka bolo e ke wa inkana tsa batusha ubasa ubasa ene tsa krenke kana ke kana ene tsa batusha ubasa ke wa fiti sa masalo a lende ke wa inkai sa mra e bile hantle ntle ne ene la Antonio van Wyk ke a ne nne engwe ke mari bongo khosa khosa ke o isa ka mane ne ka o suko mdi nyelo nga tiba pele tsola ka ntle suko ka karolo nya Milford ba re bala bala ke a ringwe ke ba thusha u basa o nga balone tsa obri mudiba ke o le ka feta o feta mudiba o feta mameri o ntsa bolo Antonio van Wyk ka ga mole ka bo phirima ke o Antonio van Wyk Antonio ai kona a bona tsoba ka motshotseng ka kwano Bernard Mukwena bolo e tsaka ra 18 sa nazo mudiba lalla le tanta Ingram Reynas kabuye la masana wana kabuye lo de yo le nation ba fana ba stele Ingram Reynas mamerine o ibe a jwalo mme ho ha mo mameri bolo ena mo kwatisi ka nete lo ena o e hlalosa mme ine kare ke bolo e sa e ka reng ho han fele se shwile tswe ka ntle ba ile ba nahana hore bolo ena e shwile e fedile tswe ka ntle ba ile ba nahana jwalo empa a e lwana la obri mudi ba mameri pele tswe ka ntle a jalle tsa busi musi mthabela mo kwatisi
1: Mr. Kulu Simsim Tabela wa Betsi ka mosebetsi hobane nete fela ke nakong e hlokolo si moteng o reng ha na tsepamisitse maikutlo akaba ile mohlomong ampaetsa huku kapa aetsa bo nete ba hore bolo yena mohlomong wa ntsha mpebe bolo e tla kena ile tahlelo empa a ska tsepamisa maikutlo mme mudiba a sebetsa hantle ho lo moteng a ile iphumana a hapa bolo eo mme a qetella gona ho bona Reina Simo Alente a mo fa bolo ntle ha ho lo a qeteletseng a gona ho hlabantla tlo ka ho hlabosa Mr. Kulu ine ihlile le bolo ihlileng ba o isa bona ha le ka bantla empa ka tshebetso e matla ya mudiba le momahano entla bile le yona le Reynas ba katela ba gona ho hla bantlana ko nyena e hlokolosi
0: mo kwati sina kwa rona sentse e le mpinyana ke re ke batla hore re tere fetela mabenkeleng e re ha re kwa mabenkeleng re ke re akaretse karolo ya pele ya papadi re ke re utlo hore na ebe karolo ena ya pele ya papadi e tsamaile jwang ha e le mona a stopa sa mele foto mo mamedi se hlajwa ntlha metsotswane nya o katela nako nyane e senyeileng e hlajwa ntlha mono re ke re utlo hore na ha o le tsena mo kwetlisi na karolo ya bobedi ya papadi se stopa sena sa mele foto se lokela hore jwale se tle ka mawafeng empa ke lakatsa hore tere fetse mabenkeleng le tsela nna e tere ha re tswa mabenkeleng o tlotse ba o fitisa taba tsa go tsuto jwa mo kwetse e re ha lo jwa he e re ha lo jwa he re tere fetela mabenkeleng
2: ke teka major league birthday ya rona le Shoprite liquor shop Pumene 750 ml ya 3 ships select whiskey ka 179.99 le di 6 packet di tsapa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 randa e ba u fuwa e lengwe mahala di fumane o fihlela ka di 6 tsa September a re ke se se bakatla so dilema tse 18
5: E ba malalala o so itukisetse rugby greatest rivalry series mo le rato le kopana le matla buikhantsho le sebedi itukisetse o bona ntwa ya boemo bo phaming ha banna ba nkgitsetsana mahafi ka di gane tse tsote hang papading e ke kenya le balwa ha o po pedi sa keng ha botle ba batla ba boma mpudi papadi e nngwe le e nngwe e tla ka segatlha thekele e nngwe le e nngwe e bolela pale ha try e nngwe le e nngwe e ka fetola papadi gore o morati a tswa mokgatlo wa rugby kapa morati wa papadi tsa boemo bo phahameng ba matšhaba. Tsena ke dipapadi tsa rugby tseo kekeng wa batla di o fete. Ena ke papadi ya di-Springboks le di-All Blacks. How how tete. Se fetwe ke Rugby Greatest Rivalry Series ho SABC 2 le SABC Plus. Diketsahalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
3: Khanya Lights and Solutions ba utlisetsa di theolelo tse kgolohadi tsa di solar system mo ka tholang solar system ya 6.2 kilowatt ha jwale ka 82,000 rand fela ha ile solar system kilowatt for ya 4.2 yona o tla ifumana ka 38,500 ba keng sa dintlha ka botlalo o ka ba etela ka ntogong ya bona mane Val Sebokeng Moshoeshoe Street Zone 12 ka pa wa ba letsetsa le ba WhatsAppela nomorong tsena tsa mohala 061 761 5260 kapa 083 946 2102 083 946 2102. Tsena tsohle o hopole di tsamaya free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light.
6: Sadi papa di hole se di FM.
0: Oh fela re jwa lo ke na kwa re mokwetlisi morena Ramorebodi a kore a ka reletse karolo ya pele ya papadi mokwetlisi.
1: Master Khulu ha ke le bohe e bile karolo ya pele ya papadi nnete fela motho ka reng hlopa sa Milford sentse se bile le menyetla e batlang le mengata e bile nge hlakileng ho feta ya hlopa sena sa Mamelodi Sundowns. Empa ntho e ke batlang mohlomo motho o ka ba batla go bua ka yona ke boiphihlelo ba hlopa sena sa Milford hobane ba thotse menyetla mo teng ba neng ba shebane le Steve Thibane sa Mamelodi Sundowns empa ha ba ka ba e sebedisa hantle. Mme hape o boela o ba bona tsela eo ba sireleditseng ka yona Master Khulu ba ne ba hlile ba sireletsa hantle haholo hobane papading ya bolo se bohlokwa ke mela e o yetsang nakong eo sireletsang le dikgeo tseo di siang kapa tseo di etsang dipakeng tsa dibapadi tsa gago etsa bonnete ba gore ba kgona go sireletsa hantle. Mme eo motho o e boneng ke gore tlhopha sena sa Milford ne se batla se sireletsa ka dikgeo tse batlang di le ntle gagolo mme seo se ne se batla se ba thusa gobane Mamelodi Sundowns e ne sa kgone go fumana menyetla kapa e sa kgone go etsa menyetla. E nngwe ya dintho tseo motho o e boneng gagolo ga o sheba karolo ena pele ya papadi ke gore ba ne ba tima Mamelodi Sundowns dikgeo mona bogareng ba papadi mme ba qobella ho ya ka ntle mme Mamelodi Sundowns ile a elellwa gore ha ya ka ntle e lokela hore e tlise Van Wyk ya mole Matthew Sikahare mme ba bula dikgeo tsane ka thoko pakeng tsa hore ba fe Modunyelo ha mmoho le Modiba menyetla hore be bona ba bapalang bophareng ba lebala mme seo se ne se eketsa lenane la bona haufinyana le dipalo tsa hlopha sena sa Milford mme ke ka ho ba qeteletse makgona ho hlaba ntlha mme e nngwe dintho tseo mohlomo motho ka wa boelang wa bua ka tsona Mr. Khulu ke go bona Mamelodi Sundowns e elellwa gore ha ba ka ba tata ba latlhelwa ke dibolo tse ngata mme ba bona ba iketla nakong eo ba agang ditlhaselo tsa bona mme ba qetelela ba kgona go ka fumana ntlha gagolo-golo e bontshang boiphitlhelo nakong yane e tlokolosi mo teng ba kgonneng go tlhaba ntlha. Empa ka kakaretso Mr. Khulu re ka re ebile papadi e ntle gagolo mme moo ke dutseng teng ke ne ntse ke re ga papadi ene ka ya kgefutsong ka dintlha ko go sena ntlha e batla e be ya tlhopha sa Milford monyetleng wa gore ba gole le lapeng ga ba ka tsepamisa maikutlo ba ka iphumanela ntlha papading ena. Empa ka morwa gore ba hlatswe ka ntlha ke batla e tlhile ke tshwenya gagolo ka gobane ke batla ke bona Mamelodi Sundowns e batlang e tlhasela ka segatlha le lebelo le godimo gagolo mme seo se ba beya monyetleng o motle wa gore re ka ba bona ba gapa
0: a se mohe ga o lekore ere re fetele go wena gaitsadi ka mono ntshwa ke motlhong ke a utlwa itlhile mokwetlisi o batla ana le mathata empa la lo jwaloshe o na santse a ketile re gotlela go wena ntshwa ke motlhong.
3: Mr. Khulu ke lebohile gagolo ke tlhokometse taba eo ka letlhakoreng le o fela hempho ke a tshepa o tla shebana bothata ebile bofung re lebohile okofo go tla kopana ka golong ya bobedi ya gaso
0: ke o taba
3: ga se mooge mamedi ga ke dinanabela fa le go tswa go Mr. Khulu Thabo ko fa le morena ga morebodi e tlo go beya gantle meane metsotsong ye masabedi metso e metlhano ka mora gore ena ya borobedi fela ga polo e le teng tsena go bedi dipheto gagolo sentse ebile ke kena kgwebong gobane ba teng ba ga botlhatswa ga bo moetlo wa basotho Dr. Tantsi o teng ka kwano e re ke tlhe ke moamogele ke etse tsena Dr. Tantsi dumela o amogetse mongaka tshebeletsong ya lesedi
7: Momamedi se ntumele ke palame maqhubu a maholo ke pshemo wehle re na le mekwano re moetsa wa sotho wa tsiba nna ha sa le ke sebedisa hlahiswa tsena tsa eno dilemo di tharo ka ofela mamedi ke hlahiswa tsa moetlo ha di dule mme ke batla le baka gona ho baneng di salule ha ke monkere mekwe mme wa ngugwa
8: ya u tantate
7: ha sa lo sebedisa hlahiswa tsena mme ho tloa ka selemo sefe hana
8: ka 2023
7: re bua jena re le mong sa boraro re phela ka hlahiswa tsena tsa moetlo
8: ho
7: etsa la mme ka 2023
8: ha ke tla sebedisa di hlahiswa tsa moetlo wa sotho ke ne ke jowa ke ntho e kang sediswa ka eng ka
7: sefibeng e ne etsa ntho e kampeng ka mo
8: e ne nyorosa e nthonsa e nja
7: a ebo
8: mawa ke ntho e ka mphempheng
7: e ka e na le maoto nthwena
8: eeorena kgoba goka ga ke tsee pempheng ga e tsamaya bo le botenna ebasa fa ene kae tsamao ke ntho e kanyeno
7: wa reka tlaisiwa sefe mme sa moetlo ka lemoseo sa 2023
8: ke be ke utlwela ka hlatswa le ka moriana wa sejeso
7: ee
8: aba ke reka botlolo tseno di le pedi ke a di sebedisa ke a dinwa ka planeng ke badile ka teng oba ga nka ba ka letsetsa doctor o mo jwetsa gore se kerekilega
7: o ukwe mona mme ntho e fedile ka mora nako e kae o ne wa hlaiswa tseng
8: e fedile ka mora nako e kgutshwanyana gagolo ba ke sebedisitse botlolo tse tsheletseng fela eleng botloga tsa tlhatswa tse tharo e leng tsa seiso tse tharo
7: ga ukwe mona re boetse re na le kombo yane e na le segwaswe sa bomatlhaba 3 boano wa bo di-lucky bomatlhaba 4 yane ya meleko e ka le yona o e tshwatswepo o e tshwatswepo kae
8: ga ke bua ka tseno ga ke tsebe ke qala kae ke qala ka mosebetsing wa ka ke ne ke le mme a neng a gobosega a nnang le kore a buang gampe a sa katweng ke batho ke sebetsa ga botlho ka ne ke tlamaya mosebetsing ke ne ke lelatsatsi le tšhabane le dikelang
7: a ebo
8: gona jenana pela mongaka ke na le di epela kgwedi
7: yo mme ka lebaleka la nako re lebuile gagolo phela ka hlatswa phela ka khombo o matlhaba 3 mme bophelo ke boo
8: ke a leboa ntate ga e gole ga e gole
7: ke o taba mamedi wa mo ukwa mme ga e sale a sebedisa tlhagiswa tsena bo khombo bo hlatswa bo sejeso Bloemfontein mona he di teng batho mono he ka mane ka thabantšhu ga le lelela he di fedile ka mo se di teng go Dr Metsi a tsika man he ka tlokolane gena le mema tshepo phuta ditshaba mono betleme ka mogotsona 5 stars supermarket mono go teng mohole ka man ka box a tsika man ka qwaqwa gena le Dr Richard hena le dimolo mono postroom o masewangel korstat African herbal mono go teng ka man ka tlek stop mo etlo ba shooting he African herbal khali 14 station mall re teng room number 11 a tsika man ka roadport thandabandu mono he moetlo wa basotho o teng sprince hopisi mono re teng ne geng ka taxido moetlo o teng jobeke park central Soweto ke touch life remedy a theka mane ka nigele gena ndade mo fikeng he bantu medicine mafikeng divine herbal binoni lex square mpa kukile hlatswa e fedileng ba matsatsi ena tla fihla a theka mane ka pitoria he maka ba state mono re teng he arula a theka mona ka gastenberg black moat ka mona ka katlong ae mo yotlo ba suruteng ka mane ka Marisbeke go tlile go setse hlatswa tse ka bantse thago fela pshemo wa wena mmamedi husani o ya ka mona ka Marisbeke debene ma dibisi tsa lesotho go teng sa strole re nanda disepang a tsika welcome rafola motishop matatiela maloti mo no re teng go kwile go setse fela bo mahlaba 3 a se makae hilbroni mayamae go teng fixbeke mo yotlo ba suruteng ho hle wena mmamedi botshabelo motho fa masise re teng he no mo go sa mo yotlo di botlhokwa holo 078 331 20 82 mamedi re jwetse na o hokae go thusega hlaiswa tsena ke na le mane wa tsapong 078 331 20 82 ba thavile mane me Francine o teng ka hlaiswa tsena tsa moetlo wa basotho bo ka mona ka fixback moetlo wa basotho teng he bantu mo t-shop a theka mane ka Christmas box cosmetics mo re teng Frankfurt re teng bo ka mona ka Ritz he ba store teng he ka mane ka Senegal gena le ntate Alex o teng ka hlaiswa tsena tsa moetlo wa basotho 078 331 20 82 078 331 31 20 82. Ke tsona he di nomoro tsa moetlo wa Basotho. Wena mmamedihle ka o tshogwa lo ke tangi hang, tangi habedi, tangi hararo. Ha re noe hlatswa mmamedi bophelo ke bo ge phele ka khombo.
3: Dr. Tamtsikile buile haholo.
7: Ke utaba.

0: Mona ke ne ke nyolwa le atisilo mo tshebeletsong ya lesedi ke tsebe o khutlela ka go long ya bobedi ya gaso ya papadi ya bolo Milford mo le Mamelodi Sundowns Mr. Kulu Tabakova le morena ga morebudi ba ntse ba tlile ba re behela yone re re tlo ukwana ge tlo lena ditlahle diwe ka ka le wa le feng ke mo shebile ke enjale exu ke shebile he mono go hona check ya bona fela he e ri ke skene ka ka hlaba medi e pentswa ke ka tshwana le motsholo kwa halala mpudi ke khutlela ho Mr. Kulu Thabakofa o gof
1: gaitseri
0: phela ke phetse mofukentle
1: hanyana nyane gaitseri ya ka re ya pele
0: Mr. Kulu ire ke skebe ka senyana kwa letho bi de sentse ke bona tse bang di sentse dikalela mondu di diphetwa me he ka molomo wa hao o tla tla o fe mo mamedi setshwantsho a wa o kena manna o tla re fatso hle ka letla go leno ire hle ko neletse tsona mofokeng wesi wir
1: a ke le boe gaitseri o fela lo jwalo re tlhalla jwalo e bile papa di kala o ne pile o pile go molena ka mamedi sa nao se ba etsa phetwa mamedi nne Hotile jalo batshisa u ba se ho ke ne jalo tshe ba mokwena ke yona phetho e ka tangwe tshiwa ha papa di tlakala ka rolong yena ya yona ya bobedi ke ya ne bolo ka radio 18 ke bolo ko tsi ke ya ne ke jalo bo mokwena ba babedi he mo mamedi ka radio 18 ka mona ka le baleng ho pensa na sa mamelo sa nause re na le benet mokwena re na le tebo mokwena ka rolong yena ya bobedi ya papa di mamelo sa nause e le bisa borwa a the se tlhopa sa Milford o se le bisa le boe arbona se komo se komo se ke ontsa bolo jalo ke ya ne ne fitisa ka mane fita ka Tabana, mabena ke o ntse jwalo nge ke bolo ka ntle di 80 ke yane ba ile ka jwalo nge e bile nko jwalo ka mane e ke o le tikele mpala jwalo o so ntse tsho ya poso o tsho ya poso re le ka motsetseng le ka motsetseng ka mono lona ba Milford e tla tso sa mane mo offside e tsa tsente ke bana ba mamelo tsa nause ho le ba mane me ko lo nya Milford ho po le mamelo re ri le ga futso jwalo e le wa na mamelo tsa nause le no tsho Milford me tsotsane nya o katela ya nako e senyeileng e neng ihle ho fano ka yona ono fano jwalo ka metsotso e mmedi o re ke yona nako e senyeileng ke yane bolo ka mane e tla jwalo ka grand ke kana ke yane ka molengwa ka botshabela me rra jwalo ke bo letelele ke yane nne e tsamaye lengwe fela jwalo empam e thijwa ka morago ka mane ke sipa thibane sipa mandla hlesa ke wa internet o lo tikele tsele keo o tla ka bolo tsele ka molengwa ka bophimane tsa sufficient dope ndobu ke o le ka fita empala jwalo nne e ka re tla tsola ka ntla fela tsola ka ntla Eta ke na khala jalo ke mamelisha nao. Zuko mdinyelwa o ya khala jalo Marcelo Alende. Marcelo Alende ke wa nka isa mra. Ke a dibile khutle ka tebo mokwena. O ine tsamna. Grand Kekana ke kana ke wa fitse tele jalo. Ke a dibile mne. E ne le Malibongo khosa ka mene ngoka botshabela. E tla jalo ka Tashrik Matthews. Matthews ke a nne. O le ka fitse Tashrik Matthews. Ka mana ka mene ngoka botshabela. O le ka fitse mna. Ba ntse a hlile a tlhola kwa la jalo mpa. Ai khona ba mungetse bolo. Ke a ne. E bile khutle jalo ka mene ngoka botshabela. Thobane Bengu. Eso la jalo itso tsekantle o teng ke bona lona ka mono Milford etla ke na khala ke thobane bengu tsane wa yagela wa ne mamlisha na se noto Milford wa ne balba la tsane ya na lisa no mandela no mandela we tsajolo bolo we ne le tsolo tsikele ke ne ke wa fitisa ne le tsamna se fison jofu ka mono ka bo priman jofu wa fitisa ke ane jofu wa matela mo mamedi ke ane skomoshe ingwa jalo ke me bulela skomoshe we kola jalo skomoshe ke wa khutisa and sabona hampi oteng bulelane sikomoshe kiena bolo haushaba tsopasana samba mlicha na samba meri papari ntse hlano tse ba di bapetseng papari ntse hlano tse fitile ntse ba di bapetseng ba mlicha na ose ba shotse papari ntse taro ba ba pala kolaka na papari ngelo ngwe ba shola papari ngelo ngwe me di papari ntse he ba gona ho hlaba ntlatsa le shomela motsomong ba tla bua ntlatsa tsheletseng a tsi arse ba ka le tlhokore leleng Milford o bona papadi ntse bana tse hlano tse fitileng ba hlotse papadi tse pedi ba ba parakalo kana papadi ntse pedi ba hlolwa papadi e lengwe mme di papadi ntse o kofela ba hlaba ntlha tse nne ba hlabuwa ntlha tse nne ba hlaba ntlha tse nne ba hlabuwa ntlha tse nne bolo ke ena e thijwa ke sipa thibane ka kwano sipa mandla hlesa o entsa jalo bolo sipa mandla hlesa o ina itse kamelong kosi mthethwa ke o ntsha bolo kamelong ka bophirima ka lephelo lesedi a mo hlola ka kwano sifiso ndlovu e ba bolo e tswelang ka ntle e tlotla ke na gela ke mamelo sa naos e ke na gela ke mamelo ke anse ba ya getse ke ane mo romane bolo e tla jwa lo kamane ka krenke kana ya ka jwa lenetse obrimudi ba gotli sa netse krenke kana ke wa enka ke la ine sa swetwa ane Ronan Williams kana di 18 Ronan Williams jwa lo ine sa mali bongo khosa mali bongo wa fitisam kamelengwe ka bophirima ke sekom dunyelwa dunyelwa e gotlisa yone tsa malebongo kgotsa kara di 18 malebongo e neetsa sebatibane Ronan Williams Williams ke wa ntsha a e neeletsa ka mane kamelengwe ka botshabela grand kekana ke ane o tla jala ka bolo o iketlile wana mamelosa nase noto Milford FC wa e gotlisa grand kekana o e neetsa Ronan Williams ka ntlha o di 18 Ronan o e neetsa malebongo kgotsa kgotsa ke o e hata jala e gotlisa e neeletsa Ronan Williams ke wa enka o e neeletsa grand kekana kamo lengwe ka botshabela grand kekana ke wa iketla e fitse tsela jalo ya gotla ka obrimudiba a ene tsa grand kekana ke o iketlile le yena go yella kamo lengwe ka botshabela ka lefelo le tsari o ntse a hula hula jalo a gotlisa a ene tsa Ronan Williams ele one mamelo sa no so no to Milford a le jalo e re ke mathele mabenkeleng
2: Yi pemu nyeteng wa wi khabela lelela maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet x bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Adi papa di ho le sedi FM.
1: Oh fellow jolo tadi papa di le sedi FM a ke metsoso. Emesano Carolina ya bobedi ya papari ntsele one mamelo sa nausa ele noto Milford FC kiane bolo Bennett Mukwena ka bolengwa ka botshabela nga o itse jalo ine tsa Tasri Matthews Matthews ke le go fetsa nga a o tsano le go fetsa mpa le jalo ba meile mebile ba shoko ine tsa Bennett Mukwena Mukwena ke wa ntsanga o ine tsa obri modi ba mo tsela bolo e gutla ka bana ka tsamana mabena mabena kiane nne ka bolengwa ka botshabela ba ratha motung hai e tsola ka ntleme e ntse ke mamelo sa nausa ile ke na gela ke thobani bengu o lo ya gela bolo kamane kamane ngoka botshabe kiane thobani hatse bena wa yagella mantjane wa yagella thobani bengume kamane kamane ngoka botshabe lempa e gutla ka sanause ke bo mukona ngoka bolonga kiane bena mukwena nga ba muntjela bolo ba re bale bala nga ya na lisa no mandela nga kiane ya gutla kamane ngoka bo prima e tla jwala ka kwano ka sekomoshe e bile ke se fiso ndofu wa e kwa ba ndofu bona tle siti batibane bo mobeli sa phaila a wa ya mohlula kamane sipho sethu ntlabi Empa ne sente phame flaga ne sente le le ka botsotsing ka mono Milford mukwetsi sa gore ke re utlwa metsotsing ena itsena tseng ka rolo nyana pele ya papari nge ele one mamelo sa nao se le noto Milford mukwetsi
4: Mr. Kulu nnete fela ha o sheba tlhopha sa Milford karolo nyane ya bobedi ya papadi motho batla o re ba ntse batla ka segatlha gaholoholo ga ba ya tlhaselong empa fela motlhomo motho ka re ebile bomadimabe fela gore e be le bolonyana nnete fela ba iphumane ba baka motswetseng empa ba ntse ba batla ba bonagala e le setlhopha se batlang go tlhasela ebile se batla go tlhola papadi go fitlha ga jwale mme wa ba bona Mr. Kulu gore seo ba se entseng ke gore ba batla ba tlile gaufinyana le dibapadi tsa Mamelodi Sundowns karolo nyana ya bobedi ya papadi gobane ba eleletse gore ga ba Mamelodi Sundowns ba le dikgeo tse kgolo e kgona go bapa mme ba leka go tima Mamelodi Sundowns monyetla wa gore e kale ditlhaselo tsa bona
1: ebile o kata o leka bolo ka kwano o bulelane sekomoshen empa a enka ka mane Ronan Williams e ntse le one Mamelodi Sundowns notong Milford FC kiane bolo ka molengwa ka botshabela nga kiane o leka go gotlela a ikona poso ka mane poso Milford Baba petse ngone mong hampe ka mane ne eleng Antonio van Wyk Baba petse Antonio van Wyk hampe ne entele one Mamelodi Sundowns ele notong se so pasena sa Milford FC har se ba mamedi se so pasena sa Milford se ke ne jwalo ho betwe premiership ka mora hore se ba pale jwalo di playoff re hopola hantle re bone hore na o tla hlobetsa le jwang ha o sheba mme itse selemo sa dipapadi ya sefela ka mane ka go motsepe foundation championship e neng ya tswa boemong ba pele ya fetela ka otloloa mona o betwe premiership ebile Kruger United a re bone Mamelodi Sundowns bolo ke yane ba e phamisa jalo ka radiatine ka tlhogo ka mane empala lo jalo ya ba hlola e tswela ka ntle ka kore ka molengwe ka bophirima re balang e tla ba bolokenang yagelwa ka khona ka meleng o ka bophirima le bana e re tle bone e tlotla e kena e agelwa e tlotla e kena e agelwa ke ne ke tlhalosa jwalo mme mme Kruger United e ile a kena ka botlhologwa go betswe premiership ka morapa padi tse mashome a mararo ba ile ba bokeletsa ntlha tse mashome a tsheletseng a metso mmedi Cape Town City ya tswa boemong ba bobedi ka morapa padi tse mashome a mararo ya bokeletsa ntlha tse mashome a matlhano a metso mene boemong ba boraro ya ba Milford FC mmamedi kamora papadi tse mashome a mararo ya bokeletsa ntlha tse mashome a matlhano a metso mene mme tlhopha tseno tse pedi Cape Town City Milford FC di letsa lokela gore di tledie dipapadi tsa di-playoff ga mmoa le makesi mme ke mona mo e leng gore Milford ile a tlhola di-playoff tseno mo ileng ya re ka mora dipapadi tse nne tse bapetsweng ke ditlhopha tsena Milford makesi ga mmoa le Cape Town City Milford ile a iphumana e na le ntlha tse supileng ya ba ke yona e fetelang jalo go betwe premiership go tloba le phetho tse pedi mamedi sentse ke fetela mabenkeleng go tloba le phetho tse pedi tlhophe sene sa mamedi sa announce ke bona go tlo kena Siyanda Ndlovu ga mole Cassius Mahlula ke bona ba ke bona gore ba sentse ba eme ba tlotla ba kena go tlotla go etswa diphetho ke mamedi sa announce fela la lojwalo ga jwale e sale one mamedi sa announce ke Noto Milford e ra lojwalo he ke se senye nako ke fetele diphapisi tsa kgaso mabenkeleng
0: ke lebile gagolo Mr Cool e re le nna ke se nne ke phamele puku ke kopane le bana ba digabane he ba listi o santse le teng ntate semana makakwano ntate dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi
5: khotso hle mmantswa ke mmamedi hle ntumela hle ke botse di khomo ho hle ho hle mo o leng hona teng ge tla ka ofitsing ye kholokholo ya ne ya bo di khabane ha ba listi hona teng mo ho tshwego miriana ena e matla ha holo segeledi super health care segeletsana sa bana ha mo le tswa ilane le tsang meka le mehlolo segeledi super health care ena ke nna ke mo riana wa ntseng ka ditlama tsa tlholo mo le mong wa bophelo ba hao hona ho bea tswikige le high blood tla sa taolo mmeleng wa hao mo mmamedi mo riana o nyo lance sole sa mmele mo riana o tla o thusa ka bothata ba pelo bothata ba go kumo di kwa di kwane ka segeledi super health care e ba pali ama o bane ha e ba o hlupjwa ke methapo o hlupjwa ke hloho yo opang ke re pelu ena e o tla lafatse mmamedi ya motle moriana o ne pa etseng sebakeng sa hao ke segeledi super health care se tla o thusa o hlatswa dipio ho pchata manyala dipio ka sitana le ane a senya ka ha ga dipio ka mono segeledi super health care bothata ba moseswane o chisang e ba pali ama o bane ka moriana ona na mmamedi ya motle moseso mo setla moseso o piteletsang e ba pali ya ma o bane sebetse tla o thusa wena mmamedi ya motle o phekola sejiso le thabe mmeleng wa hao mono bothata ba di alsa e ba pali ya ma o bane bothata ba gout bothata bane ba masapo wena mmamedi ya motle segeledi super health care se tla o thusa he wena mmamedi ya motle sebetse tla o thusa o tlotla seswale nyoko di betaolong ya mmeleng wa hao sebetse se tlatswa pelo se tlotla leleta le lona le betaolong ya mmele wa gago wena mamedi ya motle mo mamedi ana o na le bothata ba botsikinyana magopo ditlhoba ke tseno ka bothong legoke leno le kgitsang maqeba ke ano ditshwelesa ke tseno sebedisa segeledi super health care se tla o thusa golo segeledi ke mmampudi wa pheko e ikgethang ya lefulene la mefutse ka mefuta yotlhe sebetse gape se tlatswa madi se tlatswa letlalo la gago se bula masoba le masobana a na letlalo la gago le heme hantle se ntsha tlala ya popelo ka metso ata ba di period pain e ba pali ya maobane selumi ni nako tsa hao ha di tsitsi yona mamedi ya motla ke go tlhatswa o sa qete o ile wa thola miscarriage jwale o ntse o inga bangaba ha o sa thola ngwana le lenyalo se bile le tlokotsing se berisa segeledi super health care se tla o thusa se beretse se phekola le banta di so magopo e ka tsitana le mathupa a miliyong a monu segeledi se fana ka matla bothata ba di dipatse entity e ba pali ya maobane ha o se berisa segeledi super health care re bua hape ka segeletsana sa bana moriana o matla fatsa masole a ngwana moriana o bola ha nyo wa ne mono muriana o ntsha le leta le bese tsilana e ka tsena le ho etsa o ngwane no a je le ho ithuma hantle ka dina go tsohle segeletsana se phekola le badi ditlapedi diso magopo e ka tsena le letsojane ngwane mono le hona ho etsa ho laola motshiso melongono wa ngwana se boetse ngwana ya nwang segeletsana sa bana ha tlole mehlala wena mmamedi ya motle re bua ka letswai la ne la tsela tsheu le tswai le tla o bulela menyako bophelong ba gago ke re ga go haeba o kgathetse ke tshotleo sebedisa letswaidina le tlo o thusa go tlhatswa senya maseqeto mmeleng wa gago mono bothata ba mosebetsi bothata ba mosebetsing ga o sokola mosebetsi le ga o thotse o dula le jwa motsu sebedisa letswaidina la tsela tsheu le tla o thusa kire le tla o thusa ngwana yo le boemong ba di relationship tsa gago ke ga di tsamaya hantle ke go lekile tsotlhe ka mahlale ya gago lenyalong o dutse le jwa motsi sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa mofufutsong o bogale mofufutsong kgang a botlhoko e bapale ya maobane ga o sebedisa letswai la tsela tseo le tswalo le le botlhoko le kang ga le fitlhago ka papadia ngwana yo se wa sekolo ke re sekolong kwana o dutse o otlwa ke letswalo o dutse o gobala o dutse o tsela ka tlelaseng sebedisa letswai la tsela tseo le lele ke melekoni ke re tšhelete e lapeng moo e tswa dipakeng tsa menwana ya lone mona le kgotso ga e sa le ntle hantle mosebetsing wa hao mo kgwebong ya hao kgwebo ya hao ga e tsamaya hantle tšhelete ga e dutse ditšhelete tsa gago ba dikotsi di fasitse ngwane eso kgwebo ena ya kikitlela sebedisa letswai la tsela seo ke moolowa kgwebong ya gago mono lebetse le tla go thusa ga o na le bothata ba ditogomo e ka ba tse mmeleng kapa tse maotong letswai la tsela seo ke mabusetsa le busetsa ditogo meleng kwa go beng ba yona ke re le tla go thusa le ditogo tsena tse ke reng di salelame sa mong a ka ba o kwetse le tla go thusa letswai la tsela seo moamerika ke re ditlhagiswa tsa gona go di fumana gotlhe-gotlhe ka gago o naga ya south africa ge letsetse dinomogong tse e latelang 072 020 2371 di na le WhatsApp 072 020 2371 +266 ke kouti ya lesotho 62 12 0662 62 12 0662 072 020 2371 mamari ke re ka China cashion ke re jo be ke ha o batla stoko o tla lo sfumana ona teng bana mamari ya motho ka tsena le backup tradings ke tla isa tsona o di fumana lo free state ya Eastern Cape e ka tsena le sotho nka dinomo go la o ketela ga ba le 072 020 23
6: e bang ona na o roke ka wa khona o le fella le qwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Maboloka Herbal Tonic ke muriana o thusang bakeng sa segame le tshwea mofetse ha mo le hlahala ka bona o be ha tsokile high blood taolong le bakeng sa motho ana le mofufutso o mongata o nkhanga bohloko o hana le ha o qeta ho ithlatswa fumana maboloka Herbal Tonic e thuse ithusa le bakeng sa dikirempe ho shwa bohatsu le ho thusa le ka lebanta le fole ka ntle le ka gare le wena ya na le mathata a letheka le ho bo mmese lumi mane le ho thusa bakeng sa le kgopho popelong maboloka Herbal Tonic e ntle haholo taolong ya dinako tsa basadi tsa ho ya matsatsing o ka

0: Ya re ntse re le ka ofela Eric Letsweleng. Eric Letsweleng wala be re mogo engonne. Ke mo sebetse mogo le rona ka mona ka motsweding FM. Tashrik Matthews o tswile ho kana jwalo Siyanda Ndlovu. Okay ni Siyanda Ndlovu. Ho tswile jwalo Tashrik Matthews. Ke a nete bo mokwena o yeme o ya ka ntle o ntsa khiletsa. E ka rotla tsela pele ke bona ke la ka hlokomela sebapadisane sa Orlando Pirates sihlanduli ka mora hore a tswe kotsi nako e telele mo mamedi itse a gutla e be le gore Orlando Pirates ba pala le AmaZulu ao monnane ngwenya wa AmaZulu ka nnete a mmapala hampe sihlanduli ya ba o lokela gore a ye ka ntle o ntsa le ka ntle le ha jwale o ntse a tswile kotsi sihlenduli ka morao ba a tswe kotsi nako e telele ka nnete monneno wa AmaZulu engwenya thando le nkosi ngwenya awa mmapala hampe ka nnete a mohata bohloko e be le gore o tla lokela gore jwale a ke a dule ka ntle gape sihlenduli banna ka mora nako e telele thando le nkosi ngwenya ke yena a ileng a mmapala hampe re tswela pele ka papadi mmamedi re tswela pele ka papadi re tswela pele ka papadi e ntse e le one mamele sa nao se e le noto tlhopha sena sa Milford a phoso wa ka kwano o lwetswe qele Eric no ke mosebetsi mmoo le nna monnena Eric Letsweleng ke monna tsheisang haholo tjena ke monna tsheisang haholo ke monna wa metlae tjena Eric Letsweleng ka mona ka motsweding FM re mmogo ka ofela re tswela pele ka mona ka kgasong ya dipapadi ha re bona bolo ke yane mmamedi ka molengwa ka botšhabela me e le ka gotla jwalo empa mamedi sa nao se ba e lwanela ke yane ene empa ke ela obre modiba a e gotisa ntle le jwalo ka molengwa ka botšhabela me Antonio van Wyk ke wa enka isa morago e matlolo jwalo ke thapela morena ke wa enkanetsa sibatibane Ronan Williams hopela gore ke itse karolong ena ya bobedi ya papadine sehlopha sa Mamelodi Sundowns se lebile borwana athe Milforte bona ba lebile lebowe ga re bone ke ena bolo e tla jwalo ka Siyanda Ndlovu ba mokela bolo me ebile e gutla jwalo ka kwano me e ne le mbeloelo sikakayo me ke ane wa e lwanela Siyanda Ndlovu ba modia e ba phoso Sifiso Ndlovu o dile jwalo Siyanda Ndlovu ke ane me ha motho shaba ka mogotsa ba dile ka teng mo mamedi ke di tlhopha tse pedi fela tse itseng ha di nyollelwa ho PSL e le hore di ne di katile di le boemong ba boraro ka mane ka ho motsepe Foundation Championship di pedi fela di tlhopha tse ileng tsa tswa boemong ba boraro e be le hore di nyollelwa ho PSL ka ho bapala di-playoff Black Leopards le mo sa dipapadi sa 2013-2014 ile a tswa boemong ba boraro a re bone bolo ka radiated bolo entle watlaletsante ka thoko ka mane Cassius Mailula watlaletsante ka thoko Black Leopards selemo sa dipapadi 2013-2014 ba ile ba tswa boemong ba boraro fela itse ha ba ya di-playoff mane ba ne ba na jwalo le ba ne ba na le moroka solo se ha mmone jwa mo Cosmos ya ba ba kgona gore ba nyoloe ba tle ho PSL me selemong sena sa 2025-2026 re bone jwalo yona Milford ena e tswa boemong ba boraro mme e ne na le Cape Town City le Magesi ile a kgona gore e tle nyoloe e tle jwalo ho PSL ke bo mokwena wa khiletsa wa rala ano jwalo balantle setibatibare sa etiba e ntse le kotsi setibatibare sa etiba sa enka o na moraetse ke bo mokwena ka mane palo jwalo ene sentse phame flaga gore le ka motsotsi o na moraetse ke bo mokwena fela o ntse a khiletsa bo mamedi o ntse a khiletsa wa bona la utlwa bohloko ke a re bolo pele mane ya mathelo a ke ela ka mane ka molengwa ka botšhabela ya mathelo ka mane okay offside ka mane okay lona ka mono Milford butleng pele banna butleng pele ho kane ebile hantlentle ke monenam sikelo masilela o bapetse grand ke karampe ha re sheba papadi e latelang ya Milford e tlaba ka mokobelo batla chekela Chipa United. Milford batla chekela Chipa United. Ate mabilisan na onse papadinya bana elatelanga. Eta baka sonta ha, bata chekela Golden Arrows. Beke nye tankalabraro, kalarobung. Kwerinye na luete, mabilisan na onse yamu elasuelele. Ate milfoto, kalalishume ele mizumiraro, beke nye netanga. Milfoto, bata bapala li Richards Bay. Kaha di sopata kwa zulu natala di ngata mamedi. Rebona, KZN Dabi tse ngata. Hobane milfoto, haikata bapala li Richards Bay. Kalalishume ele mizumiraro. Kalalishume ele mizurubu milfoto, iba pala li Deben City. Kalalishume ele mizusupide mkwedi nyampalani. Arose bapala li milfoto. Jwale di KwaZulu Natal David ngata ka di tshopa ke tse hlano ka ofela ka mane ka KZN ari bona bolokiane ya khutla mra mane ba enka ba ne tsa sibathu ba ne sipha manda hleza hleza ke wa enka o ine tsa olothi tsele tsele ke wa ifiti samme ya ka mane ka o thomani bengu ka mane ka mane ka mochabela ifiti tsa jwala ba munele tsa na thomani bengu bengu ke o ka ofeta impa wa hana ke ba mukwena ba munkela bolothi bo impa ba phoso ke ba mukwena ge tlo lena phoso ke ba mukwena Oba pese thobani bengu hampe Oba pese thobani bengu hampe Ho na le swa pa disseng hape se u hlo mohloko sa Milford ke bo mo kena kiena ya ba kile mathatana a re bona hore naibe ho tla thweng ho tbo mo kena na o tla bontsha ka re tika pa jwang a re bona na o tla bontsha ka re tika pa jwang ho bane oba pese thobani bengu hampe e la una le swa pa disseng hape hape se o bona se ba petswa hampe mane Eling si pose tun tabi le ena bona la hle a utlwisa bo hloko ke tebo mokwena mo e ka re o phunyile ha ona letho le mo letsa phala mo ntse lona ke ane thapela mo re na o le ka o sikeletsa bolo ba monkela bolo nge ke ane sika ka yo ntsha jwalo ka kwa re ka melengwe ka bo prima ba e khwepela jwalo mautung a sefison jovu ba e khwepela mautung a sefison jovu ke ena ka kwa re ka melengwe ka bo prima Eta jola ka Milford, kamele ngoka bo prima kiena nga, ota jola ka yana ka mane no Mandela nga, o ibe ba re palama nga, tshobani bengu ke yana tsaka bo, tshobani bengu ke wa iphamisa nga, impalo jola o ntsa holo, tshobani bengu, e ba bolo tsala nga ntleta ba goal kick ya Ronan Williams, ele one mamelo sa nawo se not on Milford, ho bolo re ntlena mamedi, e bile ntla ke neng, mi tsotso nya o katela nga, ho ya ni esenye ileng, ene le mitsotso e mmedi esenye ileng, motsotso nga o katela mitsotso nya o emmedi esenye ileng, karolo nya pila papari, ke mo ile ngore Ikram Reynas o ile a hlabantla o ile a hlabantla ke yane bolo tsala ka ntle mo le ngwana o ka botsa bala bala e ke yane e bile e se bile nkwe jwalo ke Ronan Williams e le metso e ma shume a mararu gale karolo nyena ma ya bo beri a papari ke metso e ma shume a mararu karolo nyena bo beri a papari re sala tso ke fela metso ka ba le shume le metso e mihlano hore papari fitlhe peretso ke yena bolo e tla ka masalo le ne masalo ke yo ka mo ka bo prima wa e khotsa wena tsa thapelo morena ka karolo nya sa nounse ke yana ba re bala ka se re tse ka mailula e tla jola ka masalo le ne masalo ene tsa tebo mokwena ha re bona o brimi ba wa e fitisa ke yana Antonio van Wyk we re tsa mo diba ka re di 18 sa nounse bona e tle ka mane tibang tibanga ba e tshula ba ba tla re Hona la inkile ngalo tso empo hana mele tsapala ke ena bolome e tla jwala ka kwa nome ka mabele sa nounse ke ena nna ba ifitse tele jwala sia ndofu ya feta o brimi diba o ntsa bolo ka ra di 18 bolo ntle la la le tanta ka buye lo masana wana ka buye lo de yola nation ka buye lo bafana ba Antonio van Wyk. We be agar Antonio van Wyk. Mutsutunga bo mashume mararo a mosumunga. Karlo nyena nga. Ya boberi ya papari. Mo kwatisi.
1: Nka entle ha holo Mr. Khulu e hlajwang ke se papari sena van Wyk. Kamara hore Mamelodi Sundowns e be tlo pa sena sa Milford tla sa gatello. Mo teng ila bang ho bona hala e ka bane ba bona e ka hona le penele. Mo teng e bane ba hlasetse ha bolo me mailula a le ka ho raha bolo e tella e bona hala e ka mosomo se ba padisa Milford se ba tsa se tshwere ka letso empa ba ile ba fumana bolo yo hape ka ba ile ba e hapa hape ho tamela mane bo ha remba le bala me ya ba bapala ka se gahla se hudimo ha holo ba gona hape ho hlabantla me ke di ntlha tse tsena Mr. Cool tse o ri boelang ri bua ka tsona ri bua ka boleng le matla a sopa tsa Mamelodi Sundowns o tlhaselo ba bona hala ba gona ho bula digeu bo holo bana ka nako nyo ba fitlhang tlhaselo
0: ke ka mota o leng ka tenya mo mabedi two Mamelodi Sundowns noto Milford FC kiena bolo ka mona mani boko khosa ka mona ka sho ho bare bolo bala ke masala le masala ke wa inkana ka mona ka botsa bala bala ka pele se ke a khutlana e bile nkwe ka go bre mudi ba mudi ba inkana a fetse ka tebo mo khwena na mora mona ke na nkwe ke kran ke kana ke o tla jala ka bolo na ka mona ka mona ka botsa bala na e wela hantle fela ka mana ini ka mona ka botsa bala fiti sa ka mana igram reinas o ma tsala igram reinas o ma tsala igram reinas reinas ma meri o tantsa bolo na ntle bolo na bolo na ntle o ra ba ithiba In the Tabolo Mamedi, Tiana Barbara Lalizolonga, by Rana Cobriba, Muriba Kiawata, Muriba Watakabolo, Muriba, oh, Primuniba, Unsabolo, by Tripi Lagamani, Ainta the Gantatomani Bengu, Ainta the Gantatomani Bengu, two Mamelus announced and not a Milforta, two Mamelus announced and not a Milforta, Hobonala, Hokene, Conca Quana, Conca Quana, Okene, Hutinagolo, Yanelisa, no Mandela. Yanelisa no Mandela utile ho ke ne kwanke kwanya e tsare ba re bona bala bolo e tla jalo mme ka mamelisa nausa o te go bri ba mo tsala bolo mme e tla jalo ka bane ka 1040 tsare ba bolo e tla gara dei tini e ba se ba tsane ma to a kona o e tibile ka mano inkile ma o tunga ha ka mane Ronan Williams o e inkile ma o tunga bona ka mane Ronan Williams bane ba ntse poso mane Atla ka bolo ka kwano mfelo sikakayo impala lo jolo Ronan Williams en ka motunga hai Jale Ronan ha ka tonga bolo a en ka jolo bo mamedi ba otunga a se ba parisena na ha u file na ke kranke ka na jolo bankana ka dipeta ha o sa tsebe motho ka ba re ba lwana ti a e ile jolo ba complimentana motho ka tshojalo ba complimentana bankana ka difuba motho ka re he batho bana ba lwana jwa le bankana ba tla se bankane o tla nahana jwa le wena ha o sa tsebe a tle ba complimentana ya ne mong re sebeditse hantle le ya ne re he monna ke sebeditse jwa le bankana ka dipeta ka dipeta a ke a ne tebo mo kwena ho ka bolo jwa le wa khutlisa nna mora mo na wena tsa mali bongo khosa khosa ke wa inkana ba se lwa lende ya ne tsa tebo mo kwena mo kwena kewa ka ka ronya bo bona sundowns ke a ne tebo mo kwena khutla mora ka bolo ka re tsetsa hla e bontsha mang a kartie tsetla e bontsha ke batla bona e ka e bontsha mthetho e ka re bontsha mthetho a tlhopeng sena sa Milford FC e pa ke tsebe moletsa phalakiane ke bone hlabuka bua le Marcelo mane a ke tsebe rena be Marcelo ke yena a bontsha kartie tsetla ka pohetsa la jwa mono ke le ka o sheba fela ke bona e le mthetho a yo bona lang a bapetse jwalo a lende hampe Mteto Mumamedi kiena kabelong kosi mteto kiena ya bepetse Marcelo Alende hampe ho ya ka mogotsa ba leng ka teng ho tshwanetse hore be nnete ya sala karete e tsetsa e bontsha yena ho fela lo jalo e mokotisi metsotso ka nnete kiena jwale mme ho setse fela metsotso ka banye le shome e ntse le 2 mamelo sa nase not a bill for tebile re bona jwale Ronan Williams sa dutse fatshe ho bona la utlwe bohloko mokotisi
1: Mr. Khulu ke gola temalo ya Ronan Williams e hla ha mona bolong ya qetang o sireletsa ho bane ha o ka wa sheba o la lokela ho tsepamisa maikutlo le hona ho tla ka matla ho etsa bone te ba hore o leka ka ho hle ho hle o thibeletsa hore se ba parisa bel photo se ske sa fihla bolong yeno le ha ka fihla tla ska gona ho e gopa o rafete ho yena me mohlomong ke engwe ya dintho tse ka batla mohlomong e bile tsona tse ka batlang hore di entse hore ebe o lemetse empa ha o so sheba na komo e se le te Mr. Khulu ke mane mo tendriwang ka boiphihlelo ba mamelo di Sundowns lo leka ho ka reka nako Mr. Khulu ho bane se bohlokwa ha jwale ko leka ho fokotsa segahla le morethetho wa hlopa sena sa Milford mme mo hlomong kana ba wa elellwa hore se bapadi mmoho le yena e leng Alende e ka nna ba tla lokela hore mo hlomong a tla tswele ka ntle hore a tla gutle jwale o leka hore tle re nakong eo a gutlang le yena abasele hore mo hlomong o batlang kile nakonyana hore se bapadi sa mmoho le yena tle se kgone ho gutlela ka lebaleng
0: ar bona hemma mere ke ka motho ba dileng ka tenga ke ya no ntsa bontsha hore na tla etse Masalo Lende o bontsha jwa le ke mokotlisi hore na tla etse nge Themba Zwane wa itukisa o tlokena Themba Zwane wa itukisa o tlokena tlhopeng sena sa mamelo sa down se re tla bona hore na ke manya phumolanga ha ile mono setse fela metsotso e ka bang e robedi hore papa di fitlhe pheletso nge ntse le thuma mamelo sa down se e le notong Milford ho pala re ntlapile ya mamelo sa down se ke ne Peloto nya karolo ya pele ba bari ke na joloka Igram Reinas ntla bo beri ke na sa tswa ke na joloka Antonio Van Veken hopu mola jolo Igram Reinas hopu mola Igram Reinas ho ke na jolom Tembazwane, Harikaru, my Kutraho, Mokatisi, Kapetuanam, Yamamelis announce, Moson Jolly Gram Reynas, Hokana Tembazwane.
1: Mr. Kuruzola ka haratlalo sitse ke nako ya ne mo teng tlopa sa Mamelodi Sundowns so sele kang ho bapalla ho bapala gahlano le nako me ho tlisa Themba Zwane ke hona ho tlisa botsitso le ho thola segahla sa papadi me ho bolela hore Mailula e tla ba yena a ya molengwe ka pele ho bane seo ba neng ba sientse ke hore ba ne ba batla ba latelana ele reina se ka pele pele e ba Mailula o hlahahla bo hareng ba lebala empa ho bolela hore ha jwale ha Themba Zwane a kena Mailula e tla ba yena a ya molengwe ka pele e ba Themba Zwane o tla bo hareng ba lebala ha moho le Mokwena le Alende ho ka leka ho ka tlisa botsitso ka ro papadi hobane ho bohlokwa hore Mamelodi Sundowns e sebetse hantle papading ena.
0: Ha re le boe mokwetlisi Bolokiane e pala le jalo e phame flaga le ka motsotsi Milford FC. O sheba mo Mamelodi setlhopha sa sa Milford ha se soka se hlola se shakile se bapalla mona province ya Gauteng. Re balela jalo dipapading tsa league. Re kenyeletsa le tsona dipapadi tsa bona nakong eo baneng ba ntse ba bapala mane ho Motsepe Foundation Championship ha ba soka ba hlola ba tshaketse kwano Gauteng. O tla tlhokomela hore ha ba tshaketse kwano Gauteng ba bapetse dipapadi tse robong ha ba so hlole papadi le haele le nngwe ba bapetse ka lekare papadi tse tharo ba hlolwa papading tse tsheletseng ke rekoto ya Milford ha e bapala kwano provinceng ena ya Gauteng. Jalo so ntse o utlwa gore rekoto ena kapa dipalopalo tsena ha ke o neeletsa tsona mmamedi wa utlwa o tlhile ao go so ntse o bonala gore tlapa le sentse le theleletse ka raboshabane jwale ka e le mona Sundowns ebile e tsamaya pele ka ntlha tse pedi noto wa bona gore tlapa sentse le batla le theleletse ka raboshabane masalo la nneng ka bolo onetsa Siyanda Ndlovu. Siyanda Ndlovu ke o ntsha bolo onetsa Mailula. Mailula onetsa Ndlovu. Ndlovu ke o ka jwala Themba Zwane onetsa Mailula empala jwalo ke anene e ne le Siyanda Ndlovu ile ka go gutla mona Milfortom wa re balabala masalo la nneng o bankela bolo masalo la nneng ke o gutlela morago ka bolo a ntsha bolo hampe ke ane o na re o enka ka kwano e ne le khanyisane kgadebeme ke ane o tla jwala ka bolo Kanyisana Khadebe, Khadebe ke o tla jwala ka bolo. Kanyisana Khadebe, Khadebe o tla ka bolo. Ba tla rantsa le hole. Ai khona. Ram khinyetsana fela. O thilwa ka bona lo ke tsiba tibane ka mane Ronon Williams. Mo khinyetsane o nkuwa jwalo. E ka mane ke Ronon Williams. Ke ane mo romane tsebo mo kona ka bolo ne tsa thapela morena. Morena e khutlisa ne tsa tsiba tibane. Ka mane a tella. Ba do ba ntse phoso mo mamedi. Thapela morena o nka bolo o isa morao. O na ro ne le tsa tsiba tibane. Se tsiba tibane sa tella ka mane Ronon Williams. Se ba parisa Milford sa fitla pele bolong empa ao arela bolo ka thuko si posa yetu Ndlabi arela ibile se ba parisa ile sa se ba parisa ile sa tella mo robari ke bali bongo khosa mmamedi thapelo morana o ka bolo isa morao a tella ka mane bali bongo khosa a fihla ka mane si posa yetu Ndlabi ari wa ka tella empa a ya ikela ka thuko ke ani thapelo morana wa ikhutlisa ke hlalositse le mane hapa badine kala hore ihle ho hanfela na le bala le ya tella mo mameri ke na bolo ka ntle yetini jwalo e khutla jwalo ka kwano na ka mali bongo khotsa khotsa ke wa nka na mane ba re bala bala Mailula wa e khutlisa na e ne tsa tibo mo kwena na ka karolo nya bona cha ne me e tsa jwalo ka obri mudiba na obri mudiba ke o o tsaka bolo ke wa fitisa na ai sa ka mane ka mali bongo ka botshabela na ba ithi ba pele tsola ka ntle Antonio van Veek o ne tsa masolo a lende a lende o ne tsa Themba Zwane tsone ke wa e khutlisa a ne tsa grand ke kana mo romani grand ke kana ba re bala bala ne tsa tibo mo kwena ba ntse bala ka karolo nya bona sa nao se ke a netse bo mokwena o tla jola ka bolo nga a ikeka jola nga a ifitisa netse o brimidiba mudiba ke o tla jola ka bolo o brimidiba ke o ifitisa nga a netse grand kekana kekana ke o netse hape nga o brimidiba ke a ne ka mole nga ka botshabela Antonio van Veek ke o enkana a netse grand kekana nga hona ka karolo nyene ya bo bona nga ke a ne Antonio van Veek o netse grand kekana nga ile two Mamelodi Sundowns no to Milford karolo ke a bo bedi a papadi ne re sala zo fela ke metsotso ya mine hore papadi fihle pele tsonga bolo ka mane e tla jola ka Sundowns ha re bona Themba Zwane o ntsha bolo jwalo ke o tla ka Antonio van Veek ba khopa matunga hae vusi musi mthabela empa Themba Zwane a keteletse a e khopile ntse ntse ka ntle ilo kana khala jwalo ke Milford FC moleng wa no ka botshabela wa lebala two Mamelodi Sundowns not all Milford bolo ilo kana khala ke thobane bengu ke ane thobane bengu ka mane ka moleng wa ka botshabela o tla yagela ke Milford ke ane wa yagela thobane Muramani vusi musi mthabela e khutse netsa thobane bengu bengu ke wa enkana u isa pele nyana kwana ke ane la lujolo me ba khutla mara yana thobane bengu ke wa enka a ne tsa mara ba re balala u ine ri tsholo ka mani ni ne e ne le khanyisa re khabere e mbala jolo muramona o lo tikele ke u isa ka mlengo ka buprima ke la ka kwana ka mlengo ka buprima e tla jolo ka kwano e tla ka khadebe khadebe ke lo ka fita e mbo hana thapelo morena ke o onka bolo netsa Ronon Williams Ronon ke wa rra jolo bolo telele me banna ba yemetse banna ba yemese mane mme o lo tshikele ke wa enka jwa longwe a be pele mona fetsa jwa longwe ya mathelo ka kwanongwe ka molengwe ka bophirima ka ntle di etsini ke o gadabe ka radi etsini ka babala kotsi milfoto mmomedi a khona me ya mosola ka kwano tshikele masilela baba ka huku ka mane mari bombo khotsa ba ka huku e ba huku ya bararo milfoto ona rwale ka tshikele masilela empa ya mosola mmomedi har ke bona tsa wa huku e tlotlo swa ka kwano ka le boya bophirima ho le ba mari mikolo nyamba melo tshandaunsa a two mamelo tshandaunsa not a milfoto e tlotlo swa jalo e ka kwano ka huku ena eka le boya bophirima tshodolo ke tabelong kosi mthetwa o se bele tshisa mthetwa jo ba monela tsana mthetwa a ibe ka radio 18 o ya mola bona lo ka mane Ronan Williams o ya mola bona lo Ronan Williams I blessed us at the same matter, but it's a Kamaka who Siana Jovu impa. Emosot Siana Jov. Kiane Ronene Ota Amakesum Roman Horna. Ebabolo Yamilfort, Dragon Palajo, Sibia, Hesimilfort. Kiane Banka Golong, Baina Lesa Golo, Olo, Chicken, Electra, Ebileki, Wusimusum Tabella, Tabella Winners of Tobani Bengu, and with your Fitisa, Kiane Bengu, and Nelis and Hapel, I Fitis and Telugalo, I Corner, Ebaposo, Ebaposo, Mamilus announcer. Ka karolo nya ba bona ilo tsosa kyane itso konke khwanya o sabile itso sitse ka mane ba netsa tshobane bengu kyane o le konfeta tshobane bengu ke wa enka bo hare balbala mona mme o ire letsa ka belong go se mthetho mthetho ke wa fiti sana ka kwana ka mane go ka bo prima e tla jalo mme e ka mane ka o lo tshikele tele ke wa phamisa ke bo letelele e itsamela le ngwe fela jalo e bile tsola ka ntle goal kick ka mane Ronan Williams o setse mo tsotso le sekoto o setse mo tsotso le sekoto mna re papa di tle fitlhe pheletsong re tsebe rona ebe ke metsotso e meka e senyeileng karolong ena ya bobedi ya papane e ntse le two Mamelodi Sundowns not a Milfort ke Betway Premiership gopola gore ke itse ke yona papa di lengwe fela e bapalwang ka jeno enam ke yane bolo moramanene ba e lekam o teng bosimosi mthabela mthabela ka moraka mane wa e tshola ke Milfort ke yane ka mane ka melengwe ka botshabela e tla jola ka mane mne mpelo sikakayo ke ba tla jola ka yona mme ke yane gadebe ba mongka ba mme fatshe a ebile ke yane o teng butlampele banna le seke la jamatata butlampele e krenke kana ke yane o fatshe utlwe bohloko fela ka re tee tshetlha yona e tswile re tlo bona gore na e bontshwa mang ka re tee ne e tshetlha e ra o le jalo he nke ke mathele mabenkeleng e tla re ga ke tswa mabenkeleng mane ke tla o neletsa gore na ka re tee ne e tshetlha e bontshitswe mang
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
4: Auditing to build public confidence.
3: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Hala! Mohlala, pitiki le kunutu le kgotso ya basadi. Khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026. Horeng ya leshomele motsolo mong ho se mosebetsi wa qala ho fitlela lataka sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein. Re tla thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm. Mahlapane, ipupeng bomme, Malefa, Dr. Madikwena, Motseng, Malifu. Ha re kopane mono o salavang go ika tentswa ke motlong re lo khufasela ka pitiki pitiki e
6: tsadi tsadi papadi go le sedia FM
0: ho fela le jalo tsadi papadi le sedia FM mamedi se papadi tsadi se bontsho ka rete etsa tla ke grant ke kana ha ile na go yesa tseng e se ka ba motso tso fela o setseng o bane me metso tso e senye ile ke metso tso e mina ka kwa nona me emedi le se kotona e sentse o tlile ke na bolo sena zo ndo vuinela tsagalo kyane a enka jalo ka bane ka morao madibongo khotsa khotsa ke wa enka netsa sibathi bane Ronan Williams Ronan ke wa fitisa wena tsa grand kakana ka bane ka mene ngwa ka bachabela ka lepheli tsari grand kakana o ntsa bolo jalo o prim di baba mo ke la bolo e khutla jalo ka milfoto re bone milfoto kyane ntlabi ntlabi lo ka o kena ka ntlo 18 o la ntla ka bane ni ineni sikalo masilela empam ine fokola na a etiba ka mane Ronan Williams o se isa le tsefela metsotswana o se tsefela metsotswana re papa di fitle peletsong a two mamelo sa nonse not a milfort ke betwe premiership mamelo sa nonse eta nebe buemo ba bobedi jona kae ke ne ntse re buemo ba bobedi papa di nyana kamera papa di tsano e tebe hlotsetse nne e ba petse ka ole kana papa di nyene nwe ka mantsoa manga papa no ya dintla e tla ba robedi ona no pharetse entele ka odimo yona papana di ntla ke tsele shumele motsomong fela la lo jolo di tlala kana ka di ntla ka selataneng ka mane ka selataneng ha o bula ka mono o tla fumana hore pirates e tla ba le ntla tsele shumele motsomong raro mamelo sa nna o se tsele shumele motsomong raro fela bo thata e tla ba mane papano ya di ntla goal difference ke yona mono no Orlando Pirates ke le shumele motsomong a team mamelo sa nna o se tla ba robedi ke ane e ka nalla neng ka paneng phala e ka nalla neng ka paneng phala o hinkile ka mane Ronan Williams wana ro wa kena ka mane sipho sethu ndlabi e mpala jolo ba mpala ka bahlale ka mane botse bo mokwena ba mpala ka bahlale bona ka tele seng kwe ke sibathi bane ba ira ka mane Ronan e tsai ra jolo a fela ile tsa hanga ile tsa be ya ile tsa raro ka mane mo ne tsa phala mo ngari Moses Keso ora bana le ba petsolo ka ne me tso tselo na mme e ma shuma mana mso mitlano ferile ne karolo nyena ya bobedi ya papari ne e fela jolo papari ha mo mamedi ne ele tu mamelo sa announce ele notone Milford FC hopola re ne din tsa mamelo sa announce ntlapili e ke ne jolo mo tso tswa bobedi na ko nyane e senye ile karolo nya pela papari ne e ke ne jolo ka Ikram Reina sa a tin tsa bobedi ne e ke ne mo tso tswa bo ma shuma mara ro mo tso mong karolo nyena ya bobedi ya papari ne e ke ne jolo ka Antonio van Vee ke ka mota bana ka tenhe ne re bona jwalo Milford ka mora papadi tse hlano ba hlolwa jwalo papadi tse pedi ba hapa papadi tse pedi ba ba pala ka lekana papadi e lengwe ke ka mo hembe ba leng ka teng re tla ser bona rena ba tla se bagane jwalo ka ke tsalo sore papadi ya bona e latelang bana ba Milford FC e tla ba ka mkebelo ba tla chekela Chip United e ra lo jwalo hembe jwalo ka ke tsalo sa kere mamelo sa nna se bona ma ka sonta ha go di ena e hlola matsatsi a tseleseng ba tla tshakela Golden Arrows ba boela ba gutla hape ka mane ka Golden Arrows jwalo ka na ba ba pala le bona ka sonta ha le o tla bobedi la MTN 8 wa fa wa fa e ra lo jwalo hembe e feri le papa ri e ne tu mamelo sa nna o sa not a mil for the sea re gutela ho mokotse se bona ra bona bodi ara ka re letse papa mokotse se
1: Master Cool hare le bohe karolo ya pele le ya bobedi ya papadi tse motho ka ba buang ka tsona hore nete fela karolo ya pele ya papadi ke mo tenne re bona tlhopa sa Milford Master Cool se bona hala se etsa menyetla empa jolo ka re hlalositse mo somong ha o so ba pisa tlhopa sa Milford le tlhopa sa Mamelodi Sundowns menyetla e fumanong ke Milford ha e be ne fumanong ke tlhopa sa Mamelodi Sundowns re ka be mo somong re bua ha jwale ba ile ba sebedisa menyetla eo ya ba ba gona ho hlaba dintlha me re boela hape re sheba karolo ya bobedi ya papadi Mamelodi Sundowns se ilensa ba sebeletsa haholo Mr. Cool ke hore ba ile ba hlaba ntlha mane metsotsong ya nehlokolosi karolong ya pele ya papadi eo ke dumelang hore ba tla ba thusitse haholo hore ba tla ba iphumane mohlomong ba kena karolong ya bobedi ya papadi ba se ba na le morolo ebile ba kutlu ba utlwisisa hore ba ka hlola papadi mme ba kgona ho fumana ntlha ya bobedi e leng hore le yona ebile ntlha eo motho ka wa reng e kene ka nako e batlang e le ntle haholo mme ha ke makale Mr. Cool ha ke se ke sheba ke bona Steve Thibane sa Mamelodi Sundowns e le yena se bapadisa letsatsi me se o ke se utlusisang ke hore tlhopa sa Belfort ke nete se ne se tsa ditlhaselo empa gahlano le City ba tsamana sa Mamelodi Sundowns so ke re mo hlomong ka hare ho yena ho no hona le maikutlo a reng papa dintse seng ke di bapeditsetse mmalwa ke ntse ke hlajwa ka dintla me ke lokela ho phamisa letso ho tsa tsin lena ke bontse hore ho ba neng ke le City ba tsamana sa mantla ka rona ha Africa borwa me o fetsa sebetsa hantle haholo me engwe ntse tso mo motho ka ba buang ka tsona ke dipheto tso mo kwetlisa dientse ka re o tsona Mr Khulu motho ka qolla phetoho e leng hore la yetsa ya Mokwena e o ke dumelang hore hotleng ha Mokwena bo harreng ba lebala ho qetelletse ho thusa Mamelodi Sundowns hore ba be le matla haholo tlhaseleng hobane a lenda ula qala a ba le monyetla wa ho bapala a lokuluhile bile a gona fitla dikarolong tse lokileng tsa tlhaselo mme re qala re bona Mamelodi Sundowns e etsa ditlhaselo tse ngata ebile e sa tshabe ho ka bula dikgeo hobane ne ba tseba hore ba batla ba tsitsitse bo harreng ba lebala ka tshireletso mme re qetella re bona phetho ya Morena e ileng ya etsa lahlakoreng la ne le letona mo teng ho ileng ha tswa Mdunyelwa mme le yona ke phetho eo motho ka wa reng e ne fa Mamelodi Sundowns botsitso le matla tlhaselong hobane re qeteletse re bona Mamelodi Sundowns etsa ditlhaselo haholo ka lehlakoreng leno la Morena mme ka kakaretso Mr Khulu motho ka re tlhopha sa Mamelodi Sundowns se hapile papadi ena ka holoholo ka setlotlolong motho ka bua ka boiphitlhelo wa bona ra boela hape ra bua ka tsepama maikutlo ba e bontshitseng ka ro papadi mme ke engwe ya dintho tse batlang di bile bohlokwa haholo papading ya bona
0: a re le bo mo kotlisi le ka mo so mamedi ke ka mo papadi tsa meleng ka teng jola ka mo kotlisi a tsho hore ka nete Ronon Williams o itse ae ke phamisa le tsoka jeno ho ska ba lentla e tla kena ho bane di papading tse seng difitile tsa liki o tla tlokomela hore Ronon Williams o sa tlhabile di ntla tse hlalo ka ofela mme jwale ke nako ya hore jwale a phamisa le tsoho a bontse hore ke se thibathibane se thibelang se tlhopa sa naha ke se thibathibane e bile le mo captain e hlopeng sena sa Mamelodi Sundowns ke ka motho ba ditsa maileng ka teng ya Mamelodi fedile papadi ka kwano ka Loftus e le 2 Mamelodi Sundowns e le noto Milford FC mme re le bo bohle ba bile le kabelo gasong ya papadi ena wena mo mamedi motho a pele yo re mo lebogang ka mehla le mehla sentse re re le ka moso re a leboga sentse re khotlela diphapotsing tsa gaso ntwa ke motlong
5: ke lebile ho menahane Mr Khulu bosiu bo botle
0: ke ota
5: ha se mo he mamedi e re ha idula hantle ho ye mashume a magago e ri sa hona teng re tlo thusha la re kwapane le bana ba magona tsohle se ga sa di ho thoke ke ngwa ya ha bo magona tsohle wa ya u kula wa khutla ntse kula ko ntwe ba le yona ho tshaiyo ho hang ke ntwe siko a ke le ngopo e ga ngopo
7: mmo bo sa menzo yopo a no tsa di nwa ho di mala go di se mo medite ho sa tlo ntse ba mo di metla pele ka mana ka botlhabodi ka letsoto go gune ho be bua mana se go be mono ma gona tsa le ba le teng go le ndwe ka ne to ga ka lona wa ga
5: ka e go mamba na le bengkele
7: e ka bo lo tsa ba go le ta be le teng ma gona tsa le teng tsa ja mo gona le teng Hulu mo a da gjene ba vo fela ge tsho mo gona tota se fuba le tlo u tsole yatla ge se ga ba gona ke tsho mo jana yo ja no tama kwa di se bona tsa bongaka wena nda no ga go bona ngaka la ma thata ge di teng tlo o go bona ngaka e ka be le teng ka mo zala no ho fela ka be le go khune bonle ba leng ha ropo o do le ma dena
8: ga go sa le bana ba thaba geng ba le ntobe ba re happiness
7: hai
8: ke ape ano ga di pisa da o pro bo se bua ka tsana tsa go tsha ivi tsela ga tsena ha ka ba tsena fela eh tsona ka mo go tsona di bola masora a mmiri jalo ho ema tsona mmiri ngwa ha o bona jalo ma gona tsotlhe a hana ka sona sa mmiri ha o u le ole maemong a ne pa etseng ka hlatswa maudi a bula methapo a nyolla sona sa mmiri se maemong a ne pa etseng jalo a tlotla se sole nyoko ho sala fela tsela ka re ngore mmiri o di sebedise wa la phekola mathopa di tsheletsa ha re bua ka cancer teng ga sa bolela wa cancer e ngata ka mo go go tlile no a ma gona tsotlhe o thibela cancer e se ka ba teng ho ha mmiri mmeleng gago batho ba llang ka popelo noga magona tso dabon be dinakong tsa bona tse saeng gantle ga bantse magona tsone ba sebedise wena motho ya llang ka sejeso hela batho bana ba ditsekego le ba dihabalat ga bana magona tsotlhe a ntsa malwetse otlhe mmeleng wa gago mato ba a sa foleng jele mosese wa itaolang a bonkgolo boratemogolo noga magona tsotlhe molemong wa go lokise dipologolo e mekokotlo ba lua pesantle le bona bale magona tsotlhe aba ke sega sa disiki o tla bona gaona magona tsotlhe ga ona letho le o senyegela empor of monapheko ya go ganghang jele o thibela mafu monato wa rakofala o thibela mafu aka ba temeleng ga thate ngwana wa phekola jele ke boetse gape ra mokela bana wa bana o bitswang ntata isee magona tsotlhe a bana a matle a golo ona baneng ba lone mona ga bitsa ntsha tsiana a ntsha lelete a ntsha lebese a ntsha manyowa a te ngwana wa mokena o a keke ka tswadiswa ditlapedi le ka ba fela magopo a sa tsale ya ngwana mo o tlola metlhala le o tlisa masapo a ngwana le boinano jele le ya ngwana ba maebongane paetseng ga ona mokena ona bitswang ntata isee magona tsotlhe a bana jele magona tsotlhe a e cheke mokena wa re wa mafu o lwantsha mathata otlhe a matlo ga eba matlho a fa bothata ke matlho a botsikinyane matlho a tswa mela kapa one sese fala matlho o dilang wangwana gona ka o fela ga konke mokiana o nwa magona tsotlhe a ekele wena motho a tsenga pitsa ntle ga konke mokiana o tlhwekise o ntsha ditshila tse teng ka matlhong a gago ka mono o tla bona o tlwa phetse gantle a te bane ba llang ka taba le tlalo gona ba seke ba salela mogae
7: skincaremagona
8: tsotlhe skin remedy e jale sone o tseba ga o se sebedisa o itshasa ka metsi fela a senang se sepa kela go qeta mono o tshasa ka setlolo sa gago o tlo tla wa letlalo le letle ka tsela peteng le o ka babatho o jana gore ka dintho tse ngata ngata tse se di o sentse sefatlhomona sefatlho ke ntho e golo ga gola temona eobae
7: motho
8: le aoka bagatho batla mosebetsi yakela go bona sefatlho mona fa mosebetsi gaobasebatsinekele
7: balanakaselokise
8: maemo ke yanaonka skin remedisela wasasa mono dithua ba di a fela ditata moloko le wana magopongela ditapedi matlhomola le ga ile ka tswa magopong yola seile botshwenyana sefatlho sa bona wasasa mo ntho di a iphelela jele maata a sona ke a tlholelang ga e bona le maqeba maqeba a cancer kapa maqeba a mollo le diphane se mana wa tshasa di phelela fela ka sekini remedi ke magona tsotlhe ntho di ba gantle o seka ba lebala a se go bile ka tsona jalo gore doctor makwa o na le potso a ntseng a e botsa basotho botlhe ka fela batho botlhe e se se basotho o ke na mo o teng o tshwengwa ke e nna gobane ka gago ya gago e teng ka ngwana ka doctor makwa mafu otlhe bang a o tshwenya e ka ba ke mmeleng wa gago e ka ba ke mathateng a gago ga doctor makwa o kotsa gobane doctor makwa o na le letswai la ntobe letswai ye la kwa go bila ka lona o tsebe gore o lelekile meleko yotlhe go wena o tlise matlhono lo tlhako go la gago le bula masobana a tlalelo gago ba bona ga ba kubetse ka nafelo tsa o butse matlhogonolo o ditira tsa gago jale ya baneng ba sekolo bana ka lona letswai la ntobe o tlhapise bana ba gago jale ga o ka tlala go bila ka lona ga o ka tamona a fitlha motseng wa gago malapa la ga ba ke ntlo e tlhomang bana ba gona tse bosi ba phofa bana ba gagoloa le wena o le botho o lo ka ditogo tse botlhoko mongwa telate jale ke bona le kgwebong ya gago malego ba tsamaya gantle nka letswai la ntobe o sebedisa gona ga tla fa ditero na o le sebedisa jwang ga go kgobe ga o lapeng gago moo ge tla fa ditero na o le sebedisa jwang bana go tlo fa kano mogo tsa mogala banke ano mogo tsa mogala bake sa dintlha ditlhakisetso jale ntobe yona ke mokiana wa ona diketso le matlhogonolo mokiana wa tšhelete mokiana wa matšhankua mokiana wa legatwa ke bona bana ba ngata ba tlhotlwa ke manyalo ya ntle ka mo batlankana ba tlholwa ke manyalo ba kgotsa ba tlhotlwa ke manyalo batho ba ngata mesebetsi ya bafela ga e ba fela mo o sebetsang te mono ka metsi batho ntse o sa duke metsi o na le mathata batho go a lwantshana ka metsi ka mota duka me
7: Zero nine six seven.
8: Yeah, but that fumana machona zole zgasali siyo fumana machona zole zefuwa. But fumana mafufa, but fumana ntobe mugele yadola machona olo. But fumana machona zole aike, but fumana machona zole skinny gemeri. What? Bole mwana tenge lezeno mokonzi zagule zinzeno. What's been off fumana kagize?
7: 0 6 4 0 6 4 9 4 8 8 double 3 9.
8: Yeah, but hopula kamu kama na kamu tapu tama
7: kamu. Kamu kama na ujiandi na 95 itabele mo rutwa usenzi. Yagere na kufera doctor makoto walde. Baja
9: Mamamedi ba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho ho le se dia fam.

0: Tumelang ke morena soehla thopi tse gang o mametseng tswa kimpesi go ikate le seri affair
1: le seri ke mollelwa mesotso le shomele metsiro bo mpile ho hora ya le shome o reng ya le shome ke tlabe ke nka tsena dithapo ke le baka le fapheng la ditaba ho ritsietsi mohaladi a re balle ditaba tsa hora ya borobot le tsa hora ya le shome o la hla kopana le naga a koko ke tlo di pshatla 10 minutes Ora le ntwe ke ho pulang a ibile jwale e hloka tsebetsa ka fela. Auzika ke kikubu ba go kubu kubu ntsha marota re bone ho bana kubu e ka ka ntwa mo seme mo hloka kodi motsebatsa ba bang. Motho bophelong o le boetso hle di le e ba ke ntwe kgolo ka penyana mo lebo di nthong tsohle. A tsebe ho tshepela tse kgolo. Jwale ha ona motho a ke ke ngare ha tsebe mo ha wa modimo. Yena ile nga re tseba re santsane bile ke di dipopelong tsa bo tsa batswadi ba rona ke ri ya le ho bana sentse ke letsibula ka pine monnati ya mahowe o go Jehova

0: Di tabatsena tsa hora ya re shome tse bileng di akaretse letsa hora ya borobong di fella mana mamela di tabatse ding o sa no seng ha o ra itla beile ya bohlano koko
1: ke le buile ha holo mentika ka di tabatsenu jwalo ka supa tse qalang letsatsi o tla hlodi mamela hore nyane ya bohlano ho sane o seng re ke bone le nna mogahlelona ko amohela ho bona bang ile mogahlelo wa bogago wa nna no le na la re moho ntswa ke motlo ke nna mogadi ya ntate mpesi tle banna ke nna monga le bitswa hebe ntse le sa tsebe utle ke qetelle ntho ke a iqala bile ke a iqetella ke nyolowe le bomme ba maputsing ba bua ka dithuela ba re ha bana ba kula thuela lena le a ba phekola.

ena meke ma tshwara le bao tshwara le bao tenya tsi tsi di shu ya go betseng ke botlhasweng le bofoko ding ba he o tla ikolota o fitlela 12 o'clock sa khalipi Chika inoko. Unfortunately, le tla ntshwagela bana be. Ne di buiki mufu. Mufu la mpi. Mwana ga makatsa ka sebe. Aga unfortunately le tla ntshwagela. Ke isa ma u. Mete u. Ke hitling. Chu. Cha cha. Hayetso mola mwa le ga sha u di. Kama khethe maguzume.

0: metsotso e mashuma mabedi metso e siletse ka morago ra ya lesho ntswaki bakane ka moka box bag a gare go bala a re ka go bala ke tla be ke le mahlaso menke le tswafa ba le hlaso Murero kamoka Zamdela Sasolbeck. Hello.
1: Hello.
0: Mweke tikwa lepe kile wile haolo hle ntata banana fela. Are o alupa la ole bile N3. Ke ho botsa ha se di go go mashe mo se nang go bo. Tabe yong o tseng ka tshoko e. Ke go go ngwe. Gauta go dla ka mo ka manyanya filion screw on halao halao. Mamoya sephua ka mo ka sobethu dumela. Ri lochile mentswa ki hello cha au he ri lochile mentswa ki ke le ka mona ka Clockland ki nensi malefeke ka mona ka Clockland zone 14 e ntswa ki ke na mosedi motaung Harry Smith intabazwe cha cha ari bona we bona na we bona na ga shawe ke ho pola tshitswe ba mothola go betse u duma pe itse ba motsi nya bona na ga shawe ha le engwe le la ho shwa ngwaneso tshela re tseba re tlo fita mo kuga ha ona ona go ha o nthwe e ke sa ithabeleng yenu ke tshaba se bang lifuli a tsisi ya sephetho ka pa ditlamoga o tsa teng e ba sono le ka bana e ba di khutsa ha ke re ke tshaba lifuki le tshabela se bang se a sala cha cha
2: cha cha
0: cha cha wa matsepiso motho diau mo rebani dumela wena ngwane suka mono ka fixbeke ka fiki marralaneng tinti mashapha ka mo ka zastron ke matlakeng mona matlakeng dumela thuso motho bika mono ka tikwana hop start dumela ngwana mme ke o bone hle maria khosha zastron matlakeng in hlasetse batho ba matlakeng dumela masetshaba diale ka mono ka melodi ka virginia mentse ke dumela ke nna maria masqhubela putsane aus maria o tsebe ke na le bo maria magdalena maria majesu wena o maria fela maria masqhubela putsane

0: Wa tseba ha le re sa le banyane. Le ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela. O tla re ntshwarele. E mo nyena re.
1: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re mmoho le Ntswaki Ruikat Motlotlo. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
4: Dijo ya batsi mono.
3: Lesedi FM.

0: Hela mye.
1: Thank you, my. Ntate dumela tle wa mpisa ka la khomu she.
2: Ke ga bona mo khomu.
1: Ke denda de.
2: O go ke ntate jo ga tsane mo ye nye motho a le tebele wa dikogo ma shine. Nye no a le ka tlhopho ngwana mme.
1: Wo ja ke le ntate jo na thane.
2: Eh ke ka bona ka Western Cape ke feta tropo mo thinki go Fort West.
1: Eh.
2: Eh ke ba le mo no tsaya nga ka ya tsela ho tsa operation ya pele le fatse ka bophara. Kre re ba rena.
1: Kukwa hantla o tshwaralo.
2: Ee, tswa ka motho ka apanya le go botsa ha o di mabone.
1: Yo, a kontlotse ke be so futhi hle ntlotse ntho e teng wena mo. Go ha o tsene ke tapa tapa jwa.
2: Ke mo he botswa.
1: Ha ja gwe.
2: Mwana mme.

0: aumento aquí, mento aquí. Ah, tabola di pika, mme, tabola pika tsa SABC mento aquí.
1: Batho ba mudi.
0: Koma metse motswadi wa ka go fitlhela ga di wa go wa marona. Ha o marona wa nna thiba. Mashodu kya, marona mento aquí. Koma metse motswadi wa ka, koma metse ke pule ka mona motswadi wa ka, ka sebokeng ka mona. Ke pula kwa ha motaung, tanki ya ushi waka, tanki marna.
1: Ke lebo ile pule motaung munga urna motswadi wa ka. Mo khole hle ke so fikgina ke le buile ha ho la la ntswa ke itse se ke sebeletsana go mpham ruji mo ma malagato mabale ya ke u bone hle we ja gile le wena mo gheseng le vumile ka fikgini ya ntswa ke le le bona ge ja gile hle ke ma motho ena matshela mapula ka mona ka polasing tsa Forisberg. Okay, o mo ke a bona mo le joni teu ka Fixburg ke u bone we jaride le na ngwana we su we jaride kutwe
2: ira menzo aki
1: ntati
2: ke jarile ke le ka mona ga le di brand ke tebelong khobo radio Koriana fela, Koriana.
1: Tibelong khobo.
3: Khotso. Rekat. O phetse ga tsire ya
1: ka. Amonate.
3: Ah, tsere sekolo ya ne tlo kholen. No nes London 89.0. Ho bia sa trailer. Impa ho se tloetse ha ho sana mathata. Ke tsaba boima bo yang dibetheng gaitse dia motho re ka ofela na shift a e dume koreana tanko
4: helle koreana menzo aki helle koreana menzo aki ke thabiso motlhabane ke tsama ke le mong ke tsama le thaba mme kwa ka ngwana ga tshwere mogola magoa ba le ga se go putle
1: okay
4: tanko
1: mogolo wa magoa
5: Koriana, mtswakie, ke mme mma monyamane le re ko mme wa bašanyana, Koriana, chuchu.
6: Ela, mme motlo, ha ele koriana tsatsing la gago mme. Ke jarile ka mona ke le ka sa solo ka mona ke sello phokobe. Ha eso ke mane motseng wa matlwantlwana. Leina la bogele ke mona ba ga ke ntate di a gena. Ha ile nne, ha ile. Nje mana.
1: Ai bo.
7: Ntsokana. Ho le tsa ngwana na letsa. Ha ile go riana. Ha ile. Ko mame tsikile ka mona ka bophelo fa na Bay Park. Ka le khula 88.4. Kina Melidia.
5: Wana mahwana ukai. Koriana kena yalla. Nentwa ki. Ntwe yetang kala wakuki. Aki tweri. Kime matepo muna langenguen park.
1: Wana
5: mahwana. Rangwan wakata nti kalakti. Lena ki muna koriana mentwa ki. Wana mahwana. Aki tweri. Ntwe yetang kala wakuki. A go botsing ke hlatsweng ba hai.
8: Ha ile radio roika dikela bora robeke mara ha ehlola matsatsi a le mabedi fela go leng u dimu ya September the year 2024. Kinya ka lo mofukeng ka mona ka Ilesfontein Johannesburg.
1: Oh yes.
8: Ke hlaka mana ka kwaqo.
1: Ba
8: ka the home village. Ha ile radio hle se sotho fashion e.
1: Yes.
8: Thank you, Roy.
1: A mufukia.
8: Ba re dikatsetse kudzikuts.
1: U kule voice ya motho yo ke a microphone. Hala.
9: Ba ke pesi go tsya tlo.
1: Hello.
9: 88.4 ko mametsi mona man Fletcher popo. Ngo ma tefelo tlaniana. Hore ya shwele metsi mberi re a lwena. Tanko. O sintswa ke kopa go mpedela www mane mo itseng internship hla ngwane so ke a kopa ke a kopa.
1: Oho, ke www.sabc.co.za www.sabc.co.za ke gwa ke ya gabile
10: me motlong ke le swa le mona la bo mahlapi le matlakala magabane ka le bitso fele ka la dipagola thutha ke jarile ke le mona kwa kwa metsi masomotse mo gometsa teng di fulang di sa tloa motseng gona teng ga bo mabelete sekutlong se se be agolo sa o fela pere le motho haele
11: ela ela ela ntswakana a ngopotsa ntate mashome a ngopotsa ntate mashome rena ga senya dithipa re bua moketa kanthena matse mafura diatla a e le koriana re go kenya lesome le metsomedi la bararo mme a golo jang masanta wana winnetse
1: e batho ka boelo
12: ela mentswaki wala ka bosii wala ka bosii
1: monana
12: a e le koriana a e le koriana tsatsi nena la la bararo ao kgweding e ntšha ya September go jile ka tsebe ngwanana ke nna ntate mokuti pete go se mofodi ka mona ka re feng gotswa a idume
1: thank you muruti hallelujah
13: hozo mbisi we ya ba ho ya ba
1: wa ya
13: ha ke di jero wa na ka mona na ntate ha fa so ka mona na ga isteni ke bingo bo mona
1: Eastern Cape ngobo ntate ha fa so ke tlo e fa sa nna re ke tla e ka mabenkeleng ke ya gutla
14: keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop fumana 750 ml ya 3 ship select whiskey ka 179.99 le di 6 packet di kapa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 randa e be o fuwa e le nngwe mahala di fumane o fihlela ka di 6 tsa September a o rekese sebaka tlase dilemo tse 18
15: Makufe e khutlile le mokete o moholo wa makufe o tla etsahala Magong Bloemfontein ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mmino wa bodumeng amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumaneha hona jwale mane Compute Ticket makufe e khutlile
16: re moho lentswa ke roika di motlotlo ha ile ya robetseng yena ke bo hlaso mbaha
17: di go ya batse mono
16: le sedi fm ke molelwa
1: le sedi fm ke molelwa ke metsotso le shumele motsulu mong ka mora ho raya le shumele motsulu mong ke kutlwi e hle e nketse za nthwe ngata tshupana go ha ile kana ba le ha ile male ka kutlwe ke hopola malume mate yeah ele hey ke bone malume ngwana bo mme waka hey malume motlie hey ke bone malume ngwana bo mme u kwa nthwena legato la ka ke tsa malo wena ho le thata ho le bima ho bua dipuo tsa manyelo le tsa batho se ke itse ho bana ha ba fitla ho wena ba bua ka nna ha ba fitla ho nna ba bua ka wena ha ke ba jise motho ho ka fikeng ho ke ba

0: dumelang ke mo rena soehla thopi tse khang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo
1: hey you what's up with the dog kawola mo ke simose sima o ke mo na ke ngwana ntate tshwenyane le mme ba mo hao ke yena he ngwana bona ina hantle kore mweketsi ei a ke rata o tsheka ka mehla ha ile la bona go tsena ke fitla go posa ka di sa batle le thwa a ke sa rata di tlena tsa ka tsona di jwang a u sa ga mashi ya matlatsane dlos dop ke le bile ha o le lwana mamu e ding ka mono ka le ratswana a leng thana re ke tsetse
2: Bumamputi, babela na ntshotse ngata. O setlela. Boikemisetso, tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bumamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase ho tse 18.
3: E bang o nahana o roke ka wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ho no ho sena hore. We fetotse DJ Lava se a re tloa kona past moon o kore. Ka jeno fele ke o reng ho nna re kege.

tsentjwena ka magethe. Sadie! Banae! Tiba je din thotsa bona.

bone, Tarabo. Don't you soon want a one? I got much his swap, Linga.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: ke kopa le ntlweleng ke mo felafo gore ke fe ngwanenwa lafo LOEV lafo.
1: Ela mkhotso mathapiso ya go betseng ke botlhasweng ba gae ya tshwang ke maena go jana ka mona ka kutlwanong K6.
0: A se mo he mamedi kila ka dinka tatelano ya tsona ndate stana tsa male phephela a re wa patlusa ke a patlusa hela luna hela luna ke a patlusa hela luna ka nyolwa le sanega tsa male driga ba re legato ke sile mosadi e motle ka tlung yena e sa tswa feta ke wave rider go ntlweleng ke fengwa nna legato tle banna mamedi kile buile ha ho lohle ndate mkhise kile buile ka moka france o natefela ke manano o hlatsebeletswe na le sedi felo ka tsholo lo ka o ke a nka ho re nyena le tshumelo tsebedi ka rqb ho sane le na la re moho ke tshepa le dumela o tla kopana le ngwana ngwanana ke dikeledi makezeni nna le wena se re tla boela re teana o tsebe he ke sentse ke kala mafelo a beke ha ke isa tjena ha e swa ga matla bophelo bothata fona.

0: Hey, yeah. Monato makalo tsebeletsong ya lesedi. Gala re tla reng he mo mabedi ha motho a bina a monate ya ka. Ba ntlhalosetse, re etse wa. Re etse jwang, re reng. E buang he kutlwe. E buang kutlwe. Nala re etse wang. Amanda Brown, Hole Seri FM. Yeah, Black Man Party, le kiro la pine, kilenga, kala le nane ole na kaya, una hemu mambidi, amante. Rigetsi chin. Nante kisa ukisisi muna. Kikirati hantwa kibata, iye muna kibata nti. Salamu nyane, mutiwe na mambidi ribuanga, na niti asala. E udile mo tse ga itsola bana dingata man dingata ga ne di mashwa mararo a metsime emedi amandle e brown hantente ke amandle ntshole fela o tsibala ka amandle brown o thewa ga botswana ga motho ke motswana motho ene ma bidi motle ke sibini o kotsi ya holo o mmini ngona wa afro pop le r&b mobi lahlela television ya Botswana ana kontsane tsa ofeta hona le nthomono ba bitsa ka gore ke my star hona le mono he amandle ntshole amandle brown ntshola ho le se di FM go tsia ho le motho ke motho no November kwa la 19 tsa November 1993 motho abo wa ka bona ka Botswana ka mona ya wa bina o mo bia holo nete ya sala o tla Black Mampatile ya ai alwa mai ya pili bisa gore ke sapilo le ya kala mana ka bo 2016 mane ya ba fumana di multi nominations e ka bo tswana ka mona e hle ya etsa ratas ya ona etsa ratas ya le mo bia holo bana mandle Tsebeletso ke lesedi go utlwa hlwena ka e gare jwale tla kopana hlo ka hlong ka bona go utlwa ka re mala ka tla tshwara ke mala ka mali ya ka mogota ba di leng ka teng go utlwa ke thothela jena go utlwa ona le ntho eng khanna go utlwa ke na la khanno mo yeng wa ka gore e ga nka o tla ka le ke ga jeno jena bu tla pele ke potele ka mashelisheleng ke ya gutla
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tshietsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: re dula gantle metsotsong ye lesome le metso e mmedi mabedi ka mora gorra ya lesome le metso e mmedi ke la bone ka jeno ke la bone a kwadile mafelo a beke a sege le mona solo o be aolo ka nnete ee ke mafelo a pele a beke kgweding ena e ntšhatšhatšhatšha ya borobong selemong se ile selemo ka nnete selemo se fedile mamedi ga sege maathamo jesse number 9 mola ge sege le o foko o semane jale ge tlhaba dintlha ge babe aolo ge bonye re bomputuma e bana ba pe banje ge sina manane re dutse mo no sa pe ba je sina manane hle ge debute bu ka lwena me bo holo ba batho ba di ge sina tsa bogobongwe tso ge di forose ba o tla mane pele mane ke di for us ya in africans on se di for us ba be re so tofatsa ge di for us Yee, ke pholotse mona tse ka pele ka mane tse o tlang dintlha go jwetsa nnete ba hlaba dintlha re kgweding ya borobong e tla re re dula gantle metsotsong ye masome a mabedi a metse metlhano ka morago re enag mabedi re ya batsosa nna le wena mona go 086 000 3 084 086 bonnoto ba bararo borethaaro noto robedi nne kapa o ntabole ka tsaptsapo tle o otle voice note mono o mmule voice note ka pautlo ngole mono ho noto super robong super hlano robedi e hlano noto tshelela tshelela kere ke noto super robong super hlano robedi e hlano noto tshelela tshelela e me ke a kopa hle a wetsa voice note o ska ba etsa voice note ntse o buletse seala moya e ska ba etsa jwalo ba jwalo ha o etsa jwalo tlang tshitisa ga kwano ka mona me he e bang o tloe shapa-shapa jwalo o tsebe fela ke a feta ke feta mogalotso ke a tle ke e kwala ke fetela go ba bang kwala sealemoya ka mone ga o otla voice note tlhe ngwana morena ee a tle re ya kopa ee ka boikokobetso botlha se le gore eng ka e jwang ae ke go fela ntho di tsamaye gantle go se ke goba le mathatanyana moye mona se ka ba le mathatanyana moye mona tlhe mo mamedi re ya kopa tle re kopa ka lebitso le letle la kereste morena ha re dula metsotsong ye lesome le metse metlhano pele re fitlha goreng ya pele re tla ke re shebe rona ka latharo kgoding ya borobong selemong se seng sa itseng kae kae ne nneng go na go ile go a etsala taba tsa mofuta o feng re tla go fa tsona mona go lesedi fm lesedi fm ke molelwa go ona mo re leng teng he momamedi wena tshebeletso e kgolo ke yona mo re leng teng re tlhopa le setlhogo metsotsong e lesome le metse metlhano ka morago rra ya pele se monate ya golo se segutshwane e fela sentsa diphiri tsa batho re batla utlwa gore na gantle ntle taba di tsamaya-tsama jwang yo e ralo tsena ga ketle ke o bapalele pina tshebeletsong ya lesedi motho ena o ile a tlhaga ka la lesome le motse robong kgweding ya pheregong selemong sa 1946 nyolo wa ka bona ka amerika ka mona ge mabedi motlege mme le magwebo jena magwebo wile a tebuka mane go bo the queen of a country ya yo e motho ena mamedi o sa tswa tlhokala motho ena gona maobanyana mona ka la masome a mabedi a metse motlhano gona le mong sena ya sa ile a otla ntho tse thata gagolo sa ile a rekisa bo di-100 million a etsa ntho tse kotsi gagolo motho ena mme o the ene le ena neng a re tlile a rekisa ka o fetisisa na rekisa ka o fetisisa motho enwa eish tlhaetse ka mona ka nyeng ka mona ka US ka mona ka US ka mona ka America motho enwa wa ngola motho enwa ne bile le magwebo ebile gape motho enwa e ya hlela di-television mona ya ana o le tshabe lefu ko jwetsa nnete onka ntho a sa e kopanya mona sa e kopanya ya bantho e thata golo e le leng la mabitso a ke rips and rips.

0: go for homework. Dark to doctors. Ogo Shevis, I can know you're sali to Ramotuna Dolly Parton. I feel like I'm now Dolly Parton, Nanalabanaga Bache. Away, Cheve. Ogo Shevelona, who banning a Dolly Parton. Okay, Guam Fumana Piri. Paragapoatina, who's a fell? Auntie Nemo, see both mana rosa is steady parka. Sonasa Honu is a jewel. Ogo, Lebagaliti, wait, Chevelemon, wait, as them civil to the moon. Knocking on heaven's door, ladies made the black man bustle a Dolly Parton. Now, Nana Lebanana, wait, get it a mono, Mosavis, you wait, wait, Chevelemon, wait, Cheve, Cheve. Joanna, hello, do. Are you still there? Hello, God. Ke pelinga poteleka mona.
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tsong thusa hore ke gone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Tshebeletso ke lesedi metsotso ke mashome a mabedi a motso mong a kamora hora ya leshome le metso mmedi. Dolly Parton ha sa phela motho ena mabedi e o tswala peng la bana ba leshome le metso mmedi ka ofela. Ei, mabedi motho ena re etlwe. Motho ena o phetse bophelo ba hae, ke a bua. O phetse bophelo ba hae Dolly Parton. O bo phetse. Nyalane le monna e ntho e ka etsang 60 years e kaofela. Dolly Parton. Ba re na ene le a billionaire na o thetšhene se a billionaire. Ho hang. Fela o na na le tšhelete motho ena. Hobaneng ha a na apara mesi a ba kwaela diphaka tsa hae. Baka le teng a ko itšhebele. Go fa ho bua ke ke tla o jetsa ga tsatsi le le go itshebele mono lo go baneng ha na sna bana mo na nyala ne le a Carla Dina ya wo bona na le thotse di mo phelo mona mo mamedi la o sna tsona o tlame go phele e tsolo la ho na le thotse re la o sna tsona o tlame go ka qeto ya o phele le ha di le siyo. O bone mme o bone ntate a tshwere ngwana e ka letso ba kena molomane o thula mo shebe wena o sna letho. O lekile ka mona o leka ka mona ntho di hana o kwala. O tlame go phele le ha o sna nthwe, le ha o sna nthwe batho ba manang le yona. O tlame a nka qeto mo mamedi. Gore nthwe na ke na yona. Empa ke tlame gore ke phele. O na le monne mo nge ile nga hlaha ka le mo seseng. Ya ba dingaka di re ho yena ba jwetsa batswadi ba ngwanena ba re ho yena wa mshemane je ba re ho yena ngwanena ke ka phela ri kgweditse tseletse a jwetswa ke di ba jwetswa ke dingaka dingaka tseo ka ofela tse ileng tsa bua mantswe ano ho monna eno ho batswadi ba ngwanena a sa le monyane hore a ke ke a phela dikgweditse itseng o tla ba sa a hlokaitse. Dingaka tseo ka ofela ka moradi le motse mashome a mana a metso mehlano. Ka di hlokaetse ka ofela ena ntse a phela. Dingaka di itse ana o phela. Modimo a re o tlo phela. Bona bana ba reng o ke ke wa phela. Ba tlo o shwa pele ho wena.

0: batsusi ba moya. Lona ba ratang go phela. E khorwele e kenwa ka matla ena. Khorwena e kenwa ka matla ngwane sa ona nthotse fungwana di tunusitse mo. O go sheba rena ho ba neng a Dolly Parton ya na rata o kenya di week. Ba ga le bile teng. Ba ga le teng. O hloka la jela ntse le ruo le ka etsang $450 million. Tente ke ngata. Ete. Mo mamedi phela ke kopa o phele. Pele o shwa ke kopa o phele. Ke ke re ho motho pele motho a bua ka nahane. E le pele o ngola o kona hane. E batho ba ka nna ba re tjena ho fedile eng kae ba o mang wena? O mang? Motho a hloka ha lo bua mantswe a mabe ha motho a hloka ha letso no le ma. O tlo phela ka o sa fele ngwena. Ga ke a botsa. Ke botsa fela ke ikela kwala mo ke ikelang teng. Mabedi Dolly Parton o phetse bophelo ba hae. Dilemo tse telele a ena le mathata bophelong ba hae, mmeleng wa hae, empa a phela. Hlokala ka nqana o tlile 80 years kwana ka nqana kwana. Ah, re ka ha sentse ke kula re ke tloele. Ah, re phele mala banta. Aga pele motho ena o hlokala le 8 years fela o hlaile hona le mathata le mmeleng wa haimo tsama o lo sheba nye le ntweleng ke ke bua hanyane ke sibuhuri yake tsama o shebang ke mang ntate yo na sa boneng le ke mang wa sibini monne no ha ga ke bone ha ke na o letsa ke na o bina di creme ya watsitsa di ngata hampe. O hlaile le pele ho nako. Mme o hae ha mo jara dikgwedi tse robong. Ke ka ho keng ke bui mantsu kwa motho a re motho o na le lemo tse kana. A hlaile ka di 3 tsa September 1920. Jwale kajeno a kete ka ho thona le 6 years. Jwale ke be ke botsa ha o le re motho o na le 6 years modimo yena a itse ke o tsebile le pele o ba popelong ya mmao. Le pele. Jwale. Re reng ka 9 months. Le 9 months nyeno na sa ntse a phela le pele 9 months e ba teng. Banna tsholo. E re re ditlwelele ntho tsena bana ba ntate ke kopa o thola. Dolly Parton ine le o na le matla haholo star chalale ka Lady Branigam. E 25 pass mana kwa na mo qala ngo kopela teng ke ya hona teng ke watla hantle o duma 25 pass. E a landse ba ke ke motho wa molao go ke jwa lo fela ka nete ke imule hantle op di cop e simple ho mono a re sebetse jwa le re kutle mnga fe.
1: Mga phofu dumele.
0: Mme.
1: Ke qhoba bosiu le ntate Tshulufelo Zidikelo ka mane ka Welkom. Ke qhobe bosiu le mme Masimama ka mono ka Fijon Screen. Ka mmolotse Fijon Screen. Ke qhobe bosiu le ntate Rampai Tshimile Hapatsa Mafiteng Lesotho pela le Dibola Van Rooy. Bana ka ofela ba qhoba bosibo le nama morena maloka semona zone 30 thabanjo tata ntate tsholo ke rata hle
0: mekele wile a holo o taba ke yena hle ke tsosa baseline mogale Jane Mtokonya ke qetelle ka Jacqueline Majaka e ba tsosa ke mama Winnie Tipe o ka bona ka brand photo ke yona re ke bona se ka tlwa ka etsa diphoso re ke ye ho yengwe ke bona rona yona ere. Motho ena o re o kopa ho tsosa Letuka Johannes Mphuthi le Tumo Simon Mahamotsa le Paulus Mlaking nna ke thabiso mo kwena ke ka mona ka petsana o la reitsa re le bohle ngwana mo ganaka re re tle ka mona ke u shebile ka mona ka dingeng ka mona ka dinge seng ka mona ke atle re ke tle ka mona kutlwe
2: yola ndati munga phofu yela ndati zwiro go dire ke phepi ke mo gana magwedi ha ke ta u ma go nge ke hudise ditse go ntabi ke ke mana ha ma tsi ke ga o le le khutsa ho ke tswe se mme mama kana maruka se se unify fe ka bantsho o bana ka mokwena na o ka bola ta kwako tabe ma la zwiga o ka di noe ya go go bela ga di buru
0: e ke mxhosa ntate ha re buya hantle re kopa tshwarelo hle ka puyene sa hlwekang hantle motho bitswa mxhosa mosotho bitswa mosotho mzulu bitswa mzulu mxhosa bitswa mxhosa ke a gola nkutlwile Ishmael Palacios wa Lesanda wana ka mozolo lebaka la metoli hore a kwa hele diphaka kana go tsohle ona yana le di tattoo tsa manyoloi a di rurubele ona sna le ba ona sna bana lebaka ile hore ona hodisa bana babo e ngwana se di beile jwana ne ke tsa fela go iketsetsenye ka mo nka bua ntho tsa ngata ka mmena mane re ke thole a rutle a rutle a rutle
3: mangase swai le ba mame di ba le sedi la se chaba go tso dumela mbo ke di mo Jesu ka mona ka stack spray di ma go di ntla sa le damo ke zo sa bana ba ba gago ba latelang ke matshitso mo Jesu yo ba mona ka bituri ka mo ka mosebetsi ke tshitso mo Jesu yo hana mona stack spray di mona ebe mahadi mo Jesu yo ka mona ka swetho ka mo
0: yo wa tlangana ko ntate arutwe mo
4: mela ntate tsholo le o ka o ke
0: ntate
4: ntate tsholo le o ka o ke ke kopa o tso sa ntate David Mpotle ke tso se mo zwandile tumzela fujon scroll ke qetelle ka mofumadi wa ka madimakatso bana ba tso sa ke papi mukwena ramulutse fujon scroll tango mangapo
0: Dumela ntate tsholo ntumela ke hodise moradi wa ka ke maletsema ke be ke khobe bosiu le yena ke re ho la mokwena o ha nkopane hodiswa ke mai malebitsa ka Western area ke tseo ha ditaba mo me di tsebeletsong ya lesedi re ke ke tle ka mohaleng ka bona dumela hle
5: ga ntate tsholo
0: re phetse mmela kae
5: ke ne ke kopa ho tsa bana ba latelang Mazibuko Swongile, Mazibuko Zanele, Zaza Tandi, le Samuel Makwanyane. Eh, ntate. Eh.
0: Ke a le wa mewaka, khotso mo mamedi. Le ga mare.
6: Ke a tlana tsere wa
0: mewaka. Mana ati wele o di mo ngwana metso lape.
6: Ya ke kopoli ke tiba go segetela nne mamme se mo ga mana ga tlhomi ga mantse le ke ke ke ka mpa go ma ke tsela ke mo go tsela mme ka nne tsa ka le go ntse
0: mo go tso ke le bile hle mo gana ka ke le ke itebetse ka nnete re ke nke mong hape khotso
7: mme le ntse tsholo le kae
0: re pitse mele ka
7: ka mo ha o nne mo ga phofu e ke tsosa Nena nine comedy ka kwana ka four ways ke re mma sabata felina ka moka go re poto ke ketele ka ndadi mthijwa mona ona wa Holland a tetsholo ke batso sa ke dinete tshabatsane ka maoke ke a leboa mong a pho
0: mekele wile khotso
8: e re botlo
0: mra na rantiba
8: a botlo go tete
0: come ha
8: ha mme le tlo ke a ke ka mme ka tsatsana ke ba se mo mogele ha tu a ke tsiwa tsilo mo ke ka mokana ka malbatheli ke ba tele bese ke a se re close re o tlo bo ke tele ka sport ka wan ka ba ka la di tanga tsela ya go re ga bo dira tsela
0: mo tlompe wa ka dimela hle
9: go tsonta tsholo
0: mranaka
9: ke tsholo fellows dikelo gona mo tshetabong belgomo e ka jeno go la me esta tshwaela ke a o le a go la bona dilimo tse ngata ke qobe go siu le mme mamorena maloka a sudula zone 5 tabantsho ke qetelle ka mamidish u dula mona mo tshetabong ntate tsholo morena o bolo ke o sireletse
0: ke le buile hle manga feme khotso
10: ntate tsholo le kae
0: petse le ga
10: o tsore tsoga ka mona ka zambe le fa tsholo le ntate tsholo ntate tsholo tsho kopa o tsa bana ba latelang ke sister Thakane eno ka mana ka kwala le sister Mabena Mustobela o ka zambe la clinic ke tetele ka ntate bishop ka mile ke le bonte ke tsholo
0: ha ke le wehle khotso
11: ela mongapofu
0: ndade
11: ngaka mokuena ka mona ka bolata taba di matla taba di mo o go re ke re sekulanyane ka mo le ka tlotlwa ke re maxi go le go se ka mo le ka le ratwa ke re tietse magalanyane mona ha e magene tang di mo ngapo
0: ntate kwa ka dimela hle
12: le ka ntate tsholo
0: hello mabedi khotso dimela
12: ela monyetsmo
0: ndade
12: wa pela mdamu jeu
0: khapetse ndate le ka
12: a ire ke ke dumedise me wa ka mane me bana ba ka mane slabete mane ke a tswe mono le bana ba ka mono ba kupela ke motho a mo shenyo ke wa
0: ndate ke le bile khotso
13: ndate tsholo le kae
0: pitse le ka mme
13: re teng a kore ke ka mane ka ka le sutu ha taung ha mahlehle ke u di set tebo ntabeni ke ke tsa me mapatata tsobo kwa ne ke ketele ka ntate ma le fetse ane sele ke ke wela ntate sele ke mama mulo ka dipelane ka mona ka hop house ke ke wela ntate sele
0: me mama mulo ke le buile mabe di tumela
14: ho tsa mo ka bobo
0: ndati
14: le ga ene re tsholo
0: ke a pela ntate wena
14: ba ke ba ntate e ka o tla di bua le wena bona o tshenda de e go mo sile le mo family ya ka bona ba ba ra ro ntate e go mo sile le wa ka tsala me matla ja feta e ka bona ka ga pe nye so se ya ba blue zone king ba re ke mang ke tle e go mo sile wa ka bona na e botswana kwa so ba tsa feta se se mo ya ka ke go tsene le mona go mo tsena la ka go tinga mona go mpa ja feta ke le ntate sa ba ta ja feta ga mona ka re mo ne mission sa go skate thank you ntate
0: ntate ke le buile khotso
15: abtulo
0: ngrana
15: amna tungana mme abtulo ke tsuse batho ba na hle ke khobi tsi bile batho bana ke re ntense ne man bram for go tohle di re mo mamlo ka man ka go hepausu ketete ka mme mo rena maloka se ka man ka thaba ntshutle ga re khobeng go sibu ka ofela botitsolo ke dibidi ngwana mme
0: moranaka go ba busule ba bararo hla dumela
16: ka totsolo
0: go le bona
16: ke go tso papa go ba busule bana ba la telang ke ka ga bo stoki e ke mo rata mo fumari wa ka ke go ba busiu
0: e tlo gaola o iketlile ha ho le sentse o gaotse
16: le ja after ke sware sa ka e be magadi kana ka o qetela le bo house two
17: Huawei Pura 90S Pro 5G enchantjous of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Ele oro sarala ntate ile a oketleula mona ya oketleula ya oketleula.
18: Lesedi FM ke molelo. Se thala sa tlhompano le tshetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
0: Ka Sotho se monate, se thala. E ya ona motho a hlwana e hlwelang kalane mona na ke khuwa ke hlwelile kalana ke a se thalengwa na ke gona Ne u etsa mothemo mona bana TNT ke rona le phapang pakentsa ditlolo tsa molao le botlokotsebe di a tshwana di tshwana ha se re ya puong ya sotho botlokotsebe bo etswa ke bana batho ba baholo ba tlola molao mona ke se re prenda Russell Hulse di FM roketia.

0: Brenda Russell, Holes DFM. Ke khanwa ke mantsu ya reng. Hona le dintho. Tse o sna ntsona empa ho bolela ro ke ke wa phela ba no sna tsona. Ba be di ompolela ga ho sna kulo ya ho khono phela. Go house na kulo ya o khono phela house na television ha o khono phela ebe motho tla ke jwale ontate a joang ka pa o mea joang ya na le ntlwis na television e bana ba dutsi ka mona ba khono shebella television o bontjwetsa hore re tlo philisa ke TV ka pae thozana di nte di are two semba ha o bolelo house na television ha o no khono phela lelito mme ebile a re tlhoko re eme mona re nne re ga ona thelebišene ga ona radio mamela radio ka next door o tlo nkutlwa ne re le bomang ne re le bomang o mang wena tsholo ntsoreng tlwelela o potamong ebe jwale ke ikeme ka leshomele sena motsho mono ga ona tšhelete e ga ona ntlo ga ona koloi ee phela o ntse o sena ntho tseo ha ona motho a ileng a tla mona dintho e letsa gae kao fela a iyo ntho eno e ne le ka lataro kgweding ya lwetse selemong sa 1984 ka mona go thwe ntho ke Val uprising baahi ba Val Triangle nakong tsane ya 2020 ba kenyeletsang Sharpville Sebokeng le Boipatong ba ile ba etsa boipelaetso bo bogolo gagolo e le ba ipelaetsa moo ba neng ba phela teng le batho ba batsho moo teng gono rente e ne nyoloile ga botlhoko batho ba patadisa batho rente ga botlhoko le motlakase le ona o nyoloa ka mona tšhelete ya motlakase nakong yane apartheid e le taba tse ileng tsa etswa ke system ya apartheid ya ba ge ba ipelaetsa batho ba nne le ka di-3 tsa September 1984 ba Sebokeng Sharpville le Boipatong ba re ke ke ra dumela go tlo phela boemong bo jena ba bophelo mme taba ena ile a ama dibakanyana tse ngata ya mabedi motle go a ema go a thola ga re tu setšhaba se re le kgale motlakase o nyolowang gaka renteempe yaka a re le kgale a re tlo phela mos ba re le kgale ga re ke re etseng boipelaetso ntho di tsebao gore ke re duleng fatshe ke re qoqe ntho di tsebao loka ge tsebao o tswela pele ka bophelo ba rona e seng ka maphelo a rona bophelo go khone go bala ona ntho e bitswa maphelo ke bophelo mabele ke buile mantsu ya reng ha o bolelo ra o sna le thwa go ne o phela ntate ke yona mona bitswa ka gore ke Simon Baloyi thewa ga mona ga Marskra lo hlaitse mo no bo sna motlaka se mo sna le motlaka le metsi no sna metsi pompo mo no sna motlaka se mo a phela nteng empa ntate o ha ke bua le wena ka jeno je ka letsatsi moputso wa ha ke 117,534 ka letsatsi o gola 117,534 ka selemo o gola 42.9 million mo a hlaetseng teng o ne o sena metsi le motlakase ntho tseno ya di akatsa mosetisa tseno are ke tlo phela metsi a le teng ke tlo phela motlakase o le siyo ke tlo phela metsi a le siyo ke phela motlakase o le siyo ka jeno ke ka kapa ke CEO ya company e golo 117,534 ka letsatsi ke fitlhane mo nna tsholo 117,000 motho yo tla ga letsatsi e mo mabedi o tlo phela ma ska ba tlo tshoswa ke maemo mona o tlo tshoswa ke boemo ba ditaba kapa o ne o tshoswe ke batho ga ona nix e butle no tshoswe ke batho mona ba ga bana ba gago ba ya dikolong ka ofe go na le batho ba phelang ba sa ya sekolong mo
1: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
1: Ah.
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho Vodapay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ako pele. Bomamedi ha ke bui hampe na ha ke tsebile gore na technical college ke ntwe jwa ja la university ya le kgwe ga ntwe thata o feta ke bua ga technical college ha ke tsebe ha ke tsebe letho le yusa mara bo di tibet ha ke tsebe next ha ke tsebile gore na mnya kwa teng o shebetse kae ke ntse stala tena fela le teng e fitile ga thata o lo putjwa o wima fela ntweni ha ya itse gore motho a se tloela o phela le ntshwagela ke etsa motlhala ka nne ke re fela ke pota o finyala le tleleng kutlwe ga ke etse bo university nna modimong ke ntse ka mogago ke kgona go bua le motho wa dipurapere a dule mono ke motsa dipotso se ka ba dumela o tlo tshoswa ke boemo ba nakwana se ka tlo etsa qeto ya moshwelelela ka boemo ba nakwana Ah, skaba yesa ntweni. Skaba baba yesa, skaba lika, utlophila.
4: I am a child.
0: Tsamo ba botsa bo lika gona ba ntse.
4: Let love remain in my heart.
0: Mamedi pe ako pile. Skaba tlo tshuswa ke batho, mona skaba tshuswa o bona.
4: My friend.
0: Kolo ya fanisha ga ke

re khoro ya hana re cheotla ke re mo futsana re le letho karanga ga bula pulpiti mona ma mrutisket san thotsena dilichena mame ja ga ke nya mo di fama o tle ge fete ya o reis a go pile sasa sa no tshosa ke ho bona batho ba tle ya e ka ga nthotsa o di sasalla morao eh eh thabala batho ba no tsa ha o di ahla go uetsa ga ntatino ona bua leno wa wa ba loyi o khola 117,000 de ka letsatsi ka selemo ke 42.9 million o ntsongutlwa o hanne o bophelo bo mo isa fatshe sefofane go se tloe poto sefofela odimo se hloka o tobana le moya moya o hane ha senyoloa dan has tanyoloa le a se ya boema fofane se ilo tsorama kapa se ilo dula fatshe se hloka se tobane le moya hape se tobana le moya ha se ya fatshe la senyoloa ntle le mono se ke sa ya odimo se batla ntho e hananang le sona. Batho bana ba hananang le talente ya hao ba hananang le ho rotloetsa ho tloetsala ntho e molemo ka batho bana ba nepaitse ba re ba rata mpe batho bana ba nepaitse ke bona ba tloetsa go phela ka manganga he ne ke kotla le zibidi mona ne ne nga letsa fela ga ke ntse o ganna tse ke 10 ke 11 ke 12 ke eh ka la botlhano ne ke na le zibidi mo le fe mona Josimo Sibidi. Motho ke yona o re ntate tshologotso wa tla wa ntsosa se ke wele ke mlungisi Shibane o ka bona ka botshabelo West a re ke a leboa Sibidi a abdi tsholo ho le thata je di petrol wena o dula o ya o di multasa no o kwana ha re o bona o kwana o gona jwa ka ka la bhlano wa mpuza a go njwetsa a go be kulu ya ha kwa ke re tsamae ka ene a kae o go nkoqele o khona jwa ke re mona ke la ka sotlea sibidi ke la ka hula ga thata ngwana mogena wa ba hobi thotsa batladia tsa nyamela a go khona jwa ke re ha go khutla mona mo re yang ke tla o bontsha gona ke khona jwa itsa khuta ga tlo kwa ntlo tlo bontsa ke re bo ba ga ntlhalosetse ka mhlalosetse a ga no a re ke khawane le wena ke la ga sotle ya sibidi sibidi e a vile ga si yela mlongis Luki Santo tse ngwanaka Munzo tlo luka mlungisi Eh Shibanis Ikhutlhoga ngwanaka uye me modimo filekelello sebedisa kelello O so tlo phila man kankani Never thought I would Skatso so ke batho ba tswe di Greek intend le batho ba tswe di ona o na ke na le lengolo nyana fe hey phila papa phila ngwane phila ka nka I never thought I'd be ke na lengolo ke na next

0: running down my face. It's just a lap party.
1: Mabel Pini and Akia Shelly Caesar.
0: She said, she ain't playing this time.
1: Poro hopola mewaha. Ore mantsu ya pine na mo mamedi a Shelly Caesar mareng I remember mama. Ore ho pola le rato le o mme wa bona ba fileng lona ha bantse ba phela ha santsaneng a phela. Ore mma bona ona rata ho huma mapela bethe ya bona. Ara ke ho pola hantle. Mme a ka ona rata o bua mantswe a reng Modimo bana bana ba ka ba lebeletse ho hong ho wena. Ha ba bua mantswe ana re Modimo ke kopa o seke wa ba phoqa. Ba tshepile wena mme ke kopa o seke wa ba phoqa. Bana ba ka ba tshepile wena. Ka nako o bana ba sa tsebe Modimo. Ibile yena le abuti a ba bapala kereke abuti a entse abuti a moruti yena ele mophuthe wana ba bapala kereke ba ikentse moruti le mophuthe wana fela mmae bona rapela mane re ndate bana bana ba tshepile wena mme ke kopa o seke wa baphoqa fela uno sna letho a re ne re ha mme wa pinena iri ha bana ba ya sekolo. Wana ba tshella di joka ra skaftini se sa bona haleng jena se bona la ke ga se a tshwaga letho se le ditshilanyana jena se sa sheba le hantle re ke se ke be jwalo empa le rato le o mme wa bona neng a ba tshella skaftini ka lona le ne le pata tsohle le pata le bofela ba bona le pata tsohle le gona ba hloka eng. Gaikwel. Harry is slow. You go parry as a slow home, mammy. Be a gizzard.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: No ha ke monatenyana ka jeno mamedi ha ke tlhile ya ke sharp no ha ke sharp ha ke sharp nna le batho ba reng ga motho a tlhoka letho be ba mo qetelela ba re olagile go lokile o ntse o tlo nyologa moo no ha ke sharp ma no ha ke sharp nna jalo o na le batho ba sa kgone go robala ke dintho tseo batho ba di buileng go bona maobane motsheage di a ba kukunela ba tlhobaela bosiu tjena ke ntho tseo batho ba di buileng go bona ngwaneso ke kopa wa bona ga e ba ntho e motho a e buileng go wena maobane motsheage e o tshwere bosiu a o kgone go robala motho a buile ntho eo go wena phoso a se ya gae phoso ke ya gobane jalo o nkile ntho ena kopa o tlwelele ntho eo e bue ke motho eno wena o tswele pele ka bophelo tlwelela ntho eo e mabedi o na le batho ba di fake ka ntle ka motho ke fake o phela tjena ha a tlhaa ka mona o bua tjena ha a tlhaa ka mona o bua tjena ha a le kankane o bua tjena ka wena e batho ba phela bophelo ba di fake ka ntle ka ke kopa o phele ska tlo tshoswa ke motho e re ke ya setlhong mona ke bone ana ke itseng babedi ke kopa re tlo bua ka toro ka jeno ga ke se bona gobaneng setlhoo sena se ke se entse se kopana le ditaba tsa bo Dolly Parton le bo Shirley Caesar le bo Lira ga ke tsebe gobaneng fela go etsaetse di a kopana ke kopa re bue ka toro ka jeno o bile le toro bophelong ba gago mme toro eo ile ya phethagala qetellong ile ya phethagala ya phethagala a ko re joetse gore na toro ena o ile wa e sebetsa yang re tle e phethagale toro ya gago ya bophelo ba gago mme o ile wa ikutlwa jwang ga e le mona e phethala ntho e mole mo na le toro bophelong e fitlhile toro ya gago ngwaneso jale e sa lengwe e batla e nepaetse ee ba bangwe ba apere ga re bua le ena jena ba bangwe koloi diteng ba bangwe ntlo e fedile toro ya gago e phethaetse e mongwe ke sebini e mongwe ke sebapadi sa papadi ya bolo ya maoto wa ba tseba bana ba gago mme o tseba ditoro tsa bona a ko ntswetse le wena o tseba toro ya gago mme o ile sekolong o saya sekolong fela toro ya yona ile ya phethagala o e sebeditse jwang re tle e phethagala o ikutlwile jwa motlhakeleng e phethagala toro eo ga ke monate ka jeno nna ntho tse ke di utlwileng di sa tle go nna di ya mothong e mongwe no ba tore khopo man ke go pa o phele maemo a dumela sa dumela o phele batho ba bua ba sa bua ke go pa o bua ntwana ga thula ba bona ntwe motho a ile nga e bua go wena maobane empe ke go pa o phete hape ga yo ke ba tla o tswe ntwe thata go wena mo ntho tsena tse botlhoko ga ke ditle ga ke ditleng go rona ga di ka ditlhe ka kwana o phele di ntse di le teng tafole ena ga e ketekwe bontsheng ya dira

0: Apina kia princess Mthembu, princess Mthembu, for your love. Kopa reslo mabedi, kopa rampere buya sehloho sena. Ouma ke ndobo. Banki bitse hantle ka small farms. Ore ntate ke utlwa hantle o bua le nna. Are phela uma. Are phela ngwane, skankane. Ere kutlwana ha re kena slow mona he mamiri wa pele hore na o reng ka kwano ka mona. Re ke ke bule mona ku tsorna dintho tsa rona di tlo re tsamaela tjwa re kutlwa a pele ke Pirates. Oh, kamra mono ra ile a re ha ke qeta o fumana mosebetsi hendate. Ya ba he ke bea chelete. Ne ke batla hore ke papa dinya chips le Pirates. That's the way to dive. Ya o tsena tsa swe to the pelitse. Ke la ka bea chelete ndate. Ka ya ka papa dinya chips le Pirates mo ding Pirates e ile nya shapa chips ka ntlatse tharo ho ntlhalengwe. E bile toro ya ka hore ke lo shebella. So we to dabi ke mamloi ka sa strong re kutlwe monki yo nore nae no di bejwa
1: ho zonda de zolo
0: ndate
1: ke aphila wena ntse uphila kwa
0: ka ma
1: bua le ga makenela stina ka mona ka mafikeng ka mona ndate
0: dei
1: na togo ya ka ndate e petha itse togo ya ka ine le ho bona ke go toga ka ke ne ke lakatsa hore ke ipona ke na le kgokano le ntate modimo ke ne ke lakatsa go ntate modimo a mberekise ke bone tse ntle le tse mpe le tse kganyeng le tse lefifing
0: o buile nako e tele ntate 2 minutes qetelela ka pele
1: metogo yone ya ka ile a phethala
0: oamana le
1: selemo se fetileng empa jwale togo ya ka ile ga ha e phethala ile a ntlela ka go ntshosa
0: e tlameile
1: ka ba ka ipona gore hehe ka nako nngwe ka nnete motho ga o batla go bona tse bonwang le tse sa boneng wa ikimisa gobane ile ga ga o le tsena batate modimo o mpontsha bobe ba lefatshe bo kgatlhanong le nna o so ka ipotsa gona bobe bo botlelang go bo bona pele bo fihla
0: ntatewaka ya o kena
2: tabe
0: ntate
2: ke mogana mabweding ka taung wa nkgono
0: ntate
2: nna toko ya ka e ne sale le gona e ne le ya go ka fela ga ke kata go ba le molekane ngwana wa e moholo le gana bo 2-3 yes be le gore o na le gabo a seka gabo ntate wa ka ke gabo e le gore ke bele sebaka seo e leng gore ke saka sene baka sena se ikarabelela nna ga se sa bo ntate wa ka ke a sefua ke saka selo ke yone ntse e ne ke labalabela mme e thata e tsene jalo
0: ntate kwaka
2: o sosetse tse dintsi tsa nne ke epele ka tsone
0: ntate jo ntate solo gore nka tsoga ka tsamaya Ee o le maditswe ke eng letsatsing lena o phehlile kae jo mlungisi Shibane ka mona ka botshabelo. O na le ntho e ke utlwileng ngwaneso, na ntho e ke utlwileng ha ya ntula hantle. Ee ka nako nngwe ka re dintho tsena batho ba ka di bua ho wena e seng ho batho ba bang.
3: Ade tsholo dumela.
0: Ntate.
3: Ke toko ya ka e ne e le gore ke be mokgethwa ko ebe motlotsi wa ba Modimo ke bolele lentswe mme ga bjale ga ke tshabe o ema ka pela setšhaba ka pela batho ke bolela bogolo le maatla a Modimo ba re ngwana eo empa motho ga se wa motho kwa Modimo ke seo ke leng sona ka baka la mogaa go isa mona dikamore matatie.
0: Ntate ke lebile a holo hle morenaka mabedi kgotso
4: ntate tsholo le kae
0: re phetse le kae
4: e ke tsana ka welcome pa ballo
0: e ya mme
4: lebile ntate tsholo ka mantswe a wa matla
0: mme
4: tanki ntate
0: mme wa leboa ke a leboa le seri
5: ntate tsholo
0: ngwaneso
5: o hantle ngwaneso
0: ka mahaole ka
5: mamsi wa ntlo ka mna lusaka ntate tsholo tonwe te moniso ha ke kira skolo ke ne kira skolo sa bu siman ka santeni man ka opeki apte mo apte ske dikhe ke putsa bona e bontsa tsana ke ne ke tlo mo leboa ke tseba o ngola ka le bakala hai ho le ngaka ke le le tsebete le ya go ke nyalo ke monna motle ke le lapa la khotso lapa le letle bana ba batle ntate tsholo tonwe e teng ya phetahala ya be mo tsena hape le le tsholo re tlo thela ka tsela e mo di ba refileng yona ha re tlo thela batho tanki le tsholo ke le bile ke mamse kwa kwa lusaka
0: mme ke a lebo kgotso
2: ntate tsholo le kae
0: te ntate le
2: kae ke di ntate tsholo nna toro ya ka ke ile ka e fitlhelela ka boima ntate tsholo toro ya ka hodima lefatshe e le ho ba na le motse Matatiele le ka hare ho Johannesburg. Matatiele ke na le motse ne ke hae pele. Nna ke ne ke sa tswa fumana setsha mona Gauteng ke sa ke ntse mokhukhu. E ne le yona toro ya ka ena hore ke be le motse Matatiele ke be le motse mona hore bana ba ka ba se ke ba qala mona mo ke qadileng teng ya hore ke bile metseng direng teng ntate tsholo ka fella moo.
0: Ntate ke lebile a holo hle ntate tsholo dumela eish ha re ke thabo tladi o re wa leboa ka nnete ke ile ka bua bophelo bophelong ba hae re ke bone ka mona toro ya ka e ne le ho ba sebapadi sa professional sa bolo ya maoto empa Jehova a nketsa mothusi wa baletsa phala PSL 2005 ho fitlhela ka 2010 ka tlohella ka lebaka la politiki mo safa referees committee ntate motlatsi Maxwell Machiche o ka botshabelo west re nge mamedi wa o ketela ke yona ke batla go tswa nthong ena dumela tle batla go tswa nthong ena batla go tswa mabedi metsosuke mashome a mabedi a motsomonga re ya horeng ya bobedi epina ke ya karabo mfunalo.